0: 9 and 10.
1: Ikaw dyan, sir, nagali sa Mesendo?
0: Oo. Ito ba nga tawag dito yung
1: Santo
0: bridge
1: Domingo?
0: Dyan na Santo Domingo? Yung,
1: ayaw.
0: Gali ba gayan?
1: Iyo pala na di.
0: Iyo.
1: Pero hararo mo na sir ang kwan dyan.
0: Iyo. Ay, ah? Gali ba gayan? Hali sa taas yan.
1: Pero grabe, nagaroon din naman kayang ipnuan niya na uya na sa may bridge bagagan Santo Domingo.
0: Sa kadarakulaon nga karunin ng mga gapuhali sa taas.
1: Sa bagay.
0: Daiyan
1: so,
0: nga.
1: So sa ginubatan nga ni na.
0: Iyo
1: sa ginubatan nga ni. Iyo. Pati nang nahiling na siya na so ibabaw kang harong.
0: Iyon. Diba? Mm. Grabe yung mga gapo dyan halis na taas. Sabi ni Pading Erwin, bakit ngayon ka lang? Ika ngayon lang.
1: Ang nga rin sir, bakit ngayon lang?
0: Oo, oh, ikaw yun.
1: Ah?
0: Pade, bakit ngayon ka lang?
1: Bakit ngayon ka lang?
0: Ayun.
1: Ang alin dyan. Ah, so papremiyaw?
0: Dahil, dahil one araw kung bakit ngayon lang ito si Padip. Ipaliwanag mo yun ni Padip.
1: Ipaliwanag mo tabi ni ta. Dati da po kaya, nagibakwit po kami dyan sa Rimbay. Sa puro po kami nagibakwit po. Alert level 4 na.
0: Ah, tama, pag ang alert level 4.
1: Kasabay na so 9.
0: Kasabay so 9. Kaya pag alert level 4, kasabay na kami. Kasi ang harong may karon eh.
1: Uy, oo.
0: Kuyan, actually 10 na kami.
1: Nasa 10 na kamo.
0: Pero dahil tabing kalsada lang, ang kabilang kalsada 10, kabilang kalsada 9, nakakaibanan kami.
1: Ah, nasa boundary.
0: Yaw na, tabi mon. Nasa meeting?
1: Busy.
0: Ah, iyan busy lang. Yan mamay! Paano yan, mamay?
1: Ah.
0: Ika ang interviewin mo ngunyan.
1: Ah.
0: Busy ang sa imong...
1: Ang sa imong... But updates ko tayo ni sa pyroclastic din si Tikarin.
0: Iyo. Paano yan, mamay? O, yaong katabi, mamay.
1: Pero, siguro mag-update na lang kita, sir, sa mga barita.
0: Sige.
1: I-update na lang sinda regarding sa mga nangyayari. Yaon masiguro mga barita dyan. Ay, guwang mga barita. Ano po, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang DOT 5 Pitikaw naglabas ng travel advisory kasunod ng matinding asphalt mula sa Mayon.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi dito, naglabas ng travel advisory ang DOT para sa mga turista at biyahero sa Albay kaugnay ng pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon itong ikalawa ng Mayo. At ibinahagi ng Provincial Tourism, Culture, Arts and Office or Pitikaw ang nasabing advisory upang maipaalam sa mas maraming turista at publiko.
0: Ayun.
1: At nakapalaman sa abiso po ha, na mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone dahil sa banta, ito po ha, dahil sa banta ng biglaang pagbuga ng mainit na abo, gas at debris. At pansamantala naman po sinususpindi ang yung mga trekking, camping at ATV tour sa loob ng PDC o malapit sa nasabing lugar.
0: Ayun.
1: Ito po ha, pinapayuhan rin po ang mga turista at biyahero na sumunod sa mga itinakdang routing instructions at checkpoints ng Albay PDRRMO at ng mga lokal na pamalhaan. Kasi may mga turista na talagang gusto nilang makita at matingnan ang Mayon. Ano po?
0: Kaya lang, bawal.
1: Kaya bawal.
0: Bawal dyan. Huwag kayong mga pumuslit. Yes. Kasi pag may mangyari sa Indo dyan, dako. So mga tugang, as much as possible, ano, kung igwa ka muna yung mga, ito nga, nagulat ako kay SM, dumi naman.
1: Sa ginubatan?
0: Ito, at ang may
1: day pa ito ko yan,
0: igwa bagay ni SM ng haika.
1: Ayuyu, adi.
0: Mm-mm.
1: Uy, ibahon tabi SM ang pagsinghot ka yan. Grabe ang tama ka yan, medyo sulfuric kaya. Kaya medyo delikado po yan sa imong health.
0: Nagduman si SM kahapon duman sa dahil nagpaaram sa tatay niya, masisinturon ko ini. Gusto mo sinturon ng taka?
1: Bata pares ka mo igwang araw kayo na.
0: Bako man ako high ka.
1: Bako man, ikaw.
0: Allergic rhinitis. Oh. Medyo social.
1: So nag-uratching sana yan.
0: Nag-uratching. Oh. Yung haika, nag-araw-araw to kayan. Kaya nga, haika.
1: Haika.
0: Mm-hmm. Talagang tataas-taas ang
1: high level.
0: High level. Ikaw talaga. Dumi naman hindi.
1: Makusog-kusog man ang
0: buo.
1: Iba ang, maski sabi mo tanang may K95 ka na.
0: Oo.
1: O N95 na na face mask. Pero medyo delikado sa may mga hika.
0: May mga hika. Delikado yan talaga. Oo. So may mga kondisyon na mga hika. mga allergic rhinitis. Day mo muna ka mo, day muna ka mo magparapasad-pasadyaan.
1: Mm-hmm.
0: Ta lalo na't day pa nag-uulan karon eh.
1: Yan.
0: Pag agi kang auto, nagrulupadan iyang
1: kuya. Ang alpog.
0: Alpog.
1: Mm-hmm. Tsaka minadukot talaga yan sa auto.
0: Sa bagay karon eh, kaipuhan mo mag-agi duman.
1: Nata.
0: Ha? Tailingin mo man ang kuya mo, camera mo.
1: Aren.
0: Ah, kaipuhan mo ning alpog.
1: Para dai mailing sa camera para mag para magkigwala mang foundation na di.
0: Iyo.
1: Pambirang camera ini. Garo baga ko so, garo na baga ko so, ano nga pag piga aratake.
0: Garo ka ba ulit?
1: Garo ba? Pambira ini mo. Garo baga ko so atay na baga nga.
0: Ano ba gaso atay?
1: Garo ba gaso atay na garo piniripit atay?
0: Dapat ang pangalan mo.
1: Ano?
0: Ronnie Atay Ding.
1: Garo garo ba gaso tinirilok bagang na mo so na nagbabayolit na.
0: Garo ka kinagat kang king kumpa. Garo ka na tong law king kumpa.
1: Ayo. Hoy, padagos ko pong ikan para mas okay. Lalo tapong maikan eh.
0: Uh-huh.
1: Aram po nindo kung pirana naging pinsala sa agrikultura sa Halbay, sa Albay, dulot ng pagalburutan ng Bulkang Mayon. Umabot na po sa 6.6 million.
0: Uy, grabe.
1: Oo, nakapagtala ang Albay Provincial Agriculture Office or APAW ng kabuang pinsala na nagkakahalaga na 6,694,229.43 sa sektor ng agrikultura bunsod na patuloy na pagalburutan ng Mayon. Ayon po sa damage report summary ng APAW, matinding naapektuhan po yung mga pananim na palay. Nako. At high value commercial development program crops sa mga bayan ng Kamalig, Ginobatan at Daraga. So sa talaan po ng APAW, nasa 80 sheeting magsasaka ng palay ang direktang apektado ng kalamidad. So sana po dito sa state of na-declare na state of calamity, sana mabigyan ito. No, itong 87 na mga magsasaka. Sa bayan naman po ng Kabalig na itala na po ang 24.26 hektarya na totally damaged o tuluyang nasira na may katumbas na halagang 2.3 million.
0: Yun.
1: Sa bayan ng Ginumatan, mayroon naman 17.08 hectares na partially damaged. So bahagyang nasira, nagkakalaga ng 295,000 something.
0: Yun.
1: At sa kabuuan ng pinsala sa palay, umabot. Grabe ha, 2.6 million.
0: Siyempre, ang palay tabi, mga tugang. Pag yan na, bagsak ang kebo, minatubay yan. Tsaka mainit bagay yan.
1: Kaya hanggang ko dyan po, pigmo-monitor pa ka nga pa, kasi collecting of data po Sinda regarding sa damages. Pero grabe ha, so mga nahiling ta na mga abo, tinakloban talaga sa mga pananim.
0: Tinakloban talaga. Kung ang ano nga ni, kung ang green labang nga ni, natakloban na, can you imagine sa mga ano dyan, mga antak, mga gabos na klaseng pananim dyan sa may... papuntang Kamalig, papuntang Ginobatan. Ubus iyan. So, yung tabi, buti na lang ay agara naman na nag-action ang sanggunian panlalawigan ng Albay. At nagdeklara nga, ano, mga tugang ning, ano, nagdeklara ng state of calamity sa anim, sa walong bayan ng Albay. Kasama na dyan siyempre ang Ginobatan, Ligaw, Kamalig, kasama ang Tabaco, Malilipot, asin ng Santo Domingo. Kaya yan ay magbibigay ng ano yun, speedy action sa lokal na pamahalaan para magamit nila ang emergency fund nila. Siyempre kung kulangin ng emergency fund, lalong-lalo na sa Ginobatan, palagay ko hindi kakasya ang emergency fund nila, ang calamity fund nila. Nandiyan naman ang probinsya ng Albay at saka yung national government. At iba pang mga, alam mo naman, tumutulong naman talaga ang mga kababayan natin sa iba't ibang lugar. Nagtutulungan, yun ang maganda, nagtutulungan talaga. Pati na yung mga private citizen. Ano?
1: Tama.
0: Tayo nga mga tugang ay meron din tayong move ang Care 104.3 The Way FM through iCare program. Kaya nga siguro pumunta doon si SM kahapon para tingnan ang kalagayan. At gagawa rin tayo ng action para makatulong tayo sa mga kababayan natin dyan sa Ginobatan.
1: At ito po ipaalala, ayon kay Mayor Caloy Baldo, na ang paalala po sa publiko ay manatili lamang sa loob ng bahay.
0: Mm-hmm.
1: Pinapayuhan po ang lahat na huwag munang lumabas kung wala namang importanteng lakad o pangangailangan sapagkat may panakanaka mm-hmm. po ng pyroclastic density current, ano mm-hmm. po, ng pagdaloy. At inaabisuhan po ang mga, lalo na dyan sa affected areas, na magsuot po ng N95 mask at kung hindi maiwasang lumabas. At maigpit na itinatagubilin ang paggamit po nito upang maiwasan ang mga sakit sa respiratory at iba pang komplikasyon dulot ng paglanghap ng abo.
0: Mm-hmm.
1: Ayun.
0: Sabi ni Pading Erwin, bawal pala nata may mga vlogger na arani sa mayon.
1: Baka sa camera nila ito.
0: Baka sa camera nila. Baka ano sila, no?
1: Baka...
0: Na ilalapit nila, nazuzoom nila. Mm-hmm. Alam mo naman ang mga vlogger ngayon. Mga pandiurag ang sandiyang mga kamera. Dahil taram, no? Pero bawal tabi, maglalapit duman sa 6 kilometer permanent danger zone. Baka saka, naman may meron silang anong tawag
1: baka
0: dito?
1: Baka sindang drone.
0: Drone.
1: Ayan. Baka drone ang pagpapalupad ninda Kerwin. And kaso hapon, nagpadara na po ang sursugon, kitabang sa mm-hmm. mga apektadong pamilya sa Ginobatan. Siguro inantay mm-hmm. na kita mga Bicolano magtarabangan na po ano? Duman sa mga affected areas natin na matabangan po sinda. Ayan po, sa gitna daw ng pangangailangan at ipinamalas na ng lalawigan ng sursugon ang malasakit sa pamamagitan ng paghatid ng tulong. Kaya tagad na ipamahagi po ang kabuang 5,000 food packs ano, ng pamalaang panlalawigan ng sursugon para sa mga pamilyang apektadong sumuso ito sa buong, ito pala mga apektadong lugar. Bubulusan, Dunya, Tumasa, Inascan, Masarawag, Mulad Bukad Grande, Mulad Bukad Pequeño, San Jose. Ayan.
0: Alam mo pala yung Ashpool ng Sabado, umabot pala sa San Pascual Masbate.
1: San Pascual, sa Masbate, sa Muya na yan.
0: Oo, umabot pala eh. Abot sa San Pascual Masbate ang Ashpool. Ano. Pero
1: siyempre,
0: alangkaw ano. So umabot naman, hindi man heavy. Pero umabot naman ng Ashpool sa Pascual Masbate. At ito pa ang mga lugar na inabutan pa. No? Ginobatan, siyempre ang sentro, Camali, Ligao City, Daraga, Uwas at Libon. Yun ang mga inabot. Pero siyempre, bumagsak talaga ang heavy na Ashpool. Diyan lamang sa Ginobatan.
1: Ginobatan.
0: Pero can you imagine, San Pascual, tumuhid pa ng dagat?
1: Sa akin yan, sir, hangin na yan eh. Taas saan na yan, yan sa taas yan eh.
0: Ibig sabihin yan, mataas ang pag... The more mataas ang tawag dito, ang PDC, inabot, the more malayo ang mararating.
1: Kapag mataas ang sa pagsabog.
0: Mm-hmm. Ayan, dagos-dagos sa kita mga tugang. Hindi dumating ang satuyang i-interviewin mo niyan. Di bali. Baka sa aga dumating. Sayang, marami sana tayong... itatanong sa kanya. Uy mga tugang, oh, uro ang tabayanan ta at ipanalangin natin itong nagbabadyang low pressure.
1: Medyo mataas-taas.
0: Malayo-layo pa siya. Pero next week daw darating ha. Kung hindi siya tumaas, eh mukhang tumbok na naman ang Samar at Bicol.
1: Nako.
0: pero wala pa naman, malayo pa. Wala pa siya sa Philippine Area of Responsibility. Pero yan ay nagbabadya ayon sa kuyan sa tawag dito monitor ni windy.com. Medyo malayo-layo pa siya at by Saturday next week.
1: Next week. Medyo malayo-layo pa.
0: By Saturday ko niyan, na Sabado.
1: Malawag na sa
0: Philippine Area of Responsibility. Tapos nasa tapat siya ng Surigao. Tapos pag Sunday, palapit ng palapit, Monday or Tuesday, nasa tapat siya tabi ng Eastern Samar. Oo.
1: Pero pahina na siya, sir?
0: Hindi.
1: Palakas pa yan.
0: Oo. So hanggang duman palang tabi ang prediction ng windy.com.
1: Sana, ano?
0: No, Monday next week pa lang ang mga prediction ng windy.com. But sabay yung Monday next week, ayon kay Windy. Alas 4 ng hapon, nandan siya sa tapat ng Eastern Samar.
1: Tinimong po ha, may paalala po na may schedule of power interruption ngayon, May 8. Mm-hmm. Ano yan? Biyernes?
0: Mm-hmm.
1: May 8, 2026, ang substation feeder Washington and Bitano substation feeder. Yan po.
0: Mm-hmm.
1: Ang affected areas po ay all areas covered by Washington substation,
0: mm-hmm,
1: from 5:30 a.m. to 6 a.m. and 5:30 p.m. to 6 p.m. Momentary. Sarong oras-oras lang po.
0: Mm-hmm.
1: Oras, sarong oras sa pagkaaga, tapos sarong oras naman sa pagkahapon.
0: Ayun.
1: All areas covered by Bitano substation.
0: Mm-hmm. Hindi
1: po ha, ang Bitano substation po.
0: Mm-hmm.
1: Yung covered by Bitano substation from 5:30 a.m. to 6 p.m.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang medyo aloy-aloy.
0: Ayun.
1: Okay. Ang reason po, pole replacements, right-of-way vegetations, line clearing, replacement of pin insulators, hotspot corrections, and standard additional distribution transformer. Yun. Mm-hmm.
0: Bago tayo magtapos, mayroong update ang Mayong Volcano as of May 6, 2026. Alert level 3 pa rin po ang Mayong Volcano. Hindi pa tinataas sa alert level 4. Ang eruption ay ang pagdaloy ng lava sa Bazod sa umaabot ng 3.8 kilometers. Sa Bunga naman ay 3.2 at sa Miisi ay 1.6 gallons na may panakanaka at mahinang Strombolian activity at panandali ang lava fountaining. Meron ding nararanasang volcanic earthquake. Ano, 11 na volcanic earthquakes, kabilang na ang tatlong volcanic tremors na 3 minuto hanggang 6 na minuto ang haba. Merong nakatalang 283 na rockfall events at 17 na pyroclastic density current signals or ozone kahapon. Sa sulfur dioxide naman or SO2, merong 2,184 na tonelada kada araw. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Ang plume naman or yung steaming, katantamang pagsingaw na papadpad sa kanluran. Papunta pa rin yan sa Ginubatan.
1: Mm-hmm.
0: Meron ding ground deformation or panandali ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga,
1: mm-hmm,
0: sa hilagang silangang bahagi ng bulkan. O, yan po ang update sa Mayong Volcano. Again, bago po kami magtapos mga tugang, happy birthday Man Giraray sa Samuyang Mentor. Kasama natin every Monday. Hindi ko lang po nadadangog niya ini. Pero Bishop Robin Abante, we are praying for you at may the Lord give you good health at naway maging masaya ang iyong kaarawan ngunyan aldaw.
1: And update din po no sa Barangay Anuling sa Kamalig.
0: Mm-hmm.
1: Halos 200 na pamilya pigtugutan ng makabalik sa Sindamang Harong, makalis ang pagbagsak ng asphalt.
0: Mm-hmm.
1: Oh, na natugutan na pala
0: naman. Natugutan na.
1: Oh, digdi sa may barangay
0: Anuling pala.
1: Anuling.
0: Mm-hmm.
1: Sinabi ka ng opisyal na dai papili sa relipat ang mga residente sa 7 km extended, mm-hmm, danger zone.
0: Mm-hmm.
1: So pero sa ibang van almost mga 230 da.
0: Mm-mm.
1: Na ibalik na.
0: Oo. Merong mga ano pala, may mga ano hayop pala na siyempre pag ano, active naman ng mayon, mga hayop diyan na nagtatambay, nadidisturb talaga sila at
1: saka
0: bumababa.
1: Medyo iba ang sindang.
0: Bumababa yung mga kondyan, mga wild animals.
1: Oo, mga halas.
0: Yung mga halas, mga marami pa dyan.
1: Actually, ang mga bayo nga
0: talaga. Mga unggoy. Mm-hmm. Marami pa dyan ang mga monkeys. Marami pa dyan ang mga baboy damo. Mm-hmm. Mga wild pig. At mga wild chicken. Ha? Mga wild chicken na bumababa. Mm-hmm. Eh, ingat-ingat ho kayo dyan sa mga nakapalibot sa bulkan kasi ang mga halas na yan dyan na kayo sa taas ay bumababa sila. Oh yeah. Kami po ay magpapaalam na. Salamat tabi sa buong isang oras at kalahati na kami sinamanan nyo di sa programang Oras na Pilipinas.
1: Bicol lang dyan.
0: Salamat tabi sa inyo. Magpalain kayo ng Panginoong Diyos. Ingat-ingat ho kayo sa mga magta-travel ngunyan. Lalong-lalo na sa mga dadaan dyan sa area ng
1: Kamalig. Saka Ginubatan.
0: Oo. Kahit kayo ay nakasasakyan, nakabus.
1: Medyo malpog pa po.
0: Malpog. At papasok pala yan kasi hinigup ng aircon. Lalabas yan sa aircon. Akala nyo malamig lang. Kaya pagdadaan kayo dyan, lalong-lalo na pag meron kami yung mga kondisyon sa inyong mga paghihangos, iwa ka mong kay mga, ano tawag dyan, hika.
1: Nako, ingat-ingat po.
0: Oo, meron kayong allergic rhinitis. Pag dumaan kayo dyan, dapat nakadubli kayong N95. Dubli, hindi na ka mong makahangos kaya. Ayun, nawala si Monitor Mimon. Yan, 8:23 na in the morning. Kami po ay magpapaalam na. Maraming salamat, Tabi Sendogabos. Sinamahan nyo kami sa loob ng dalawang oras, isang oras at kalati sa ating programa. Congratulations sa mga nanalo. Bukas, abangan nyo pa rin ang Satuyang Pakulo. Digdi sa, ang tawag dito,
1: Damdaming Bayan.
0: Lagi nating paalala, mga kapatid, habang may panahon pa.
1: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
0: Nakasama natin ngayon sa technical side ang supremo ng KKK, Don Ramon Diaz. Kayo po ang inyong mga kasama, kalakakang kalmusalan tuwing umaga, hindi nagbabagot. Laging nandyan, El Solamente, Rico Jalit.
1: At ako naman po ang unik kaminti, El Guapito, Ronnie Renzales.
0: Bye-bye, tabi. God bless everyone.
1: Bye-bye.

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa patungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Ang tamang oras, alas 8:31 na umaga.
0: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

At ikaw nga po ay patuloy na nakikinig at nanonood dito po sa ating programa na Negosyo as in Trabaho. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kamusta po ang inyong morning? Sana po ay nasa maayos tayong kalagayan. At ako naman po ang inyong mga kasama today, Melissa Serio Manzanilla. Pansamantala pong humahalili sa ating station manager and regular host na ating programa na ito, si Ma'am Yvette Pao. And ako po ay masaya na makakasama ko ulit kayo until 9:30 in the morning sa bago po nating time slot. Since Monday, naging mas later na po ang ating programa. 8:30 to 9:30 na po tayo in the morning. Sa technical side ay nag-a-assist naman po sa atin si Don Ramon Diaz. And sana po ay sabayan nyo kami dahil marami po tayong pag-uusapan. Lalong-lalo na, napapanahon po itong topic. Dahil bawat isa sa atin ay nagtitipid. Naghihigpit ng sinturon, ika nga. Dahil po sa patuloy na pagtaas ng mga presyo, ng mga pangunahing bilihin. Plus, syempre, ito ay epekto po ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya para sa ating mga consumer, kaway-kaway. Dahil para po sa atin ang ating topic today. Napakahalaga po itong tinatawag na Price Tag Law and No Shortchanging Act. Ayan, ikaw ba ay sigurado na ikaw ay protektado? At naipapataw ba sa'yo o na-exercise mo ba yung karapatan mo bilang isang consumer ayon po sa batas? Makakasama po natin later on si Sir Ralph Charles Koo, ang Senior Trade Industry Development Specialist and Consumer Protection Division ng Department of Trade and Industry dito po sa Rehiyong Bicol. Yan, so sa ating pong DTI Corner, yan po ating pag-uusapan. Alamin po natin itong Price Tag Law at No Shortchanging Act. Pag ang isang produkto po ay walang presyo, walang price tag, ano po ang dapat natin gagawin? At papaano naman yung mga kinukulang sa panukli? Okay lang po ba yun? Sige po, kayo po ay patuloy namin na wini-welcome sa ating programa at pwede po kayong makipag-ugnayan at magtanong sa ating pong resource person maya-maya lamang. Ito po ang ating mga contact information. 0998-843-0573. Sa FB naman po, nasa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM po tayo. YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Sa mga gusto po mag-try na ating online streaming, search nyo lamang po ang bit.ly/TheWayFM. Siyempre pa sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC, message lang po kayo. Namumusta tayo sa ating mga kababayan dito po sa 3rd District of Albay. Mula din dito sa Kamalig area. Kumusta na po kayo? Sana po ay tuloy-tuloy na tayong makabangon sa anumang mga pinagdaanan natin, lalong-lalo na po yung nangyaring ashfall or uson noong nakaraang Saturday na ikinagulat ng lahat. Kahapon po ako ay pauwi at nakikita ko yung mga posts. Sabi ko, nako, ready po ba tayo kung tayo naman po ang makaranas nito dito sa may Legazpi area, sa may Daraga area? Ni-imagine ko lang, and even sa First District, sana po ay wag naman ano. Siyempre, tayo po ay patuloy na nagpe-pray ng pag-iingat ng Panginoon para sa bawat isa. Kasi hindi po natin alam ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. So yan, patuloy lamang po tayong mag-antabay sa mga updates mula po sa FEVOX para po sa kanilang patuloy na monitoring
sa aktibidad po ng Mayon Volcano. Siyempre pa, maliban po sa ating DTI Corner, maabangan din po natin si Maloy Malibiran sa Lumbides sa kanyang topic na Increase Your Productivity. Abangan niyo po siya maya-maya lamang. And good morning muna and happy listening and happy birthday sa mga nagsa-celebrate po ng kanilang kaarawan this day. Ngayon pong 6 na sa buwan ng Mayo. Si isa'y lamang daw ang may birthday ngunyan, Kuya Mon. Check. Ayan, ang ating Bishop Ruben Abante nagse-celebrate ng kanyang birthday today. Baka po meron pa kayong gustong batiin. Kaya may mga wedding anniversary po sa atin. And syempre pa sa mga pumasa sa Civil Service Commission Examination. Kami po ay saludo sa inyo. Congratulations! Kaya sige lang, abutin lang ang ating mga pangarap. Dahil para din naman po yan sa ating kinabukasan, ano? Good morning muna din sa ating mga kaibigan dito sa Happy Island of Catanduanes. Kamusta, kamusta, kamusta po kayo? Dito din po sa Happy Island of Masbate, ay baliktad pala. Happy Island of Masbate. Ay, sorry, Catanduanes. Ano ba yan? Happy Island of Catanduanes. Dito din po sa Masbate. Sorsogon, Camsur. Siyempre pa, Northern Samar, Leyte. At sa buong Pilipinas na naabot po ng ating social media platforms. And sa buong world. Good morning, good afternoon, or good evening po. 8:39 in the morning. Abang inintay-intay po natin ang ating resource person via Zoom. Ay pakinggan muna po natin si Maloy Malibiran sa Lumbides sa umagang ito. And syempre pa ilang mga paalala po na gusto naming ipaabot sa inyo. Ano? Sa inyong patuloy na pagsusumikap, sa inyong pagtatrabaho at sa inyong pagnenegosyo. Lalo-lalo na sa pag-increase po ng ating productivity. Ito na po si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa pro tips.

0: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Pare-pareho naman tayong mayroong 24 oras sa loob ng isang araw, pero bakit may mga taong tila mas maraming trabaho ang natatapos kaysa sa iba? Ano nga ba ang kailangan para maging productive tayo? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Narito ang tatlong paalala na makatutulong sa pagpapataas ng ating productivity sa ating kumpanya. Una, manage your time wisely. Mabilis na lumilipas ang ating oras, lalo na kung wala tayong plano. Matatapos ang isang araw ng ganun-ganun na lamang at wala tayong na-accomplish na kahit ano kung hindi tayo magiging intentional sa paggamit ng oras na ito. Be more productive at work by managing your time. Sa pagsisimula pa lamang ng araw, kailangan mayroon tayong malinaw na goals kung ano ang dapat tapusin at gawin. Gawin mo rin ito sa team na iyong pinamumunuan. Bawat team member dapat ay may malinaw na priorities at action plan, and they should be kept accountable to execute those plans. Pangalawa, be focused. Maraming pag-aaral ang nagsasabing ang multitasking ay nakababawas sa productivity ng mga empleyado. People who are focused in finishing one task at a time tend to be more productive. Ganito rin ang sinabi ng philosopher na si Plato. All things will be produced in a superior quantity and quality and with greater ease when each man works at a single occupation in accordance with his natural gifts and at the right moment without meddling with anything else. Tanggalin natin ang mga distractions sa trabaho natin at maging tutok sa kailangan nating gawin at tapusin. At pangatlo, collaborate with others. Kung gusto mong mas marami kang magawa, matutong makipagkapwa. You will be able to accomplish more if you work with others. Alam mo bang isa sa itinuturing na mahalagang skill para maging matagumpay sa 21st century workplace ay ang kakayahan

0: yung latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa. Simula May 3 para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5. Nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Edi, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11. Nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw?
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-asang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang Katotohanan Nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung Music and Memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UV Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, tandaan! Simula May 3, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

0: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
1: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
0: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin.

0: Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
1: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
2: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
3: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
4: O hanggang cheesy na lang talaga.
3: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pangapat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pangapat, magsuot ng salamin. Panglima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Palalanghatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
1: DTI Corner.

0: Oras po natin is 8:52 na ng umaga. Nintay pa rin po natin ang ating pong resource person mula sa Department of Trade and Industry. So while we are waiting po kasi oras po natin ay talaga naman tumatakbo. Ay, may mga paalala lamang po tayo, ano? Do hindi po ito regarding sa pagnenegosyo at pagtatrabaho. But since po tayo ay talaga naman naka-alert ang lahat dahil po sa pag-alboruto ni Mayon Volcano and dahil po sa mga maya-maya ay nakakaranas po tayo ng uson o yung tinatawag po na pagbuga ng usok na mayroon pong ashfall na kasama or ashes. Kaya bilang pag-iingat po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga nakapaligid po na mga residente sa Mayon Volcano, lamon na po mga pangkalusugang paalala ang ihatid po namin sa inyo. Mula po ito sa Department of Health. Dahil po hindi biro ang epekto po ng ashfall sa ating po mga kalusugan, lalong-lalo na po sa ating paghinga, kahit po wala tayong mga health issues like kagaya sa ating may mga asthma, iba pang mga kaso sa baga. Sa normal na mamamayan, malusog na mamamayan, ay kailangan po natin itong bantayan. Dahil hindi po biro ang maaaring maging epekto po nito sa atin kinalaunan. So, basic na tatlong mga paalala po mula sa Department of Health. Siyempre, ang pagsusuot po ng face mask o anumang pantakip sa ilong at bibig kung kinakailangang lumabas ng bahay. At kung hindi naman po kinakailangang lumabas ng bahay, manatili na lamang po tayo sa loob at kesa lumabas tayo at may expose po tayo sa ashfall. At syempre pa patuloy pong makinig at sumunod sa mga opisyal na paabiso at anunsyo ng lokal na pamahalaan para sa ating pong kaligtasan. Well, sa oras po na 8:55 in the morning, ay kasama na po natin via Zoom ang ating pong resource person mula po sa Department of Trade and Industry. Via Zoom po natin mga kasama si Sir Ralph Charles Koo. Siya po ang Senior Trade Industry Development Specialist ng Consumer Protection Division dito po sa Department of Trade and Industry Region 5 Office. To discuss to us, ito pong Price Tag Law and No Shortchanging Act. Sige, pabatiin na natin po si Sir Koo. Good morning, sir, and welcome po sa Negosyo as in Trabaho. To discuss to us, ito pong Price Tag Law and No Shortchanging Act. Ayun. Yes po.
1: And sa lahat po ng ating nag-aantabayan dito po sa inyong pong programa, sa ating pong programa. So, good morning po again.
0: Yes, good morning sir and thank you po for your time. And this morning po is napakahalaga po ng ating topic since lahat po tayo ay naghihigpit nga ng sinturon, di ba po sir? So, napakahalaga po na alam natin ang ating mga karapatan bilang isang consumer. And this morning you are going to share to us po, ano nga ba itong Consumer Price Tag Law o kaya itong Consumer Act of Philippines, and of course ito pong bawal na hindi tayo binibigyan ng sapat na sukli sa ating po mga binibiling items sa mga tindahan. Sige sir, ano po ba ang mga dapat nating malaman when it comes po sa Price Tag Law, bilang isang consumer? Okay lang ba na sa pagpunta ko sa isang grocery ay wala akong nakikitang presyo doon sa aking bibiling produkto?
1: Sa ganyan pong case, ma'am, hindi po pwede yun. Mm-mm. So, ang price tag law covers all products and service po natin, regardless kahit malaki o maliit man yung mga stores na nagninegosyo. Ano po? So, basahin ko lang ma'am yung eksaktong nakasulat sa batas, ano? Then,
0: sige po.
1: Himayin natin ng paunti-unti, ano?
0: Yeah.
1: So, ayon sa Republic Act 7394 or yung Consumer Act of the Philippines, Article 81, ito po yung tinatawag na price tag requirement. Sabi dito, it shall be unlawful to offer any consumer product for retail sale to the public without an appropriate price tag. So, tandaan natin yung term, bawal na walang appropriate price tag. Hindi lang basta price tag, sabi dito, appropriate. Mamaya, isa-isahin natin yung mga kailangan para matawag na ang isang price tag is appropriate. Ano? So, sabi dito, bukod sa price tag, dapat may label or marking publicly displayed to indicate the price of each article, and said product shall not be sold at a price higher than that stated therein and without discrimination to all buyers. So, sabi din dito, may nakalagay na presyo at ang presyong yon hindi pwedeng lumampas doon yung magiging presyo kapag binili mo na siya. In short, kung ano yung nakalagay doon, dapat yun mismo ang presyo noon. Ano po?
0: Oo. So, kasi sir, pag alimbawa nandoon sa istante, ano, nakalagay siya, tapos nakita natin, ito pala yung price niya, okay sa budget ko. Pero pagdating mo naman doon sa counter or nung babayaran mo na, iba.
1: Nag-iba.
0: Yan. Okay lang po ba yun?
1: May mga case po na ganyan. Hindi po pwede yun. Ano? Oh. May mga case kami na ganyan. So, finailan namin ang kaso.
0: Okay.
1: Business establishment. So, sa ganyang incident, magkaiba yung presyo. Ang tanong, which price will overrule?
0: Oo nga.
1: Whichever is lower.
0: Okay.
1: So, karapatan ng consumer na i-demand na kung alin yung mas mababa, dahil dalawa ang presyo niya or more, kung alin yung mas mababa, the consumer has the right to demand to pay only the lowest price.
0: Ayun. Kung alin ang pinakamababang presyo, yun ang i-apply sa consumer.
1: Yan, opo.
0: Okay. Opo. Good. Opo.
1: Opo. So, ito po yung mga ano-ano, yung mga elements of the appropriate price tag. Ano? So, unang-una, sabi dito, it should clearly be written. So, hindi lang pwedeng basta sinulatan mo. Ang tanong, nababasa ba yung sinulat natin?
0: Aha.
1: Ano? So, hindi pwedeng basta lang. Hindi naman natin pinagbabawal na dapat, ang dapat naka-print, etc. Hindi, pwede mong isulat sa kamay mo lang, ballpen, pencil pen, etc. Pero dapat nababasa po yun. Ano? So, pangalawa, dapat merong nakalagay na presyo at yung presyo yun up to the centavo.
0: Okay.
1: Ano? So, the 0.00, yan. Up to the centavo, dapat nakalagay po yun.
0: Nakalagay.
1: Hindi pwedeng 10 lang. So, wala. Dapat up to centavo. Yan po ang sabi ng batas. Ano?
0: Okay.
1: And, sabi dito, dapat may unit of measure.
0: Okay.
1: For example, ano ba yun? Per kilo ba yung 100?
0: Mm-hmm.
1: O per 1/4 ba yun? Per 1/2? Or per piece ba yun? So, dapat merong nakalagay na
0: per unit.
1: Mm-hmm. Ano po? Siyempre, of course, yung pangalan mismo ng product. Ano? So, yan. Dapat malinaw yung pagkakasulat, yung presyo up to centavo, then may per unit, and meron tayo yung pangalan ng product unless nakadikit mismo doon sa produkto.
0: Ayun.
1: Ano?
0: Oo.
1: Sige.
0: Oo. Okay.
1: So, yan. Meron naman po tayong, yan, pagdating yan ma'am sa price tag, para sa kaalaman ng ating mga consumer na mga taga-pakinig. Pagdating yan sa price tag, yung dinidikit. Pero meron tayong exception naman doon sa mga, pwede ba na hindi namin didikit o ano? Meron po tayo.
0: May
1: pwede
0: exemption.
1: Pwede tayong maglagay ng, iklaro ko itong
0: opo.
1: Exemption, hindi exempt na hindi ka maglalagay ng presyo.
0: Okay.
1: Exempted siya na hindi ka maglalagay ng price tag per item.
0: Ah,
1: ano? So, pwede ang price list dito sa mga sumusunod na product or occasions na ganito.
0: Okay.
1: Kapag yung item sobrang liit, for example, mga jewelries, mga gamot, so baka mas malaki pa yung price tag natin kung ilalagay doon.
0: Opo.
1: So, pwede siya na price list. Ano? Kung yung mga produkto perishable, for example, gulay, mga lalo na yung isda, yung mga mga wet ano sa wet market.
0: Yes.
1: So hindi naman siya practical na dikitan mo ng price
0: right.
1: din yung isda. Ayan. So karne, yan. So pwede siya na price list or price poster. Ano?
0: Yun po yung din, price poster or price list, sir. Sorry. Ay dapat nakikita po ng consumer as their reference.
1: Of course. Of
0: Tama
1: course.
0: Po. Hindi lang like ilalabas nung may-ari nung business kung may magtatanong. Dapat nakikita
1: po
0: siya.
1: Ah, yan. Okay. Kaya po siya poster kasi dapat naka-post. Ano? Mm-hmm. Hindi pwede yung pagdating mo magtatanong ka kapag actually ang ganyan it's already a violation kapag hindi nakikita yung presyo.
0: Opo.
1: Ano? So mm-hmm. pwede mo siyang kung mayroong magre-reklamo, pwede po yan pipicturan, walang hindi nakikita yung price tag.
0: Mm-mm.
1: Ano? So yung price list, ano? So
0: Opo.
1: Pwede po yan.
0: Yes.
1: Another is that pwede rin tayong maglagay ng yung nakikita natin sa mostly sa mga malalaki na establishment, sa mga malls, sa groceries, yung shelf tagging. So pwede din po 'yon. Ano? Pwede yung shelf tagging provided meron yung tinatawag tayong price verification counter, yung parang pwede mong tingnan yung presyo, pumunta ka doon yung may scanner.
0: Ayun, yan ano? Po ang gusto ko sana din na itanong, ano? Kasi meron
1: so, yeah,
0: po sa
1: po
0: oo sa loob ng halimbawa shop na may scanner po sila para
1: Opo.
0: Ma-check ng consumer para hindi na sila like pipila tapos doon pa lang nila malalaman kung ano yung presyo. Paano po halimbawa hindi nagtugma? Siguro yung presyo. Doon sa nakalagay sa estante at saka doon sa scanner.
1: Violation po yan.
0: Violation pa rin.
1: Pwede kayo mag-report sa amin. So, pupunta po dyan yung enforcement team namin to verify the complaint. So, pag napatunayan na may talagang may violation, we will issue a notice o violation sa kanila. No?
0: Opo.
1: So, yan. So, dapat tali yan na dalawa kasi bawal lang more than one price tag. Sabi dun sa binasa natin, dapat isa lang ang presyo.
0: Okay. Kasi nga po, sir, ngayon, parang mabilis ang mga pagbabago sa prices. Paano kung halimbawa sinabi nung may-ari, ay, hindi pa kasi namin na-update? Okay lang po ba yun?
1: Hindi po okay yun. So, responsibility po ng business establishment na kapag dinisplay nila product, ulit dun sa binasa natin, offered in display for public, dapat po yung presyo, yun na yun. So,
0: yun.
1: Kung sakaling hindi pa nila na-update, mababa yung nailagay nila, sa
0: yun
1: kanila
0: ang gagamitin. Yun ang gagamitin, yung
1: yes
0: mababang
1: po.
0: Presyo. Okay.
1: Yan po. So, yes. Ganun po yung mangyayari.
0: Mm-mm. Okay, sir. Go ahead po.
1: So, in cases naman po na merong alterations,
0: Opo.
1: Yung parang in-erase yung product, so pwede lang po siya kapag during sales promotion. Parang maipakita mo na may discount, 'di ba? May sale ngayon 20% off, 30% off.
0: Mm-mm.
1: Pero kung wala, hindi po pwede na merong erasures 'yan or merong alterations. So during sales promotion po
0: Mm-mm.
1: lang siya pwede.
0: Okay.
1: So 'yan. Another is that may nakikita tayo mga presyo yung merong mga codes.
0: Opo. Barcodes.
1: Yeah, mga barcodes, QR codes. So, pwede po siya. But, yung in-enumerate natin na elements ng isang appropriate price tag, dapat nandun pa rin siya.
0: Nandun pa rin. Okay.
1: Hindi pwedeng, may code yan, code lang ang nakalagay, iscan nyo na lang po para malaman yung presyo. Hindi, dapat yung code is just an addition to the existing requirements of the price tag. So,
0: Mm-mm.
1: pwede mo siyang lagyan, pwede mo siyang hindi lagyan, pero hindi pwedeng mawala yung elements na kailangan ng isang appropriate price tag. Dapat nandun na siya.
0: Mm-mm.
1: So, yan.
0: Okay.
1: So, yan po yung para sa mga codes. So, regardless kung QR code man yan, may mga gumagamit na ngayon, nakikita ako sa mga ibang stores,
0: yeah.
1: especially sa mga gadgets.
0: Mm-mm.
1: So, QR code na sila. Pero yung traditional natin na code, barcode, so, pwede po yan kung saan yung ilagay, sa taas, sa baba. Pero dapat nandun yung price tag.
0: Opo.
1: So, dun po pala sa ating, sa yung kaninang na-mention po ninyo,
0: Mm-mm.
1: kung magkaiba yung presyo. So meron tayong tinatawag na one price tag requirement. So yun po, basic po yun, dapat ang price tag ay isa lang.
0: Mm-mm.
1: Ano po?
0: Yeah.
1: So ano yung mga common practices and malpractices na ginagawa during price tag? Ano? So meron po tayong una, yung pong one price tag requirement. So regardless kahit anong sitwasyon, kahit anong rason ng business establishment, ang batas po nagsasabi dapat ang price tag ay isa lang. Kung sakaling maglagay kayo ng dalawa, so kung alin yung mas mababa, yun ang mag-overrule, pwedeng i-demand ng consumer. Aside from, pwede po kayong kasuhan ng DTI. Ano? So opo. Tandaan po natin na huwag natin masyadong isipin na parang lahat na lang pabor sa consumer. Pero kung titingnan po natin, di ba kung merong presyo ang isang business establishment, lahat, kailangan mo po ba ng staff na mag-explain ng kalaisan ng presyo niya? Di ba? So, makakatipid sila if efficient po itong batas na ito, nakakadagdag sa efficiency ng isang business establishment.
0: Right.
1: Kung pupunta tayo sa mga malaking ano, sa grocery, etc., hindi na kailangan na merong staff na lalapit sa'yo, i-explain ang presyo nito. Kuha ka naman doon sa isa.
0: Ibibigay naman
1: sa'yo ng presyo. Di ba? So, ano siya, both convenience sa consumer tsaka sa business establishment. Tandaan po natin, ano, kami po sa DTI, mantra nga po namin, empowering, enabling business, empowering consumers.
0: Wow.
1: Nandiyan po yung enabling business. Ano? So, hindi kami focus palagi lang sa ano, sa consumer, ano. So kasama po ang mga negosyante, ano.
0: Oo.
1: So kasi paano tayo magkakaroon ng i-consume kung wala naman nagninegosyo, ano? So
0: right.
1: Without discriminating the fair return on investment ng ating mga business owners. Ano?
0: Yes,
1: so
0: po.
1: Isa po 'yan.
0: Mm-mm.
1: Huwag nating isipin na parang pabor na naman sa consumer. Hindi, pabor po 'yan sa both.
0: Both. Oo. And at saka, sir, with the knowledge po ng ating mga consumer, ng ating mga kababayan, na meron palang nagpo-protect sa kanila, especially when it comes po sa proper price tagging. Ano? Yung mga consumer natin, tatandaan na nila, ay, walaan niyang nilalagay na price tag na maayos itong business establishment na to, ay hindi na tayo bibili dyan. Di ba po?
1: Yan. Opo.
0: So it will reflect talaga. Maaapektuhan po ang pagpunta o hindi pagpunta ng mga consumer kapag hindi natin sinusunod yung ating pong dapat na ginagawa, ano, for the information po ng ating mga consumer.
1: Tama po yan, Ms. Mel. Kasi ako consumer din. Kahit ako siguro, kung pupunta ako dyan sa isang store, every time magtatanong ako ng presyo, etc. kung nagmamadali ka, hindi na ako babalik dyan. Doon ako sa isang punta ko lang.
0: Yes.
1: Kung may 10 minutes ako dyan sa store, 10 minutes na po sa transaction po.
0: Yeah.
1: Diba? So, tama yan. Tama po yan, observation, Ms. Mel. Ano?
0: Opo. Okay, so, sir. Yes.
1: So, another is that yung una, one price tag requirement. Sunod, meron tayong VAT inclusion in the price tag.
0: Ilang percent ng VAT?
1: Opo.
0: Value added tax? Opo.
1: Opo. So, hindi po pwede na merong nakalagay na presyo. For example, 100 yung presyo ng isang commodity. Nung magbabayad na tayo, tsaka ipapatong yung
0: VAT.
1: Hindi po pwede yun. Dapat po doon sa price tag, nakapatong na doon yung VAT. VAT
0: inclusive na siya.
1: Opo. So, hindi pwedeng later mo i-add yung VAT, violation po yun. Ano? So,
0: okay.
1: Although, wala pa naman nakitang ganyan, pero siguro nung on the first wave of the implementation of the law, baka may mga ganyan pa. Ano? Pero ngayon po, sa totoo lang, wala pa naman kami nang na-encounter na ganyan.
0: Yeah.
1: Ano?
0: Okay.
1: So, another, cash, credit, and debit card, dapat po ang presyo niyan pare-parehas. Ano?
0: Oh, okay.
1: Hindi pwede na parang pag credit card ito, kapag cash ito yung presyo. So may charge, etc.
0: May discrepancy.
1: Hindi po pwede 'yan. So
0: okay.
1: Kung ano po yung nakalagay sa price tag na presyo, dapat
0: uniform siya for everyone.
1: Opo, yun na po. Opo. Yun na po yung presyo lang po noon. Sabi nga doon sa batas na binasa natin kanina sa Article 81, the price should not exceed of what is stated therein. Ano?
0: Yes.
1: Kung ano lang po yung nakalagay doon, so dapat yun po yung presyo niya. Ano? Unless kung siguro kung may binabayaran kayo sa credit card, etc., services, etc., ipatong nyo na doon sa presyo. Hindi naman namin binabawal yun. So, pero hindi pwedeng parang after ng transaction, tsaka nila malalaman na oh, meron pala itong additional 5% o 3% kapag debit or credit card kasi hindi cash. So, hindi po pwede yun. Ano?
0: Yeah, okay.
1: So, yun. Another is that cash price tag and regular price tag, hindi rin po pwedeng magkaiba. Nung younger years ko siguro, nasa siguro high school or college, lagi ko nakikita sa mga appliance store.
0: Opo.
1: Na parang pag straight cash, ito yung
0: price
1: babayaran mo. Pag regular, ito anong kaiba ng dalawa? So bawal po yun. Ano?
0: Parang sinasabi... Paki-explain daw, sir. Parang we need to elaborate more po on this.
1: Opo. Parang may nakalagay doon sa, for example, is washing machine.
0: Opo.
1: 9,000.
0: Oo.
1: 9,000 ang regular price niya.
0: Mm-mm.
1: Tapos kapag straight cash, meron nakalagay doon na parang ano na lang, 8,000 na lang or 8,500. Bawal po yun. Ano, anong gustong sabihin no, na yung ibang mode of payment, hindi siya ano, equivalent to cash. Parang related siya doon sa kanina na pag other modes of payment, debit or credit card, ang babayaran mo mas mataas. Nakukuha nyo?
0: Yung yes po. Okay.
1: Ini-imply
0: okay.
1: Nung dalawang presyo na yon na kapag cash,
0: ito yung price.
1: Yan, mas mababa. Kapag other modes of payment or digital payment, mas mataas. Ano, ibig sabihin nun, yung presyo niya magkaiba sa doon sa modes of payment, which is bawal po dapat ang debit, credit, or other digital modes of payment po. Good as cash po yan. Ano?
0: Okay, okay.
1: So, yan.
0: Pero, what about, sir, yung sa, like, example na nga lang po, common po ito ano sa ating mga appliance store. Pag halimbawa, i-credit mo siya, like, uutangin mo muna ng, di ba? Tapos, syempre, papatawan nila yan ng, ano, dagdag. Kasi nga,
1: opo,
0: kung ilang gives mo yan or ilang months mo siya babayaran, okay lang po yon.
1: Pagdating sa installment, okay naman po yun. Pero okay. Magbibigay dapat sila sa inyo ng separate document after i-explain niya sa inyo merong amortization schedule or installment schedule.
0: Okay.
1: Dapat bibigyan nila kayo noon. Ano? So okay naman po yun.
0: Okay.
1: Ano?
0: Alright.
1: So yun.
0: Thank you, sir.
1: Pero pagdating sa mga debit credit card, hindi po pwede yun. Pagdating sa installment, dapat magbigay sila ng documents, parang supporting documents, yung installments in schedule.
0: Opo.
1: Amortization schedule, kung ano tawag nila po doon.
0: Oh, yes. Okay, ano? Sir. Yes po.
1: Next is the, although na-mention na natin kanina, yung price reduction or yung tinatawag natin na sa sales promo. So, pwede lang po siya during sales promo.
0: Okay.
1: So, ito po, pero basahin ko po yung kasulat sa ano-ano, yung kaninang question natin sa installment. Ano? When the retailer offers the consumer an option to pay in cash, card, or installment, the same is allowed provided the payment option shall be disclosed by the way of separate information to the consumers but not in the price tag. Yan, pagdating po doon sa installment.
0: Okay. Okay, sir.
1: So, yan. Next po, yung surcharge.
0: Ayun. Ano yung surcharge?
1: Kadalasan yan kapag doon sa kapag payment nga hindi cash, kadalasan sa credit card po yan na parang sinasabi nila na meron kaming additional na binabayaran doon sa provider, sa third party, etc. Bawal po yan, ano. So kasama yan sa operating expenses po nila. Dapat kung ano, kung ipapatong nila yun sa presyo, ipatong na nila. Ano, hindi yun
0: dapat,
1: during
0: yes.
1: Upon consummation ng transaction. Tsaka
0: saka sasabihin.
1: Yan, tsaka sasabihin. Ano, so bawal po 'yun. Ano, so ang paulit-ulit lang ang sinasabi ng batas ganito, ano. Ang presyo po isa lang. ang price tag mo isa lang. Mm-mm. At kung anong nakasulat dyan sa price tag mo, yan ang presyo mo. Wala nang ibang babayaran ng consumer. Ano? So okay. Yan ang pinaka, kumbaga pinaka basic na dapat nating malaman.
0: Mm-mm.
1: Ano, both sa consumer at saka sa business establishment. Ano
0: okay.
1: po?
0: Yes po.
1: So yan. Ang sunod is yung mga sample products.
0: Ayun.
1: Ang tanong, kung yung mga sample products ba, kailangan meron ding...
0: presyo.
1: Ano to? Presyo. Meron po. Ano?
0: Ah.
1: Opo.
0: So, ah, meron dapat.
1: Din po. Opo.
0: Okay.
1: So, samples or dummies of products offered for sale on retail when displayed. Ano? Kapag dinisplay, oras na dinisplay mo yan. Within the retail outlet shall also bear the prices of the products which they represent. Ano?
0: Okay.
1: So, dapat meron po siya din na price tag.
0: Okay.
1: So, yan. Ngayon, ito po, as guide na din po sa ating mga business establishment, ano po yung mga penalties, ano? So,
0: oo. Sir, bago ka magpunta dyan, what about naman po yung online sellers? Applicable po ba itong law
1: yes
0: sa
1: po.
0: Kanila?
1: Yes oo. Po. Opo. Tama ma'am, maganda yung tanong ninyo. Opo ma'am, applicable po yan.
0: Kasi hindi natin sila nami-meet face-to-face, di ba? They just do postings.
1: Bawal yung...
0: Online, oo.
1: Ano ito? DME, di ba?
0: Oo,
1: DME
0: yes.
1: for price. So,
0: oo.
1: Bawal po yan.
0: Ah!
1: Ano? Opo.
0: Okay. So, hindi pwedeng opo. Walang price kapag pinost mo siya sa Facebook or sa opo. Social media ang certain product. Dapat opo. Meron na pong nagre-reflect na presyo. Hindi opo. Pwede yung ipi-PM mo ako para for yan. You to know the price. Oh, okay.
1: Diba? Ayun. Parang pag ipi-PM mo ako, tinatansya niya yung kausap niya.
0: Yan.
1: Ano ba ito? Taasan ko ba ito? medyo parang pang mayaman ang pangalan. Dagdagan ko ng konti.
0: or the way makipag-usap or nag-chat-chat. Parang mayaman ito.
1: May pera ito ah. So, di ba?
0: So, oo nga.
1: Yan lang actually ang purpose ng price tag. Para ano, walang, kumbaga walang way na magbago ka ng presyo. Kung magbago ka man ng presyo, huli ka.
0: Hulihin. Diba? Paano yan. Po like, pinag-uusapan na rin din po natin yung mga penalties. Okay, gusto natin magreklamo, i-report. Kaya lang po, parang napakahirap nito para sa online business. Ano po?
1: Regardless, ma'am, yan regardless. Po yung batas. Kailangan po nating sundin, ano?
0: Kaya lang yung paghabol sa kanila in case.
1: Yung sa paghabol, ma'am.
0: Penalties, oo.
1: Opo. Actually, sa totoo lang, nahihirapan kami dyan. Pero meron naman other agencies na instrumentality sa government na kaya silang i-trace.
0: Anong agency yan, sir?
1: For example, NBI, CIDG.
0: NBI, yeah, okay.
1: Yan. So kapag, kasi kami, wala kaming means to access para matrace sila.
0: Yeah.
1: Pero ito pong mga agency na to meron.
0: Yes.
1: Kaya huwag nilang isipin na makaka, di ba? They can get away with it. Ano?
0: Opo.
1: So,
0: opo.
1: Merong ibang agency po na kaya kayong matrace.
0: Yes. Okay.
1: Ano?
0: Punta na tayo, sir, sa penalties kasi konti na lang po oras natin.
1: Oo nga po.
0: At saka paano po mag-re-report sa inyo and then about the penalties?
1: Sige po. Briefly, ito po yung ating penalties. 200 but not more than 5,000 pesos and merong administrative fine na 500 to 300,000 not more than 300,000 pesos and additional fine of 1,000 pesos for each continuing violation kung sakaling di pa tumitigil. Ano? Ang pag-report naman po sa amin, so gather just evidence, picture, etc. Then report po kayo sa aming office. Ano?
0: Okay.
1: So yan. Sige ma'am, punta tayo sa no show changing.
0: Kunti naku, wala na po yata tayong oras.
1: Hindi na kaya ma'am.
0: Pero siguro sige, brief sige, lang sa... po. Sige po, brief lang po.
1: Sige. Sa sunod na lang siguro ano, napa ano yung...
0: Kaya,
1: napasarap yung
0: usapan
1: natin
0: sa... Kasi marami po tayong issue doon sa ano sa price tag. Oo, so siguro we'll have another time po ano dahil
1: ayan,
0: mahalaga din po itong pag-usapan talaga sir. Ano?
1: Yes ma'am. Opo.
0: Okay. Eh what about naman po yung mga sa palengke pagdating naman po sa price tagging?
1: They are not accepted po.
0: They are not. Paano po? Hindi naman po talaga natin halos nakikita. Nakikita lang natin yung mga maliliit na karton na makasulat. Ay ganito per kilo.
1: Yun po. Actually, inaalaw na namin yun.
0: Inaalaw na.
1: Tusok
0: okay.
1: Doon sa ano. Okay na po yun. Inaalaw na po namin yun.
0: Okay, ano? Good. Oo, kasi pero normally doon tayo bumibili kasi lalong-lalo na pag ano po, no, mga pangangailangan natin sa bahay,
1: gulay,
0: etc. Opo, opo. Yes, sir. So at least so, may exemption sa kanila.
1: Hindi naman exemption na parang sa batas kasi dapat yung na-mention ko kanina, dapat nandun pa din yun. Pero for the sake of ano, inalaw na din natin at least nakalagay doon sa mismong product. Ano.
0: Okay.
1: Wag naman yung wala kasi kung wala talaga, so talagang
0: huli
1: kung
0: sila.
1: May magreklamo or nag-visit kami, wala kami magagawa. Ano, kasi kailangan namin gawin yung trabaho namin.
0: Oh, ano? So at least meron pa rin na ano nakikita yung taong bayan, ano?
1: Opo, opo.
0: O yung consumer. Okay po. Nako, sir, cool, thank you po. Wala na po tayong actually oras. Mga po, final paalala niyo po para sa ating mga kababayan, especially po para sa price tag law.
1: Opo. So salamat po sa pakikinig. Ano po, sana po marami po tayong natutunan.
0: Mm-mm.
1: Ito pong mga binibigay po namin sa inyo mga information, tulong po ito sa inyo para protektahan ang inyong karapatan bilang consumer. At sa mga negosyante naman po, so always remember na ang DTI are here also to support kayo sa aming under the business development. So hindi po kami laging naghihintay lang na parang habulin kayo. Hindi po ganun. Ano, huwag po kayo mag-isip ng ganun.
0: Mm-mm.
1: Pero meron po tayong mga responsibilities na dapat sundin. Kaya nga po itong mga batas na tinatawag na fair trade laws, ibig sabihin patas.
0: Yeah.
1: Patas sa negosyante, patas sa consumer. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Sundin po natin ito. Sabi ko nga isang example kanina yung sa price tag law, it is more efficient to have a price tag on each of your product.
0: Yes.
1: Makakatipid po kayo ng man hours sa trabaho ano kaysa sa wala. And hindi pa kayo magkakaroon ng violation. Ano? So again po, sana po sa mga susunod po nating mga talakayan, mag-attend po ulit tayo, makinig po ulit para po sa karagdagang impormasyon. Ano?
0: Yes po.
1: Ano? So, thank you very much po. Again,
0: nako, thank you Sir Raph. Opo, until next time, pag-usapan po natin yung hindi natin natalakay ngayon na napakahalaga din po yung pagkulang-kulang ang panukli. Okay lang ba yan? Sige po. Thank
1: Sige
0: you
1: po.
0: Sir.
1: So,
0: until next time.
1: Thank you po. Apa, salamat.
0: God bless you po. Ayan. Ayan, nakasama po natin si Sir Raph Charles Koo, ang Senior Trade Industry Development Specialist ng Consumer Protection Department po ng or Division ng Department of Trade and Industry, Bicol Region. Nakaubos na po oras natin, pero bago po ako magpaalam at nagpapasalamat po ako sa pag-join ninyo today, ay ito po yung paalala po sa atin mula po sa Salita ng Diyos. Sabi po sa Micah chapter 6 verse 8, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God. Yan po ang iniingi ng Diyos sa bawat isa sa atin, ano, na gawin po natin, at yan po ay nakakalugod sa Kanya, na meron pong justice, mahalin natin ang kindness o kabaitan at magpakumbaba tayo ano na lumalakad kasama ang Diyos. Nagpapasalamat po tayo sa inyong pag-join sa amin. Hello and good morning kay Pastor Annabel Lagria. Sabi niya, blessed day Ate Mel, and of course kay Pastor Noe Bataan, sabi niya, blessed morning. At sa iba pa po na hindi na po namin kayo mababati because oras na po para sa ating pansamantalang pamamaalam sa ngalan po ng ating station manager and regular host po ng programang Negosyo as in Trabaho na si Ma'am Yvette Pau. Ako pang inyong nakasama today, Melissa Serio Manzanilla, and of course sa technical side, si Don Ramon. Susunod na po ang Family Matters. Ingat lamang po tayo. Bye-bye!
2: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo as in Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
3: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
4: O hanggang sisi na lang talaga.
3: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Panglima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Paalalang hatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: It's 9:31.
2: Iba't ibang usaping pampamilya ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: Happy Wednesday, everyone! Kayo po ay patuloy nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines. Nakasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Welcome po sa Wednesday edition ng Family Matters na live niyong napapakinggan sa FEBC Bicol Station, ang Care 104.0 The Way FM. At isa lamang po ako sa makakasama ninyo ngayong umaga, si Ma'am Cicello Ibasco.
1: Hello, magandang umaga po sa ating lahat at magandang pagbati po ng isang Wednesday morning. Mm-hmm. Kumusta po kayo?
0: Mm-hmm. Sa amin dito ay sumisikat ang araw at kanina hanggang 8 o'clock malinaw yung mayon, walang yes. Takip na clouds. Uh-oh. Ayan. Sige po, samahan nyo kami. Ito po yung unang Wednesday na kung saan medyo 9:30 na po tayo. Matras ba tayo ng 30 minutes, mm-hmm. Dati po 9 o'clock tayo, pero ngayon po, simula ngayong araw na to, sa Wednesday edition, tayo po ay 9:30 to 11 a.m. na. Yes. Ayan. At nandiyan na pa rin po naman yung mga dati po nating segments.
1: Yes, tama yan, Ma'am C, dahil kapag Wednesday edition ng Family Matters, ay meron tayong EBA tips. Ayan, at dahil Mother's Day ngayon, ang ipapabahagi ko ay patungkol sa, syempre, beauty tips naman para sa ating mga mommies. At nandyan ang kusina ni Momsi, mm-hmm. segment. Ano mm-hmm. meron, Momsi?
0: Something for Mother's Day.
1: Ayan, at syempre, sa usapang EBA natin, ay, syempre, mothers pa rin.
0: Oo. Dalawang part actually yun, ma'am, Mami She. Mm-hmm. Yung isang part ay to encourage the mommies. Mm-hmm. At yung pangalawang part is yung nakapaligid kay mami. Paano ba nila i-encourage at i-honor si mami?
1: Ayan, wow. So, mga dapat pong abangan ngayong Wednesday edition ng Family Matters para po ma-encourage natin ang mga mommies kung nasa work si mommy ngayon. At least kung kayo po ay nakapakinig, alam nyo kung anong gagawin sa kanya, di ba?
0: Ano bang gagawin kay mommy?
1: Ayan, ilang araw na lang ba at Mother's Day na, di ba? I think this coming Sunday, ano pong preparations ang ginagawa ng bawat isa? At syempre, bago ang Mother's Day, gusto nating batiin yung mga nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan ngayon, May 6, yan, 2026. Pagbati po sa inyo at pati na rin sa mga nagse-celebrate ng kanilang mga anniversaries, mga small wins, big wins, mga pumasa sa board exams,
0: civil pagbati, service.
1: Yes, civil service. Mm-hmm. Pagbati po sa inyo mula dito sa mainit na Mayon Volcano, talagang ramdam nyo po. Yes.
0: Oo. At syempre, binabati natin ang ating sariling kapamilya, Kim. Mm-hmm. Congratulations. Syempre, ang kasama natin sa church, si Neil. Yan, pumasa sa CSC. Maging yung uniko iho ni Pastor Rico. Ayan. At sa iba pa po na hindi namin napangalanan, pero nakikinig kayo sa amin at may reason para mag-celebrate kayo, sige po, magsaya lang tayo kasi bahagi talaga yan ng buhay. Yes. Na maging masaya tayo. Sa kabila ng may mga pinagdadaanan po tayong challenge dito, lalong-lalo dito sa atin, napakainit, mm-hmm. nagkukulang-kulang sa supply ng tubig, mm-hmm. isabay na po yung mga abo, especially yung naaabot ng abo, mm-hmm. So, sige lang po at kaya po natin yan sa biyaya at tulong ng ating Panginoon.
1: Yes, kaya kung nais nyo pong sumali sa ating mga discussion o kaya magpabot ng inyong mga pagbati o prayer requests, ang ating pong mga contact information ay narito. Simulan po natin sa ating numero na 0998-843-0573. At syempre, meron po tayong mga social media pages para po sa inyo na gustong mapanood ang live programs ng ating himpilan. Simulan po natin sa Facebook. I-search nyo po lamang ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM sa YouTube at Instagram po. Pareho lang ang channel name. FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At syempre, meron din po tayong online streaming. Sa address bar po, i-type nyo ang bit.ly/TheWayFM. At kung gusto niyo pong mapabilang sa ating chat group, i-search nyo po lamang ang Karen's Official GC and ang ating po mga admins ang mag-a-accept sa inyo.
0: Mm-hmm. Samantala, eto po muna.

0: nakakabighaning halimuyak ng kanyang kusina, nakakatakam na lutuin sa kanyang hapagkainan. Pabalik-balik ang recipe ng mga pagkain kanyang ibabahagi direct from her kitchen sa kusina ni Momsy.
1: Kusina ni Momsy, at dahil nga po Mother's Day na sa

Ang gagawin ko, yung takala na ginamit ko, pag measure nitong rice, ay yun din po yung takala na gagamitin ko sa paglagay ng water sa pagsaing nito. Maglalagay po ako dyan ng 2 kalahating takal na water. Ready na yung rice. Ngayon ay ihahanda ko na yung sushi vinegar. So meron po akong 2 tablespoons sugar at 2 teaspoon asin. Ihahalo ko na. And then 4 tablespoons rice vinegar. Ang rice vinegar po ay nabibili naman sa ating mga groceries. And then, haluin lang at tunawin ito. Heto na yung ating naluto na, nasaing na na rice. So, dapat po ay walang mga buo-buo para pag in-spread ay walang buo-buo. So, ngayon, ihahalo ko na yung ating sushi vinegar mixture. At ihalo lang po mabuti dun sa rice. Heto na yung mga ingredients na kakailangan na natin sa pagbuo na po ng ating California sushi. Okay, eto na. Ready na po yung rice. Meron na siyang sushi vinegar. And then, i-slice ko na rin yung pipino, pahaba, yung avocado, yung crab sticks, at na-toast ko na yung sesame seeds. At eto na po yung ating seaweeds, nori seaweeds. At para sa ating sauce, meron akong 1/2 cup na mayonnaise, 1 teaspoon hot sauce, and 1 teaspoon soy sauce. Mahalaga na yung ating bamboo mat ay lagyan po ng plastic. Kasi pag wala ito, itong ating nori ay didikit dyan. Pag nag-roll tayo, mahihirapan tayo. So, ayan. And then, maglagay na lang rice. Mahalaga na yung mga dulo, yung mga edges po ay may space pa siya. So, wag nating lalagyan ng rice para pag-roll natin ay hindi siya lalampas. Kumbaga, hindi yung feeling natin ay hindi lalampas dito sa ating roll.

Heto na yung ating na-prepared na sushi. Ayan. Mayroon po akong soy sauce dip, merong spicy mayo sauce, at saka itong wasabi po. Bubuksan lang ito at magdadab lang ng konti doon sa ating slices. So, mga mare ko or mga anak, something for mommy ngayong darating na Mother's Day. Why don't you try our recipe for today? Ako po si Ma'am Shelly Basco mula dito sa kusina ni Mamsi.

0: Usapang Eva, talakayan patungkol sa puso at diwa ng mga kababaihan ng ating tahanan. Pakinggan!
1: Yes, welcome po sa ating Usapang Eva at tungkol nga po sa Mother's Day ang ating pag-uusapan. Pero dahil hindi po natin madadaanan mamaya sa ating topic yung mga regalo, possible regalo, ano, mm-hmm. siguro Mami Shie, pahapyawan na natin. Mm. Mga kaibigan, kung kayo po ay nasa small businesses, ano, halimbawa, home baker ka, tumatanggap ka ng mga order ng cake or cookies or whatever baked products, abay baka sa mga panahong ito ay tatambakan ka ng order. So doon naman sa mga nag-o-order dati ng cakes before before March po, ano, bago nagtaasan talaga yung mga presyo, ay tandaan po natin, magmamahal talaga yan. Expect ano po, magmamahal talaga yan. Ano pa ba ang mga nireregalo natin sa mga mamis?
2: Flowers.
1: Yan, mga bulaklak. Yes. Yan. Ako naman din, sa kapwa nanay ko, bulaklak, pero yung buhay. Hindi yung nalalanta, yung cuttings, hindi. Kundi, halimbawa, bumibili ako ng orchid plant or tanim na nasa paso para tuloy-tuloy, di ba? Buhay na buhay siya. Well, ano pa ba?
2: Mga kikay kits, yung mga ganyan, mga scented candles.
1: Yes, yan. Oo. Pero paalala lang po natin yung mga scented candles, ano, talagang meron po yung effect kasi may mga chemicals yan kung mai-inhale, di ba? Ingat-ingat lang po tayo. Mga gift certificates, yan, yes. Pwede yan, di ba? Treat sa parlor and spa. Yes. Pwede. At syempre, hindi mawawala yung kainan.
2: Oo.
1: Whether sa bahay yan o lalo na pag ngayon Sunday, ano, sa inyong mga simbahan, ano, baka meron kayong gagawin. So hindi mawawala talaga yung kainan. Tayo mga Pilipino, pagka merong okasyon, ay hindi po talaga bahagi na yan ng ating kultura yung mga kainan.
2: Yes.
1: At marami pa syempre yung iba na pwedeng magawa. Baka yung iba nag-order na sa online.
2: Oo.
1: Yan. Sige lamang po. At syempre, yung hindi mawawala din lalo na ngayon yung mga young people, ano, na gumagawa sila ng video, ng movie, yung mga clips, ano, mga photos at mga videos, ine-edit nila. At binubuol nila yan na isang movie.
2: Yes, lalo sa mga churches.
1: Pero bigyan ko po kayo ng tip, ano, kasi itong aming topic ngayon, galing po kasi ito sa harvest.org, may mga link dyan. Meron akong clinic, yung Ignite Media. Ay meron po silang mga videos, mga 3 to 5 minutes na videos. At for Mother's Day, ang gaganda talaga. Pero for preview lang siya kasi per 3 to 5 minute pala ay kailangan mo siyang bilhin para ma... Pero kung gusto mo lang panoorin, ano, may cellphone ka, punta ka po sa Ignite Media. Lalo na yung LLC. Yan, ano. So, may mga videos po kayong pwedeng magamit. Yan, lalo na sa Sunday, ano po, sa ating mga churches. So, sige po, pag-usapan po natin, bakit ba talaga napakahalaga ng motherhood? Why motherhood matters more than ever?
2: Mm-hmm.
1: Ito po ay galing sa panulat ni Kate Lowry ng harvest.org. Bakit ba talaga noon pa man hanggang ngayon? And I believe, Mami Shie, hanggang sa mga susunod na pang taon at generation, mananatiling ganito kaimportante ang motherhood.
2: Yes. Yan, isa yan sa mga area ng ating society or person sa ating society na hindi mawawala. Yan. Mga mothers, kagaya ng mga estudyante, hanggat may generation, may mga estudyante at may mga nanay.
1: Oo, hanggat hindi bumabalik ang Panginoon, tuloy-tuloy po na may mga bagong generation. Yes. Pero eto lang, ano, halimbawa, graduate ka na ng high school, yung iba nakapag-aral sa college, yung iba hindi na nakapagpatuloy, ano, tapos nakagraduate ng college, yung iba nagpatuloy ng buhay nila, tapos eto, high school reunion. Uy, kumusta? San ka na? Anong trabaho mo? Ito po yung nakakalungkot. Kasi ito naririnig ko, wala, nanay lang.
2: Nila lang.
1: Wala, nanay lang.
2: Yung pagiging nanay.
1: Oo. Bigyan ko po kayo ng perspective dito. Okay. Grantee, nakagraduate ka nga talaga ng college o kahit hindi ka nakatapos ng college pero may trabaho ka ngayon, 8 oras.
2: Mm-hmm.
1: 8 oras yung trabaho mo kasi usually yun naman po talaga, di ba? 8 hours yung
2: work time.
1: Ikaw na nanay na nagtatrabaho full-time sa labas ng bahay, there is really something you are missing.
2: Mm-hmm. Ano ba yun, ma'am?
1: Oo, there is something you are missing. Kasi hindi mo, siyempre kailangan mong kumuha ng tagapag-alaga ng anak mo. Mm-hmm. So it's not really you na nakikita mo yung mga milestone, yung unang hakbang niya, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Siyempre, gising yan during the day, doon yan mag-aaral ng panglaki. Hindi ikaw ang nakakita niyan.
2: Mm-hmm.
1: So there is something really na nami-miss mo. O bagamat natutuwa ka na may dagdag kita ka, natutulungan mo si Mister. Pero when it comes to the topic of motherhood, meron ka talagang namimiss. Yun namang mga full-time na mami, yun naman, yung di ko nagamit ang pinag-aralan ko, stay at home mom lang ako.
2: Mm-hmm.
1: Yan. Kaya nga po itong topic na ito ay really to encourage you. Kayo na mga stay home mom, na nilalang lang nyo lang. But also to encourage those who are working para makaisip po kayo ng paraan kung paano, alam ko na somehow meron kayong guilty feeling na, ay, hindi ko talaga nagagampanan ng maayos kasi yung perspective mo ng pagiging nanay. So balansehin po natin itong mga bagay na ito. So it's been said po that motherhood daw is the toughest job, toughest, pinakamahirap na trabaho. Pero, eto, tapusin ko yung sentence, ha. Motherhood is the toughest job you'll ever love.
2: Ayun naman.
1: Mahirap siya, pinakamahirap na trabaho na magugustuhan mo. Dalawang, dalawang magka-opposite. Ano? Okay. Pero, sabi nga po ng ating author, dagdagan ko pa niya, and occasionally lament. Di ba? Mm-hmm. Tayong mga, ako, mula pa noon hanggang ngayon, ano, itong dito sa care, mga ano ko lang to, hindi talaga ako full-time, ano. So, may mga times talaga na nagdadaing tayo. At kahit naman sino, kahit hindi mami, talagang may mga point na dumadaing po tayo sa buhay.
2: Mm-hmm.
1: Well, tingnan po natin, in spite of its messy glory, it is the most important job in the world. Bakit kaya?
2: Mm-hmm.
1: Sige po, tingnan natin. Una, ang motherhood daw po, yung pagiging nanay, ay kasali talaga sa plano ng Panginoon. O, diba?
2: Mm-hmm.
1: Kung kayo po ay nagbabasa ng Bible, o kung hindi man, naririnig nyo ito, na nung dalawa pa lang yung tao, si Adan at saka si Eva, sila pa lang talaga yung unang mga tao noon. At wala pa man din lang kasalanan, sinabi na talaga ng Diyos na magpakarami kayo at punuin ninyo ang buong daigdig. At ang paraan ng pagpaparami ay yung magkakaroon ng anak. So, talaga pong kasali ito sa plano ng Panginoon even before the fall. Oo. Pero sinasabi po sa Genesis 3:16, pagpasok kasi ng chapter 3 ng Genesis, diyan na po natin makikita yung account ng pagkakasala ng tao. At dito merong nangyari. Okay? So, bilang bunga ng kasalanan, nasabi na po doon ano, na tayo daw na mga babae will bring forth children coat in pain and sorrow and of coat. So, ito po yung most honest description ng motherhood. So, sigurado talagang merong pain. Tayo na nakaranas ng paglilihi, pagbubuntis hanggang panganganak, kahit na nga normal yan or cesarean yung, pero meron po talagang pain, physical pain, yung pagbubuntis, di ba, pag sumisipa siya masakit, pag 9 months na, hindi mo alam kung saang side ka,
2: matutulog,
1: saang side ka hihiga, yung pagbangon mo, di ba, ang hirap. And then, pag nailabas na rin naman siya, nagpinalalaki na, yung mga emotional, psychological, mental pain, yung mga anguish na nararanasan natin sa pagririr po sa kanila, di po ba?
2: Mm-hmm.
1: So, pero alam niyo po, let us be encouraged mga kapwa mami that it is a pain with a purpose.
2: Mm-hmm.
1: Hindi lang po talaga yun na consequence ng pagsuway, ano, kundi meron po talagang purpose yung pain na yon. God was doing more than doling out punishment doon sa garden. Dahil He was also setting the stage for redemption. So, sinabi niya na yung binhi, yung offspring ng babae, would crush the serpent's head. Ibig sabihin ay dudurugin ang ulo o tatalunin niya in the end si Satanas. So, hindi lang po talaga yung ultimate promise na magbibigay ng tagapagligtas, kundi tatalunin ng binhi ng babae yung kasalanan at kamatayan. At mga mami, ito po yung great purpose. Ito po yung great purpose. So, pero tingnan niyo po sa pinagdadaanan nating mga nanay, ano, yung pagbata pa, maliliit, toddler, baby, toddler, elementary, iba po yung struggle natin, di ba, Mami Se? Ikaw, 6 na taon yung anak mo, iba yung struggle mo. Yung mga nakaranas na nagkaroon na ng mga teenagers, yung binibilog-bilogan ka ng mata, iniikot-ikotan ka, sinasabihan mo, sinasaway, iniikot-ikotan ka ng mata, di ba, emotionally, parang kinukurot yung mga puso natin, ano. Pero sa lahat po ng ito na pinagdadaanan ng mga nanay, aminin po natin na si shape po yung ating character. Nababago po talaga tayo. Minsan pagod ka na physically maghapon, tapos nakahiga ka na, ay salamat Lord. Salamat Lord. Tapos umunat ka na. Tapos bigla mong naalala, oops, may nakalimutan ka pala. Bangon ka na naman. Tapos sa umaga, ano, pagod na pagod ka, tapos feeling mo hindi ka naka-rest the whole night. Parang kulang, bitin yung tulog mo. Pero kailangan mong bumangon, ano, diba? Ang hirap. Pero there is something that really motivates us, mga mami, na magpatuloy na magtiyaga. Patuloy na ipagpatuloy yung lagi na lang ganito araw-araw, paulit-ulit na trabaho, di po ba? Pero meron pong nagmo-motivate sa atin at yan nga po yung purpose natin. Yan. So, tandaan po natin, kahit na ano pa man, mami, yung kalagayan mo, yung pagiging nanay mo ay kasali talaga sa original na plano ng Panginoon even before na pumasok ang kasalanan sa kasaysayan.
2: Ayan. Another
1: reason.
2: Yes, another reason na napaka-importante ng motherhood is that ang mga nanay or moms, they help shape godly lives through sacrifice. Yan. 'Di ba? Isipin po natin yung the thought na merong lumalaking tiny human inside your body sa loob ng 9 months. Yun, marami tayong give up. Ano ba yung mga give up natin?
1: Yung sukat ng baywang natin.
2: Yan, yung ating waistline, yung ating tulog, tapos yung any sense of normal control over your bladder.
1: Ay, oo, pag buntis ka, pag naiihi ka, kailangan mo talagang umihi.
2: Yan, tapos tatlo na yung hindi maipaliwanag na physical ordeal ng labor.
1: Di mo alam ano kung saan ang gagaling yung pain na yun.
2: So, ano yun? Ina-assume daw ng ating author na it is God's way of proving that women are as tough as any guy out there kapag ikaw ay nagle-labor.
1: Yes! Yan.
2: But wait, meron pa! Ano pa ba yung mga sacrifices natin? So, pagkatapos manganak, andyan yung breastfeeding, sleep deprivation, yung mga diaper blowouts, tsaka yung, syempre, in demand na po tayo, on call na po tayo 24/7. Yeah.
1: Tapos na ang dalaga araw.
2: Yes.
1: Yung lifestyle mo ng dalaga ka hanggang nag-asawa ka, honeymoon period, nagbuntis ka, ano? Ay, ngayon, first night mo bilang nanay. Naku
2: yes.
1: po.
2: So, yun po. And ano, mommies, based on your experience, dumali ba? Siyempre hindi. Kasi reality check, marami pang challenges ang pabago-bago and yung mga different stages ng paglaki ng isang bata. Yun, syempre, kala natin, no, cute-cute, andyan na yung mga dumating na yung 2 years old hanggang sa naging 3 and 4, nandyan na yung mga tantrums, ayan, tapos yung iniingatan natin na masugatan pero nagkasugat. And of course, reality is yung mga fears natin. Tsaka meron tayong mga tears. Ano pa? pag nag-aral na mga homework battles.
1: Habol-habol ano kasi gusto pang maglaro. Kailangan gawin na yung homework.
2: Yan. Tapos pagdating ng teenage years, andyan yung mga rebellion. So, through it all, tayo po ay nagpo-pour out ng ating heart, soul, and siyempre yung ating mga walang katapusang panalangin for the stamina and wisdom it takes para makapag-grace tayo ng isang respectful, kind, God-fearing, and productive human being.
1: Tayong dalawa, meron tayong kaibahan sa panganganak. Kasi ako, nung araw, ano, wala pa nun diaper. Yung mga gaya ng mga diaper ngayon na nabibiling commercial, noon talaga lampi na tela. Kaya, yung mga mamis dyan na nakaranas ng telang diaper, sige nga po, mag-feedback kayo, di ba? Ang hirap. Kasi, naalala ko noon na, kunti pa lang naman ang ihi niyan, isang lalo na yung first month, konti pa lang. Kaya ihang mo lang air dry. Yung para dalawang gamit daw, yung diaper, ihang mo lang air dry para matuyo lang siya ng hangin. Pero ngayon, tipid nga, pero hassle po yun sa nanay, lalo pag wala talaga siyang kasama.
2: Yes.
1: Pag nasa trabaho si tatay, ay hassle po talaga. Pero ngayon, ang hassle ngayon is yung dagdag budget talaga siya. Plus, may mga materials po sa commercial diaper na nakakakos ng allergy.
2: Yes.
1: Oo, naalala ko, si Abby noon, nagka-UTI siya kasi puno na pala, ilang oras na, puno na pala ng wiwi yung kanyang diaper. Ay, hindi napapansin, ano. So, yun. So, kaya siya nagka-UTI. So, yan po ang... tuloy-tuloy ito hindi ito matatapos hanggang kahit pa sabihin na dumating din yung punto na makatapos na sila ng college at may mga trabaho na hanggang mag-asawa din sila, hindi tumitigil po yung ating pagiging nanay. Okay, so nakita na po natin yung dalawang reasons kung bakit sinasabi na yung motherhood, yung pagiging nanay is the most important job in the world. Una, kasali po yun sa plano ng Panginoon. At pangalawang reason, tayong mga nanay, nakakatulong daw po tayong hugisin yung pagiging maka-Diyos ng ating mga anak sa pamamagitan ng ating mga sakripisyo. At ang pangatlo po, motherhood is a God-given assignment. Kaya mami, kung sanay ka, ikaw yung tao na nanay lang, stay at home mom lang ako, baguhin mo na, alisin mo na yung salitang lang. Alisin mo na yung salitang lang kasi ito ay bigay sa'yo ng Diyos. And anything na binigay sa atin ng Diyos, hindi po natin ito nilalang lang. Kasi pag binigyan tayo ng Diyos, alam niya na magagawa natin ito ng maayos, magagampanan natin. Alam niya ang gagawin kung paano niya natin ito magagampanan ng maayos. Alam niya ang ating mga limitations, kilala niya tayo at kasama po natin siya. Kasi siya naman yung sabi, magpakarami kayo. At alam niya yung pagdaraanan po natin. Kaya mahalaga talaga yung nagtitiwala tayo sa Diyos kasi magiging kasama po natin siya sa assignment na ito na siya rin naman ang nagbigay sa atin. So alisin na po natin yung salitang lang. Ipagmalaki natin na tayo ay ang may pinaka the best job in the world. Tandaan mo, mami, ha, nakikipag-partner po tayo sa Diyos in helping to shape the next generation. Malay mo, siya pala ang magiging susunod na mayor ng bayan nyo o susunod na senador or presidente ng Pilipinas or CEO ng isang maliit pero highly influential family.
2: Yes.
1: So, pero tayo rin naman po ay mga CEO. Tayo ang mga CEO ng ating maliit pero very influential na maliit na grupong tinatawag na family. So literally mga mamis, hinuhugis po natin minomold po natin yung very future ng humanity. While motherhood doesn't come with a paycheck, wala nga tayong sweldo, grabe, 24/7 po tayo on call, sabi ni Sherry kanina, wala tayong sweldo. Ano? Pero ang reward po natin in form of dividends ay doon sa eternity. So, hindi lamang po tayo nagpapalaki ng mga bata na pakakainin sila, bibihisan, lilinisan. Hindi lang yon ang ating ginagawa. Tandaan natin, in the beginning, sabi ng Diyos, ano, lumikha tayo ng tao ayon sa ating wangis. Let us make man in our own image. So, we are co-working with God. Yung mga pinanganak po natin ay mga image bearer ng ating Panginoon. Biruin mo yon. Image bearer ng ating Panginoon. Future world changers. Malay mo, marami pang sakit na nadi-discover na lumalabas ngayon. Ano yung anak mo pala ang makaka-discover ng cure sa isang cancer or ano pa man. Ano? Every sleepless night, bawat pagpatakpo ng ating luha habang ipinagpe-pray natin ang ating mga anak, it all matters. Sabi nga po sa Bible, ano, tayong mga kababaihan will be saved through childbearing. Kung magpapatuloy tayo sa pananampalataya, love and holiness with self-control. Hindi po sinasabi ng verse na ito na makukuha natin ang salvation pag tayo'y nag-anak. Hindi po. It means that the process of motherhood, sinishape tayo, sinasanctify tayo, tinutulungan pong ma-shape ang ating character, mag-mature tayo sa ating mga pananampalataya. Yun po ang ibig sabihin nun. Diba? Yung pagpapasensya, talagang the more ano, humahabang ating pasensya, yung pagiging matyaga natin. Talagang the more na nagiging matyaga tayo, yung pagiging masipag, yung pagiging masigasog. Pero salute talaga, shout out sa mga mami na siya na lang solo parent. Mas grabe po ang ginagawa ninyo.
2: Yes. Ayan, Ma'am C, yung susunod na reason na pahapyawan mo na kanina, kasi motherhood sanctifies us and we are shaped into the people who are more patient. Ayan, sino po may mga toddlers dito? Taas po ng kamay. And maybe not even toddlers, kahit po siguro teenager na yung anak nyo, ay talagang kailangan nyo rin po ng maraming pasensya, more na maging selfless ka, and more reliant on God.
1: Ay, Mami Se, ito, naranasan nyo po ba? Pag namamalengke tayo, di ba, kuminsan nakakatawad tayo. Bagamat may budget ka, nakalista, tapos nilagyan mo ng presyo, and yet, nakatawad ka, so may savings ka. Actually, yung savings na yun, pwede mo yung gamitin sa sarili mo, pero hindi eh. Yung pagiging selfless mo, inuuna mo yung anak mo. Gusto mo siyang bilhan ng ganito from that savings.
2: Yun. And syempre, mas nagiging reliant, more reliant tayo kay God. And one day, someday, we can redeem the beautiful image ni Eve in all her pre-fall splendor. Kasi di po ba, bago yung fall, eh, napakaganda ng kanyang imahe, ng kanyang example na pinakita. But after the fall, ayun, marami nang nangyari sa kanya. And one more thing, wag daw po natin kalilimutan ang joy. Yan. Kasi there is joy, di ba? It may be hidden in a pile, yan, of laundry. O kaya nakasubmerge in the chaos of a toddler meltdown. But it is there in the sound of your baby's first laugh. Tapos kung paanong nag-reach out sa'yo yung anak mo when they are scared. It's in the pleasure you feel when they stand up for what's right or accomplish what they have worked so hard for. So really, motherhood ay isang paraan para i-purify tayo. Ayun nga, i-sanctify tayo. Dalhin tayo sa version ng ating mga sarili na mas pa kung wala tayong ano, siguro mga anak. Kasi hindi tayo mag-grow. And motherhood is one way for a woman to grow. Kasi talagang na-stretch ka in every side eh. Tapos, ayun, yung mga hindi mo na-experience before, syempre, mararanasan mo. And, yun, nagiging basis yon para maintindihan mo ang isang bagay, hanggang mag-grow ka, matanggap mo na, ah, hindi ko pa talaga to alam. And then you accept it, and then you learn from it. So, yun.
1: Alam po ninyo yung mga karanasan na, kunwari elementary, ano, grade 3, grade 4, abay, tuturuan muna talaga yan ang mga gawain sa bahay. So, yung tinuruan muna maghugas ng mga plato, mag-isis ng mga kaldero, di ba? So, tinuruan mo siya. Ganito ha, isasalansan mo na muna. Ganito, lilinuan. Hindi ko alam ang Tagalog sa lino. Di ba yung...
2: Unang hugas.
1: O binabanlawan muna natin bago talaga siya sasabunin para alisin yung mga tira-tirang pagkain, di ba? So, yon. So, tapos, naiintindihan mo ba? Okay, pakiulit nga yung instruction. Inulit niya. Di, so, kala mo ay naiintindihan. So, binalikan mo. Abay, naisalansa na nga dun sa patuluan ng plato. Ano, pero pero alam mo yung tiningnan mo. Mm-hmm. Hindi, alam mo yon na may mga nanay na nagagalit si sermonan. May mga nanay naman na uulitin na lang ng tahimik. Mm-hmm. Yung mga ganun po ba? Tapos first time na maglaba. Ay ako po kasi, bagamat may washing machine na, ang mga anak ko po, tinuruan ko maglaba sa kamay. Tinuruan ko talaga silang maglaba sa kamay. Kasi madali lang naman talaga mag-operate ng washing machine. Madali lang. Lalo na ngayon, ang mga kabataan, basahin lang yung instruction. Abay, gets na nila kung paano i-operate ang washing machine. Pero yung manual, ano? Abay, mahirap po yan pag-aralan. So, yun, titingnan ko. Tapos yung ibang kakasampay nila, mga ganun ba. Ay, talagang... minsan nakakatawa. Ngayon pag naaalala ko, kasi ang mga anak ko po ay mga adult na ano, may mga kanya-kanya po. Pag naaalala ko yung mga ganun, natatawa na lang ako. At pag may naririnig akong mga nanay na nagkwentuhan, nasa ganong stage po sila, ako'y naiiling na lang. At sabi ko ay, happy adventure! Happy adventure! Pero siguro ako kung tatanungin ako kung uulitin ko yung buhay ko. Gusto ko bang maging nanay? Abay, opo. Gusto ko uli na maging nanay. Kasi yun ang gusto ng Panginoon sa ating mga kababaihan. Mm-hmm. So, whether tayo ay biologically nanay or hindi man biologically, pero we are nanay in some sense. Ano? Halimbawa, spiritual mom ka. Tapos, di ba yung mga ninang, spiritual moms yan. Mm-hmm. Oo. Tapos merong batang ipinagkatiwala sa'yo na ikaw na talaga ang nagnanay. Ano? So, all of this, ano po, may mga kanya-kanya tayong karanasan. Kaya mga mommies, wag po nating maliitin. Mm-hmm. Ito ang pakiusap ko. Ano? Una, alisin na natin yung salitang lang, nanay lang ako. Mm-hmm. Stay at home mom lang ako. Wag po nating maliitin. Stop diminishing motherhood. Ito po ay bittersweet symphony of pain and joy, sacrifice and redemption. So, hindi lamang po tayo nagpapalaki lang ng mga anak. Mga mamis, tayo po ay gumagampan or nagtutupad po tayo ng sacred calling that echoes the story of redemption itself. Mm-hmm. Kaya, next time na nagkita-kita kayong magkakaklase at nagkumustahan kayo o magkakamag-anak man, ano, nagkita-kita after so many years, o kumusta, ano nang ginagawa mo, ano nang klase ng buhay mo, ano po, just give them a smile and say, ang trabaho ko, nagsishape ako ng future. Oh, di ba? Kaysa naman, nanay lang. O, di ba? Mm-hmm. Anong trabaho? Saan ka na ngayon? Ay, nako, I'm a shaper of the future. Mm-hmm. Ha? Ano yun? O, so, may papaliwanag mo. And in turn, you can encourage others. Yes. So, mga mommy, we hope na na-encourage po namin kayo. Mm-hmm. So, let's go to the part 2. Yung mga nakapaligid kay mami at gusto siyang i-honor, ano, paano ba? So, here are some ways po na ma-encourage natin ang ating mga mommies. Okay.
2: Yes, ayan. Una sa lahat, ayan. Remind every type of mother. Kasi syempre may iba-ibang type ng mother, no? So, remind every type of mother of her importance. Ayan. From the beginning to the end, ang motherhood po ay nagpi-play ng napaka-importanting role sa Bible. Ayan, si Eve, si Sarah, si Leah, Jochebed, si Naomi, si Mary, at marami pang iba. They represent the ways one can be called mom. So, yun nga, kanina nabanggit ni Mamsi na whether ikaw ay nanay by birth, by faith, by mentorship, or by adoption, yun. And Mothers of the Bible unfolds in a beautiful way by honoring mothers sa ating mga simbahan and acknowledging that even though yung mga roles nila might not all look the same, every mother and mother figure ay nagpi-play ng important role in the stories of generations to come. Yan. So, lahat po sila may importanteng role, whatever type of mother they are. So, i-remind po natin sila na napaka-importante nila.
1: Mm-mm. Tama yun, ano. So, alam mo, marami na din ako naririnig ng mga kwento-kwento. Ito'y totoo kong naririnig, ano, mukha ang kong naririnig na nawala na yung nanay, kunwari namatay yung nanay, ano, tapos natira yung tatay. Alam mo yung sinasabi talaga nung pamilya, ano, iba talaga pag merong nanay. Iba talaga pag merong nanay. Siyempre po, wala kasing makakaduplicate niyan kasi yun na yung inassign ng Diyos. So, etong bagay na ito, itong mga planong ito, itong mga responsibility ito, para ito sa'yo lalaki. Ito naman ang para sa'yo babae. So, dahil inassign niya ng Diyos, wala po talaga makakaduplicate. Kaya nakakalungkot pag wala na yung nanay. So, ayan, no, habang buhay pa po, ano? Habang buhay pa, tayo, ipadama natin kay nanay na nakikita natin yung mga sakripisyo niya. Huwag lang naman po yung malalaki, yung mga big time, even the small things na ginagawa niya. Kaya yung pong video dun sa Ignite Media na LLC, ano, yung hindi daw napapansin yung ginagawa ng mga nanay. And then, pag wala na yung nanay, tsaka nagsisisi sana nung buhay pa siya.
2: Ayun. Pag ano, ma'am, si pag wala na yung nanay, marami silang napapansin. Bakit wala nang ganto? Bakit ganto? Bakit ganto? Oh, eh kasi si nanay ang gumagawa.
1: Ayun lang nga, pag umaalis si nanay, ano, 3 days, may conference, ano, may ganito. 3 days, ano, ganito. Umuwi kasi merong namatay na kamag-anak, kailangan. Yung mawala lang ng ilang araw, pero buhay si nanay, ha. Kumbaga, umalis lang. Abay, very chaotic na po yung bahay.
2: Hindi po nakakaalis. Sabi, kailan ka babalik, ma?
1: Pagka ganoon po kami sa bahay, abay, ayaw nyo kung mukhang ayaw nyo kung paalisin sa mga tono. Kailan ka babalik, ma? Oo. Pero naman yung nanay, gustong-gusto nang makaalis. Kasi yun po yung sinasabi ni Lori kanina, yung ating mga hinaing na napapagod din po tayo. Gusto rin natin ng break, ano? So, yan mga bagay na yan. So, yes. Tandaan po natin, ha, ipaalala natin sa bawat nanay ang kanilang kahalagahan. Ngayon, wag lang, oh mommy, very important ka. Pangalanan natin yung saan mo nakikita yung kanyang kahalagahan. Alam mo, pag ganito, hindi ko mahanap yung hinahanap kong panyo pag tinatanong kita. Pangalanan mo para alam niya. Kasi pwedeng maliit na effort yan, pero sa kanya ay malaki. Naalala ko po kahapon. Kahapon po ay nandito ako sa station kasi nag-record ako. Siyempre, ang Movie Mates po ay recorded, diba? Tapos sabi ko dun sa asawa ko, kasi mahihintayin pa po kami bago umuwi. Sabi ko, ay may time pa. Idaan muna ako sa Legazpi Market. Aakyat ako kasi bibili ako ng tinapa. Ang bahay po namin ay sa Anislag, papuntang Sorsogon. O, nandito kami sa Legazpi. Sabi niya, doon ka na lang kasi sa Anislag bumili. Doon ka na lang sa Anislag bumili. Sabi ko, Ay, hindi ganun yun. Alam ko na kasi ang mga lasa ng tinapa sa anis. Alam ko na kasi ang mga lasa ng anis lang sa tinapa, kaya hindi ako dun bumibili ng tinapa kasi sobrang aalat nila. Mm-hmm. Ako bilang nanay at nagkaedad na ako sa role, alam ko na yung mga tindahan kung nasaan yung masasarap na tinapa at kung saan galing na tinapa yung masarap. Sabi ko, ako kasi kako, ginagawa ko yung the best. Gusto ko napakainin ko kayo ng the best. Kaya hindi ko binibili yung mga basta-basta lalang. Mm-hmm. So, kita nyo po yung difference. Pag inutusan mo yung lalaki na bumili, mamalengke, ano, kung ano lang yung makita niya talaga, hindi talaga niya binubusisi. Mm-hmm. Tayong mga babae, pinipintasan tayo na tayo daw, ang hirap daw nating mamalengke, ang tagal daw natin. Titingnan, hahawakan, bibitawan, lilipat. Titingnan yung sa kabila. Kasi nga po, we want to give our family the best. Yeah. Ayaw natin yung basta-basta lang. Kaya tayong mga nanay ay mabusisi. Bahagi po yan how God really created us. Mm-hmm. So ngayon, pinapaliwanag ko na sa inyo, ha? Kung bakit. Pag nag-i-instruct kami, pakibiling anang ganito. Piliin mo yung ganito, ha? Ganito, ganito. Yan, sinasabi namin yung part of us, mm-hmm, na we really want to give you the best. Yan. So remind every mom of her importance. Pangalawa po, eto na. Appreciate the unnoticed things she does. Yung halos hindi mapansin kasi para sa'yo, baliwala lang, mm-hmm, napakaliit na bagay. Ano? Sabi nga ni Sherry kanina, napapansin mo ito pag wala si mami, pag wala na siya or wala siya, kunwari umalis, ano, saka mo napapansin yung maliliit na bagay. Kasi ang daling pansinin mami nung malalaki, di ba mami si? O di ba? So ano ba yung mga ginagawa na maliliit ng mga nanay? Ano ba yung example nito mami si?
2: Limbawa, ito ganito na lang, example, sa bahay, yung tubig sa termos, ayan.
1: Nakasaksak, wala nang laman. Nakasaksak,
2: walang laman. Sino bang pumapansin ng mga ganong bagay ang nanay? Tapos, nung minsan, wala kayo, nag-overnight kayo, pagbalik mo ng bahay, hala, walang tubig yung termos, pero nakasaksak. Sino ba nagre-refill? Si nanay.
1: Si Mami Se.
2: Si Mami Se. Ano pa yung mga maliliit na bagay? Ayun, pag-iis-is ng water jug. Yan.
1: Yung 'di ba yung mga bumibili po tayo sa refilling station, yes, may nagpi-pick up at may nagdi-deliver.
2: Ito kasi ginagawa ko 'to. Iniis-is ko po kasi yung loob ng water jug kasi pag hindi niyo iniis-is, nagiging ano siya, slimy na sa loob.
1: Madulas
2: tapos hindi nyo napapansin, meron na pong mga lumot or molds. May green molds talaga siya. So, simula po nung napansin ko yon years back, talagang iniis-is ko na siya every ano naman. Monthly naman yung gawa ko noon. Tapos, ayun, sino bang gumagawa sa bahay noon? Wala. Sinong nakakapansin nung maruming water jug
1: sa loob? Si Mami Se.
2: Ang nanay. Ayan. Sige, gawa. Ano pa? CR, ayan. Mga simpleng bagay, maliliit, pero kitang-kita ng mga nanay. Siguro sa pagdating sa ano, mamsi, hygiene, yan. Talagang yung mata natin, matalas. Diba?
1: Ito na po yung link. Kasi itong 2 to 5 minutes movie na ito, ay tungkol po ito dun sa mga hindi napapansing mga bagay-bagay na ginagawa ni Mami. Sa Ignite Media, yan po yung pangalan ng site, and then search nyo yung Unnoticed Moms LLC. Nako, nung makita ko po ito, nung pinipipay ko to yung material na ito, ay grabe po talagang. Ako nanay na ako, pero alam mo yon, yung dama mo talaga yung realidad nun. So, Ignite Media, kayo, sulat nyo na po, Ignite Media yung pangalan ng website. And then, di ba, may mga search doon. Ang dami kasi nilang mga kung ano-anong topics, articles, ganyan. So, Unnoticed Moms LLC. Mm-hmm. Yan. So, ma-appreciate nyo po ito. Kasi tungkol talaga ito sa mga bagay-bagay na hindi natin na-appreciate. Kasi maliliit lang para sa atin. Mm-hmm. Ipagpapatuloy po natin ito. Mamaya, ipapakilala lamang po natin ang ating impilan. Huwag kayong aalis. Mm-hmm.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Be, alam mo ba kung anong latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
6: Sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
5: Oo naman, Be!
6: Bakit? Anong latest?
5: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
6: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
5: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng Mabungang Panalangin.
6: Maganda yan! Mas early start!
5: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
6: Edi, updated na tayo!
5: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
6: Paano naman yung oras na Pilipinas?
5: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
6: Eh yung negosyo as in trabaho?
5: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
6: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
5: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11. Nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
6: Eh yung mga panghapon na programa?
5: Simula Chinese program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
6: Balita ko, same time pa rin sila.
5: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
6: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
5: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
6: E pag Sunday, anong aabangan namin?
5: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
6: Nasusundan ng reflections, di ba?
5: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
6: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
5: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
6: Tapos, may turning point din, di ba?
5: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
6: May short feature din dito, no?
5: Meron! Ang Katotohanan Nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
6: Eh yung Music and Memories?
5: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
6: Sunod-sunod na talaga!
5: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
6: Tapos, may Stories That Build Faith din.
5: Oo, at alas 12:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UV Express.
6: Nasusundan ng huling programa,
5: ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
7: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FABC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

0: Tayong mga nanay, kadalasan po, sinusukat natin yung ating maghapon, yung ating araw. Ano, paggabi na, kung gaano karama yung natapos natin na gawain, di po ba? Pero alam nyo, si Lord, sinusukat po niya yung mga araw, yung maghapon natin sa pamamagitan ng pagmamahal at obedience na nagawa natin in the hidden moments, yung mga nakatagong sandali. Example po ng mga nakatagong sandali, yung labahin, yung paglalaba, yung mga moments of tantrums, the endless repetitive task, paulit-ulit na lang araw-araw, ano, ginagawa mo yung mga yan. These are not mindless chores. Hindi po ito baliwala lang na mga trabaho. Ano, alam niyo po ba that they are really opportunities to serve Christ? Motherhood is a hidden ministry where we are not just raising children, kundi tayo po ay nagbibigay kaluwalhatiin sa Diyos sa mga paraan na siya lamang yung nakakakita, siya yung ating audience. So, paano ba tayo nag-worship in the ordinary? Paano ba natin masasabi na yung mga ordinaryong ginagawa pala natin ay form of worship? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Tumutulo yung sipon ng anak. So, pinupunasan mo to. It is an act of love. Diba hindi natin hinahayaan na tumutulo? Inaalis natin. It is an act of love. So, pag may tantrum, so, minamanage natin yung tantrum. Yung pag-manage pala natin, kumbaga, ano, grabe yung sumpong niya at nakukulitan na tayo. Ang dami nating ginagawa, naiingayan tayo. Pero alam nyo ba in that, na pra-practice po yung ating patience. Ito pa, mahaba-habang oras ang kailangan dito sa paghahanda ng pagkain. It is an act of service. Meron pong isang author, sabi po niya, and I will quote, "We embrace motherhood with our whole heart because it is an abundantly beautiful way we get to worship and serve Him. Yung mga mundane tasks become holy. Yung mga basta-basta gawain lang nakala natin walang kabulhan, ano, nagiging banal sila kapag ginagawa po natin ito para sa Diyos. Transforming ordinary days into spiritual acts of worship. Motherhood is not about being a perfect mom. Ito po ay tungkol sa obedience to a perfect God. Ito po ay paraan na maipakita yung ating mga kahinaan para matuto tayong umasa at sumandal sa kalakasang nanggagaling sa Diyos. Kaya pagka may mga kapalpakan po tayong ginagawa, di ba? We are not ruined. Binibigyan po tayo ng pagkakataon na makatanggap ng grace ng Panginoon at ipinakikita natin kapag kaganito na nare-realize natin nagkamali tayo, ano, nararanasan natin ang biyaya ng Panginoon, nakikita ng mga bata na tayo din pala ay nangangailangan ng tagapagligtas. Our hearts are often tempted to look at other moms, creating a comparison trap that leads to discontentment. Tayo po ay tinawag ng Panginoon na ituon lamang natin, sa Kanya lamang tayo tumingin, trusting that yung ating paglalakbay bilang mga nanay ay ibig sabihin ay gagawin natin ang paglalakbay na ito na kasama siya. We are not to be just a mom, but a woman in the business of shaping the future. So, katanungan para sa iyo, kaibigan. Ano yung isang bagay sa araw na ito, sa maghapon na ito para sa iyo, na pwede mong tingnan sa kakaibang anggulo? What is one task you can look at differently today, seeing it as worship instead of a burden?
1: Tayo po ay manalangin. Father in heaven, we come before you and we want to thank you for our mothers. Salamat that you have created mothers. Dahil ramdam na ramdam po namin ang kahalagahan nila sa buhay ng bawat isa.

0: nag-guide sa kanila para i-manage ang tahanan, paano palakihin ang mga anak, paano i-guide ang mga bata. Salamat sa napaka importanteng role that you have given to them. And we just want to thank you for moms, because ang mga buhay po namin ay na-enriched because of them. And some of us, we've come to know you because of our moms. Kaya po, we thank you for them, for their lives, for all the hard work, yung mga sacrifices nila, even yung mga little things that they do. Just want to thank you for them. And we ask that you bless them every day sa bahay, kung nasaan man sila, even if they are at work. I-bless mo sila, i-meet nyo po yung needs ng bawat nanay, Panginoon, yung mga needs na hindi nila sinasabi or hindi nila nasasabi, yung mga needs na nakatago sa kanilang mga puso. Kayo po ang mag-meet nun, God. Be it through miracle, be it through using other people, be it through the church where they belong, be it through their family, Lord God. Kayo po ang gumawa para matugunan din yung mga desires ng heart nila, especially Lord, if they feel overwhelmed, tired, lalong-lalo na Lord yung mga solo moms, they really are having a challenging time, Lord. So bless them in areas where they need blessing. I pray for strength and good health. Even Lord God, kayo po ang mag-provide ng village for them where they can get support that they need. Maraming salamat po dahil we are blessed to have moms. And we are blessed to be moms. Kasi marami din po kaming natututunan sa pagiging nanay. Thank you. And this coming Sunday, nawa po ay maging masaya ang celebration, memorable, not only on Sunday, but every day that we still have our mothers. And sa mga listeners na walang mga mommies or namatay na mga moms, kayo po ang mag-minister sa heart nila, O God. For those who are longing to have mothers, you know their needs, Father. And you know what to give them. So we thank you for this time. Nawa, Panginoon, ay mas maging meaningful po ang celebration ng Mother's Day, because it's really more than just, you know, the party or the giving of gifts. Dahil meron tong mas malalim na kahulugan sa inyong kaharian. Kaya maraming salamat on how you're gonna give us wisdom to make this celebration meaningful. So we give you back praises and glory and honor, Panginoon. I-bless niyo po ang aming mga supporter, ang mga nakikipartner sa himpilang ito para maabot ang kasuluk-sulukan ng inyong salita, ng inyong good news, O Lord. Ipalain niyo po ang mga supporter, mga volunteers, mga partners, even Panginoon, ang mga nakikinig at nagsashare ng mga links. Bless each one, O God, especially in these trying times. We thank you and we have hope because you are our God, you are faithful, you are good, and you never fail. So this we pray in the mighty name of your Son, Jesus. Amen.
1: Amen. Gusto ko lang magpasalamat po sa mga nag-comment sa atin, ano, sa ating Facebook. Mm-mm. So, si Ate Dulce, si Ate Sister ko, si Fe, at si Miko, may sinabi siya kasi yung mama pala ni Nico ay may pwesto ng gulay sa Nabwa at minsan tumutulong si Miko. Kaya pansin daw talaga niya yung mga nanay daw mabusisi sa binibili nila sa palengke, na observe niya. So ganyan talaga kami dinesign. Ano, we want to give our best. Kaya yung pagiging mabusisi po namin is bahagi yan ng motibo na yan. Kaya mga kaibigan, naway naka-encourage po kami sa kapwa nanay at nabigyan namin ng tip ang mga magbibigay parangal sa mga nanay, ano. So wag lamang po ngayong darating na Sunday, ngayong buwan ng May, kundi every time na meron kayong pagkakataon, always honor your mommies. Ako po si Ma'am Shadow E. Basco.
0: At ako po si Sherry Welle.
1: Maraming salamat kay Mo na nag-assist po sa ating technical needs. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.

0: iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Talking and texting. Tawanan at talakayan. Trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air. TNT.

0: Para sa ating tanong ni Te ngayong tanghali, ano ang mga simpleng paraan para maipakita sa parents na na-appreciate natin sila ka-TNT? Mm-hmm. Para sagutan ang ating tanong ni Te ngayong tanghali, pwedeng-pwede niyong isend ang inyong kasagutan sa ating mga contact numbers 0998-843-0573 at sa ating social media accounts, Facebook, na live ngayon. Mm-hmm. You can send and comment down there your kasagutan sa FABC Bicol-Care 104.3 The Way FM at sa ating YouTube at Instagram, FABC Bicol-Care 104.3 DWAY FM at sa ating online streaming, bit.ly/TheWayFM. Para sa ating mga chatters, pwedeng-pwedeng isend ang inyong mga kasagutan, hindi lang inyong mga kasagutan, kundi ang inyong mga pabati na rin sa ating Messengers Carrians, mm-hmm, Official GC.
1: Yes, mm-hmm, yes. Pero bago ang lahat ng yan, Gracious.
0: Oh, Kuya Vis.
1: Hindi tayo nakapag-introduction. So, hello, hello sa inyo mga ka-TNT. Mm-hmm. Kayo ay nakikinig syempre dito sa Impila ng Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. And syempre po, ngayong araw na ito, tuwing Wednesday, nakakasama niyo po kami. Ako po si Elvis Ray Aison.
0: At ako si Gracious Camille Dalde.
1: Yes. Hello sa'yo, Gracious. Kumusta ang iyong araw?
0: Oh, hello, hello din, Kuya. Mm-hmm. Parang ikaw ay hinihingal.
1: May mga, ano lang tayo, mga, ano tawag dyan, mga errands. Mm-hmm. So, yun.
0: Napakardyo ka ng napakaaga.
1: Hindi naman. Actually, nakatayo lang.
0: Ah, okay. So, na-practice ang iyong muscles.
1: Oo, yung aking muscles sa paa, kung gaano siya katagal maka-injure ng pagtatayo.
0: Wow. Pero syempre, binabati natin, mm-hmm, Kuya Alves, ang ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating programa ngayong tanghali. Syempre, mm-hmm, binabati natin ang ating mga antes, ang, mm-hmm, ating mga uncles na for sure naglo-launch break na ngayon dahil tanghali na, oras na para sa ating lunch. Ikaw, nag-lunch ka na?
1: Yan, hindi pa.
0: Hindi pa.
1: Pero nakapag-breakfast naman. Yun yung isa sa mga napaka-importante.
0: Yun daw ang pinaka-mahalagang meal, yes, sa buong araw. At syempre, binabati ko rin, mm-hmm, ang ating mga nanay sa Taradong Kamaligalbay na, mm-hmm, sobrang sipag makinig sa ating estasyon. At syempre, ang ating mga masugid na commenters, mm-hmm, sa Taradong, sila Catherine Melgar, mm-hmm, at syempre ang iba pa nating mga kaibigan at ating mga tagapakinig dyan. Ikaw, Kuya, meron ka bang mga gustong batiin? May birthday ka ba ngayon na kaibigan o kakilala, mm-hmm, na gusto nyong batiin? Pero pwede rin nilang isend sa atin ang kanilang mga pabates,
1: yes,
0: no?
1: Yes, yes. As of now, parang wala naman akong naaalala may birthday ngayon dahil walang imbitasyong nakarating. Joke lang.
0: Ay, oo, pero gusto ko nang i-advance.
1: Yes, yes.
0: Gusto ko nang ibatiin ng advance happy birthday ang aking mga ka-sisters, mm-hmm, at aking mga ka-brothers, no? Hey, happy, happy birthday. Advance happy birthday sa aking sister in faith, mm-hmm, Melanie Mangampo.
1: Ay, at si Melay Mangampo.
0: Yes, nag-birthday na siya. At sa aking napakagaling na gitarista, mm-hmm, Steven Reyes ng Lakag.
1: Yes.
0: Happy birthday!
1: Hello and happy birthday sa inyo. Mm-hmm. And sa mga may kaarawan ngayon, nagsuselebrate ng mga special days. Yan, shout out sa inyo, isang pagpalang hapon. And we are celebrating with you in spirit, mm-hmm, sa mga important days na ito ng inyong araw.
0: Yes,
1: araw. Important days ng inyong buhay pala, hindi araw.
0: Araw lang.
1: Yan. Okay. So, ito na, Gracious. Mm-hmm. Medyo napa-advance tayo.
0: Medyo light lang.
1: Pero okay lang yan, mm-hmm, dahil syempre dito na tayo dadako sa ating tanong ni Tol. Mm-hmm. Tanong ni Te pala.
0: Yes.
1: Which is, ano yung mga simpleng paraan para maipakita sa parents na na-appreciate natin sila? Ka-TNT.
0: Tamang-tama, no? Mm-hmm. Yung ating katanungan ngayon.
1: Dahil konting kembot na lang, ilang araw na lang, magse-celebrate na tayo ng Mother's,
0: yes,
1: Day. Yan. So, isang pagpupugay sa mga mothers, sa mga nanay, ina, mm-hmm, ano pa ba? Mother dear?
0: Wow!
1: mga tawag sa mga nanay. Mm-hmm. Yan. So, sa mga, hindi lang sa mga nanay, no? Sa mga tita, mm-hmm, sa mga literal na ante.
0: Ay, oo. At sa mga lola. Alaga ng mga pamangkin na hindi naman sa kanila.
1: Yes, yes. Yung tipong sabi nga nila, no, ang pagiging tita daw or tito ay parang nanay or tatay, uh-huh, pero refundable.
0: Ay, oo.
1: Parang
0: refundable.
1: Parang pahiram ng anak.
0: Oo.
1: So parang magiging kang parent for a period of time, tapos pag okay na, babalik mo na dun sa totoong sa totoong magulang, which is yung kapatid mo.
0: Oo.
1: So yan. So shout out sa mga mothers na magse-celebrate ng Mother's Day ngayon or sa mga susunod, yes, na araw.
0: We are waiting, mm-hmm, sa mga ano, no, sa Facebook, yung mga post sa social, mm-hmm, media, yung mga pakulo para sa ating nalalapit na Mother's Day.
1: Yeah, so shout out sa mga nanay diyan. Kaya sa mga katiyente nating nakikinig, no, ano ba yung mga simpleng paraan nyo para mapakita yung inyong appreciation sa inyong mga nanay? And mm-hmm, di lang nanay, but also sa mga tatay, sa ating parents.
0: Yes.
1: Yan ang ating pag-uusapan maya-maya. Yun. So, tingnan na natin, Gracious, kung ano makasagutan ng ating mga
0: KTNT. Yeah. Meron ng tatlo,
1: mm-hmm,
0: sa ating Facebook post.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, babasahin natin yan now na,
1: mm-hmm,
0: ang kasagutan ni Alwin and Sian. Mm-hmm. Sabi nila, para sa akin, maipapakita mo sa parents mo na na-appreciate mo sila sa mga simpleng bagay lang tulad ng pagsasabi ng salamat at love you.
1: Mm-hmm.
0: Pagtulong sa bahay kahit hindi inuutusan at paglalaan ng oras para makipagkwentuhan o kumain kasama sila.
1: Mm-hmm.
0: Malaking bagay na rin yung marunong kang makinig at rumespeto sa kanila. At kahit paminsan-minsan, pwede kang gumawa ng maliliit na sorpresa tulad ng paborito nilang pagkain, mm-hmm, o simpleng note. Hindi naman kailangan bongga, basta totoo at galing sa puso. Yung mga,
1: wow,
0: simpleng pasalubong. For example, galing kang labas, no?
1: Mm-hmm. Yes.
0: Diba? Ikaw ba, mayroon gan ka ba? Ano, nagpapasalubong ka ba?
1: Depende sa budget.
0: Ay, oo. Yeah.
1: Minsan, ang pasalubong nila ay ako mismo.
0: Mm-hmm. Oh, ay, oo.
1: Hi, ma. Hi, pa. I'm here.
0: Sa tingin mo, masaya sila. Na yun lang din.
1: Oo, naman, wala naman silang choice.
0: Pero syempre, meron pang kasagot. Mm-hmm. Si Pastor Dulce, si Pres Bahado.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Hug them and say, I appreciate you much.
1: Mm-hmm. Yes. Words, mm-hmm, din talaga. No. Yan, which is, I think, some of us is expressive sila through actions.
0: Mm-hmm.
1: Pero pagdating sa words, ano, no, medyo may konting struggle, may konting hesitation sa pag put into words ng ating, yes, appreciation sa ating mga parents.
0: Hindi sila bihira lang yung, mm-hmm, mga parents natin na confident mag, mm-hmm, magsabi by words. Yung,
1: yes,
0: iba talaga parang na-awkward din sila. Mm. Pero meron din tayong mga anak na awkward din minsan, no, kapag nagsasabi ng affections nila, mm-hmm, sa kanilang mga parents.
1: Mm-hmm.
0: Pero it's okay kasi hindi naman lahat tayo ay kalakasan,
1: yes,
0: ang pagsasalita.
1: Kaya siguro sinabi dito ni Mamita Sweet na, mm-hmm, hug them and kumbaga merong action and
0: combo,
1: merong pang words.
0: Uh-uh.
1: Combo talaga. Yes. Thank
0: and
1: you po,
0: okay,
1: Mamita.
0: Thank,
1: yan,
0: you po, mm-hmm, Mamita. Ngayon, basahin natin ang komento ni Kagawat Jinky.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga, bilang Christians, maraming simpleng paraan para maipakita sa ating mga magulang na na-appreciate natin sila. Hindi kailangan mahalo and grande. Minsan si Kuya Alvis, yung sarili, mm-hmm, lang niya.
1: So, parang pag-Christmas.
0: Oo.
1: Joke lang.
0: Okay, minsan sapat na ang isang pagalang at pakikinig sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Number two, pagtulong sa bahay nang hindi inuutusan,
1: mm-hmm,
0: nang hindi nagdadabog.
1: Mm-hmm.
0: Pangatlo, pagyakap at magsasabi ng salamat at I love you.
1: Mm-hmm.
0: Pangapat, pagdarasal para sa kanila araw-araw. Napaka-importante,
1: yes, ng
0: Kuya Alvis. Panglima, pag-Google ng quality time kasama sila. At panganim, pag-intindi sa pagod at sakripisyo nila.
1: Mm-hmm.
0: At meron pang pa-Bible, mm-hmm, verse. Si Kagawa Jinky, sabi niya dito sa Ephesians chapter 6 verse 2, honor your father and your mother. Ang pagpapahalaga sa magulang ay isa ring paraan ng pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos, which is,
1: yes,
0: so, mm-hmm, true, diba?
1: Yes. Ang gaganda na makasagutan ng ating mga ka-TNT, no?
0: Mm-hmm.
1: And gusto ko lang balikan itong sinabi ni Alvin and Sia na Ito kasi mga seemingly simple ways yung kanilang mga, yung sinabi niya dito, which mm-hmm. is, yung kunwari, pagsasabi ng salamat and I love you. Ako nga din, medyo may katagalan na rin. Pero ang isa sa mga tinuro sa akin ng Lord, when it comes to speaking things sa aking mga parents, is tinuruan niya mag-sorry sa aking mga parents or sa aking nanay. Yung tipong parang nahirap, parang pabulong mo pa sinabi. Kasi ano eh, parang mas nananaig yung awkwardness sa pagsabi kaysa dun sa, though alam mo naman na you need to say it. And at the same time, parang yun yung ini-impress sa'yo ng Lord. Mm-hmm. So parang, sabi ko, sorry.
0: At saka kasi bihira mo lang gawin, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kaya parang bago din sa'yo.
1: Yes, yes, tama. So yung mga sinabi dito, gusto ko tong anuhin, gusto kong isa-isahin yung sinabi ni Alwin and Sian, which is, mm-hmm. yung kunwari, ito, pagtulong sa bahay kahit hindi inuutusan.
0: Tama.
1: Nagagawa ba natin to lahat? Ikaw
0: ako
1: ba gracious?
0: Lately na ako, kuya.
1: Mm.
0: Nung ako ay siguro nag-college na.
1: Ah.
0: Hindi ko siya na-realize, hindi ko siya naiintindihan yung kahalagahan nung ako ay kabataan pa. Sobrang bata pa. Kasi ngayon, medyo na lang. Oo. Hindi ko siya na-realize before.
1: Mga Gen Z tayo.
0: Gen Z tayo. Oo. Yan ang pinangahawakan natin tuwing Wednesday. Siguro ngayon lang nung college, tapos ngayon lang. Alam mo yung parang hindi na siya kabigatan sa akin na ang goal ko na lang talaga mapagaan din yung buhay ng mga kasama ko sa bahay. Diba? Ikaw ba, ikaw ba yung tipo ng anak na paboritong utusan kasi ang bilis mong sumunod?
1: Hindi ako yung paboritong utusan. Eh. Medyo may ano pa kasi ako, may konting katigasan pa ng ulo pagdating dyan.
0: Okay.
1: Yung tipong, parang napansin ko kasi, there was a time na pag nag-uutos sila, di ako, sige. Nung una, okay, go, sige. Mm-hmm. Pero parang napansin ko, parang sa akin na lang binibigay lahat. So nung na-observe ko na parang pag may inutos yung nanay ko sa kapatid ko tapos yung kapatid ko diretso bato sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Nagkaroon ng konting resistance.
0: Oo, may pasahan na nangyari.
1: Bakit may pasahan na nangyari? Sa iyo nga may name na specific na sinabi. So hindi naman sa nagbibilang. Pero parang ganoon na rin. So because of that, nung na-observe ko 'yon, edi nagsimula na akong mag-resist. So hanggang sa ayan, medyo lumaki, may mga konting bilangan.
0: Okay.
1: Ayan, nagkaroon pa ng scheduling.
0: Ay,
1: ganyan. Hanggang sa parang as we grew up, may mga chores na fit talaga sa amin.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, kunwari ako yung nagluluto sa bahay namin pag wala sina mama. Ayan. Tapos yung kapatid ko siya yung paghugas. Ako kasi very bihira lang ako maghugas. Ano sa amin. Pero halos everyday ako nagluluto.
0: Mm, binawi mo naman.
1: So parang ano lang, parang balance lang.
0: Okay.
1: So kasi naman pag magluluto ka, 'di ba? It sometimes takes hours. Pero yung pagkain mga ilang minuto lang.
0: Diba?
1: So parang mas nag-ano kami, parang eventually hindi na nagbibilang.
0: Automatic okay,
1: parang
0: naman.
1: Parang we fell into place kung alin yung mga saktong chores sa amin. And through
0: nag-fit
1: that...
0: Nag-fit pala.
1: Yes, nag-fit. So eventually is, hindi na nagbibilangan.
0: Okay.
1: May times pa rin na...
0: You know it to yourself na ito na yung akin.
1: Mm-hmm. Pag kunwari, may sinipagan. Ako, iba yung nagluto. Di na, parang nawawala yung schedule bigla. So,
0: nasira.
1: Oo. Parang, ayan na, may magbibilangan na naman, and so on. So, in those cases, parang hindi ko naman sa ano, we can show our parents that we honor them by, alam mo yun, yung parang hindi na tayo kailangan sabihan talaga.
0: Mm-hmm.
1: Yun. And nakakatawa din yung sinabi dito ni Alwin and Sian, yung pagdadala ng yung konting surprise sa ating mga parents. Yung tipong hindi naman... Kahit walang special day,
0: mm-hmm.
1: kahit walang special event,
0: mm-hmm.
1: eh gumagawa tayo ng efforts to make them feel a little more loved. Mm-hmm. Diba?
0: Alam mo yung simpleng pagpasalubong ng paborito nilang pagkain.
1: Mm-hmm.
0: Masaya na sila dun eh.
1: Yes, tama.
0: Diba? Ikaw ba, alam mo ba ang paboritong pagkain ng parents mo?
1: Hindi. Oo, hindi ko alam kung anong favorite food nila kasi.
0: Alamin mo na ngayon.
1: Pero alam ko yung timpla. So kunwari okay. Sabihin natin na pag gantong luto, may certain timpla sila na mga hinahanap.
0: Yun yung na-master.
1: Yun yung mas familiar okay. ako kaysa sa mga specific na dishes. Wow.
0: That's good.
1: Ganyan
0: no.
1: Yung tipong alam mo yun, yung parang halos everyday makakarinig ka na. Ay. Matamis. Ay, maalat. Okay. Yung mga ganyan. Tapos, eventually, okay, makukuha mo yung perfect na timpla. Yan. Iba yung timpla ng aking tatay. Iba din yung timpla ng aking
0: nanay. Ano
1: yung
0: dalawang putahe ka every meal?
1: Bahala na silang hanapin yung balance.
0: Pero alam mo, kuya, habang tumatanda, nare-realize ko yung nafe-feel din ng parents ko kapag kaming magkakapatid ay nag-aaway-away sa gawaing bahay. Kasi ngayon, may mga pamangkin akong kasama sa bahay. Tapos kapag, alam mo, uutusan mo sila, o sample, si Marha. Marha, magwalis ka nga. Tapos ipapasa niya kay Kuya Raven.
1: Nako.
0: Ay, ganito pala yung nafe-feel ng parents ko na galing sa trabaho tapos magpapasahan ng chores. Ay, masakit pala sa ulo. Well, parang
1: naririnig mo yung ano eh. Maririnig mo yung ano ba to? Parang chain of command yung nangyayari. Pero one of the things na siguro na-appreciate ng ating parents is pag hindi na tayo pag asing sunod diretso. Kaya kasi ako nasanay ako dati na teka lang, saglit, ganyan. Tapos pag tingin mo, wala, naghugas na yung nanay mo.
0: Pero padabog na.
1: Dan-dan-dan-dan. Di syempre, ikaw maghanap ka ng dapat mong magawin to compensate for the task na ginawa niya na. Mm-hmm. Para pagkatapos ng nanay mo, tipong ano, ay, patapos na ako dito.
0: Kapag ginawa, ang
1: paraan lang.
0: Lagot ka na. Okay.
1: Oh, tapos ano, magpapakabait ka for a specific time. Ganyan. Tapos anuhin mo naman yung mood ng mga parents.
0: Pero alam mo, kuya, going back ngayon na tayo, alam mo yun, medyo young pa rin. Mm-hmm. At going back dun sa mga araw-araw na yun, parang that makes our childhood unforgettable din.
1: Yes, a little bit colorful yes. at the same time. Yung mga banters yung tinawag. Hindi, I don't know, hindi violent. Joke lang.
0: Masaya din naman.
1: Yes, yung mga ano nyo, asara nyo na mga kapatid nyo. Mm-hmm. Yan. Meron kami dati sa aming magkakapatid. Ang tinatawag namin dun is English Hour.
0: Wow.
1: So, pagkatapos kumain, may isa sa amin na magsasabi na, okay, it's English Hour.
0: Oh, ang galing
1: ibig
0: naman
1: sabihin nun. Yan, mag-i-Englishan kami lahat.
0: Okay.
1: Pero tapos, kung sino yung magtatagalog, siya yung maghuhugas ng pinggan.
0: Ay.
1: Yun. So,
0: sa loob ng isang oras.
1: Sa loob ng isang oras,
0: mag-i-English. Paano kung walang natalo?
1: Pag walang, may matatalo dyan.
0: Ay, oo.
1: Kasi, ang dadaldal namin sa bahay, pag ganyan, pag English Hour. Pwede. Kaya naman, minsan, yung isa is, yung mga slang ang ginagamit. So in those moments, yung parang mas naano namin siya. Tapos minsan yung nanay namin sumasali. Pero hindi siya nag-i-English. Yung ano lang, ano ba yan? Kung hinugasan nyo na ba yung mga pinggan? Yung tipong ganun ba? Yung tipong typical nanay na kung diniretso nyo na lang baga na gawin yung isang bagay, edi hindi na sana kayo na ano, kumbaga nag-stay pa yung hugasan for an hour.
0: Ano yan? 3 times a day?
1: Hindi naman siya 3 times a day.
0: Lang.
1: Parang kunwari, ano, per meal. Yan.
0: Okay. So, 3 times a day yun.
1: I mean, per meal. Kunwari, isang beses sa isang araw.
0: For example, lunch.
1: Yes, kunwari, lunch. Okay. Tapos nagsabi na, it's English hour. O, di mag-i-English na kami. Ganyan.
0: Parang lagi kayo nasa minute to minute, no? So, ang galing nun.
1: Tapos, ang nakakaano niyan, yung kapatid kasi namin na panganay, medyo ano siya mang-asar sa grammar.
0: Ay, perfect.
1: Yan. So, pag namali ang iyong English, aba naman. Hindi mag, yung tipong aasarin kanya talaga dahil dun sa grammar mo. Kaya naging, ano ko din yun eh, naging insecurity ko din ng grammar dati. So, yun yung mga ano, yun yung mga ways na parang seemingly medyo pa joke-joke. Pero na-ano natin, na-appreciate natin yun, and at the same time, na-appreciate din ng ating mga parents.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Tingnan natin sa ating Facebook Live.
0: Uy.
1: Kung anong kasagutan ng ating mga TMT. Sabi ni Teacher Chen. Hello po, Teacher Chen. Sabi niya, payat ka sa screen.
0: Uy, kahit in person din naman. Huwag mo sabihin sa screen lang ate. Mm-hmm. Pero syempre binabati rin natin ang mm-hmm. ating ka-team G.
1: Yes.
0: Na si Ate Ray Chanokos ng Happy Mother's Day.
1: Yes.
0: Advanced Happy mm-hmm. Mother's Day. Ang aming ate na tumayong nanay sa mm-hmm. aming lahat. Happy Mother's Day ate.
1: Yes. And sabi din ni Teacher Chen, Advanced Happy Mother's Day, Catherine Joanne Melgar.
0: Yes.
1: And Angel Siwala.
0: Mm-hmm.
1: Yun. And nag-reply naman. Oh, yan. So, nagpa-thank you si Catherine Jo Admelgar. Thank you, ate. Advance Happy Mother's Day din sa'yo.
0: Nag-happy. Ayun. Nagbabatian mm-hmm. na sila sa ating ano, no, Facebook page. Facebook mm-hmm. Live.
1: Yes. And sabi naman ni Paul Anthony Esther Cafort, para kayong sa UP Movie.
0: UP Movie?
1: Ah, App Movie. Sorry. Tama ba? App?
0: App ata.
1: Oh, parang app nga to eh.
0: Oh.
1: Hi po, from LA, Legazpi area.
0: Wow. Mainit ba dyan sa LA? Mm-hmm.
1: Parang ang layo ah.
0: Mm-hmm.
1: Naka-LA. Anyway, so yun yung makasagutan ng ating mga ka-TMT.
0: At pwede pa silang mm-hmm. humabol, Kuya Alvis. Mm-hmm. Pwedeng-pwede nalang isend ito sa ating contact numbers. 0998-843-0573. At pwede pang humabol sa ating Facebook Live ngayon sa ating Facebook account, FEBC, Bicol-Kiri, 104.3 The Way FM.
1: Mm-hmm.
0: At sa ating YouTube at Instagram, pwedeng-pwede nyong i-search yan under FEBC, Bicol-Kiri, 104.3 DWAY FM. Meron din tayong online streaming under bit.ly/DWAYFM. At sa ating mga chatters na miyembro ng ating messenger,
1: mm-hmm.
0: you can search and send your pabates and kasagutan sa ating Carrion's official GC.
1: Mm-hmm. With that, pakinggan muna natin yung ating second song this noon.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon tanghaling ito, ang kantang Mapa by SB19. At susundan nito ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan. And with that, huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang programang TNT or Lunch Break Cafe on air.

0: ating kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
1: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: What's hot?
6: What's not?
5: What's cool?
6: And what's lame?
7: What's trending?
5: What's fading?
8: Let's talk about it. Here at Trending Now Talaga.

0: Trending na talaga ang patuloy na usapin tungkol kay Carlos Yulo at sa kanyang pamilya. Muling naging mainit na usapin online ang pamilya ng Olympic gold medalist Carlos Yulo matapos muling mapansin ng netizens ang umano'y cryptic posts ng kanyang ama tungkol sa paggalang sa magulang. Kasabay ng mga ulat na mas nagiging malapit muli si Carlos sa kanyang mga kapatid. Nagsimula ang public discussion noong 2024 matapos maging usap-usapan ang umano'y hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Carlos at ng kanyang pamilya. Kabilang sa mga lumutang na issue noon ay ang tungkol sa finances, personal relationships at umano'y tensyon sa loob ng pamilya. Kalaunan ay nagsalita si Carlos tungkol sa kanyang panig, kabilang ang kanyang saloobin hingil sa trust, privacy at pamamahala ng sa kanyang kinita bilang atleta. Sa mga nakaraang buwan, napansin naman ng publiko ang tila muling paglapit ni Carlos sa kanyang mga kapatid. Lumabas pa sa ilang ulat at social media posts ang kanilang pagsasama sa ilang family-related gatherings at celebrations. Dahil dito, mabilis na nagkaroon ng haka-haka online sa posibleng may sarili ring hindi pagkakaunawaan ang ilang kapatid sa kanilang mga magulang. Gayunpaman, wala pang direktang pahayag mula sa mga kapatid na nagpapatunay sa mga spekulasyong ito. Sa ngayon, malaking bahagi ng diskusyon ay nananatili batay sa obserbasyon ng netizens at interpretasyon sa social media activity ng pamilya. Mas lalo naman naging sentro ng usapan ang ama ni Carlos matapos kumalat online ang ilan niyang Facebook posts at stories na tumatalakay sa mga temang honoring your parents, respeto sa magulang, pagpapahalaga sa pamilya at mga anak na di umano'y nakakalimot sa pinanggalingan. Bagamat walang tahasang pinangalanan sa mga posts, marami ang mga nag-ugnay dito sa kasalukuyang sitwasyon ng pamilya dahil sa timing ng mga ito. Sa social media, lalo na sa Facebook, TikTok at Reddit communities, naging hati ang opinyon ng publiko. May ilan na naniniwalang normal lamang para sa isang magulang ang ipahayag ang kanyang damdamin online. Habang ang iba naman ay nakikitang posibleng anyo ito ng parinig o emotional pressure sa publiko. Dahil dito, muling nabuhay ang mas malalim na usapan tungkol sa family boundaries, utang na loob, emotional responsibility, financial independence, at ang papel ng social media sa pribadong problema ng pamilya. Kapansin-pansin din na nagbago ang tono ng public opinion kumpara noong unang lumabas ang issue. Kung dati mas marami ang agad na kumampi sa argumento ng magulang mo pa rin sila, ngayon ay mas marami ng netizens ang nagsasabing mahalaga rin ang boundaries, privacy at emotional well-being kahit sa loob pa ito ng pamilya. Ayon sa ilang observers, naging malaking factor din ang pagiging relatively calm at low profile ni Carlos sa mga naging public statements niya. Samantala, patuloy namang sinusuri online maging ang mga simpleng posts, reactions at public appearances ng bawat miyembro ng pamilya. Sa kasulukuyan, wala pa ring malinaw na indikasyon na tuluyang naaayos o lalong lumalala ang sitwasyon ng pamilya. Ngunit malinaw na ang usaping ito ay hindi na lamang simpleng family issue para sa maraming Pilipino. Para sa ilan, naging simbolo na ito ng isang malawak na diskusyon tungkol sa modern Filipino family dynamics sa panahon ng digital media. Habang patuloy na pinag-uusapan online ang bawat development, marami rin ang nananawagan na sana'y magkaroon ng pribadong pag-uusap at paghilom ang pamilya sa kabila ng matinding public attention na kanilang kinakaharap. Kaya para sa ating trending now talaga, pag-usapan natin ang mga paraan kung paano nga ba natin mas ma-honor ang ating mga magulang. Yan ang ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito dito lamang sa TNT Your Lunch Break Cafe on air. And yun na nga, gracious, ang ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito. Ang though hindi na natin hihimay-himayin kung ano nga ba ang mga probabilities ng mga nangyayari within their family, but rather, mas pag-uusapan natin yung mas mahalagang bagay, no? Ano nga ba yung mga paraan na mas maipapakita natin yung pag-honor natin sa ating mga magulang?
1: Yes.
0: Dahil, alam mo naman na may iba sa atin na pag sinabing honor your parents, matik yan. Kailangan parang yung iba, hindi ko naman po nila lahat, no? Yung iba is oftentimes nasasabi nila na i-ignore yung mga hindi magagandang nangyari between within the family, 'di ba? So paano nga ba natin maipapakita or ano nga ba yung ilan sa mga paraan na makakapakita tayo ng real and practical ways of honoring

0: para magkaroon ng division sa family.
1: Yes.
0: Diba na parang minsan ang hirap ng kausapin ng mga anak dahil lang ang tingin natin sa parents natin ay someone in the authority na parang okay kapag nagsabi ako sa kanya ng nararamdaman ko, baka magalit pa sila or mahirap minsan, Kuya Alves, maging open. Di ko nilalahat, sabi mo nga, hindi natin nilalahat, pero may mga bagay or may mga pagkakataon na minsan nagkakaroon na din talaga ng division sa family because of misinterpretations.
1: Yes, yes. Alam mo ba, I have been asking that question for quite some time now. And meron siyang, I've heard this lesson sa aming church na maganda yung ano, maganda yung pagkaka-correlate ng mga bagay-bagay. Ganito pala siya. Kasi especially sa mga families na mga believers, no, sa mga mananampalataya. Mm-hmm. Kasi kung ikaw is believer, kung ikaw ay mananampalataya and yung parents mo din ay mananampalataya,
0: Yes. Then
1: ang relationship ninyo, hindi na lang kayo parang child and parent, but also brothers and sisters in faith.
0: Yes.
1: Diba? So, ikaw, yung nanay mo, sister in faith mo siya, and yung tatay mo is brother in faith mo na. And similarly, yung father mo, brother in faith ka na rin, and the mother is also, basta ganun yung naging dynamics when it comes sa spiritual. So, ngayon naman, isa sa mga kaakibat din ng isang mananampalataya is to correct the brothers and their sisters in faith.
0: Mm-hmm.
1: So, ngayon naman, kung ikaw, nagkamali yung iyong nanay, nagkamali yung iyong tatay, you also have the responsibility to correct them with respect, with love, with the aim of restoring them.
0: Yes.
1: Kasi pag hindi mo din yun nagawa, edi may failure ka din. Kumbaga, nagkaroon ka rin ng omission, parang na-omit, parang hindi mo din nagawa yung dapat mong gawin na responsibility sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Same as your parents din, di ba? Being your parent and being being sila din ay also your brothers and sisters in faith, eh sila rin, may ano din sila, may responsibility din sila to correct you.
0: Yes.
1: So, it goes both ways. Kasi nga, di ba, it's not just let's honor our parents, but also the reminder is also there to sa mga parents to not provoke their children to anger. Diba?
0: Respecting each other's. Diba?
1: And at the same time, hindi lang siya puros hindi i-honor. Pag sinabi kasi, yung iba kasi, pag sinabing ano, may misconception yung ilan sa atin na pag sinabing honor the parents, complete obedience yung nai-equalize nila dun sa honoring our parents. When complete obedience only belongs to God.
0: Yes.
1: 'Di ba? So ngayon pag nagkaroon ng mistakes ang ating parents kasi 'di ba, ang ating parents naman, same with the child, we're humans. We are prone to make mistakes. We are not perfect. So paano ngayon mag-meet halfway, 'di ba? So kailangan ng love, kailangan ng acknowledging na we are all under the grace of our God.
0: Yes.
1: So ayan. So given those things na aming na-lay down sa inyo mga ka-TNT, so napakahalaga na malaman din natin kung ano yung iba pang mga totoo at practical ways of honoring our parents. Yan, kasi 'di ba dun sa sinabi nga natin, no, complete obedience only belongs to the Lord. E paano pala pag may binibigay na yung ating pag may sinasabi na yung parents natin o yung anak natin na taliwas sa gusto ng Lord? Excuse me, nataliwas sa gusto ng Lord, di ba? Do we still obey yung mga ganong situations or yung mga tao? Di, hindi na, di ba? We should obey fully God.
0: Tama.
1: And secondary na lang yung mga iba pang authorities na sinad sa atin ng Lord. Pero, syempre, we need to submit. Yun. So, with the reminder that si God lang yung nararapat mabigyan natin ng full obedience, narito yung ilan sa mga practical ways of honoring our parents. Una na dyan, syempre,

0: Ikaw ba, Gracious, nagkaroon ka na ba ng disagreement with your parents?
1: Ay, oo, Kuya Alves. Oo, marami ng beses at pagkakataon na nangyari yan.
0: So, how was your response? And how was their response in the disagreement?
1: Siguro magkaiba yung nangyaring responses to both parties, to both sides. Siguro nung dati at ngayon na I already have Jesus in my life, Kuya Alves. Siguro dati, I tend to, alam mo yun, kapag pinapagalitan nila ako, kapag kinokorrect nila ako, walang ibang namumutawi sa aking puso kundi galit. Oo, hindi nyo ako naiintindihan. Galit ako.
0: Yan ang madalas na sinasabi ng mga anak, no? Hindi nyo kami naiintindihan.
1: Naging linya mo rin ba yun?
0: Hindi.
1: Hindi, wow, perfect. Perfect son. Pero siyempre, siguro, ako maraming beses. Sobrang daming beses dati na dumating sa point na nare-realize ko rin after the argument na na-disappoint ko ang mother ko, na-disappoint ko ang father ko dahil sa mga, alam mo kuya, ano, hindi ako pala sagot. Medyo lang. Oo. Medyo lang. Medyo lang.
0: Gano'n ka medyo?
1: Ganito. Basta medyo lang. Oh, light lang. Tapos, alam mo yun na mafe-feel mong nahe-hurt sila kapag nasasagot mo sila. Pero, glory to God, tinuruan niya ako how to tame. Alam mo yun? At kung paano kumalma. At paano...
0: Maghunos dili.
1: Yes. Kasi syempre, tao lang din tayo. Na po parang yung emosyon natin minsan, parang di mo rin maiwasan ng gigigil. Kasi minsan, hindi rin naman talaga nila naiintindihan kung ano yung pinagdadaanan natin.
0: Kung ano yung mga pinanghuhugutan ng isang anak.
1: Minsan, the truth, that is the truth. Hindi nga nila alam. So, paano nila maiintindihan? Ako kasi kuya, hindi ako pala open up. Hindi ako mag-open up pag hindi ako okay. Kapag hindi ako okay, ako lang to. So, hindi nila ako maiintindihan dahil hindi ako nag-open up. Pero isa sa pinaka na bago sa akin, Kuya Alves, ngayon ay yung grabbing pagbibigay ko ng respeto at pag-ibig sa parents ko.
0: Yes,
1: na dumating
0: tama.
1: Sa punto ko, hindi talaga okay, hindi talaga tama, parang may mali talaga. Pero, I tend to realize na hindi kabawasan sa aking pagiging anak kung ako ay iintindi ng isang magulang. Hindi ako nabawasan bilang isang tao. Siguro, in that way, syempre may mga araw na nasasagot ko pa rin sila. Pero later on, mas marami na yung bilang ko sa kamay ko kung saan pinili kong intindihin sila, kuya. Yun yung naituro sa akin habang ako ay lumalago at lumalaki with the Lord. Na tama nga yun, no, kuya, sinabi mo kanina na kapag ikaw ay nasa isang Christian family, matututunan mo din kung paano intindihin ng genuine at mahalin ng genuine yung mga tao sa loob ng bahay.
0: Yes, tama.
1: Kami kasi kuya, ang settings namin sa loob ng bahay, ay katulad nung dinescribe mo kanina sa example mo. Dumating sa point na parang kapag nagkakamali yung isa, ano ba yan? Ano pa naman siya eh? Ganon, di ba? Magkakasama pa naman tayo sa ganito eh. Parang ganon. Pero later on, marirealize mo rin na tao rin naman kami palang lahat.
0: Yes.
1: Na binabago at nasa proseso. So, at that point, parang, okay, mas gumaan lahat, Kuya Alves.
0: Tama. Ang ganda nun, no? And balikan lang natin yung sinabi mong rason, yung hindi nyo kasi ako naiintindihan. Yun yung madalas na sinasabi ng mga anak. Pero, in the same way, yung mga parents, yun yung isang reason na hindi nila basta-basta nasasabi. Kasi kahit sabihin ng parents natin na hindi nyo kami naiintindihan, hindi naman talaga natin maiintindihan, di ba? So, there's a lot of things na hindi sa atin nasasabi at na-open up din ang ating mga parents. And napaka-ano lang, no? Kasi, if we realize that thing na, hindi nila ako naiintindihan, but naiintindihan ko ba din sila?
1: Tama.
0: Fully, 100%. Mm-hmm. So, dito na papasok yung pagiging respectful natin sa ating mga parents kahit na medyo nagkakaroon tayo ng disagreement. So, we can still be respectful kahit na may disagreement tayo. Nakarinig ka na ba, Gracious, ng isang anak na sobrang galang sa kanyang magulang kahit medyo hindi na nagkakaroon ng pagkakaintindihan.
1: Siguro meron, yan. Pero mga nasa 5 years
0: yung
1: old siya.
0: Yung tipong kasi naman po, may mga emphasis pa rin ng respectful words. And alam mo yun, yung tipong nagko-control talaga.
1: Yes.
0: Kasi, goal nila is not to disrespect the parent. So, kasi diba sa Filipino culture, madalas lumalaki tayo na yung tipong magsasabi yung ating mga magulang na bakit ganito, ganyan. Kasi po, aba, sumasagot ka pa. joke lang po sa mga parents. No?
1: Uy, mamaya,
0: pero my point
1: nanonood
0: is...
1: Nanonood ang parents mo, Kuya.
0: My point is, yan. So, madalas lumaki tayo na yung pagsasagot is automatic na bastos.
1: Mm-hmm.
0: Kaya marami mga anak na hirapang magpahayag ng true feelings. Kasi, di ba, it's very important na maintindihan na hindi lahat ng disagreement ay disrespectful. Mm-hmm. So, mature communication is possible even during conflict. So, kung medyo maisi sa atin, whether yung parents or yung mga anak yung medyo nag-pent up na yung energy, yung
1: siguro
0: emotion.
1: Siguro kaya depende sa tono.
0: Mm-hmm.
1: Di ba, minsan napapasigaw na rin tayo. Pero alam mo yun, masakit yun sa tenga ng parents natin. Eh.
0: Yes. Actually, it hurts the parents.
1: Yes.
0: Pag sumisigaw yung anak.
1: Mm-hmm.
0: Parang, there was a time, ako na-experience ko na yan, mm-hmm. nasigawan ko ang isa sa aking
1: anak?
0: Mga magulang.
1: Akala ko anak mo.
0: Ay, hindi, wala pa na. Pero nasigawan ko yung aking tatay.
1: Okay.
0: Yan. And, for the, nung moment na nagawa ko siya,
1: mm-hmm.
0: may satisfaction.
1: Okay.
0: Pero grabe din yung guilt.
1: Mm-mm, totoo.
0: Na naramdaman mo afterwards nung nakita mo na yung impact nung nagawa mo. Yung parang nakita ko sa mukha ng aking tatay na na-hurt siya doon sa ginawa ko.
1: Masakit.
0: Oo, kahit na kasi ang nangyari kasi sa akin noon is may mga sakit ako. Tapos gusto ko na magpa-check up. Pero hindi namin basta-basta magagawa dahil pandemic.
1: Ay, mahirap.
0: So, alam mo yun, yung parang, sige, pili ka. COVID or yung mga
1: Paracetamol na lang.
0: Diba? Yung dami ko nung sakit. Tapos,
1: kasi before, kapag nung COVID days, kapag sinugod ka sa ospital, quarantine ka kaagad.
0: Yes, during yung medyo pa.
1: Kasagsagan.
0: Kasagsagan, diba? So, during that time, alam mo, parang wrong timing naman kasi yung mga sakit-sakit sa katawan na nangyari, diba? Kung kailan pa may global concern, saka pa siya nagsilabasan.
1: Wala, galit ka.
0: But anyway, so, during that time, alam mo yun, yung parang na masama na ang pakiramdam mo, hindi ka na okay. Tapos, papagalitan ka pa.
1: Mm-hmm.
0: So, I'm not justifying what I did. No? Mm-hmm. Pero, syempre, ikaw din naman, kung may masakit na nga sa katawan mo, at the moment, hindi mo alam kung mamamatay ka or kung anong mangyayari sa'yo, kung ilan yung mababayarin, yung mga babayaran nyo sa ospital, di ba? Tapos, papagalitan ka pa. I got carried away sa aking emosyon. Tapos, nung nasabi ko yun, nung nagawa ko yun, the guilt was so heavy. And nakita ko nun afterwards, mas naging yung tatay ko, parang bumawi siya.
1: Paano?
0: In the smallest things. Kasi ako medyo observant talaga ako.
1: Mm-mm.
0: So yung mga maliliit na bagay na yung tipong, bumili ko nari siya ng prutas, ganyan. Tapos sabi ko, masarap to ah. Kinabukasan, isang dalawang supot siguro.
1: Wow.
0: Ng mga prutas na same ng sabi ko, uy, masarap tong apple.
1: Okay.
0: Kinabukasan, bumili siya isang dalawang supot siguro ng apple and may iba pang assortments ng mga prutas, 'di ba? So, makikita mo yung effort ng tatay mo. Kasi siguro na-acknowledge din ng tatay ko na hindi na nga masama, ay masama na nga yung pakiramdam ko. And napagalitan pa ako. Pero bumawi talaga yung father ko during that time. And nung time na yon is na-guilty din talaga ako sa nagawa ko.
1: So, ano sinabi mo nung binigyan kang dalawang supot na prutas?
0: Wala. Pero na-acknowledge ko yun. Yung parang
1: na-feel
0: yung,
1: din naman
0: na-feel
1: siguro
0: ko
1: nung,
0: ano, na-feel ko yung ano ng tatay ko doon. So, there are ways, no, that we can disagree without disrespecting our parents. If I could, if we could turn, wag naman sana bumalik yung moment na yun. Ayaw ko na bumalik yung moment na yun. Pero I know how to respond better next, this time. Yun. So, yun yung una. Ano pa ba, Gracious, yung ilan pa sa mga paraan na pwede tayong maging practical sa pag-honor sa ating mga parents.
1: Oo, di ba sabi mo, we need to respect our parents, honor our parents. Mm-hmm. Sa loob ng bahay, magrespetuhan.
0: Mm-hmm.
1: And also, syempre, kailangan din nating i-appreciate. Kaya, yung mga bagay na ginagawa nila sa atin, yung simpleng pagbili sa'yo ng dalawang supot na prutas kung saan nasarapan ka, that is kind of expressing their love, di ba?
0: Yes.
1: Pero syempre, as we appreciate their sacrifices, yung mga ginawa nilang hirap sa buhay para lang mapagtapos tayo ng pag-aaral, para lang ma-sustain at mag-provide sa ating araw-araw, syempre, minsan, wag na rin din natin sanang i-ignore yung pain natin. Kasi minsan, alam mo kuya, yung salitang utang na loob.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Napakabigat ng salitang utang na loob. Pero alam ko naman na sa pamilya, hindi dapat yun ganun. Because everything that you did to your family or to each one of the member is out of love.
0: Yes.
1: That is unconditional. Pero minsan, bilang isang anak, ako aaminin ko Kuya Alvis, bilang isang anak, tinitingnan ko yun dati. Paminsan-minsan, na utang na loob ko sa aking mga magulang na kailangan ko siyang ibalik when the time is right. Na kapag ako ay nakapagtapos na, kailangan ko rin magbigay.
0: Ano na, nakaahon na tayo mula sa laylayan ng lipunan.
1: Alam mo kuya, growing up and habang ako ay nag-aaral, ang motivation ko para makagraduate, alam mo yun, makapag-give back. Pero it's not bad, diba? Siguro bilang isang anak na galing sa isang simpleng pamilya, yun din naman talaga yung goal nating lahat na makapagtapos at makatulong na rin sa ating mga pamilya. Pero minsan wala na rin. But we need to kailangan ilugar yung mga ganong bagay. Minsan kasi parang nakakalimutan na rin nating i-recognize minsan yung ating pain, yung ating minsan masakit na po. Pero dahil wait po, utang na loob ko to eh. No, di ba? Dapat we need to look at things na lahat ay ginawa at ibinigay yun sa atin because of unconditional love. Pero hindi din maiiwasan minsan na mararamdaman natin talaga yung mga bagay-bagay na yun. Pero sa ating second point ngayong tanghali, sabi ko nga kanina, appreciate their sacrifices, pero wag din natin i-ignore yung pain natin. Dahil maraming Filipino parents ang halos ibuhos na ang buong buhay nila para sa pamilya. Totoo yan. May mga magulang na nag-o-overtime araw-araw na nararanasan na natin ngayon ang overtime. At hindi natin maipagkakaila na nakakapagod.
0: Yes.
1: Yung iba nag-abroad, digtiis ng pagod o isinasantabi ang sariling pangarap para lang mabigyan ng magandang buhay ang mga anak. Alam mo, Kuya Alvis, minsan iniisip ko, siguro, kung hindi nag-asawa o nag-anak yung nanay ko, ano kayong pangarap niya sa buhay? Or, yung tatay ko kaya, kung hindi siya nagkaroon ng responsibilidad, or kung hindi kami dumating sa buhay nila, ano kaya sila ngayon without us? Minsan dumadapo yan sa aking isip. Pero totoong dapat itong ma-appreciate natin bilang isang mga anak. Minsan, dito nagiging complicated ang usapan dahil may ilang anak na natatakot aminin na nasasaktan sila emotionally dahil iniisip nilang wala silang karapatang masaktan. Dahil nagsakripisyo naman ang parents nila. The truth is, possible na grateful ka sa sacrifices nila at the same time, may pain ka rin sa ilang experiences mo growing up.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nito binubura ang kabutihan ng parents mo at hindi rin ito ibig sabihin na masama kang anak. Tao lang din ang mga pamilya. May moments of love pero may mga moments din ng pagkukulang. So real honor is honest. Hindi niya dinideny ang mabuti pero hindi rin niya tinitake away ang reality ng pain. Because mm-hmm. Kuya Alvis in this generation, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Tayo,
0: Gen Z kami.
1: This generation, alam mo kuya, yung may mga family, may mga anak na siguro sa movie na papanood ko to, yung sino-shoulder nila lahat ng responsibility.
0: Mm-hmm.
1: Dahil nga, tinitingnan nila ang mga bagay-bagay bilang isang transactional. Diba?
0: Yes. Mm-hmm.
1: Transaction to. Parang hindi pwede to. So, kailangan kong magpakasipag dahil ako ay may utang sa aking mm-hmm. mga magulang. Hindi ko nilalahat ulit. Pero hindi naman din talaga lahat ganito ang sitwasyon.
0: Yes.
1: Pero sana may mga sa mga breadwinners, mga mm-hmm. breadwinners natin dyan na tagapakinig na it's okay. It's okay to sometimes recognize your pain. Recognize that minsan napapagod ka din. At sana mga sa ating mga kapatid dyan at ating mga sa mga anak na nanonood, huwag nating tingnan ang mga bagay-bagay bilang isang bagay na dapat bayaran.
0: Mm-hmm.
1: Dahil alam ko naman sa aking sarili din na ang ating mga nanay at tatay ay binigay yon ng buong puso.
0: And they did it out of love.
1: Walang intensyon na, alam mo yon, yung wala silang intensyon na mahirapan ka.
0: Mm-hmm.
1: May mga sitwasyon lang, Kuya Alvis, na hindi inaasahan. Na syempre sa hirap ng buhay, bilang isang pamilyang Pilipino, yun din naman talaga tayo kilala, yung pamilyang nagtutulungan.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Pero yes. Sana this is a reminder na mga sa mga anak dyan out there na it's okay and it's okay to recognize that sometimes nahihirapan ka at hindi mo yun responsibilidad.
0: Mm-hmm. Diba? Yes, yes. And kumbaga, hindi lang din may mga parents na nagsasacrifice. Mm-mm. And at the same time, may mga anak din na nagsasacrifice, di ba? But all of that, majority kasi ng reason kung bakit tayo nagsasacrifice is because of one reason only. Dahil mahal natin yung ating mga anak at mahal din natin yung ating mga magulang.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Kaya grabe talaga, no? Pag sinabi ng sacrifice, may kunting kirot.
1: Sakit, oo.
0: Kasi may part of you na mawawala for the benefit of others.
1: Mm-hmm.
0: And parang ganun yung ginagawa ng parents. And on some cases, yung mga anak ay nagsasacrifice din para sa kanilang family. And which includes yung kanilang mga magulang.
1: Oh, kuya, I am glad to mm-hmm. do that. I'll be glad to do sacrifices para sa aking pamilya.
0: Mm-hmm. Diba? Or I believe many children would also agree, no? Na kung wala silang ma-sacrifice, the least na nasa isip nila is, I don't want to become a burden sa aking mga magulang. Diba? Yan. So, sa mga TNT natin na nakikinig ngayon, sana kung feeling mo ikaw ay burden, if you are loved, yan, hindi ka naging isang burden.
1: Tama.
0: Sabi dito ni Paul Anthony Estrica Fort, ganyan din pag gusto mo yung isang tao. Papatrending mo muna sa ayi-ayi hanggang maging totoo na yung nararamdaman.
1: Alam mo, kuya, may message ko siya. Okay ka lang? Sabi niya, sorry ate, wala akong load. Hindi ko nabasa yung topic. Nag-base na lang ako sa usapan yung dalawa. Sabi niya, explain mo na lang kay Kuya Alvis, baka mabanda ko. Ay, baka mawalan sila ng poging comment. Hayaan nyo na po si Paul. Pero sabi naman niya kasi dyan, Kuya Alvis, doon naman kasi nagsimula ang parents natin sa mga tuksuhan.
0: Ah.
1: O, diba? Nagsimula yun sa mga tuksuhan kaya may mga parents daw tayo ngayon. Nailusot.
0: Yun pala yung ano niya. Okay, sige. Nahalusot ka doon, Paul Anthony. Yun. So, ano no? So, may mga ganong instances din talaga, ano, na yung mga parents ay nag-uumpisa sa mga tuksuan.
1: Ay, oo. Yan, si May at si Pai, di ba? Meron silang sinasabing gano'n nung high school ako eh. O, dyan nag-phone si May tsaka si Pai. Ay, baka mahalata nila na.
0: Oo, baka, ano. Pero yung naalala ko nun yung love story ng aking mga magulang. Eh, nung una ko siyang narinig, mas napatawa ako kaysa nakilig.
1: Bakit? Comedy yan. Ba yan?
0: Parang ano lang siya eh. Parang sabi ng tatay ko eh, parang nag-date sila somewhere.
1: Wow.
0: Sabi ng tatay ko, kakasal na ako. Sabi naman ng nanay ko, ha talaga? Sino yung swerteng babae? Ganyan sabi ng nanay ko. Tapos sabi ng tatay ko, sino pa? Hindi ikaw.
1: Sa tingin mo ba na mana mo yung ganong karakter ng tatay mo, kuya?
0: Hindi. Hindi ako ganun kakorcho ko.
1: Wow, ang cute naman nun. Pero alam mo, sige, nasabi mo na nga yung, ano, yung kwentong love story lang dahil kay Paul, di ba? Dahil kay Paul, napakwento ta. Yung father ko, hindi niya first love ang nanay ko. Oo, meron siyang first love. Yung high school friend niya ata. Tapos yung mother ko ay nakilala niya. Ang nanay ko kasi, pinsan siya ng isang general. So, may antique shop. So, parang doon daw minsan napapatambay ang nanay ko sa antique shop. Eh, yung tatay ko ay personal security nung one of the generals or some of the officials. So, doon niya na-meet. Alam mo yung mga panahon ngayon, pag mahal kita, papakasalan kita agad.
0: Ay.
1: So, nagbunga agad ang pagmamahalan. Di ba? Siguro dati, Kuya Alvis, mga panahon nila.
0: Iba din, no? Oo. Ibang atake ng mga...
1: Parang mas bata, no? Sila nag-aasawahan. Ngayon, sa ating generation.
0: Kahit...
1: Sa ating generation.
0: For parents.
1: Oo. Minsan, masaya na tayo sa aso.
0: Oo. Sa mga aso, sa pusa.
1: Mm-mm. Minsan, 35, 30. Mm-mm. Talagang iba-iba din naman talaga kasi kuya, di ba?
0: Mm-hmm. Yes, mahal ng diaper.
1: Oh, mahal ng diaper. At saka na comment yan ni Paul for sure kasi in love yan, may crush yan.
0: Ay, kaya naman pala.
1: Kilala mo eh.
0: Siya yung...
1: Oh, pero moving on. Let's move on.
0: Nako, sige, ma-find out ko din yan. Anyway, tawa ka dyan, moving on.
1: Okay.
0: So sabi dito, ito pa yung ilang mga practical and real ways of honoring our parents. Mm-hmm. Which is, nako naman, huwag natin naman silang ipahiya in public places.
1: Ayan ang pinakaayaw ko, kuya.
0: Especially kung pwede naman maayos privately. Alam mo ba, ito ang siguro isa sa
1: Buti na lang nito yung artista, no?
0: Oo. Hindi. Ito ang isa sa mga pet peeves ko.
1: Ako din.
0: Pag, kunwari, ako ay nasa isang public place.
1: O baka may magtanong ano yung pet peeve.
0: Pag sinabing pet peeve, yung mga hindi mo talaga gustong mga bagay.
1: It's a no-no.
0: Yes, it's a no-no for you. Yung mga anak na hindi naman sa lahat, 'di ba? Pero may mga anak na makikita mo talaga na pinapahiya nila yung kanilang parents sa mga public places. Ako isa sa mga ano ko talaga is especially pag young. Pag sabihin natin na toddler age, pag medyo ano pa, okay, sige. Maintindihan mo pa.
1: Okay.
0: Pero pag yung sabihin nating 10 years old,
1: yung teenager.
0: Almost teenager, ganyan. Na pinapahiya publicly yung kanilang parents. I do not like that.
1: Yes.
0: Kasi 'di ba, ngayon may mga ano, may mga nauso yung mga pranks, ganyan. May mga nakakatawang pranks, pero at the same time may mga grabe naman.
1: Nakakaasar
0: na tipong mapapakamot ka sa iyong ulo, mapapakunot ang iyong noo, mapapataas ang iyong kilay. Kasi, tipong sabihin mo na, grabe yung sacrifice ng parents na ginawa sa'yo. Tapos, you treat your parents as if, like, it's nothing. Yung tipong, isa sa mga, ito talaga yung pinakaayaw ko. Pag may mga bata na, yung tipong to control yung decision ng kanilang parents, ang ginagawa nila is nagwawala, nagtatantrums. Magigets mo naman yung mga bata na ano, na hindi talaga nakokontrol yung sarili. Pero pag, alam mo yun, parang pinapahiya na yung parents, medyo parang gusto kong sabihin na halika nga dito.
1: Oo, kahit hindi tayo magkakilala.
0: Ano lang, pitik lang sa tenga. Though, not every child mm-hmm. is may intention ay pahaya yung parents. Pero pag over na, yung sinisigawan na yung parents, nang sisira na ng gamit. So, parang, ay medyo na ano ako doon. Medyo, ang heart ko ay bumibilis ang pag-ano. No?
1: High blood ka.
0: Medyo na high blood tayo doon. So, sabi nga dito, no, sa panahon ngayon, isang post lang, pwede nang maging national issue yung family problem. Mm-hmm. Minsan, kapag sobrang nasaktan ng isang tao, gusto niya magparinig online. Maglabas ng screenshots or gawing content yung problema. True enough, social media can feel like an emotional outlet. Mm-hmm. Pero hindi lahat ng sakit kailangan gawing online performance. Tama. Especially when it comes to family conflicts, no. Kung pwedeng wag na lang nating idamay pa yung public or wag nang i-inform yung public about that. Whether or not how hurt you are, may mga bagay na kailangan din natin lagyan ng boundaries.
1: Tama. Mm-hmm.
0: So, kung may problem sa inyong tahanan, it's best to speak privately about it. Resolve it within the family. Kung hindi pa, baka pwedeng may tumulong. Diba? And then, afterwards, kung hindi pa, edi, maybe an extra help would do. Mm-hmm. So, yun ang aking, yun ang ikatlong punto natin. Huwag natin ipahiya ang ating mga parents kung kaya namang ayusin privately.
1: Ano, nakakalungkot ko yan na may mga, di ba, syempre may mga social media platforms or television platforms dealing with those cases.
0: Ay, yes.
1: Family cases na kapag na-interview na sila, na parang ang petty naman nung rason. Na kaya naman, parang kaya naman tong pag-usapan ng personal, bakit tayo nakakarating doon?
0: Mm-mm.
1: Nakakalungkot yun, Kuya Elvis.
0: Baka nasa isang tahanan lang pala sila. Mm-hmm. Pero kailangan pang maidaan pa sa public platform. Mm-hmm. Huwag naman ganun. So, yun yung ikatlong punto, which is huwag natin ipahiya sila kung pwede namang maayos privately.
1: Yes.
0: Ano pa ba yung ilang mga practical ways dyan, Gracious?
1: Okay. Ang ating pang-apat.
0: Mm-hmm.
1: Fourth practical way is tulungan sila kapag kailangan nila. Hindi lang financially. Minsan kasi kapag sinabi agad natin yung salitang tulong, automatic pera.
0: Yes.
1: No.
0: Tama.
1: Alam mo yung mga nanay, tatay natin, tumatanda na kasi yan. Not all the time. Siguro oo, kailangan naman talaga natin.
0: Basta na kailangan yung mga adults ng kagaya natin.
1: Kagaya namin. Pero hindi natin maipagkakaila na ngayon, oras na rin ang nawawala sa kanila.
0: Tama.
1: Diba?
0: Ibang resources.
1: Iba. Minsan, may mga panahon ako, based on my own experience, no? Minsan, kailangan nila ng tulong. Ako kasi, si father ko, ang mga runs niya sa akin, kailangan niya ng tulong kasi sa church, meron siyang problema or may member ng isang church. No, ang pwede kong maitulong doon ay upuan siya kasama ng may isang mainit na kape at paborito niyang tinapay.
0: Mm-hmm.
1: Sige pa, ganito gagawin mo.
0: Mm-hmm.
1: Dumating sa point, meron niyang crush sa simbahan namin. Pero hindi siya pinapansin. Sige pa, itong gawin mo. Di ba, not all the time. We talk about money.
0: Mm-hmm.
1: Most of the time, we need time for them.
0: Yes. Diba? Hindi, kunwari, lumapit yung ating mga magulang. Nak, may problema ako. Ito na, 20,000. Tada!
1: Nice!
0: Hindi yan game show. Actually, alam mo ba, isa yan sa profound realizations ko na hindi pala porket humihingi ng tulong ang isang tao, pera yung solusyon agad.
1: Tama.
0: It made me realize in this one specific situation where someone was asking for help.
1: Mm-hmm.
0: And then, ang nabigay is money. Pero ang naging reaction niya is, di naman to yung tulong na kinakailangan ko eh.
1: Mm-hmm.
0: So, parang nung nakwento sa akin yung ganun situation, I was like, grabe pala no. Sanay tayo kasi nasa society, sa ating sa mundo,
1: mm-hmm.
0: almost everything can be solved by money. Pero not all problems eh pera ang solusyon. Tama ka dun, Gracious, mm-hmm. no? Ang ganda nung sinabi mo na minsan time ang kailangan na help ng ating mga magulang. Yes. They want to simply pakinggan mo sila, mm-hmm. makasama ka nila, and alam mo yun, tulungan mo sila sa mga maggawaing bahay.
1: Mm-hmm.
0: Di ba ang gagan? Simple things, pero akala kasi natin pera ang solusyon sa lahat ng problema.
1: Kasi yun ang yun atin eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero syempre, di ba kuya, dahil sila ay tumatanda na,
0: mm-hmm.
1: there are also things in their life na limitado na rin.
0: Yes.
1: So, nabanggit mo yung gawain sa bahay.
0: Mm-hmm.
1: Di na nila kaya, minsan, yung lakas na kaya nilang mabuhat ang isang baldeng tubig,
0: mm-hmm.
1: dati. Ngayon, dalawang balik na lang, hindi na nila yan kaya.
0: Tama.
1: So, ang ko, lagi kong sinasabi dun sa bunso naming kapatid, since siya ang laging kasama ng tatay namin, kapag kaharap mo ang papa, bitawan mo ang phone mo.
0: Mm-hmm.
1: Kausapin mo ang papa. Kapag kasama mo ang papa, make him feel that you are there.
0: Present.
1: Mm-hmm. Diba? So, sa mga teenager, sa mga youth natin na nakikinig ngayon, na medyo may edad na rin ang kanilang mga parents, well, this is a reminder to give time. No? Ay, wait lang, wala pa kasi akong trabaho. Bata pa ako, nag-aaral pa ako, hindi ko pa kayang tulungan ng parents ko. Well, as we said a while ago, hindi lahat ng oras, pera ang kailangan nila.
0: Mm-hmm. Yes, baka minsan hindi na din kayang mag-stretch ng nanay or tatay mo para kumuha ng isang bagay. Pag nakita mong ganun na, tulungan mo na agad.
1: Oo, simple lang naman yung timplahan mo ng kape.
0: Oo, diba? Baka minsan they just need someone to hear them out.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Sino yung best person for that? Eh, yung sarili nilang anak.
1: Tama.
0: 'Di ba?
1: Lalayo pa ba tayo?
0: Unless yung anak yung problema.
1: Tayo, mahirap 'yun.
0: Oo, edi naging ano katuloy. And I think ito na lang yung last natin, Gracious, okay. No? Which is, I believe, ito yung kulang sa ating mga anak.
1: Mm-hmm.
0: Let's learn their story, not just their role as parents.
1: Ang ganda nun.
0: Kasi tayo, 'di ba? Balikan natin yung madalas na reason out ng mga nakakabata sa atin or tayo. Mm-hmm. Hindi mo ako naiintindihan.
1: Oo.
0: Well, maybe our parents can't understand us, pero tayo ba naiintindihan ba natin sila? 'Di ba? We just know them from the perspective of a parent. Pero hindi natin alam kung ano yung buhay talaga nila. Nung sila ay bata pa, nung lumalaki sila, nung young couple pa sila,
1: mm-hmm.
0: 'di ba? And so much happened within that span of time na hindi mo alam. Kasi ang nakikita mo lang ngayon is yung problema ng sira mong cellphone. Na wala kang load.
1: Wala kang laptop.
0: Gusto mo ng ano, ng medyo luxury, ano.
1: Oo,
0: dahil reflex mo lang sa mga classmates mo. Oo. Na yung parents mo nga, baka typewriter, hindi pa sila nakahawak.
1: Tama.
0: Diba? We live in a generation and in a time na, aminin man natin sa hindi, may pag-clout chasers tayo.
1: Ay, totoo.
0: Mm-mm. We want to be seen, we want to feel validated, we want to be in. And in those cases na minsan baka hindi na provide sa atin ng mga parents natin yung wants natin, they can only do the needs of natin. Minsan nagtatampo tayo, nagagalit tayo sa ating mga parents. And may mga quirks, may mga habits siguro yung mga parents natin na hindi natin gusto.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag nalaman natin kung ano yung pinanggalingan ng mga ganong quirks nila, ng mga ganong habits, baka mas mag-deepen pa yung pagmamahal at pag-understand mo sa iyong mga parents.
1: Yes.
0: Kasi 'di ba? It's also their first time living.
1: Yeah, tama.
0: It's also their first time being parents.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Wala naman sa ating may ano, wala naman sa ating may pa-second chance in life. Mm-hmm. Kung meron man, baka siguro naka-survive sa isang accident ganun. Pero generally speaking, we all only have one chance at life. And they too, this is their first time living. So learn their story.
1: Mm-hmm.
0: Huwag kang mag well, sometimes siguro nakakasawa yung mga kwento nila na tumatawid kami ng 10 bundok, nagsasagwan kami sa 10 lawa.
1: Ay, hindi mo alam kung totoo. Diba?
0: Nag-aalatarsan kami para lang makapasok sa aming eskwela.
1: Pero malay din naman natin, diba?
0: Parang, syempre, kumbaga, let's ask questions. Let's learn their stories.
1: Mm-hmm.
0: And from that, baka mas makakuha ka pa ng panibagong perspective on why your parents are like that.
1: Tama. Sometimes, di ba?
0: Sige.
1: We love talking about our traumas in life.
0: Yes.
1: Not knowing they also have traumas
0: in
1: their life.
0: Na hindi sila nabigyan ng chance to talk about.
1: Di ba? Mm-hmm. Until now, kinukubli nila because they need to take care of you.
0: Ay, diba? Tama. Oo.
1: Minsan kasi in this life, we need to understand na hindi natin kailangan ng mga magagarbong bagay.
0: Mm-hmm.
1: In this life, siguro yes, sa pag-aaral,
0: mm-hmm,
1: kailangan natin. Pero in this life, we need to understand that the most important thing in this life is time.
0: Mm-hmm.
1: You cannot grab another chance of time kapag ito ay lumipas na, Kuya Alves.
0: Yes, yes.
1: That's the beautiful thing I can share sa ating mga ka-TNT ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Syempre sa ating mga kabataan, this is a very perfect timing yung ating topic dahil nga papalapit na rin ang ating Mother's Day.
0: Mm-hmm.
1: Magpasalamat dapat yung mga mothers sa atin kapag meron silang bouquet of flowers, baka mm-hmm napanood tayo ng mga anak
0: mm-hmm
1: nila.
0: Yes.
1: Pero anyway, no, this is a reminder. Love them.
0: Mm-hmm. Yes. And alam ko you may have, sa ating mga TNT na nakikinig ngayon, I know you may have some hurts
1: mm-hmm
0: with your parents, pero let's also try to expand our horizon and vision. No? Baka sila din, may mga hurts din sila from their past life na hindi pa nare-resolve. You have the chance, ka-TNT, especially kung bata ka pa.
1: Mm-hmm.
0: You have the chance to talk about your pain, your hurts, your trauma, pero sila, maybe hindi sila, it's not easy for them to share those things right away. So what you need to do is listen and show them more love and appreciation, the TNT. And syempre, as an act of love, include them always in your prayers. Siguro yun na yung pinaka-best, no?
1: Mm-hmm.
0: Ipag-pray natin sila, isama natin sila sa ating panalangin dahil the Lord hears our prayers. So, ka-TNT, sana naging gabay itong pag-usap namin ngayon, no? Para mas ma-appreciate mo at mas maipakita mo ang pagmamahal mo sa iyong mga magulang. Yun. Gracious, mm-hmm, sa ating pagtatapos, okay lang ba ang i-request kita na ipag-pray ang ating mga ka-TNT, whether sila man ay anak or isang magulang?
1: Mm-hmm.
0: Yan, sige.
1: Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin ngayong tanghali. Panginoon, maraming salamat po sa ipinagkaloob niyo pong araw sa amin ngayon. We are praying for all the daughters and son, Panginoon. Lord, nawa po, bigyan niyo po ng kalinawan at bigyan niyo po ng isang matatag na pundasyon ng relasyon namin sa aming mga magulang. Panginoon, para sa aming mga parents, nagpapasalamat kami sa kanilang buhay. At Panginoon, walang aksidente sa mundong ito. Kami po ay iniligay mo sa isang pamilya dahil sa isang napakalaking rason at misyon, Panginoon. At hayaan niyo po kaming gawin yun, Panginoon, sa bawat isa. Lord, let love prevail in each families. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on air. Sana kayo ay na-inspire. Sana kayo ay may mga napagnilay-nilayang mga bagay-bagay, mm-hmm, no? And at the same time, why may you spend time with your family, with your loved ones. And let's not forget, no, na it's also their first time living.
1: Tama.
0: And with that, nakasama niyo po kami sa programang ito. Ako po si Alvis Ray Aison.
1: At ako si Gracious Camille Dalde.
0: And pasalamatan rin natin si Don Ramon Diaz na ating nakasama sa technical side. We will be seeing you soon. Ingat, God bless, and bye-bye! It's your sad reality.
2: Hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

恁做儿女的，要凡事听探父母，因为这是主所喜悦的，记载在哥罗西书三章二十节。

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Buong karangalang inihahandog ng Far East Broadcasting Company. Ang dulang! Tanika lang! Lagot!

0: ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Unang Pedro 2:2. Ako po muli si Christine Bautista, ang magpapatotoo sa inyo dito sa Tanikalang Lagot kung papaano ang sumunod sa kalooban ng Panginoong Hesukristo ay napakahirap sa bagong mananampalatayang katulad ko na talikuran ang dating nakasanayang hilig ng kabataan noong hindi pa ako ganap na kumikilala sa Panginoong Hesukristo. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo na pasisimulan ko sa pagtira ko sa aking ate na matagal ng mananampalataya ng Panginoong Hesukristo.
1: Christine, ipinagkatiwala ka sa akin ng ating mga magulang. Kailangan sumunod ka sa patakaran ko.
2: Eh, ate, ano naman nung dapat kong sundin sa mga patakaran mo?
1: Kinakailangan sumama ka sa akin sa dinadaluhan kong panambahan. Pangalawa, kinakailangan lagi tayong magkakaroon ng devotional time.
2: Ha? Eh, ano yung devotional time?
1: Ito ang pagbabasa natin ng ilang talata sa Biblia. Ano ang aral na makukuha natin sa ating binasa at magtatapos tayo sa pananalangin?
2: Ay, naku! Papaano ang Yossi at alak ko?
1: Bawal din nga pala ang paggamit mo ng internet. Maliban kung gagamitin mo sa pag-aaral. May tanong ka sa patakaran ko?
2: Wala, ate. Ito na nga bang sinasabi ko. Mas mahigpit pa sa sinturon itong ate ko.
1: Munti ko nang makalimutan.
2: Ano yun, ate?
1: Bawal na bawal kang mag-boyfriend.
2: Ate, wala namang masama kung mag-boyfriend ako.
1: Sa'yo walang masama. Ilang taon ka na ba ngayon?
2: Pa-15 na.
1: Kabata-bata mo pa. Doon ka nakitulog sa nakilala mong lalaki sa internet. 3 araw pa lang kayong nagkakilala. Bigla mo siyang sinagot at gusto mo na agad sa kanya?
2: Sorry na, ate. Pas na yun. Huwag mo nang ipaalala sa akin. Eh, nabola niya ako eh.
1: Kaya nga. Hindi ako papayag na muli kang mabola. At hindi ka na rin pwedeng uminom ng alak at magyosi.
2: Ouch!
1: Maligo ka na pala at magbihis. Pupunta tayo sa church. Sunday ngayon.

0: Nakakapagod sa simbahang to. Hindi naman pwede akong tumakas. Bantay sarado sa akin si ate. Ay, bad trip!
1: Christine, alam kong hindi ka mapale. Wala ang atensyon mo sa pag-worship sa Panginoon.
0: Ate, enjoy ko ang sumama sa iyo rito at makinig sa mensahe ng pastor.
1: Hindi ko nakukontrahin ng sinabi mo. Magsisimula na ang pangangaral ni pastor.
2: Salamat sa mga bagong mukha sa ating pananambahan. Ang pakikinig ng salita ng Diyos ay napakahalaga, lalong-lalo na sa panahon ngayon ng COVID. Salamat sa Diyos at pinayagan tayo ng gobyerno na magtipon-tipon basta't huwag aalisin sa mukha natin ang face mask.
0: Pinapahalagahan ng pastor dito ang kalusugan. Sumusunod siya sa sinasabi ng Department of Health.
2: Sa panahon ng kumakalat na virus, ang Diyos ang ating manggagamot. Pero kahit siya ang ating manggagamot, huwag nating abusuhin ang ating sarili.
0: Tama si Pastor. Huwag ko naman aabusuhin ang aking sarili sa pag-inom ng alak at pag-yosi. Pero hinihila ako ng aking sarili. Natatakam ako sa bisyo at makipag-fling-fling sa mga lalaki.
1: Christine! Nakikinig ka ba kay Pastor?
0: Oo, ate.
2: Babasahin ko sa inyo sa Biblia ang 3 Juan 2. Ang sabi rito, mahal kong kaibigan, idinadalangin ko ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang iyong katawan tulad ng iyong buhay espiritual. Para huwag tayong dapuan ng COVID, ingatan natin ang ating kalusugan at huwag din nating pabayaan ang pagkain espiritual tulad sa pakikinig ng salita ng Diyos.
0: Ano nga ang maidudulot sa akin ng yosi at alak? Ito ang tumitimo sa puso ko. Sana'y maalis na itong pag-iinom ko ng alak at itong yosi. Ito ang paraan para maging malusog ako. Ang payat ko na nga dahil sa pagbibisyo.
2: Magsitayo po tayo at manalangin.

0: Mabuti at wala si ate ngayon sa bahay. Pwede ako makipag-chat sa internet. Para hindi halata. Sa Christian group chat ako papasok. Heto na. Ah, may nag-emoji sa akin, guys. Matanong nga siya. Who you?
1: I'm Daniel, leader ng kapataan sa aming simbahan.
0: Ako naman si Christine. Bago pa ako sa pagdalo ng pananambahan sa ate ko.
1: Baby Christian ka pala?
0: Oo.
1: Kung gusto mo, maging prayer partner mo ko?
0: Naku, ayaw ni ate mag-boyfriend ako. Sipata pa ako.
1: Ilan taon ka na ba?
0: Going to 15 years old.
1: Hindi naman relasyon agad ang pagkakaroon ng prayer partner. Magpapalakasan lang tayo sa isa't isa sa pamamagitan ng panalangin.
0: Tignan ko nga sa kamang mukha mo.
1: Eto ha. Binubuksan ko na ang camp. Pasado ba sa days mo?
0: Ay, ang cute! Oo! Ako ba? Makakapasa sa'yo?
1: Siyempre, ang ganda mo eh. Gusto mo eyeball tayo?
0: Sige. Basta ikaw ang taya.
1: Sure.
2: Christine, ang ate mo ito. Makikibukas ang pintuan.
0: Naku, si ate. Bye na.
1: Sandali.
2: Christine, ano ba? Ang tagal-tagal mong buksan ang pintuan.
0: Nariyan na ate. Bubuksan ko ng pinto.

0: Sabi ko na nga ba, at hindi ka mapagkakatiwalaan.
1: Bakit dati? Anong naging kasalanan ko?
0: May kachat ka na namang lalaki.
1: Wala ah! Hindi ako nagbukas ng cellphone.
0: Huwag ka nang mag-deny. Hindi mo na-erase ang message ng lalaki. Gusto niya makipag-eyeball sa'yo.
1: Ate, sa Christian chat naman yan. Leader daw ng youth ang kachat ko.
0: Hindi ka na nadala sa paggamit ng internet. Nasabi sa akin ng ating kapatid, kaya ka natulog doon sa bago mong kakilala at agad naging boyfriend mo dahil sa gusto mong takasan ang ating kahirapan sa buhay.
1: Sorry ate, akala ko iyon ang magiging solusyon sa problema ko.
0: Tanggapin natin na mahirap tayo. Ang tanging solusyon din ay tanggapin natin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas.
1: Ano ang kaibahan sa Jesucristo sa relihiyon kinamulatan natin? Pareho rin naman ang katuruan na si Jesucristo ang tagapagligtas.
0: Ang kaibahan ngayon, ang patotoo kung paano tayo binabago ng Panginoong Jesucristo. Simula nang magpatuloy tayo sa pagbabasa ng Biblia.
1: Sa bagay nga, ate. Simula nang nakikinig ako ng mensahe ng pastor, may nararamdaman akong sigla sa sarili. Gusto ko na rin iwasan ang pag-inom ng alak at pagyoyosi.
0: Biruin mo yan. Sa edad mo noong 13 anyos, natuto ka na sa mga kabarkada mong magyosi at mag-inom?
1: Eh ate, aaminin ko, ito'y dahilan sa pagre-rebelde ko sa ating mga magulang. Hindi ko matanggap na mahirap na nga tayo. Hindi pa marunong mag-family planning ang ating mga magulang.
0: Hindi ka nag-iisa sa nakaramdam ng ganyang problema. Ako rin.
1: Ikaw rin, ate?
0: Oo. Ang kaibahan natin, may nagbahagi agad ng salita ng Diyos sa akin. Ipinaliwanag niya sa akin ang bawat katanungan ko noon sa buhay gamit ang Biblia. Tinuruan niya ako na ang tutulong sa buhay ko walang iba kundi ang paglapit muna sa Panginoong Jesucristo. Ito rin ang gusto kong ibahagi sa iyo.

0: beses akong nadadapa. Baby pa akong Kristiyano. Salamat sa ate ko, hindi niya ako pinabayaan. Lagi niya akong pinagagalitan kung may mali akong nagagawa. Minabuti niyang isama ako sa kanyang pagmimisyon kahit 5-year-old Christian pa lang ako. Ayaw na niyang maulit ang magkaroon ako ng boyfriend gamit ang internet. Purihin ang Diyos sa patuloy niyang pagbibigay sa akin ng kalakasan upang makaalis ako sa mga bisyo at sa maling pakikipag-boyfriend.
1: Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas sa espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Unang Pedro 2:2.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Ikalawang bahaging kasaysayang patotoo ni Christine Bautista, mga nagsiganap.
3: Janelle Briones.
4: Carlene de Guzman.
5: Body Boy Aborde.
6: Ariel Basas.
2: Technical Supervision ni Jerry Peñalosa. Isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Hello, hello, kaibigan. Welcome to our, Wednesday edition of Music and Chat Recharged. Dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ako po si Mel. Sasamahan kita until 2:30 in the afternoon. Dito po sa ating programa, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Ngayon pong, 6th of May, 2026. Happy birthday pala sa mga may celebration ngayon ng birthday. Or ano pa mga celebration meron kayo. Maganda hapon. Kamusta ang inyong napakainit na Wednesday afternoon? Sobra talaga. Pero at least kahit pa paano, no? Ay hindi siya sobrang init compared ng mga nakaraan. Dahil nga sa nakakaranas din po tayo ng mga manakanakang pag-ulan. And gusto din natin kumustahin ang ating mga kaibigan naman dito sa 3rd District of Albay at dito din sa Camalig, Albay. Saan naapektuhan nga po sila ng uson. Wala po dito sa Mayon Volcano. And mayroon din mga panakanaka, no, na mga ashfall na itatala po ngayon ang FEVOX. Kaya ang pakiusap po ng ating DOH ay patuloy tayong maging maingat. Lalong-lalo na sa mga medyo may health concerns pagdating sa kanila mga respiratory nakalusugan. Tuloy pong mag-antabay pa rin sa mga paalala po at abiso na atin po mga LGUs and of course ng FEVOX. At para po sa ating kaligtasan din naman yan. Dito po sa Music and Chat Recharged, ay hatid pa rin namin sa inyo ang mga features that we have this afternoon. Kagaya pa rin po ng ating music trivia. At of course, meron pa rin po tayong pag-uusapan mamaya sa ating free chat recharged. Ay patungkol pa rin sa papaano tayo mas makakamanage ng stress. Sa pamamagitan naman ng ating kinakain. And mamaya pala sa ating music trivia, kilalanin natin si George Mondera. And we will be listening to one of his songs called Not Even Once. Meron pa rin po tayong by request, Tunog Pinoy. And of course, meron pa rin tayong Song of the Week. Third day today, we are featuring this beautiful song by Lecrae and Tori Kelly. Song called I'll Find You. May prayer time at marami pang iba. Kaya tumuto ka lang dito, kaibigan, sa ating programa na Music and Chat Recharge. Dito lamang po sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Nasaan ka man ngayon? Nakaantabay. At pwede mong i-share at i-like itong ating link na nakapost na po sa ating FB page. And of course, gusto natin din na bigyan kayo ng opportunity to contact us. Ito po ating smart number, 0998-843-0573. Nakalive po tayo ngayon sa FB and of course, sa online streaming. Ating pong FB page ay FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. YouTube and Instagram account po natin is FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Online streaming po natin, i-search nyo lamang po ang bit.ly/thewayfm. And of course, sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC Message ka lang. At alam nyo ba, sa araw na ito pala sa ating kasaysayan, 1942, si Lieutenant General Jonathan Wainwright unconditionally surrendered all U.S. and Filipino forces in the Philippines to the Imperial Japanese Army, marking the fall of Corregidor. And this event finalized the collapse of organized Allied resistance in the archipelago following the Bataan surrender, leading to the capture of approximately 11,000 personnel. At espesyal ang araw na ito para sa ating mga nurses. Yes, at ito po nga na week na ito ay ino-observe as National Week para sa mga nurses. At ngayon din ang birthday ni Florence Nightingale. Of course, kilala siya, no? Na talagang nagbibigay ng lunas doon sa mga sugatang sundalo. So, yan ang mga espesyal na pangyayari sa araw na ito. Para sa iyong kaalaman, kaibigan. 1:24 in the afternoon. Magandang hapon sa iyo kung ikaw man ay nakatutok sa ating PM radios na pinamigay at pinakalat sa iba't ibang bahagi ng Bicolandia. Thank you so much sa pag-open po ng inyong mga radio. At palakasin nyo lang para mas makarinig pa po yung ating mga kaibigan, mga kapitbahay. Dito ka man nakikinig sa Albay, sa Happy Island of Catanduanes, sa Beautiful Island of Masbate. Dito din sa mas lalong sumisikat na probinsya ng Sorsogon, Camsur, lalo-lalo na ngayong summertime, ano? And of course, dito po sa Northern Samar, Leyte. At sa iba pang bahagi ng Pilipinas na naabot po natin ang ating social media platforms and even overseas. Maganda hapon po sa inyo. Good afternoon or good evening. 1:24 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo sa unang salvo na ating mga naka-lineup na song sa hapon na to. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We're in, we don't just give you music. We also give you inspiration and information. Kasama niyo po ako si Mel.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

Our time is 1:32 in the afternoon, kaibigan. At tuloy-tuloy ka nga na nakatune in dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ngayon pong araw na to ng Wednesday, it's the 6th of May 2026. At para naman po sa ating music trivia ngayong hapon na to,

ano ba ang pwedeng mga pagkain at ano ang role ng pagkain sa pag-relieve ng stress sa ating mga buhay. Yes, dahil yan nga po ang pinag-uusapan natin this past few days. Alam ko, marami sa atin ang nasa stress na naman. Ano ba kaibigan ang nakakapagpa-stress sa iyo? Yes, madalas nakakapagpa-stress sa atin ay syempre yung mga daily needs na minsan ay hindi natin na ma-afford dahil sa limited ang ating mga resources or may mga ini-expect tayo na hindi nangyayari. Ano pa, Kuya Mon? Minsan may mga nagpapasaway sa paligid. Ano? Yes. And of course, marami pa tayong iba. Depende kasi sa personality din natin, sa ating line of work. Sa mga estudyante, medyo relieved kayo ngayon sa stress dahil nakabakasyon pa. Pero pagbalik sa klase, alam na this. So guys, kailangan natin tingnan ano yung mga pagkain na pwedeng makatulong sa atin na ma-relieve tayo sa stress. Okay, so mga pagkain daw po na kagaya ng fatty fish. Ano ba yung mga fish? Sino ba ang mahilig sa inyo kumain ng fish? Ako! Gustong-gusto ko po ang salmon. Grabe naman. May sinigang na salmon ba tayong nasa menu this week? Nako naman, medyo may kamahalan lang siya, pero napaka-rich po niyan, ano, sa fatty acids or sa omega-3. Omega-3 fatty acids na lumalaban po sa anxiety and nag-susupport din sa ating nervous system. Of course, ang isa pa sa fatty, ang ating pambansang isda. Sino ba ayaw sa inyo ng bangus? Ayan, alam ko may mga kakilala tayo na ayaw ng bangus dahil nadadaig daw sila ng lasa at amoy. Pero isa po yan sa mga paborito ko talagang isda. Kahit anong luto ng bangus, ay pwedeng-pwede. Okay na sa akin. Of course, kasama din po dyan ang dark leafy greens o mga gulay na madadahon at luntian. Ano yan, mga yan? Of course, ang ating petchay, kamunggay, sabi nga ni sa Bisaya. Ayan, ano pa, mga gulay, ano, mga kangkong. Mm-hmm. Kung hindi kayo masyado sa mga ganitong dark leafy vegetables, try lang po natin. Ano? Marami naman ding paraan para lutuin natin ang mga gulay na hindi po natin masyadong napapansin na gulay pala yung kinakain natin. Meron ding mga nuts, yan, seeds, at mga fermented foods. Yan pala ang mga kasama, ano, sa mga group of foods na talagang napakagaling po sa pagtulong sa atin to combat stress or anxiety. Of course, hindi pa naman actually, though marami na tayong nakikitang avocados. Ito ay mga galing pa po sa Davao. Kaya may kamahalan pa ang presyo ng avocado sa market. Dark chocolates ay nandyan din. Uy, sarap. Mga citrus fruits, sweet potatoes, ayan, gusto ko na tuloy-uli kumain ng kamote, and pumpkin seeds na isa din sa paborito natin, ano? Ito mga ito po ay nagpo-provide ng magnesium, vitamin C, and yung nabanggit ko kanina, omega-3 fatty acids na lumalaban sa anxiety at nagsusupport sa ating nervous system. Alright, so ano ang mga drinks naman na nakakapagpakalma sa atin, ano? Yung mga nabanggit ko kanina ay mga pagkain. Pagdating naman sa drinks, nako, ito, proven and tested ko na yan. Chamomile tea, known for its calming and relaxing properties.

properties. Ito po ay nagiging isang sedative para i-reduce ang ating stress. Siyempre, nandyan din, hindi papahuli ang green tea. Ang green tea po pala ay merong tinatawag na L-theanine, isang amino acid that promotes relaxation and reduces stress. Nako, kung hindi po tayo masyado sa pag-inom ng mga tea, kasi karamihan ngayon sa mga Gen Zs, ang tea na alam nila ay yung commercialized na tea. Pero sa atin, mas ano pa rin, mas mapapakinabangan natin at mas makukuha ang mga benefits ng mga tea na tayo mismo ang gumagawa nito, ano, o naglalaga sa bahay. Nagpapakulo. Yan talaga. So, syempre pa, iwasan din natin pala ang mga processed foods. Kasi kahit, di ba, kumakain tayo ng mga mabitamina at mga mayaman sa mga ingredients na yon na makakatulong sa pag-combat sa stress. Pero kung ang mga iniinom naman din natin ay hindi healthy, ay parang hindi rin natin masyadong makukuha ang benepisyo mula sa mga ito. And of course, yung mga processed foods. Iiwasan po natin at i-reduce ang mga added sugars and unhealthy fats na po pwede pong maka-increase ng stress levels. Kailangan din pala natin i-observe ang pag-practice ng dahan-dahan na pagkain. Huwag tayong parang palaging nagmamadali. Slow down and savor your food and enjoy them. At nakaka-reduce din ito ng stress and improve digestion. And of course, last but not the least, ay stay hydrated. Pag-inom po natin ng enough na amount ng tubig, ay nakakaiwas sa atin para magkaroon tayo ng feeling na napapagod tayo kaagad. Na madalas ay contributory factor din po yan sa stress. Kaya guys, itong mga to ay napakahalaga. Hindi naman din ito mahirap, diba, para sa atin. Basta ang motivation natin is maiwasan ang stress. Sa pamamagitan ng ating mga kinakain na masusustansya. And of course, yung mga iniinom natin at yung mga hindi dapat natin kainin. Ay wala na po tayo masyadong poproblemahin sa stress. Okay guys, so sana meron kayong natutunan ngayong hapon na to sa ating free chat recharged. Dito po sa FEBC Be Call Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo pa rin po ako si Mel. It's 1:56 in the afternoon. And tuloy-tuloy pa rin tayo dito. We have more songs here. Para lamang po sa inyo, dito lamang po sa FEBC Be Call Care 104.3 The Way FM. This is your friend Mel.

0: hits just keep on coming.
1: Nagdadahugga sa Air 104.3 The Way FM.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Oras po natin is 2:04 na ng hapon. At ikaw ay patuloy pa rin na nakatune in dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. For our Wednesday edition of Music and Chat Recharged, I'm your friend Mel, kung saan po we don't just give you music, we also give you inspiration and information. And of course, maganda-maganda hapon sa iyo kaibigan, until 2:30 tayo magkakasama. Pwedeng-pwede pa rin kayo magpaabot na inyong mga messages, song requests, and shoutouts. Naka-post na po, ano? Naka-share na dyan sa ating FB page ang link po ng Music and Chat Recharged. Kaya message ka na. Maganda-maganda hapon sa iyo kaibigan, at patuloy na nga po tayo dito sa ating pong by request. At ito po ay portion para naman patugtugin natin ang inyong mga song request. Sa hapon na to, nagpapasalamat tayo kay Ange sa pag-send in ng kanyang song requests. Kaya ito na, Ange, para sa iyo. Dito lamang po sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM with your friend Mel.
5: Music and Chat Recharged by request.

Lord, we thank you po sa hapon na ito sa pagbibigay mo sa amin ng panibagong araw at kalakasan. Lord, sa gitna ng mga stressful na situation na aming puminsan na kinakaharap sa buhay, salamat na meron po mga provision kayo para ito po ay kahit papano ay amin pong malabanan at mamanage. Thank you po sa wisdom na ibinibigay niyo po sa bawat isa sa amin on how to be practical po sa amin po mga ginagawa sa araw-araw, lalong-lalo na po when it comes sa aming kalusugan. Thank you din po sa aming mga kaibigan na nakikinig at ikaw ang patuloy, Lord, na magbigay sa kanila ng kanila mga pinapanalangin sa iyo, mga hinihiling nila, Lord, ayon sa iyong kalooban. I-bless niyo po sila at patuloy na ingatan at pangunahan. Dahil ito po ay aming hinihiling in Jesus' name. Amen. Well, guys, kailangan ko na magpaalam sa inyo. Thank you so much for joining us for today's edition of Music and Chat Recharged. Nagpapasalamat din tayo sa ating mga kaibigan na nakasama kanina pa. Hi muna and good afternoon kay Jane Gerona Domanico and of course kay Valentine Nabata Osila. Maganda hapon po sa inyo. And kay Joel Convocar. Maganda hapon. Thank you so much po for joining us today. And syempre, bago ako magpaalam sa inyo guys, may paalala sa atin mula po dito sa Proverbs 17:22. Sabi po dito, a cheerful heart is a good good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Papasalamat tayo kay Don Ramon sa technical side and of course, Mami Audrey Liave. Sa Liave family, maganda hapon po sa inyo and thank you sa pag-join nyo sa amin. Sabi ni Mami Au, nawala daw tayo kanina sa radyo pero nakabalik naman din po. And sabi niya, thank you po Ma'am Mel and Sir Mon, complete pa din ang hapon. Complete ang hapon sa mga magagandang music. Ang saya po namin ni Kuya Dennis. Ito ang aming station. Salamat po. Salamat din po Mami Au and of course, Don Ramon, thank you. Please stay tuned po mga ka-Carian. Meron pa tayong mga programs until 7 o'clock in the evening. Dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ingat po. Bye-bye.

0: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
2: Ang sabi ng marami, ang tagumpay raw ng isang bansa ay matatagpuan sa kanyang sandatang lakas at teknolohiya. Subalit sa banal na kautusan, ang tagumpay ng isang bansa ay nakasalig sa salita ng Diyos. Ito ang ating matatagpuan sa 21st kabanata ng 2 Kronika, talatang 8 hanggang 24, talatang 3. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
3: Ako po muli ang inyong kaibigan. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Noong nakaraan ay nasaksihan natin ang mga naganap na pagbabago tungo sa kabutihan at gayon din ang mga pagbabago tungo sa kasamaan sa buhay ng kaharian ng Huda. Sumasa ilalim ang kahariang ito sa iba't ibang uri ng hari. Kapansin-pansin na kung ang isang hari ay masama, kasama na nagiging masama ang isang bansa. Subalit, kung ang isang hari naman ay mabuti, pati ang mga tao ay nagkakaroon ng pagbabago. Mahalaga at kritikal ang tungkuling ginagampanan ng isang pinuno. Kung mamumuno siya ng may kasamaan sa kanyang puso, ay nagiging masama rin ang mga tao at ang bunga ng kasamaang ito ay ang paghahatol ng Panginoon. Kung tapat naman sa Panginoon ang hari, ay pawang pagpapala naman mula sa Diyos ang natatanggap ng isang bansa. Nasaksihan natin kung papaano namuno na may katapatan sa Diyos si Josapat. Sa mga panahon ng kahirapan o may pagsubok ang kaharian ito, alam ni Josapat kung kanino siya lalapit at kung papaano. Sa panahon na nagkaroon ng banta sa Huda, ay lumapit siya sa Diyos at lumapit siyang may kapakumbabaan sa kanyang puso. Alam niyang sa likod ng kanilang kahinaan ay naroon ang kalakasan at katapatan ng Panginoon. Mayroon pa rin mga tao ngayon sa ating panahon na alam kung kanino sila lalapit, subalit kulang naman ang kanilang pagtitiwala na kaya ng Diyos na gawin ang lahat ng bagay. Pagkatapos nilang idulog sa Diyos, ang lahat ng kanilang mga hinaing ay hindi naman nila iniwan ang mga ito sa Panginoon. Pagkus, muli nilang dadalhin ang mga pasaning ito. Nang dumulog si Josapat sa Diyos, alam niyang hindi siya mabibigo. Nang mamatay si Josapat, pumalit sa kanya ang kanyang anak na si Horam. Si Horam ang anak niyang nag-asawa ng anak ni Akab, ang pinakamasamang hari na namuno sa Israel. At dahil dito ay namuno rin si Horam ng may kasamaan sa kanyang puso. Makikita natin ang mga susunod na bahagi ng kanyang pamumuno sa aklat ng ikalawang kronika sa kabanatang 21 at magsisimula tayo sa talatang 8-10. Nang panahon ng pamamahala ni Horam, naghimagsik ang Edom laban sa Huda at naglagay ng sariling hari. Inilabas ni Horam ang kanyang mga pinuno, ang lahat nilang karwahe at sinalakay ang Edom. Gabi nang sila'y sumalakay, ngunit napaligiran sila at nagapi. Kaya hanggang sa panahong ito, ang Edom ay ayaw pasakop sa Huda. Pati ang lungsod ng Libya ay naghimagsik kay Horam ng Huda dahil sa pagyurak nito sa Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Naging malinaw ang Diyos kung bakit sumapit ang parusang ito kay Horam. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa itinakwil niya ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Pinarurusahan ng Diyos ang kasalanan, hindi bulag at bingi ang Panginoon upang hindi niya makita ang mga nagkasala. At mapapatunayan ito ng maraming tao na nakaranas ng pagpaparusa ng Diyos sa kanila dahil sa kasalanang hindi nila pinagsisihan. Sa pangalawang kronika, Kabanata 24:11 ay ganito po ang sinasabi. Hindi lamang iyon, nagtayo pa siya ng mga dambana sa mga burol ng Huda at nanguna sa mga taga-Jerusalem sa pagsamba sa mga diyos-diyosan. Siya ang umakit sa mga taga-Huda sa paggawa ng kasamaan. Siya ang nag-udyok sa mga tao na bumalik sa pagsamba sa mga diyos-diyosan, kung saan dito pinalaya ng kanyang ama ang mga tao. Ngayon ay tatawagin na ng Diyos ang isa sa mga tapat niyang lingkod na maaaring nakalimutan na ng iba sa atin. Ito ang taong sinusugo ng Diyos sa tuwing mayroong pahayag na mabigat para sa mga tao. Ang taong ito ay si Elias. Sa talata 12, ganito po ang sinabi. Si Horam ay tumanggap ng sulat mula kay Elias na propeta. Ang sabi sa liham, ito ang salita ng Panginoon, ang Diyos si David na iyong ama. Hindi mo sinundan ang bakas ng iyong amang si Josapat at ni Asang Hari sa Huda. Naging malinaw ang nais iparating ng propetang si Elias. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng sulat upang sabihin ang pahayag ng Panginoon. Nagsimula siya sa kanyang pahayag sa pamamagitan ng marahas na mga salita. Hindi mo sinundan ang bakas ng iyong amang si Josapat. Ngayon ay tunghayan natin ang iba pang bahagi ng kanyang liham. Sa talata 18-15, ganito po ang sinabi. Sa halip, sinunod mo'y ang ginawa ng mga hari sa Israel. Inakit mo ang masamang gawain ng Huda at ang mga taga-Jerusalem gaya ng ginawa sa Israel ng sambahayan ni Akab. Pinatay mo ang iyong mga kapatid at kasambahay na mas mabuti kaysa iyo. Dahil dito, pagdurusahin ng Panginoon ang iyong bayan, ang iyong mga asawa't anak at mawawasak ang lahat mong ari-arian. Magkakasakit ka ng mabigat at ang iyong bitukay luluwa sa tindi ng hirap na daranasin mo. Nasa pagkatao ni Elias ang magpadala ng ganitong uri ng liham at marahas na pananalita. Marahas na mga salita, ngunit ito naman ang mga uri ng liham na nais ipahayag ng Diyos para kay Horam. Ito ang mabigat na tungkulin ni Elias na kanyang ginampanan. May mga manggagawa ngayon na tila mayroong mga iniiwasang ipangaral sa kanilang simbahan. Ang katiyuran nila ay baka raw kasi mawala ang mga sumasamba kung babanggitin ang kanilang mga kasalanan. Kapatid, pananagutan nating ipangaral ang katotohanang sinabi sa Biblia. Kung sinasabi sa Biblia na ang pagsamba sa mga bagay na nilikha ng tao ay isang kasalanan at hindi maaaring mabago sapagkat ito ay ang mga pahayag mula sa Diyos at pananagutan nating ipahayag. Sinabi ng Panginoon na kung ikahihiyan natin ang Panginoon dito sa lupa, ay ikahihiya rin niya tayo sa harapan ng Ama. Mabigat ang tungkulin ni Elias, subalit mahalaga. Ngayon ay makikita naman natin ang katuparan ng mga hula ni Elias. Sa talata 16-17, ganito po ang sinabi. Pinag-aalab ng Diyos kay Huram ang galit ng mga Pilisteyo at ng mga Arabing malapit sa Ethiopia. Nilusob nila ang Huda at sinamsam lahat ng ari-arian sa palasyo. Binihag nila ang lahat ng anak at asawa ng hari, maliban sa kanyang bunsong anak na lalaking si Joacas. Ang lahat ng mga bansang ito ay mayroong kapanatagan sa panahon ni Josaphat at ni Asa. Ngayon ay nagsimula na naman ang digmaan sapagkat ang bunga ng kasalanan ay kaguluhan. Kung minsan, inaakala natin na ang digmaan ay nasa lugar lamang ng labanan, subalit ang digmaan ay nagaganap din sa loob ng ating mga tahanan. Ang digmaang ito ay nagsisimula sa ating mga puso. Talata 18-20, ganito po ang sinasabi. Nang magkaroon iyon, si Huram ay pinadapuan ng Diyos ng malubhang sakit sa bituka, isang karamdamang walang lunas. Makalipas ang 2 taon, lumuwa ang kanyang bituka at naging kalunos-lunos ang kanyang pagpanaw. Hindi man lamang siya ipinagluksa ng kanyang mga kababayan, di tulad ng ginawa nila sa kanyang mga magulang. Si Huram ay 32 taon nga nang magsimulang maghari at 8 taon siyang namahala. Wala isa mang nalungkot sa kanyang pagkamatay. Doon siya inilibing sa lungsod ni David, ngunit hindi isinama sa libingan ng mga hari. Hindi naging marangal at hindi naging kagalang-galang ang libing ng haring ito dahil galit sa kanya ang mga tao. Minsan ay mayroon akong narinig na isang tao na namatay at pinalakpakan pa ng mga tao ang nangyari gamat siya ay mayroong mataas na katungkulan sa pamahalaan ay ikinutuwa pa ng mga tao ang kanyang kamatayan. Ito ay dahil sa kanyang kasamaan. Kapatid, kung mabubuhay tayo sa matuwid, magiging kalugod-lugod ang ating buhay sa Panginoon at sa ibang tao. Subalit kung tayo ay mamumuhay sa kasamaan, ay pawang kaguluhan at pagsisisi ang magiging bunga nito. Makikita naman natin sa susunod na kabanata ang isa sa mga kinamumuhay ang babae na namuno sa Huda, ang asawa ni Huram. Kabanata 22, talata 1, ganito po ang sinasabi. Pagkamatay ni Huram, ang bunsong anak nitong si Ocosias ay iniluklok ng mga taga-Jerusalem upang maging hari. Ang ibang mga kapatid niya ay napatay ng pangkat na sumalakay sa Huda kasama ng mga Arabe. Kaya siya ang ginawang hari ng Huda. Kung minsan ay nakakalito ang mga pangalan na nababasa natin dahil sa kung minsan ay ginagamit ang isang pangalan ng ibang tao. Sa kabanatang 21 ng aklat ng ikalawang kronika ay nabanggit na Hohohas ay siya rin si Ocosias sa aklat na ito. Siya na lamang ang tanging anak na naiwan. Ang iba pang anak ni Huram ay pinatay na. Sa talatang 2-4 ay ganito po ang sinasabi. 42 taon na si Ocosias nang magsimulang maghari at 1 taon siyang namahala sa Huda. Siya ay sa Jerusalem nakatira. Ang ina niya ay si Atalia na apo ni Omri. Ang sinunod niya ay ang gawain ng mga hari sa Israel sapagkat inakay siya ng kanyang ina sa landas ng kasalanan. Tulad ng angka ni Akab, ang ginawa niya ay hindi nakalugod sa Diyos sapagkat ang mga ito ang naging tagapayo niya pagkamatay ng kanyang ama at ito ang dahilan ng kanyang pagkapahamak. Si Atalia ang tunay na reyna sa panahong ito. Siya ang may kapangyarihan sa likod ng trono. Siya rin ang anak ni Ahaz at ni Jezebel at siya rin ang dahilan ng kasamaan ng kanyang asawang si Huram. Hindi niya iniwan ang kanyang kapangyarihan at ngayon naman ay nasa kapangyarihan na ang kanyang anak na si Ocosias na sumunod sa mga yapak at pamamalakad ng kanyang ina. Talata 5, ganito po ang sinasabi. Ang mga ito rin ang sinunod niya nang sumama

Yes. Dinalaw ni Ochosias na hari ng Huda si Horam na hari ng Israel na sa mga pagkakataong iyon ay nagpapagaling sa Jisril. Talata 7, ganito po ang sinabi, kalooban ng Diyos na ang pagdalaw niyang ito ang maging pagkakataon para siya bumagsak. Sumama siya kay Huram upang makipagkita kay Jehu na anak ni Namsi. Si Jehu ang itinalaga ng Diyos upang lipulin ang sambahaya ni Akab. Hindi alam ni Jehu na nararoon si Ochosias na hari ng Huda. Tunghayan natin ang mga susunod na pangyayari. Sa talata 8, ganito po ang sinabi. Sa pagsasakatuparan nito, natagpuan niya ang pinuno ng Huda at ang mga pamangkin ni Ochosias na naglilingkod dito, kaya't pinagpapatay niya ang mga ito. Hindi alam ni Jehu na naroon din si Ochosias na hari ng Huda at gayon din ang mga pamangkin nito. Tingnan natin ang mga sumunod na pangyayari. Sa talata 9, ganito po ang sinasabi, si Ochosias ay pinahanap at natagpuan nila sa Samaria. Dinala nila ito kay Jehu at kanyang ipinapatay. Ipinalibing niya ito at ang sabi, ito'y apo ni Josaphat na tapat na naglingkod kay Yahweh. Walang natira sa sambahayan ni Ochosias na may kakayahang maghari sa Huda. Ito ay isa sa mga madugong panahon. Itinala ng Diyos ang mga pangyayaring ito para malaman nating hinahatulan niya ang kasalanan. Nais niyang malaman na hindi niya pahihintulutan ang mga kasalanan na ating ginagawa. Ipinapakita lamang nito sa atin na walang mabuting idinudulot ang kasalanan sa ating buhay. Sa talata 10, ganito po ang sinabi, pagkabatid ni Atalia na ang anak niyang si Ochosias ay patay na, pinagpapatay rin niya ang sambahayan ng hari ng Huda. Isang malupit na magulang lamang ang gumagawa ng ganito sa sarili niyang sambahayan. Naalala ko ang aking mga magulang sa mga pagkakataong ito. Palagi nilang ipinapakita sa akin kung gaano nila kamahal ang aking mga anak. Subalit sa mga pangyayaring ito ay hindi man lamang mababakas ang pagmamahal sana ay nanggagaling sa isang magulang. Mahirap maunawaan kung papaano nagawa ito ng isang magulang, subalit iyon ang kanyang ginawa. Sa talata 11 hanggang 12, ganito po ang sinasabi, ngunit naitakas ni Josabeth ang anak ni Ochosias na si Hoas, itinago niya ito sa silid-tulugan kasama ng tagapangalaga. Gayong iniligtas ni Josabeth ang kanyang pamangkin si Hoas, si Josabeth ay asawa ng saserdoteng Hoaida at kapatid ni Ochosias sapagkat sila ay anak ni Haring Horam. Si Hoas ay itinago sa templo kaya hindi napatay. 6 na taon siya roon sa buong panahong namamahala si Atalia. Kung hindi nangyari ang mga bagay na ito, marahil nawala na ang lipi ni David at ang pangako ng Diyos kay David na sa kanyang lahi manggagaling ang tagapagligtas ay hindi sana naisakatuparan. Isa lamang ang nais mangyari ni Satanas, ang mawala ang lahi ni David na pagmumulan ng tagapagligtas. Nakita natin na sinubukang sirain ni Satanas ang lahi ng panggagalingan ng tagapagligtas sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng lalaki noong sila ay nabihag sa Ehipto. Gayun din naman ang nangyari sa panahon ni Haman. Noong isilang si Jesus ay kumilos naman si Satanas sa pamamagitan ni Herodes nang ipapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem. At ito rin ang isa sa mga pangyayari kung saan sinubukang muli ni Satanas na mawala ang lahi ni David. Ang batang ito na si Hoas ay 1 taong gulang pa lamang nang siya ay itago sa templo at siya ay itinago sa loob ng 6 na taon habang namumuno noon ang malupit na reyna. Na ang si Hoas na ang namumuno, dumating muli ang 3rd pagkakataon ng pagbabago sa Huda. Tunghayan natin ang mga pangyayari. Kabanata 23, talata 1, ganito po ang sinasabi, pagkaraan ng 6 na taon, nagpa siya si Hoida na umanib sa mga pinuno ng hukbo, kina Azarias na anak ni Horam, Ismael na anak ni Jehohanan, Azarias na anak ni Obed, Maasias na anak ni Adaya at Elisapat na anak ni Sikri. Sila'y mga pinuno ng mga pangkat na 100. Ayaw na ng tao sa uri ng pamumuno at pamamalakad ni Atalia. Kung kaya't tinipon ng paring si Hoida ang mga tao at sinabi niyang mayroon pang isang
taong ma

0: aring mamuno sa kanila. Nang ilabas nila si Hoas, nangako ang mga tao na tutulong sila na gawing hari ang batang Hoas. Tinipo nila ang mga Libita at ang mga pinuno ng Israel at gumawa sila ng plano upang maging hari si Hoas na nasa lipi ni David. Ang iba sa kanila ay naging tagabuhat at tagapagbantay ng mga pintuan. Ang iba naman sa kanila ay itinilaga para magbantay sa palasyo. Lahat sila ay mayroong mga gawain upang bantayan si Hoas. Lahat sila ay mayroong mga pana at mga kalasag, maisakatuparan lamang ang kanilang mga mithiin. Sa talata 11, ganito po ang sinasabi. Nang magawa ito, inilabas niya ang anak ng hari at pinutungan ng korona. Ibinigay sa kanya ang aklat ng kautusan at ipinahayag siyang hari. Lumapit si Hoida at ang kanyang mga anak at pinahiran siya ng langis. Nagsigawan ang lahat, mabuhay ang hari. Ito ay isang munting paghihimagsik, subalit nagawa nila ang kanilang layunin na maging hari si Hoas. Inakala ni Atalia na napatay na niya ang lahat ng mga maaaring pumalit na maghahari. Bakit niya nagawa ito? Dahil sa gahaman siya sa kapangyarihan. Maaaring nagagalit tayo kay Atalia, subalit hindi naman naiiba ang karamihan sa atin ngayon. Marami sa atin ang gahaman sa kapangyarihan. Gagawin nila ang lahat magkaroon lamang ng kapangyarihan at hindi bago ito sa mga Kristiyano. Sa talata 12, ganito po ang sinasabi, nang marinig ni Atalia ang di magkamayaw na ingay ng mga taong bumabati sa hari, pumasok siya sa templo. Nagulat si Atalia sa lahat ng nangyayari. Nakita niyang nakatayo ang hari sa isang plataforma sa may pintuan. Lahat ay masayang umaawit at tumutugtog ng trompeta at iba pang instrumento. Hinapak ni Atalia ang kanyang kasuutan at sumigaw, ito'y isang kataksilan. Para sa kanyang pananaw, ang lahat ng ito ay pawang kataksilan. Talata 14-5, ganito po ang sinasabi. Ilabas ang babaeng iyan, utos ni Hoida sa mga pinuno. Patayin ninyo ang sinumang sumunod sa kanya. Gayon ang utos sapagkat ayaw ng saserdote na sa loob ng templo siya patayin. Dinala nila si Atalia sa palasyo sa may pintong pasukan ng mga kabayo at doon pinatay. Bata pa lamang si Hoas kung kaya't nagsilbing gabay niya si Jehoiada. At habang bata pa si Hoas ay si Jehoiada ang gumagawa ng lahat ng pagpapasya hanggang sa si Hoas ay nasa wastong gulang na. Si Jehoiada ay isang manggagawa ng Diyos at sa mga panahong ito ay pinangunahan niya ang mga tao pabalik sa pagsamba sa Diyos. Sa talata 16 ay ganito po ang sinasabi. Pagkatapos, kasama na ang hari, gumawa sila ng pakipagtipan sa Diyos. Nangako silang maglilingkod sa kanya. Ipinasara ni Hoida ang mga dambana ni Baal at pinapatay pa niya ang mga propeta nito. Ibinalik niya ang pagsamba sa Diyos. Ibinalik niya ang lahat ng mga hindi ipinagawa ng mga nakaraang mga hari. Sa talata 21, ganito po ang sinasabi. At nagdiwang ang lahat, naging matahimik ang lungsod nang mamatay si Atalia. Binigyang diin dito ang pagbabagong nagaganap sa buong lupain. Ang dulot ng kasalanan ay kaguluhan, subalit ang bunga ng katwiran sa Panginoon ay kapayapaan. Sa Kabanata 24, talata 1, ay ganito po ang sinabi. 7 taon lamang si Hoas nang maging hari at 40 taon siyang namahala sa Jerusalem. Ang kanyang inay si Sibya na taga Beersiba. Si Hoida ang nanguna at gumabay kay Hoas hanggang sa panahon na nasa wastong gulang na ito. Nabanggit din dito ang pangalan ng kanyang ina marahil ay naging mabuti siyang ina. Talata 2-3 ay ganito po ang sinasabi. Pawang nakalulugod sa paningin ng Panginoon ang kanyang ginawa sa buong panahon ni Saserdote Hoida. Sa payo ni Hoida, nag-asawa siya ng 2 at marami siyang naging anak. Ginawa ni Hoas ang lahat ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sa ilalim ng paggabay ni Hoida ay naging tapat si Hoas sa Panginoon. Hindi naganap ang mga bagay na ito nang siya ay 7 taong gulang pa lamang, subalit nangyari ito nang siya ay sapat na sa pag-iisip at karanasan. Tandaan natin na isa lamang ang hinihingi ng Diyos sa atin, katapatan. Kung hindi tayo magiging tapat sa Diyos, ay wala tayong maaasahang pagpapala, katahimikan at biyaya ng Diyos. Ito ang panahon upang makamit mo ang kanyang biyaya. manalig ka, tanggapin mo si Jesus ngayon. Sa Epeso 2:8, ganito po ang sinasabi, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi mula sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Amang buhay at makapangyarihang sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito upang magbulay-bulay ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo at hiling namin na gayon po kaming mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Magandang hapon mga kaagapay! Ito ang programang Papuri. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Tricia Denise Campanier.
2: Magandang hapon mga kaagapay! Narito rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, magandang hapon po. At ito naman si Dennis Campanier. Ngayon po ay May 6, 2026. Kumusta po kayo mga kaagapay? Unang Miyerkules nga po ng buwan ng Mayo at syempre, mainit pa rin.
2: Oo, napakainit. Oo,
3: ang tindi po talaga ng sikat ng araw. Ramdam natin yan, lalo na sa umaga. Pero kahit mainit, ipinagpapasalamat po natin ang bawat umaga na galing sa Diyos.
1: Pag may bagong umaga, may bagong pag-asa, di po ba mga kaagapay?
3: Yes!
1: Ibig sabihin po may pinapagawa pa ang Diyos sa atin. He is not finished with us yet.
2: I agree to that, Trish. At hayaan niyong basahin ko itong salita ng Panginoon mula sa Lamentations 3:22-23 sa Tagalog. Ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagwawakas, at ang katapatan niya ay hindi nagmamaliw. Ito'y nagsisilbing pag-asa tuwing umaga. Dakila ang kanyang katapatan.
3: Amen!
2: Amen!
3: Thank you, Lord, for that promise. Mainit man ang panahon, mas mainit po dyan ang naglalagablab na pag-ibig ng Diyos na hindi magwawakas. At maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: Yes, at babasahin ko ang inyong mga messages na ipinadala sa amin mga kaagapay. Unahin ko si Neneth Cristobal. Ang sabi niya, nakikinig na po sa Diyos ang Papuri. Pakibati po ng happy birthday ang aming nag-iisang apo, si Rocky Boy Cristobal. Birthday niya today, May 6. 1, 2, 3.
4: Happy birthday, Rocky Boy!
3: Happy birthday!
2: God bless you, Rocky Boy! Si Emmy Pagyo Teodoro naman ang sabi, hello, bakit hindi ko na kayo mapanood sa YouTube at sa Facebook? Namimiss ko na kayo. Napakasweet naman ng message na yan, Emmy. Hayaan mo, Emmy, mangyayari yan sa tamang panahon. Happy listening po. Si Louie Basco, ang sabi niya, happy Papuri Wednesday sa beautiful and handsome Campanier family. Pa-request ng sapagkat ang Diyos ay pag-ibig by Tricia Denise. Listening po habang nag-relax at sabay prepare para sa dinner from Valenzuela City. God bless. Happy Wednesday din sa iyo, Louie.
3: Yes, happy Wednesday,
2: at
3: Louie.
2: At abangan mo, ipiplay namin yung song na yan bago matapos itong programa natin.
3: Ito pa ang mga nakikinig sa atin. Shoutout kina Epifanio Salvador, RD Alister Abante, Nitz Clamor, Nora Cancela, Precious Ablazo, Anita Ontal, Euforcina Bernardino, Emerita Faustino, Jessica Jeng, Ruth Queman, Rose Pamorca, Orlando and James Sambagan, at Merly Alcantara Forake. Happy listening po sa inyo lahat!
2: Happy listening!
1: Happy listening po! Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri, ang singer-songwriter na si Kathy Go Umali, na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri later. At makakasama po natin siya Not once, not twice, kundi sa buong Wednesdays,
3: yes,
1: po ng May. Yes. Kaya tutok lang po mga kaagapay, ha? Pero sa ngayon, pakinggan muna natin ang mga awitin mula sa Papuri 40th Anniversary Album. Simulan natin sa Maaari Naman, sinulat ni Pastor Bong Hermosa, inawit ni Mika O'Hara. Susundan ang Dakilang Pagmamahal na sinulat ni John Manalo at inawit ng Muni Muni. Ang Jesus na inawit ni Asel Van Omen, sinulat ni Andre Dionisio at Pintong Mahiwaga. Sinulat ni Junji Marcelo, inawit ni Barbie Almalbis Honasan. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito po si Dennis Campanier.
3: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mainit na pagbati po saan mang panig kayo nakikinig ngayon. At hayaan niyo pong samahan namin kayo hindi lamang sa radyo, kundi pati sa online streaming ng febc.ph.
1: Mga kaagapay, nakaka-encourage nga po na marinig namin at ng mga tagapakinig natin dito sa program ang inyong mga kwentong papuri.
2: Yes po. Mm-hmm.
1: Kaya nais namin kayong imbitahan muli na magpadala ng inyong mga kwento. Dito nga sa ating programa ay napapagpala tayo ng iba't ibang kwento ng papuri singers, papuri composers at ng papuri listeners. Pwede niyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Ang spelling po ng ating Gmail account, ng ating email address ay kwentongpapuri@gmail.com. Pwede niyo pong i-share ang kwento kung bakit yon ang inyong favorite papuri song ng amin pong mabasa at maiplay na rin ang favorite song ninyo. Aantayin po namin yan para maitampok dito sa Papuri Program.
2: Maraming salamat po sa inyong mga ipinapadalang kwento, mga kaagapay.
3: Thank you!
2: Itatampok namin yan dito sa program sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad na nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga Papuri singers. At yan nga po ay walang iba kundi si Cathy Go Umali. Narito po ang kanyang kwento.
4: Hello mga kaagapay, ako po ang inyong kapapuri, Cathy Go Umali. I grew up listening to papuri songs, lalo na po ang awiting Dakilang Katapatan. Mula po ito sa Papuri 40th Anniversary Album, written by Mr. Arnel De Pano. Every time I will listen or I will sing this song, you know, I can't help but cry. Dahil sadyang napakabuti po ng ating Panginoon. Katulad po ng sinabi niya sa kanyang salita, His love endures forever. His love continues throughout all generations. Alam niyo po, I grew up in a dysfunctional home. My parents didn't have a good relationship. And as a result, natakot po akong magkapamilya. Natakot po ako sa marriage. Dahil pakiramdam ko po mangyayari din sa akin yung nangyari sa kanila. Pero dahil po sa mabuting balita ng Diyos, nagbago po ang aking pananaw. Natutunan ko pong may pag-asa tayo sa Diyos. And because of His grace and His mercy, He can redeem this part of my life. And He did. He changed my mind. He taught me through His word. And I learned to pray for a godly man. I prayed for someone who I can do life with, who I can do ministry with. And sa awa po ng Diyos, we are celebrating our second year as husband and wife today. God is so good. Ang mga pangako niya po ay laging maaasahan. Kaya kung tayo po ay naniniwala sa Kanya, makakaasa po tayo na makikita natin ang Kanyang kabutihan sa ating buhay at sa mga susunod pa pong henerasyon. Sa Diyos ang papuri.
3: Ikaw kaagapay na nakikinig ngayon, maaaring tulad din ni Cathy, takot ang iyong nararamdaman dahil sa mga matitinding pagsubok sa buhay. Kaagapay, huwag kang mangamba dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, tunay na dakila ang kanyang katapatan.
1: Kaya ito, pakinggan na natin ang awiting nabanggit ni Cathy Go Umali. Ang Dakilang Katapatan mula sa Papuri 40th Anniversary Album, inawit ng Victory Worship, sinulat ni Arnel De Pano. Susundan niya ng ilan pang awitin mula sa same album, ang requested song ni Louis Carias Basco, ang Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig, inawit ni Trisha Denise, sinulat ni Pastor Dave Magalong, at dalawang awiting sinulat ni Robert More, ang Tsuper ng Buhay na inawit ni John De Vera at ni Benny Manaligod, at ang Pag-ibig ang Susi ng Lahat na inawit ni Sabu. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Kayo po'y patuloy na nakikinig. Dito po yan sa programa Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Hello mga kaagapay. Happy Wednesday. Kasama niyo pa rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Si Trisha Denise Campanier ay kasama niyo rin po. At sa pagkakataong ito, nais naming pasalamatan ang mga...
1: Mga kaagapay, nawa kayo po ay napagpala ng mga papuri songs at kwentong papuri ni Cathy Go Umali na ating napakinggan. Kung nais nyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri, ipadala nyo po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming pumaitampok dito sa program.
2: Yes, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkapadala ng inyong mga kwento. At alam natin marami na nag-prepare for dinner.
1: Yes.
2: Ano po ba ang inyong inihahanda mga

0: Agapay. Bago po kami yung paalam, balikan natin ang Lamentations 3:22-23. Sa Tagalog, ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagwawakas at ang katapatan niya ay hindi nagmamaliw. Ito'y nagsisilbing pag-asa tuwing umaga, dakila ang kanyang katapatan.
1: Salamat Panginoon dahil tunay ngang dakila ang inyong katapatan.
0: Amen.
1: Pakinggan natin ang awiting tunay nga mula sa Papuri 17. Ito po'y inawit ni Mon Faustino at sinulat ni Jonathan Manalo. Muli, ito po si Dennis Campanier.
2: Ito po si Trisha Denise Campanier.
0: Ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
3: sa Diyos.

0: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702-DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
2: Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Minsan pa, ito po ang inyong Kuya Pastor para sa programang Heartline Youth Edition, kung saan po pinakikinggan ang inyong pong nararamdaman dito po sa 702-DCAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At minsan pa, kami po ay excited na makasama ang bawat isa po ngayong gabing ito. At nawa kayo po ay nasa mabuting kalalagayan sa mga oras na ito, mga kaibigan, mga kaagapay. At sa mga nasa biyahe po, pa-uwi sa kanilang mga tahanan, ingatan po kayo ng Panginoon. At sa mga kaagapay natin na ngayon ay nagmamaneho, alam ko ang sakit ng ulo mo buong araw dahil hindi ka pa bumabiyahe, iniisip mo na yung presyo ng gasolina. Nakalulungkot man, pero naniniwala ako ang Panginoon ang patuloy na magpo-provide po ng ating pangangailangan. Patuloy po tayong manalangin at syempre ipagkatiwala po natin sa Panginoon yung ating pong mga pangangailangan sa araw-araw. Kasama niyo po kami na inyong mga kaagapay po. Kung kayo po ay may hinaing din, nandito kami, willing na willing po kaming makinig sa inyo. At ngayong gabi, syempre para sa mga young people, iniimbitahan namin minsan pa yung mga kabataan na ngayon ay alam ko nagpe-prepare sa pagtatapos. Maraming graduate, maraming nakatanggap ng mga awards. Congratulations sa mga on rolls. Congratulations din sa mga young people natin na talagang nagbunga yung pag-aaral mo. And thumbs up ka, 2 thumbs up. At ngayong gabi po, kasama pa rin po natin. Siyempre, kailangan ko nang kausap dito eh. Di ba? Pastor John.
3: At sa lahat po ng mga kaagapay namin na nakasubaybay ngayon sa ating live stream, ay hello po sa inyong lahat. And Pastor, gusto ko rin bumati doon sa lahat ng mga graduate. Ano, talagang grabe, ang daming kahit na sa kabila ng mga nangyayari sa bansa natin, mm-hmm. talagang yung mga bata na napakasisipag mag-aral, they're still doing their task to study at ang daming achievers.
2: Oo, yung kasi yung tamang gawin, Pastor. No? Talagang dapat mag-aral tayo mabuti kahit ano pa yung circumstances.
3: Yes, sobrang mabigat na nga yung nangyayari. Tapos, diba? Pero makikita natin, though ganun yung nangyayari sa Pilipinas, andun yung love ni Lord, andun mm-hmm. yung guidance siya talaga sa atin na mga Pilipino.
2: At saka gawin natin yung best natin, Pastor, to always look at the brighter side of things. Diba?
3: Right,
2: kasi
3: yes.
2: Pag pinili natin tignan yung mga negatibo, yung puro pangit lang, talagang madedepress ka. Magkakaroon ka talaga ng anxiety, diba?
3: Yes,
2: malulungkot ka. Iba yung mafe-feel mo eh. Pero
3: right.
2: Kapag meron kang Lord kasi sa buhay mo, kahit na isang dahilan lang, yung dahilan mo para ikaw ay ngumiti, maging masaya, pipiliin mo yun yung tignan, di ba?
3: Right,
2: so we always have a choice to feel better in spite and despite of.
3: Yes, opo. Kaya, yun o, paalala natin. No? This is a call out sa lahat ng ating mga kapatid sa Panginoon. Yun. It's about time for you to share the light na meron kayo. Most importantly ngayon na nasa mabigat na panahon yung ating bansa at yung ating mga kapwa Pilipino.
2: Let's continue to be an encouragement, di ba, right, Pastor? Lalo na yung mga pinopost natin sa social media, di ba? Magandang nagsispread tayo ng information, pero lagi naman natin ng konting positivity.
3: Yes, di
2: ba? Encouragement, syempre, hindi lang puro pagrarat, hindi lang puro pagrereklamo,
3: yes,
2: yung ginagawa natin. Lahat naman tayo nakikita natin talaga yung problem, Pastor. Pero right, it adds up kasi, Pastor, di ba, yung sa ating iniisip, yung weight ng mga problems natin kapag madalas yun na yung nakikita mo, kailangan natin ng konting liwanag man lang,
3: yes,
2: at konting
3: Pastor,
2: kagaanan sa bawat araw. At yes, ngayon, Pastor, actually, pag nagbabrowse ako the whole day ng social media, nagchat-check ako, ano yung mga recent updates. Alam ko, yung mga kababayan din natin all over the world are praying, di ba? Kasi, Pastor, yung nangyayari sa buong mundo, bagamat regional naman yung nangyayaring gera, di ba?
3: Yes.
2: Apektado pa rin tayong lahat.
3: Right.
2: And we have to fervently pray, of course, para doon sa safety ng mga kababayan natin. At naririnig tayo sa iba't ibang bahagi ng buong mundo. Kaya sa mga kaagapay po natin na nandun sa mga areas na affected po, mas higit na apektado na mga nangyayari po sa mga recent events, ay ingatan po kayo ng Panginoon. And patuloy din po akong nananawagan sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon, of course, to pray for our brothers and sisters. Di po ba na nandun sa mga affected area, mapalad tayo, Pastor, na tayo nararamdaman lang natin, kumbaga yung pagtaas ng gasolina. Diba? Pero yung iba, yung ibang mga kaagapay natin, yung ibang mga kapwa Pilipino natin, talagang inilalaban yung buhay nila.
3: Yes, opo. At doon mo makikita, Pastor, na nandun pa rin naman yung favor ng Panginoon talaga, mm-hmm, sa Pilipinas at talagang iniingatan pa rin ng mga,
2: yes,
3: Pilipino. Kaya maybe this is the purpose of ng Panginoon para din tayong mga Pilipino na nandito sa Pilipinas, isabay-sabay na manalangin sa Panginoon,
2: yes,
3: to help our brothers and sisters na apektado na itong sigalot na to sa ibang,
2: yes,
3: mga bansa.
2: And hindi rin natin may iwasan, Pastor, na meron talagang mga directly affected
3: itong
2: mga situation na to. Lalo na yung may mga pamilya at may mga mahal sa buhay.
3: Yes.
2: Di ba yung may mga magulang who are working as an OFW dun sa mga areas that are really affected.
3: Right.
2: Siyempre, nakakaramdam din sila ng fear for,
3: yes,
2: their loved ones. Di ba? So magandang mapag-usapan din natin yan ngayon. Paano nga ba natin ma-overcome yung mga,
3: right,
2: anxieties, yung mga fears natin na yan? Meron tayong mga bisita, Pastor, na i-introduce,
3: yes,
2: later.
3: Opo.
2: Pero ngayon, siyempre ito po ay para sa mga kabataan. Usaping kabataan pa rin po tayo. At alam naman natin na kailangan talaga ng guidance ng mga young people. But of course, we are not limited, di ba, Pastor, to the young people. Yung mga matututunan at napag-uusapan natin dito ay applicable naman sa iba't ibang seasons ng buhay ng mga tao. At yung mga bisita natin, Pastor, maganda yung isi-share nila kasi lagi namang naririnig ng mga kaagapay natin dito that we are promoting yung mental health, Pastor.
3: Yes,
2: diba? Yung mental health conference. Kailangan mapag-usapan. Kailangan lahat at least ma-educate talaga. And merong isang organization, ang pangalan ng organization is AFICA or Association of Filipino Youth for Civic Action. So meron tayong bisita sa oras na to, Pastor. Siguro introduce na natin, Pastor, para mabigyan,
3: yes,
2: ng konting background. Lagi,
3: tama,
2: namang naririnig ng mga kaagapay natin to. Bakit advocacy natin?
3: Yes.
2: At bakit dito sa Heartline? May pinag-uusapan talaga natin kung paano natin matutulungan ng isa't isa na magkaroon ng healthier mind, healthier heart, diba? So,
3: yes,
2: hindi ko na patatagalin. Kasama natin ngayong gabi, Pastor John. Let's welcome si Pastor Anthony Lorenzo.
4: Po, Pastor Andrew and Pastor John. At mamaya, it will introduce natin yung isa pa nating bisita.
2: Mm-hmm.
4: Sa lahat ng atin pong mga tagapakinig, at sa lahat po ng atin po, mga naaabot po ng programa pong ito.
2: Yes, and si Pastor Anthony po, galing pa po ito ng Baguio City. Ayan, talagang tubong Baguio, kaya binabati po namin lahat po ng mga taga-North, lahat po ng mga taga-Baguio, Pastor.
4: Oh, ngayon, mainit na dito sa Manila, doon medyo mainit pero hindi kagaya dito. So sa lahat po ng mga taga-Solid North, mga taga-pakinig po natin dyan sa Baguio, Region 1, Region 2, magandang gabi po sa inyo.
2: Yes, happy listening po. And Pastor, bigyan mo kami ng konting overview about AFICA. Ano ba yung puso ng AFICA? Para lang sa, Pastor, para lang alam ng audience natin, ano ba yung laging pinopromote ni Kuya Pastor?
4: Yeah. Kagaya ng sinabi ni Pastor Andrew, yung AFICA po stands for Association of Filipino Youth for Civic Action. So ang ating pong puso ay, ang ating pangitain ay empowered Filipino youth today and beyond. So we're really after of encouraging, palakasin po yung mga kabataan,
2: mm-hmm,
4: at ang atin pong mission ay regardless of their diverse background, we are committed to promote the welfare and development of our young people,
2: yes,
4: and their families at the same time. So we are very ano po doon, very concerned po sa kalalagayan.
2: Very passionate, Pastor.
4: Very passionate po tayo doon po sa next, sa now and next generation.
2: Yes.
4: Most particularly sa next generation.
2: And kumbaga ito, Pastor, isang panawagan din sa mga tagapakinig natin na merong puso para sa mga kabataan, Pastor.
4: Yes.
2: Na hindi natin kayang gawin to, Pastor, ng tayo lang .
4: Tama.
2: Diba? And we needed the body of Christ. Kailangan natin ng mga tao who are also influential sa mga young people to help us na talagang isulong, Pastor, kung ano man tong advocacy ng AFICA.
4: In fact, ang AFICA po ay hindi lamang po limited yung ating ginagalawan sa Christian community. So we're reaching out sa mga local government po natin, kapartner po natin sila sa pag-abot ng marami pong kabataan. And we have good relationship sa marami po nating mga local government, and we are continuously reaching out to them para marami pong pagkakataon if we are nakikipagtrabaho po tayo sa atin pong mga local government, but particularly sa sector po ng kabataan sa gobyerno, yung National Youth Commission po natin.
2: And since nabanggit mo, Pastor, politics . Di ba may kinalaman sa gobyerno? Marami kasi, Pastor, na mga organization, or sabihin na natin, kapag ikaw ay isang pastor or ikaw ay taga-simbahan, iniiwasan mo to really take part. Di ba dun sa gobyerno, ayaw mong mapoliticize. Pero ang AFICA, Pastor, was called for.
4: Yes,
2: diba, Pastor?
4: Yes,
2: to somehow bridge yung gap na to. Na
4: tama.
2: Tayo, Pastor, hindi natin iniiwasan, kundi niloloob, Pastor, ng Panginoon. I should say. Tama po ba, Pastor?
4: Ginaguide tayo ng Panginoon na kasi ang daming mga bukas na pinto. In fact, yung bati natin yung mga taga City of Manila, no?
2: Yes.
4: At kapartner po natin doon yung atin pong butihing Mayor Isko Moreno at si Vice Mayor Chia Chen. So wala naman po tayong tinatanggap. Ang atin pong binibigay sa mga local government, tayo po yung nagbibigay. So kaya nakikipag-partner po sila. So I think isa pong malaking bagay yon para ma-develop yung relationship po natin din sa mga local government. Paano natin ma-bridge yung mga gusto rin ng mga simbahan natin.
2: Mm-hmm.
4: As long as hindi tayo nagko-compromise.
2: Tama, Pastor. And maganda, Pastor, kasi ako personally nakita ko kung ano yung nagiging impact ng ginagawa natin, Pastor. Yung pakikipag-usap sa mga tao sa gobyerno, nagiging opportunity siya for evangelism. Nakakapagtanim tayo dun sa mga puso ng mga tao. Diba, Pastor, na nakakausap natin. And I think, habang pinapanalangin natin yung mas maayos na Pilipinas, diba, Pastor, kasi lahat tayo, even though iniiwasan natin ng politics pag tayo nasa church, diba, kasi separation of state, diba, Pastor, and the church. Kumbaga, naniniwala naman tayo na hindi talaga natin, Pastor, na mapagsasama yan generally. Pero, hindi pwedeng iwasan din.
4: Yes.
2: Diba, at meron din tayong magagawa. Very powerful at effective ang pananalangin. Pero kung meron tayong platform, diba, bakit hindi natin gamitin yung platform na yun?
4: Tsaka panawagan din to ng Panginoon Most likely, yung iba, wala namang mga ganito ring pagkakataon. Pero since na yung AFICA ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon, tinawag ng Diyos sa ganito pong pagkakataon, so we're just fulfilling the mandate, yung panawagan ng Diyos sa ating organization.
2: Kumbaga, Pastor, yung values, yung character, diba, Pastor, ng mga leaders natin, yung kung saan sila nakaangkla, sa naka-anchor yung morals at values nila is very important. Kaya ang target talaga natin, Pastor, young people
4: Young people.
2: Kasi yung matatanda, Pastor, totoo lang, sabi nga, mahirap ng turuan. 'Di ba? Yeah. Ang sabi nga nila, Pastor, old dogs new tricks.
4: In fact, marami tayong umaatin sa mga event, previous events natin, 'di ba? For the past 4 years, maatin ay mga young people na galing sa local government po natin.
2: Yes, and all over the Philippines, Pastor. And gusto natin batiin po lahat ng mga kabataan na naka-attend na ng event ng AFICA, mga SK, Pastor.
4: Mga National Youth Summit natin ng Transformational Leadership and Good Governance. At the same time, yung ito, upcoming mental health natin.
2: That's right, from Luzon, Visayas, and Mindanao, Pastor.
4: Yes.
2: And looking forward tayo sa mas marami pang event. And later on, Pastor, mas explain natin kung ano si AFICA. At may mga bagay din tayong pag-uusapan patungkol dito nga sa mental health at sa advocacy natin. And before tayo, Pastor, tumalon dun sa pinaka-discussion natin, introduce din natin, Pastor, kasi ang nire-represent mo ngayon is not only AFICA, kundi nire-represent mo rin ang Singles Initiative ng Philippine Council of Evangelical Churches.
4: Oo nga I was invited last time na bumaba ng Manila at pumunta sa PCEC office at sabi ay ni Bishop Noveles, you have been appointed to that position since the foundation of the world. So, closely working sa pangitain po ng PCEC. Ang ano ng PCEC ay discipleship of our nation. So, yung PCEC Single Commission ay isang bahagi na makakontribute. So, we have here, kasama po natin ngayong gabi, si Brother Mark McLeod from Canada. The first time I met him, I think 2 years ago when they first came here, nung una silang dumating po dito. Pumunta sila ng Baguio. I was asked by PCEC through Ate Jo na i-guide sila o i-assist sila. So, kasama natin siya ngayon.
2: Yes. And so medyo manonosebleed po tayo ng konti.
4: Yes, manonosebleed tayo. Ako nga nanosebleed na eh. So, he's closely working sa World Evangelical Alliance Singles Initiative. Siya po ay singles advocate. So, welcome po natin si Brother Mark McLeod.
2: And so, welcome Brother Mark.
5: Yes, thank you. Lovely to be here in sunny, warm Manila. In Canada, it's snowing.
2: No, it's snowing right now in Canada.
5: So, I'm happy to be here in Manila with you all.
2: Yeah, and we're happy to have you here as well. And you're part of the Singles Initiative.
5: Yes, with the World Evangelical, about 3 years ago, we began a Singles Initiative.
2: Mm-hmm.
5: The WEA represents about 700 million evangelicals worldwide, of which the Philippine Council of Evangelical Churches is part of. And of that 700 million, we estimate about 250 to 300 million are single or single again persons. And we had never, as a WEA organization, even thought about the that demographic. It was just kind of floating out there. And you know how bubbles travel along the timelines, right? And it was growing just massively over the last, well, 50 years.
2: Mm-hmm.
5: And so we thought we needed to start addressing this huge demographic. And you go ahead and
4: paraphrase. Actually, merong 5 million na singles evangelical Christians sa Pilipinas. O more than 5 million. And then, including dun po sa gustong abutin ng PCEC singles ay yung mga single again at saka single parents. When we talk about single again, ay mga widows, widowers, at saka yung mga solo parents din. So, malaki yung ano, malaking trabaho. So, the Lord willing, sa mga darating na araw, makakam up din tayo ng marami pang mga makasama natin sa gawain ito. So,
2: and Pastor, this is a very new initiative of PCEC.
4: Yes,
2: right?
4: Yes.
2: And
4: yes.
2: Philippines will be the model from what I've heard in our past discussions, right?
4: Yes, yan yung mangyayari sa mga darating na araw. And we are grateful for the passion of Mark because it's been in his heart for 12 to 15 years ago.
5: Yeah, many years.
2: More than a decade now. Yeah,
4: when he first came here in the Philippines. So, he's been looking for ways on how to implement this opportunity here in our country.
2: And I think, Pastor, napakaganda ng initiative kasi iba yung pangangailangan ng mga kabataan. Eh.
4: Tama.
2: Pag nag-transition sila from being a young person to adulthood.
4: Yeah.
2: Right? So, itong transition na to, Pastor, marami nga sabi nila, ano, Pastor, pag young people, active na active sa church. Yan.
4: Tama.
2: Tapos, nung nagtrabaho na, naging, ano na, nag-adult na, diba, nagiging young professional na, nawawala ng oras.
4: Tama.
2: Diba, sa Panginoon. And maybe that's one thing that we can address through this initiative.
4: Mm-hmm.
2: And itong phase na to rin, Pastor, marami rin. Dahil nga nandito, Pastor, sa phase na to, yung pagiging single, Pastor, yung ano eh, yung crisis, Pastor, yung quarter life crisis na tinatawag.
4: Tama.
2: Diba? Na maraming hindi prepared dun sa transition na to. And maganda tong initiative ng ano ng PCEC about singles initiative.
4: Yeah. Yes. Gusto lang natin bigyan din na ang singles tsaka married are equally important in the eyes of God. So
2: amen,
4: that's
2: Pastor.
4: What we have been trying to emphasize here. At the same time, nakaangkla po ito sa panghitain ng PCEC when it comes to discipleship of our nation. So that's what I would like to emphasize.
2: And Pastor, kasi baka ma-confuse yung mga tao, di ba, singles initiative, ano ba to? Advocacy na i-promote na maging single tayo lahat?
4: No. Actually, yung mga single, it could be a preparation for
2: them.
4: Para ang gusto natin ay kapag sila ay nag-asawa, meron na silang ano preparation din sa kanila. So,
2: kumbaga pa sorry para lang maging malino kasi sa mga tagapakinig natin na ang isa sa pinaka-purpose nitong Singles Initiative is for this specific generation to be prepared.
4: Yes,
2: diba?
4: Yes.
2: For marriage. Actually nung naka-attend ako pastor nung unang-una nating ano bang tawag doon to sir, vision casting.
4: Yes.
2: Patungkol dito, I was really amazed kung paano prinesent na mahalaga tong season na to.
4: Ni Dr. Pastor Barry
2: from Dr. Barry from Canada
4: from C Globally.
2: Yeah, from C Globe. And siguro pa sorry later on mas mag-discuss po tayo. But before we go to our topic, patuloy po naming binabati pa rin ang ating pong mga tagapakinig, ang ating pong mga mga nakikinig from Bicol region, ang 107.4 DYFM. Maraming salamat po for tuning in. At meron lang po akong ilang gusto ring batiin ang ating pong mga tagapakinig gabi. Ngayong gabi. And happy listening po kay Pastor Joram from Palawan. Yan, maraming salamat sa pagtutok. At nandyan din si Ma'am Patricia de los Pobres. Sabi niya, watching from Dingalan, Aurora. At nandyan din po si Timothy John de la Cruz. Good evening po. Kaagapa ay listening from Valenzuela City. At nandyan din si Tita Edith. Ito po, si Tita Edith ay nasa Italy ngayon. So happy listening po at sa lahat po ng kaagapay natin all over the world. At sa amang panig po ng mundo kayo naroon, maraming salamat po sa pagsama po sa amin sa mga oras na ito. At hatid pa rin po sa inyo ang isa't kalahating oras ng counseling. At tayo po ay napapakinggan pa rin via online streaming ng FABC.ph at marami pa pong mga app natin, streaming app. Kung hindi nyo pa po ito nada-download, mag-download na po kayo. At available po sa iba't ibang platform. At kung saan mang panig ng mundo, ay maaari nyo po kaming mapakinggan kapag kayo po ay tumutok dito sa ating mga programs. At shout out din po sa ating mga kapatid na laging tumutulong po sa atin dito po sa production. Maraming salamat, Kuya Nat-Nat. At sa ating RTB team, kay Kuya Wenmark. Kagaya si Kuya Wenmark, kakakasal lang nito eh. Congratulations, Kuya Wenmark. At siyempre sa mga broadcast engineers natin at mga nasa Bukawi transmitter site. At tayo po ay mapapakinggan pa rin from Monday through Friday, pero iba-iba po yung mga counselor na makakasama po ninyo. Pag Monday, kasama po ninyo ang Amara Counseling na pinangungunahan po ni Pastor Archie. At every Tuesday, alam ko, si Ate Heidi yung may hawak na ating Tuesday program. At ito po, kung may mga legal concerns po kayo, pwede nyo pong i-send yung mga katanungan po ninyo sa ating Tuesday team. And of course, para sa mga kabataan, mga young at heart, at siyempre yung may mga kinalaman sa pagtuturo at pag-aalaga ng mga young people. Ito po ang inyong, of course, Wednesday Squad at ang inyong mga kaklase. Siyempre, kasama po ang inyong Kuya Pastor at si Pastor John. At siyempre, every Thursday naman, a Family Mediation. Kasama po ang Guillermo Family. At every Friday naman po, pinangungunahan ni Kuya Pilo Laharca. At tayo nga po, again, is a counseling program. So, kung kayo po ay merong mga counseling concerns, ay pwede po kayong magbigay ng message sa ating pong Facebook page. Kung hindi niyo po ito nalalike, pwede nyo pong i-like ngayon, 702 DZAS Radio TV. At share nyo na rin po yung ating pong Facebook Live. Kung kayo po ay may mga group chats yan, sa mga young people natin, mga ate, kuya, baka naman pa-share ng ating pong program para dito po tayo magka-fellowship at magka-usap-usap. At patuloy po tayo sa pagbabantay pa rin sa mga kabataan at patuloy po tayong tumutugon siyempre sa mga frequently asked questions ng ating mga parents, ng mga young people natin, yung mga discussions na kailangan ng mga young people natin para ma-prepare din sila, 'di ba, sa practical life. At hindi pa rin nalilimutan siyempre yung mga values na tinuturo natin sa ating mga simbahan. So kung kayo po ay may mga question, mag-message po kayo sa ating Facebook, or kung kayo po ay medyo old school pa rin, gusto niyo pong mag-send ng text, meron po tayong cellphone numbers. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0999-223-5671. So ayan po yung mga numbers natin that you can send in your questions. At nandito po kami, willing na willing po kaming makinig. At gusto ko pa rin pong batiin yung ibang mga naka-tune in po sa ating live. Nandiyan po si Tita Rosalinda Gomez Buico watching from UAE. And God bless po. At happy listening po sa inyo. At nandiyan din po si Miss Sharon Reblora listening from the streaming app. Yan, maraming salamat po. At kayo po ay nakikinig po sa ating streaming app. Sabi niya, good evening po. Just dropping by to say hello. Hi din po sa inyo. At siyempre, nandiyan din, Pastor, yung ating isa pang kaibigan na taga Baguio City na kikinig ngayon at naka tutok si Pastor Joseph Antulin. Good evening sa'yo.
6: Good evening, Pastor.
2: Good evening sa'yo, Lodi.
6: Lodi.
2: Nag- nag-send si Pastor eh. Sabi niya, good evening po Lodi, good evening din. Pastor, sana sa susunod, ikaw naman yung nandito yes, para maging bisita yes. namin. At ayan po, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa ating programa. At para sa pag-uusapan natin, kagaya ng nabanggit namin, ay dito po ay patuloy po tayong tumutugon sa mga katanungan po ng ating mga kaagapay. Meron tayo, Pastor, na isang question.
4: Alright.
2: Isang question dito para sa discussion natin. No? So, start tayo. Sabi nung kaagapay natin, Pastor, sabi niya, good evening po. Ayan, tungkol sa ano to, Pastor? Nabanggit ko kanina, Pastor, yung ating question. So, sabi niya nung kaagapay natin, I feel depressed about my situation. Sabi niya, down na down po ako. Every time na gusto kong i-cheer up yung sarili ko, hindi ko magawa. And I end up crying and feeling sorry for my mom kasi ganito po ako. So feeling ko pabigat ako. At ngayon po, this past few weeks, nagpa-check up po ako because of high blood pressure. Sabi niya ngayon, sabi may maintenance ko na daw po siya. Bata pa naman po ako. But I know myself na hindi lang yung pagiging high blood ko kung bakit ganito po ako. Nanginginig ako, may back pain ako, masakit ang ulo ko at yung heart rate ko mabilis and I feel nervous. At nalalamig po yung mga paa ko. I don't know at all kung ano po yung gagawin ko. Sabi niya, Pastor, he's bata pa yung ating kaagapay. So parang feeling niya, yun nga, Pastor, sinasabi, meron daw siyang high blood, merong maintenance, nakakaramdam siya ng anxiety, ng depression. So, yun, Pastor, since may kinalaman doon, Pastor, di ba, yung ating pinag-uusapan, Pastor, how will you respond dito sa ating kaagapay?
4: Siguro po, bago natin sagutin yan, nais ko lang silang bigyan ng konting definition kung ano ba yung anxiety, ano ba yung stress, ano ba yung depression. Ang stress po, it's a temporary, emotional, and normal, temporary, normal, emotional, and physical response po natin kapag may mga nangyayari pong mga negative na bagay sa biglang dumarating. Halimbawa, nandiyan na yung mga Judith ng ilaw, di ba? So, it's a temporary. Pag nakabayad ka, dapat hindi ka na-stress eh. So, yung anxiety naman po ay it's a prolong, para nagpo-prolong yung iniisip na hindi pa naman nangyayari. It's a multi-system response sa mga perceived threat. Yung mga nakikita natin, iniisip na natin yung mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Halimbawa, saan kaya ako kukuha? Yung anak ko ay mag-graduate na o mag-aaral na ng kolehiyo, saan kaya ako kukuha ng aking pangtugon? Nakita naman natin na nakapagtapos yung anak mo ng high school, papunta na, hindi ka naman pinabayaan ng Diyos kung ikaw po ay isang Kristiyano, may takot sa Panginoon. So, yun yung anxiety. Yung depression po ay, it is a, consistent feeling of sadness and loss of interest. Meron po tayong tinatawag na clinical depression, pagka medyo ayaw na ng maliwanag, gusto lang sa kwarto, sa dilim, ayaw na nang nakikipagkwentuhan. So yung mga normal na ginagawa niya, hindi niya na ginagawa yung mga errands niya. So tignan po natin 'yon.
2: Baka at saka ito pa, sir, kailangan ng clinical diagnosis.
4: Yes,
2: medyo may chemical imbalance na talaga 'to.
4: Tama. May mga dumarating pagka clinical depression, kailangan na po natin i-refer 'yan sa mga psychiatrist po natin. So kami po ng mga family counselor, we more on intervention. So assessment, tinitingnan po natin kung ano yung kalalagayan ng tao. But when it comes sa pag-reseta na ng mga gamot, pagka dumarating na doon yung mga tao, so we need to refer that to the psychiatrist o psychologist. Na.
2: Mga psychometricians, Pastor, na talagang nagre-reseta.
4: Sila yung ano. Mga
2: saka siguro kasi, Pastor, maraming tao mahilig mag-self-diagnose.
4: Tama.
2: Diba?
4: Tama.
2: So, parang diba dapat hindi tayo nagsiself-diagnose. Tama. Lagi naman nating sinasabi yun dito, Pastor. Pero ano yung masasabi niyo, Pastor, doon sa mga tao na nagkakaroon agad ng fear?
4: Yung fear kasi ay kapatid yan ng insecurity. Kumbaga magpinsan yan o magkapatid. So, one of the reason bakit tayo natatakot is because of our self-esteem. No? Mahina tayo when it comes sa pag-deal ng mga issues. Baka hindi tayo masyadong na-train when it comes sa pag-deal ng mga issues. Especially yung mga maraming mga young people ngayon, no? Actually, sa history po ng atin pong bayan, this past years, few years, napakadami pong mga nagko-commit ng suicide. So, pwede po nating maiwasan yon. Balikan ko lang, Pastor, yung tanong kanina nung atin pong listener, yung atin pong kaagapay. Bata pa siya. Pero imagine, bata pa siya, pero yung kanyang nararanasan. No? Gusto ko lang ma-identify kasi ang dami-dami niyang concern doon. Concern niya yung nanay niya, concern niya yung kanyang kalusugan, concern niya yung mga nangyayari sa kanya, mm-hmm. no, nararanasan niya. So, unang-una na akin pong nais na sabihin o kung maipayo ay identify mo ano ba yung source ng pinaka-source ng iyong stress, anxiety, yeah. or depression. Saan ba ito nanggagaling? Bakit ka ito ay dumarating sa mga ganitong mm-hmm. pagkakataon. So,
2: ang maganda, Pastor, na kanina din-define mo yung difference ng stress, yes, yes. ng anxiety, at saka din depression. Oo. Diba, Pastor, at least ngayon meron na tayong idea or yung mga tagapakinig natin.
4: Tama.
2: Na kapag temporary, ano lang yun, may nangyayari, di ba? Yeah. May pressure, stress lang yun for pag natapos na.
4: Kung di ako nagkakamali, Pastor, di ba, ikaw ay merong, yung kurso mo before, yung professional work mo ay very related sa mga engineering. Ano?
2: Yes, Pastor, diba, architecture
4: yung,
2: po.
4: Oh, yung stress ginagamit yan sa mga engineering terms yan eh.
2: Yes, Pastor.
4: Di ba? So, ngayon bakit ginagamit na natin sa sitwasyon ng ating mga buhay?
2: Kasi pressure, Pastor, eh. Iba-iba diba? Yung pressure. Nagkakaroon ng stress kapag mayroong pressure.
4: Yeah, tama. So, saan, i-identify natin yon. Saan nanggagaling yon?
2: Mm-hmm.
4: Galing ba sa relationship, sa pamilya? Galing ba sa self-esteem mo? Alam nyo, malaking kaibahan ng self-esteem tsaka self-worth eh.
2: Mm-hmm.
4: Yung self-worth po, yung self-esteem ay yung sinasabi ng tao, affected ka. Pero mm-hmm. yung self-worth, regardless kung ano yung sabihin ng tao, okay ako.
2: Yun yung pagkakakilandan mo sa sarili mo,
4: Pastor. Sa sarili mo. So, yung ano definition mo ng sarili mo, how would you define yourself? Pagka sinabing self-esteem, yung sinasabi ng tao eh. Mm-hmm. So, pagka sinabi magaling ka, so nagbo-boost yung iyong moral, di ba?
2: Mm-hmm.
4: Pero kapag kahit walang ganon, pagsala mo sa sarili mo na ikaw ay valuable, mahalaga ka, mm-hmm. ikaw ay may potential, so self-worth yun. So
2: regardless anong marinig mo,
4: yes,
2: Pastor.
4: Yes, so that's how self-esteem is how you look at yourself based on what people are telling about you. But when we talk about self-worth, it's how you look at yourself regardless na kung meron yon yung mga outside influences. Kasi yun yung sinasabi mo sa sarili.
2: So maganda, Pastor, na ang mag-grow sa isang tao is yung self-worth or kung paano niya tinitignan yung sarili niya.
4: Alright? Concern ito ng atin pong kaibigan, identify mo kaagapay kung ano yung pinagmumula ng stress mo talaga. So kung ito ay nanggagaling dahil sa problema mo sa iyong mother,
2: mm-hmm.
4: Identify mo yon. So isa-isahin natin,
2: mm-hmm.
4: saan ba yung pinaka-source ng aking stress? Bakit ba ako may sakit ng, bakit ba ako may back pain, bakit ba ako merong mga ganito pang mga nararamdaman, tapos na napansin ko kasi parang yung mga symptoms iyon eh, mga nagtitrigger, may mga triggering factors.
2: Bakit parang siguro, Pastor, yung kaagapay natin dun sa understanding ko, hindi niya ma-identify
4: yung
2: ano talaga niya, pinanggagalingan ng stress. Tapos, ang nangyayari pa sa kanya, stress na nga siya, ay tinatry daw niyang i-cheer up yung sarili niya. So ngayon, mas nakakadagdag pa dun sa worry niya kasi iniisip niya yung nararamdaman ng mother niya.
4: Yeah.
2: So parang hindi naman yung mother na talaga yung nakaka-stress sa kanya.
4: Tama.
2: Pero iniisip niya, hindi lang yung feeling niya eh.
4: Mm-hmm.
2: Parang siguro kung paano maapektuhan yung mga tao din sa paligid niya. Parang yung binanggit mo, Pastor, yung self-worth ba versus yung self-esteem. 'Di ba? So parang siguro yung naapektuhan sa kanya yung self-esteem niya kasi feeling niya may masasabi.
4: Ang tanong ko doon sa ating kaagapay, meron ba siyang mga kaibigan na natatakbuhan?
2: Mm-hmm.
4: Parang meron siyang community na natatakbuhan.
2: Mm-hmm.
4: Na nasasabi niya, na nako-confide in niya yung kanyang pong mga problema,
2: mm-hmm.
4: kanyang mga pagsubok, na these people are trusted people na hindi ka ipagkakalat. Marami mga prayer meeting ngayon, di ba?
2: Pero Pastor, struggle ng marami ngayon yan.
4: Diba?
2: Yung makahanap ng mga tamang
4: community. Tao. Oo nga eh. Kailangan mo, you need to have at least one person in your life that you can confide in your struggles, your sin, and even your secrets, no? And that person must be safe enough na hindi ka parang exposed sa community.
2: Madalas, Pastor, sino yung mga tao na pwedeng puntahan? Kasi minsan, dahil nahihirapan, Pastor, di ba? Especially for young people, mag-identify. Sino ba yung tamang tao na
4: unang-una sana,
2: lapitan?
4: Yung pamilya.
2: Mm-hmm.
4: So, napakalaki ng role ng atin pong mga pamilya sa para ma-overcome natin yung mga depression, yung anxiety. Pero ang problema, kung yung pamilya mo mismo ang source ng iyong reason ng iyo pong mga emotional issues, emotional baggage.
2: O kasi Pastor, mga young people mostly, talagang issue talaga family.
4: Right.
2: Di ba,
4: right.
2: Pastor? Uh-oh. Palalo na yung mga teenagers, talagang struggle mo yung relationship mo with your parents, relationship mo with your father. Mm-hmm. So, paano pa ganun, Pastor? Na parang hindi yun yung, yun nga, hindi yung family yung malapitan mo, tas madalas sila pa yung nagiging source of anxiety mo. How can you resolve that?
4: Maghanap ka, o kung meron kang mga closest friends na hindi naman nangangahulugan na marami, at least there are mga few people na mapagkakatiwalaan mo ng iyo pong, ayun nga yung sinasabi ko, struggles, sin, and even your secrets, na those people are safe, na you can freely express kung ano yung laman ng iyong puso. Kasi the moment you express yung iyong mga emotional baggages, nagkakaroon ng healing yan eh. That's the start of healing eh. When you start to accept, confide into people, you confess it. Diba sabi ng Bible nga eh, if you confess your sin with your lips, so nagkakaroon yan. Meron po siyang emotional relief na nangyayari sa atin pong mga buhay, sa ating mga emotion. Kapag when you start to share it to trusted people, kaibigan mo, ang hirap ngayon, in even among marami mga pastor, no, wala silang meron ako nabasang book, ang title niya ay Serving or Running on Empty. Paano ka nakakapag-serve kahit na empty na yung puso mo? And one of the factors why many pastors are struggling because they could not find at least one person in their life that they can confide in their struggle. So find at least one person.
2: O kasi po sir, feeling mo pag nag-share ka sa ibang tao, yung judgment, especially di ba po sir, if you are a person in authority, spiritual authority, parang yung community na na meron ka, Pastor, especially kung nakakulong ka sa loob ng simbahan. Diba, talagang, Pastor, ang hirap eh. Sabi nga nila, Pastor, sabi ng isang mentor ko, that leadership is a lonely place.
4: Tama.
2: Most of the time, kapag ikaw na yung on top, talagang wala kang masabihan eh. Kaya lang yung reality nga, Pastor, yung pinag-uusapan natin, yung need natin of at least one person that you can share your struggles with.
4: Ako, buti na lang, nandiyan kayo. Pastor Joseph, Pastor Andrew,
2: yeah, purihin ng Panginoon, Pastor.
4: Oh, mga kaibigan na nagba-back up, nagtatanong sa iyo, hindi lang yung kapag maganda yung ginagawa mo, maganda yung trabaho mo, nagtatanong. Pag kami nagtanong sa akin eh, kumusta ka, Pastor? So, I just share yung laman ng puso ko. Pero hindi sa lahat.
2: Yes, Pastor.
4: Sabihin.
2: Kasi you also have to protect yourself,
4: yes,
2: Pastor.
4: Yes, hindi mo naman kailangan na i-expose o i-broadcast ng husto yung buhay mo. If not necessarily na gawin iyon. Pero yung mga tao na nandyan nakikinig, at after nila makinig, alis na. So, ako nga, meron akong karanasan eh, sa counseling eh. Storm, madaling araw ha, tatawagan ka, sasabihin, Storm, mag-iwalay na po kami, hindi na po namin kaya. Then, sabi ko, hindi ba pwedeng pagpabukas yan?
2: Puyat na kasi ito, Pastor.
4: Ano pong gagawin namin? Ano pong may papayo nyo sa amin? Pagka kami po ba ay naupo sa counseling, magkano yung babayaran namin? Sabi ko, biniro ko, sabi ko, mga pagka nirefer ko kayo, mga 5,000 yan.
2: Lalong na-stress, Pastor.
4: Na-stress, kinabukasan tumawag at sabi, Pastor, okay na po kami, nagbati na kami. Ayaw may stress sa 5,000 eh, no? Kaya,
2: alright. Si Pastor, ikaw, regarding self-esteem, self-worth, di ba, Pastor? View mo, Pastor, na bakit mahalaga na binuboost natin yung ating self-worth? Di ba? Nag-struggle ka ba dun, Pastor?
3: Well, alam mo naman, Pastor, ang tao kasi, we need yung acknowledgement din ng ibang tao about sa atin. Sometimes, alam nyo naman.
2: Mahalaga yung sinasabi ng iba.
3: Yes, right. Akala natin kasi it is about us eh, about me. That's why sa tao, napakahalaga na nakakarinig siya ng papuri, nakakarinig siya ng bate, di ba, ng hello, hi, kamusta ka na, napakahalaga niyan. Pero for me, kagaya nga po nang na-share mo kanina, since tayo po ay mga pastor, nandun ako sa lonely place ngayon eh. So, ilan lang ang mga mentor ko eh. Kasama na nga po yan si Pastor Andrew na talagang napag-open na natin. But then, for me, no, Pastor, napakahalaga din talaga na na-appreciate ka. So, that's why yung mga tao dapat talaga nararamdaman din nila to. They should have the sensitivity para, alam mo yun, Pastor, na maramdaman din na yung ibang tao din nangangailangan din ng attention, nangangailangan din ng kausap, something like that.
2: Mm-hmm. Kaya maganda, Pastor, dito sa kaagapay natin. Kasi yung pinagdadaanan ng Pastor, he or she is trying to cheer up yung sarili niya. Pero sabi niya, hindi ko papasaya yung sarili ko. So maybe, ang kailangan ng kaagapay natin is a community.
4: Yes.
2: A healthy community na magdadagdag ng value sa kanya. Tama. Hindi naman siguro puro papuri yung maririnig. Pero at least, yung community mo saan, na-appreciate siya. Okay. Tama pa, Pastor? Mahalaga ba yung appreciation sa tao? Bakit mahalaga? Yung positive words or acknowledgement ng mga tao sa paligid natin.
4: Actually, may mga ganon na mga tao na they are encouraged kapag nakakarinig sila ng mga gandang bagay, di ba, na inspire sila. Actually, that's one of the love languages nga rin, di ba,
2: yes,
4: na ginamit ni
2: Words of affirmation.
4: Word of affirmation. May mga tao na ganun. Pero, napakahalaga rin, di ba, doon sa ang Bible din, nagsasabi na yung mga encouragement, let's encourage one another. Kasi, kapag ikaw lang ang magdadala nun, mag-isa, medyo mabigat.
2: Yes.
4: Kaya nga sabi ng Proverbs, di ba, to is better than one. Mm-hmm. Kaya hindi lang yun sa para sa mag-asawa kasi most of the time parang ginagamit yun sa mag-asawa. So maganda rin yun na gamitin na you connect with people na mapagkatiwalaan mo ng buhay mo para dala-dala, kasama mo sila sa pagdala ng mga pasanin din.
2: Sabi nga nila, Pastor, no man is an island, di ba?
4: Tama.
2: We really cannot grow alone. Oh. Nang tayo lang, we really needed a community or we needed someone to at least Pastor, gumaan yung mga nararamdaman natin in times na tayo ay nag-struggle talaga.
4: I'm thinking also, Pastor, kasi si Mark first responder ang trabaho nito before ano, so maybe he can share a bit yung mga you may wanna share about how you deal with a lot of issues that are happening in many of people's situations.
2: So their struggles, their anxieties. Yeah. How do you deal or counsel?
5: Yeah, well, it's complex. Every person is very complex.
2: Yeah, very different.
5: Situation is
2: That's
5: very
2: right.
5: different. Did you know that the United Nations has designated loneliness a global pandemic? And I was just looking at some of your people watching online. And in the case of the Philippines, you've got expats all over the world.
2: Yeah, that's right.
5: Listening, in many cases, and of course other nationality as well, and they certainly would struggle with loneliness. You think of the guys who work on the ships, right? When I was coming back from Malaysia the other day, we had the whole front of the airplane was set aside for Filipino fishermen coming back from working in Malaysia. And they were treated with a real great respect. Like they had signs of welcome, and that was very interesting to see. But they live a lonely life apart from their family. And so that is one really important issue that Heartline can be such a blessing to. The other part of that is it's not only young people who feel loneliness. Of course, singleness goes right up into the age of 90 if you're a widower or you're never been married. And so as you do your counseling for young people, as you do your counseling for single people, the United Nations also designates young people up to the age of 30. And from 30 on, you're considered an adult. So you have very old young people, right? Who are, and they're professionals, they're successful, they're expats, and they would all struggle with loneliness in some of, form or the other. So thank you for the great work you're doing. Go ahead and translate or paraphrase what I just said.
2: I think they understood what you're trying to say. So, and how do we respond if, for example, there are a lot of people like what you have said, there's a big demographics of people who are struggling with loneliness. So how do we help them? How do we respond to their situation?
5: Well, it's two sides of a really weird coin. The more social media you have, you'd think the more access you have to humans. what's actually happening is you're becoming more isolated to your device.
2: Uh-huh. That's right.
5: And you need to make a conscious effort to reach out, exactly like you were saying, mm-hmm. to those who can help you.
2: Yeah. Okay, so peer-to-peer yeah. interaction.
4: Yes, yes.
5: Yeah. Yeah. Really, but you need to make the effort. It's mm-hmm. much easier to scroll on your phone. Yeah. Mm-hmm. And you have to literally break that habit. And they say it takes something like 30 days.
2: Yes, that's right.
5: To break a habit.
2: Yes.
5: So for all of you guys listening today, here you go. This is day one. And you got 29 days left to go to break those habits.
2: And that's a good answer, actually. Maybe their loneliness and depression is coming from because of the technology, because of their devices, they stick to it, and they don't have any personal interaction anymore.
5: Yeah.
2: And we needed personal touch, right? So I think that's a good point.
5: Yeah, it is.
2: Yeah. Hey, kay Opo, sir.
4: Yeah, nakikita natin na parang ang bilis na makipag-communicate ngayon. Pero why are still a lot of people are feeling lonely? Mm-hmm. Bakit pa rin sila nakakaramdam ng mga ganon?
2: Mm-hmm. And I think, Pastor, magandang point yun dahil nasa panahon tayo na talaga ang mga tao, mas maraming oras na nilalagi. Diba, spending yung time nila social media or yung iba nagiging depression or nagiging cause ng anxiety nila, paano magmumukhang presentable? Paano magpapadami ng likes? Ano kayang ipopost ko today? Yung parang image. Lahat ngayon, Pastor, vlogger na nga eh.
4: Tama, tama. Yung image nila, pinagaganda nila, post ng nakangiti. Mm-hmm. Parang yung mga situation ng mga OFWs natin, no? May mga we were in Macau last month or few months ago. Ganda ng mga pinipicture ng ating mga OFWs. Mm-hmm. Linis sila. Pero behind the sobrang hirap nung kanilang nararanasan behind those pictures, no? Mm-hmm. Pagka Sunday, nakangiti sila. Pero they're really, that's why encouragement naman natin sa mga young people naman, yung mga anak ng ating mga OFWs din, di ba? Na nandito sa Pilipinas. So, continue to pray for your parents who are working abroad.
2: Yes.
4: Hindi yung pag pinadalang kayo ng remittances, then napadala na kayo, hindi nyo man lang naalala yung mga parents nyo. So,
2: merong dalawang side, ika nga, Pastor, yung coin, di ba? So, merong pinagdadaanan yung mga parents who are working abroad and yung mga young people din na iniwan naman ng mga magulang.
4: Dito,
2: they also have a struggle.
4: Tama.
2: Diba, Pastor, yun yung yun yung gap na kailangan nating punan. Mm-hmm. 'Di ba? Paano natin tutulungan yung mga kaagapay natin na nasa abroad, talaga nagsisika, Pastor? Mm-hmm. Ginagawa nila yung best nila pag nakaharap sila sa camera sa mga pamilya nila, they are all smiling, okay lang kami dito. Pero ang totoo nun, they are going through also a lot. May mga personal battles sila. Mas madalas nga, Pastor, 'di ba, lagi nilang iniisip yung mga mahal nila sa buhay. Kasi hindi ma-appreciate.
4: Tama, tama.
2: Kasi tayo, Pastor, parang tama ba, by nature mas nakikita natin yung pagkukulang.
4: Tama, kaysa ma-appreciate natin.
2: Yes, kung ano yung mga nabibigay.
4: Nabibigay. Iniisip ko, bakit marami pa rin ngayon, maraming mga nalulungkot. Maraming, magkaiba yun ha, yung you're alone, tsaka yung you're lonely. You're lonely.
2: Yes, Pastor.
4: So, magkaiba yun. Present na yung ating mga technologies, so kumbaga, mas madali nang mag-connect ngayon eh. Mm-hmm. So, bumabalik ako dun sa principle ng Bible na God created us for relationships eh. Mm-hmm. So, talagang, hindi naman yun maibibigay lang ng technology. Iba pa rin yung kaharap mo yung tao na kausap mo.
3: Face to face,
4: Pastor. O, kaharap mo yung tao, you can freely express.
2: Yes, Pastor.
4: Diba? Yung damdamin mo. Especially yung mga young people natin ngayon. So, yun, napakahalaga na connected tayo relationally. Kasi yun ang pagkakalikha ng Diyos sa atin eh. So, kung ikaw dumadaan sa mga depressing moments ng buhay mo, maghanap ka ng baka nandyan yung mga kaibigan mo. Meron kang mga tao na mapagkakatiwalaan mo ng iyong damdamin. Pero unang-una sana yung mga pamilya, no, maayos. Kaya nga meron tayong topic din sa mga ginagawa natin, talk sa mga youth, sa mga family, yung family connections na tinatawag, mm-hmm. o yung family relationships. Paano mm-hmm. natin mapalakas yun between parents and children at yung natin, pati yung relationship din ng mag-asawa. Kasi tinitingnan ng model ng mga young people yun yung marriage din ng kanilang mga magulang.
2: Yes, Pastor. Siguro magandang point yan din, Pastor, dun sa question ng kaagapay natin. Sabi niya kasi hindi niya ma-identify eh. Bakit nakaka-feel siya ng depression. That's one good point, Pastor. Maybe yung relationship mo with the family.
4: Yeah.
2: Yes. Diba? Yun yung isa siguro nagiging source mo ng ng stress, ng depression, tapos wala kang connection sa ibang tao.
4: Tama.
2: Iba lalo.

0: nila nakapokus, hindi yung tatanungin mo tapos aalis ka na. Mm-hmm. So maraming mga young people ngayon, tatakbo talaga sila doon sa kanilang mga barkada. Eh, sometimes yung mga barkada naman hindi din makapagbigay ng maayos na
1: advice
0: counsel, yes, sa mga kabataan natin ngayon.
1: Kasi madalas, pastor, tayo naturally pag young people ka, hahanap ka nung peer group na pareho nung pinagdadaanan mo. Mm-hmm. The problem with that, dahil pareho kayo ng pinagdadaanan, pareho kayo naghahanap ng sagot.
0: Kaya nag-end up nga na maraming mga young people ngayon, eh, di ba? Nag-end up na yung mga teenage pregnancies ngayon, bunga yan eh, ng walang matakbuhan yung kabataan, takbo siya dun sa boyfriend niya. So, medyo...
1: Tapos vulnerable sa pastor. Tama. So, nagagamit yung kahinaan din. Di ba, pastor? So, I think magandang napag-uusapan natin to, pastor. Kasi minsan yung sagot, simple lang naman talaga. Diba, hindi tayo, yung iba kasi pastor naghahanap ng complicated answer dun sa simple lang naman talaga yung sagot dun sa mga pinagdadaanan natin, yung mga situations where we are. Kagaya nito, pastor, alam ko yung mga nakikinig sa atin, yung mga kaagapay natin, parang alam ko na yan eh, narinig ko na yan. Diba yung ganun, pastor? Marami sa atin ganun din naman. Diba na dahil nga sobrang familiar tayo dun sa mga bagay na yan, parang hindi naman, nanineglect naman talaga natin yung value. Itong simpleng pakikipag-usap. Lagi namin kasi, pastor, na pinopromote din dito sa program, para sa kaayusan ng mental health pa ng marami sa atin, i-keep talaga yung culture, pastor, at home, na at least yung sabay-sabay kayo kumakain. Kasi malaki talaga yung impact nun, pastor, sa value natin at saka yung sa paglaki ba ng bata, pastor, habang tumatanda. Nakita niya na ang pamilya, takbuhan talaga.
2: Yes.
1: Kayang, kasi kapag hindi ka kasi, pastor, na sanay na nag-open up ka sa family, pastor, kasi hindi naman kami sabay-sabay kami kumain, pastor. Di ba, pastor, yung mga ganong klaseng pag-uusap nangyayari yan sa dining table. Naalala ko kasi ako growing up, malaking factor sa akin yung kung bakit nakita ko yung mga magulang ko as someone who listens. Kasi pag kakain kayo, they would really ask question. Di ba, doon ka nag-open up kahit na minsan pastor, 'di ba, nag-aaway-away kayo, nagkakaroon kayo ng konting kiskisan, pero at the end of the day, yung ganong discussion nagiging healthy pa din. So,
0: sama-sama nga sila sa pagkain minsan, pero ang iba naman kaharap cellphone naman yung cellphone naman. So napakaganda noon, napakaganda ng sinabi ni Pastor Andrew na yung pag-uusap. Maraming iba, mga parents ay mas nauuna yung correction bago yung connection. Yes. Kaya maganda rin na before you correct, connect.
1: Yes, Pastor. Tsaka,
0: kailangan ngayon ng mga young people natin na pinakikinggan sila.
1: Tsaka sabi nga nila, Pastor, isang bagay na natutunan ko rin sa mga mentors ko in the past, a relationship that don't talk, don't grow.
0: Yes.
1: So hindi automatic, Pastor, yung pag-grow ng relationship at home. Kasi kung hindi rin kayo nag-uusap talaga, walang connection eh. Walang nabibuild. Mas madalas pa nga, Pastor, di ba? Pag nandyan yung, bawa ikaw, anak, lalo pag teenager, Pastor, you struggle, di ba? Nag-struggle ka. Ayaw mong makita, makasalubong yung nanay mo, yung tatay mo, kasi feeling mo, pagagalitan ka lang, lagi nakikita sa'yo, mali. So, kasi hindi kayo nag-uusap talaga, hindi nasanay na nag-uusap kayo. Yung meron nga ako narinig kanina, Pastor, na isang graduation ng mga kindergarten, Pastor. Tapos meron isang speaker sa social media ko lang na napanood. Pinakinggan ko siya magturo, and nagkwento siya ng story. Kwento niya bilang lumalaki siya na nag-struggle siya na wala siyang relationship with his father. Ganyan-ganyan yung mga magulang niya, dumanas talaga siya ng hirap. So ang encouragement niya dun sa mga nakikinig na mga magulang, na habang nandyan yung mga anak ninyo, habang bata pa sila, kailangan yakapin nyo sila. Yakapin at kausapin nyo sila. Kasi dadating ang panahon na hindi na nila gagawin yun kasi hindi nyo sila sinanay. Diba? So sabi nga, train up a child the way they should go, and when they are old, they shall not depart from it. So kapag hindi mo sila kinakausap nung bata pa sila, tapos social media or yung mga gadget nila yung nagpalaki sa kanila, ano nga asahan mo pagdating ng panahon?
0: Yun din yung the same pattern na mangyayari sa pamilya nila in the future.
1: At saka,
0: sibling mangyari.
1: Doon nag-struggle kasi, Pastor, kasi nga hindi tayo nag-create ng habit. Kasi nabanggit ni Mark kanina, habit is very important. Mahalaga yung habits natin eh. So kapag yung naumpisahan na kultura sa loob ng bahay, walang pag-uusap, Pastor, may tendency talaga Tapos meron pang ano pastor factor na may mga different personalities pa ang tao.
0: Yes, yes.
1: 'Di ba may mga extrovert, may mga introverts. So kung ikaw na nga lang yung available na resource ng anak mo na makausap, tapos hindi mo pa kinakausap. So mag-struggle talaga siya on their own.
0: Napakahalaga talaga ng pamilya.
1: Yes, pastor. And isa yan pastor sa advocacy natin. Yeah. Alam ko pastor na sa family,
0: family enrichment.
1: Family enrichment
0: ka rin. Isa pa rin sa aking hinahawakan na ano pag

0: Kaya pa sir, talaga magandang i-encourage yung mga young people natin na maging intentional tayo sa pag-build ng relationship din with our parents. Mm-hmm. Paano yun, Pastor? Kung hindi intentional yung mga parents natin, ano yung pwedeng gawin ng isang kabataan to build or to bridge that gap? Kasi Pastor, pwedeng yung mga nakikinig sa atin, mga young people eh. At naririnig nila to, kaya Pastor, parang ang hirap. paano gusto namin yan? Gusto namin sabay-sabay kami kumain, gusto namin kausap yung parents namin. Pero hindi, number one, Pastor, hindi nga sila nasanay. Pangalawa, hindi nila alam ano yung topic na pwede nilang pag-usapan or kung paano nila gagawin.
1: Especially kapag hindi naman ganun talaga yung pattern sa loob ng pamilya.
0: Yes, Pastor. And what can a young person do, Pastor?
1: Siguro mag isa sa mapayo natin ay mag-create ka ng pattern na gusto mo. Ibig sabihin, kung ang pamilya mo ay ayaw ng pag-uusap kapag kayo ay pag kayo ay kumakain o may mga problema na dapat lutasin. So pwede ka mag-create ng kultura o pattern na gusto mong gawin para may panalangin mo.
0: Or pwede ba, Pastor, meron ako naisip. Uh-oh. Pwede pa yun, Pastor, na mag-volunteer ka sa gawaing bahay.
1: Tama.
0: Diba?
1: Tama.
0: O kaya, Pastor, kung dati inuutusan ka, pinapagalitan ka ng magulang mo kasi parang tamad-tamad ka, hindi ka talaga mautusan, lagi kang nasa gadget. Bakit di mo gawin? Ibaba mo yung cellphone mo. Pagluto mo kaya.
1: Minsan ganun eh, mas nakikita ng mga young people, yung puro sila, no?
0: Yes, Pastor.
1: Pero hindi nila nakikita din yung kabilang side, yung effort naman ng mga magulang. Sinasabi ko kanina yung pattern eh. So tama yon, yung habit. No, in other words, mag-create ka ng something na
0: magugulat mo, sila, Pastor.
1: Oo, na hindi mo nakikita sa pamilya mo. Uy, ang sipag-sibag mo, ikaw naglaba ngayon, ha? Hindi namin. Para magugulat sila eh, di ba? Na sabihin, parang himala na nangyari. Parang ikaw ba yan?
0: It could build, Pastor, a connection eh.
1: Tama,
0: a moment na pwede mong sabihin na natin na i-take advantage.
1: Oh, kasi sa mindset ng anak, ito yung gusto nila. Sa mindset ng magulang, ito yung gusto nila. So sometimes magkaiba kayo ng gusto ng parents mo, tapos yung parents mo hindi naman nakikita din yung gusto mo. So
0: pero na ako, Pastor, actually naniniwala naman akong walang magulang na hindi gustong mapabuti yung mga anak nila.
1: Yes, yes, yes, tama.
0: Or kahit naman yung parents siguro, Pastor, desire din na magkaroon talaga ng maayos na relationship with their children. However, yung reality din kasi, Pastor, na hindi lang naman yung mga anak ang may brokenness.
1: Tama.
0: Diba yung mga magulang kasi natin, Pastor, we have to also understand na meron ding mga brokenness yung parents natin na hindi na lang nila na-deal, nakatandaan na lang, tapos na ipapass on na lang nila yung brokenness na yun nang hindi nila realize.
1: I think kung maalala ko, ang term namin dyan sa family counseling ay homeostasis, the pattern within the family system. Yeah. So, kung gusto mo pa rin yung ganong pattern sa pinanggalingan mong pamilya, kasi dala-dala mo yan eh, yung parents mo bunga yan ng pattern na meron sa pinanggalingan yung pamilya, pinanggalingan nilang pamilya. So, ganun din yung pinapasa ng mga parents mo sa iyo bilang mga anak. So, ngayon, magkikreate ka ngayon. Kung normal yon na ganoon sa parents mo, sa pamilya ng parents mo na pinanggalingan, you will create a new normal. Yan yung term na naalala ko na tinuro ni Pastor Harold din eh. Pastor Harold Cruz, yung isang mentor ko na host din dito before. Create a new normal, create a new pattern that would somehow change the history ng inyong pamilya. Na kung may mga pamilya na mga patterns na hindi maganda. So, pwedeng baguhin yun by creating a new normal.
0: Yeah, we have to break the habit, Pastor. Yung mga maling habits.
1: Yung mga patterns then and habits.
0: And create a new one, Pastor.
1: Yes, yes.
0: Na mga healthy habits
1: tama,
0: naman.
1: Tama.
0: Kasi pwedeng, tama yun, Pastor. Yung depression or yung stress na nararanasan mo, anxiety, bakit napaprolong? Is because merong pattern na mali.
1: Tama.
0: Merong pattern or habit na hindi tama.
1: Tsaka yan din yung pinanggagalingan eh, kung paano nag-respond yung mga pamilya mo dun sa mga stressful moments ng buhay nyo, buhay nila. So, dala-dala din yan. So, nakikita mo, ito yung pattern. Ganito mag-deal yung parents ko ng problema. Sumisigaw, nag-hysterical. No, kapag
0: yung examples problema. Na nakita mo.
1: So, ikaw din, ganun din yung magiging response mo. So, create a new normal.
0: Mm-hmm. And ano po, sir, yung magandang intervention? For example, kagaya niyan, sa mga families na ganito yung setup ngayon na nag-struggle. Pwede kasi yung nakikinig sa atin ngayon, sir, yung kaagapay natin, magulang. Pwede yung kaagapay natin, young people. And they are going through the same situation.
1: Yeah. It's a journey na kailangan pagdaanan ng isang pamilya. Hindi naman immediately yan o parang miracle na magbabago ka agad. Mm-hmm. But as you journey together, no, sama-sama kayo bilang pamilya, actually, ang isang characteristic ng dysfunctional family, they don't talk, they don't express, they don't, hindi nila in-express yung mga sarili nila. Mm-hmm. Those are the characteristic of dysfunctional family. Pero yung mga functional families, kahit na mayroong problema yan, they talk.
0: Mm-hmm.
1: They, nag-uusap sila kasi yun yung pattern nila na gustong when they have a problem, that's the way they deal. They talk. Pag-usapan natin. So, hindi tayo lalabas dito sa parang yung mag-asawa na kakilala ko na kapag nag-away sila, hindi lulubugan ng araw ang ating galit. Mag-uusap tayo.
0: Biblical din naman kasi yun, Pastor.
1: Yes, yes. Yeah. So, then they express. Malaya sila. I'm here to listen. Sabi ng parents, malaya ka, you can freely express yung iyong damdamin. So, functional families, functional na relationship.
0: Meron ako naalala pa, sir, sa family conference. Merong activity na pinagagawa. Sa family retreat, pastor, yung tawag nila Zip It.
1: Alright.
0: Kung familiar ka, pastor, dun sa Zip It, na yung time ng mga anak to speak out, tas yung parents, kailangan nilang i-zip yung mouth nila. Hindi sila pwedeng mag-react. Ang kailangan lang nilang gawin, ipakinggan. Yung mga kahit gaano pa kabigat, kahit gaano pa ka-painful yung naririnig nila, hindi sila pwedeng mag-react dun sa sasabihin ng mga anak nila. Kasi that's the only opportunity for their children to really open up.
1: Tama. One of the very basic sa family counseling or in any counseling ministry ay yung empathy.
0: Mm-hmm.
1: Yung nilalagay mo, pinakikinggan mo muna, nilalagay mo yung iyong sapatos doon sa, kumbaga nilalagay mo yung sitwasyon mo, sitwasyon nila sa sapatos mo. So parang you carry, pero hindi mo naman nangangahulugan na ikaw yung magiging savior. So yung just being there to listen and to be with that person who are going through, kung family members mo o mga anak mo. So napakahalaga ng empathy sa buhay ng magulang, dumaraan anak, kaysa sigawan mo, pwede mong, anak, pasok ka muna, mukhang basang-basa ka, na late ka, ang lakas ng ulan sa labas. Hindi yung pagpasok, kaya ka basang-basa, ginabi ka na kasi puro ka barkada. So yung mga ganon, hindi muna nadadama, kaya pala na-delay, kaya pala basang-basa kasi wala nang masakyan. So natao na nandun siya sa puno lang ng mangga na
0: kumbaga may valid reason naman pala, Pastor.
1: So mahalaga na, sige anak, ano ka muna, pahinga ka muna, bihis ka bagong damit. So we need kailangan natin ng mga empathetic na
0: kumbaga, sabi nila, Pastor, we have to listen to understand.
1: Yes
0: kumbaga, hindi mo listen. Lang yung baka si Pastor ba nakikinig naman pero hindi iniintindi.
1: Tama.
0: Hindi inuunawa.
1: Tama.
0: So parang yung sinasabi mo, Pastor, yung empathy na kailangan within our homes is for us to understand.
1: Yes. Understand with your heart and listen with your heart and not just with your ears.
0: Hindi laging puro galit agad. Dahil merong tayong naramdaman na disappointment. Kasi kagaya nito, Pastor, nung kaagapay natin. So feeling ko, isa sa nakakadagdag dun sa anxiety niya is yung feeling na madi-disappoint niya.
1: Tama.
0: Diba yung magulang niya? So parang imbis na naiisip niyang takbuhan yung magulang niya kasi alam niya na makakatulong sa kanya or pwedeng maging remedy.
1: Oo. Minsan kasi hindi na-develop talaga yung relationship, yung pag-uusap ng magulang at mga anak. So
0: yes.
1: Maganda ma-develop din yun.
0: That's right. Yeah. Kasi ito, Pastor, nagmamanifest na sa kanya physically stress niya, yung sabi nga niya, depression niya. Pero ito naman kasi, Pastor, self-diagnosis. Diba yung depression niya? And binanggit nga natin kanina, Pastor, na bago mo i-diagnose yung sarili mo na depressed ka, magpa-check ka talaga sa professional kasi sila yung magsasabi that you are really depressed or not. Maybe you are going through a stressful situation, diba? Or pwedeng yung anxiety mo kasi prolonged, Pastor, diba? Pwedeng may anxiety ka lang. Pero ang anxiety, Pastor, di ba, namamanage yan.
1: Yes, it could be it, ano yan, may intervention naman tayo ng mga ginagawa diyan eh para matulungan yung atin pong mga kaibigan na dumadaan.
0: Sa... Pero Pastor, pagdating diyan, sa paano natin i-manage yung anxiety natin? For example, Pastor, kagaya ng kaagapay natin, wala siyang makausap about her situation or his situation, pero siguro sa ngayon na-identify niya, pwedeng may anxiety nga ako. How can you deal with your anxiety? Practical things that you can do.
1: Ang isang ano natin dyan ay pwede kang mag-exercise. Mm-hmm.
0: Physical activity.
1: Physical activity. Pwede kang kumain ng tama. Mm-hmm. Yung nutrition, napakahalaga din nun eh kapag ikaw ay dumadaan sa anxiety. Kasi minsan pinababayaan mo na yung sarili mo.
0: Lack of sleep, Pastor. Yung hindi man
1: ayaw
0: natutulog.
1: Mo na matulog. So, yung mga ganong bagay, simple lang. Ano naman yung mga very basic. Pero minsan nakakaligtaan natin yun eh. Huwag mong kalimutan alagaan yung sarili mo. Mahalaga na alalahanin mo na mas mahalaga ka kaysa sa ginagawa mo.
0: Kumbaga babalik tayo, Pastor, dun sa sinasabi mo kanina, yung self-worth mo.
1: Yes.
0: Kailangan yun yung ma-improve talaga. Yeah. And siguro kung idadagdag ko, Pastor, bilang tayo yung mga lingkod ng Panginoon, Pastor, it's very important for us to grow a personal relationship with the Lord.
1: Yes, yes.
0: Kasi kung hindi man sa tao, Pastor, manggaling yung encouragement mo, di ba? Lahat naman tayo, Pastor, bagamat may pangangailangan tayo sa tao sa paligid natin, pero ang pinakamahalagang pangangailangan natin is yung personal relationship with God.
1: Yan, naalala ko din yung tinuro ng teacher namin, yung speaker natin, magiging speaker natin doon sa ano, sa April 7. Sabi niya, baka may pagkakataon, pwede ka mag-inhale, exhale. Kapag ikaw ay may tinatawag na anxiety attack, o inisip mo na, sabi niya kanina kasi para nanginginig na yung katawan niya, idadivert mo lang yung attention mo. Sa kasi pag yun at yun ang nagiging takbo, naging mindset mo, yung pattern ng thoughts mo, may tendency talaga, kala mo may nangyayari nagtitrembling ka, nagtitrembling yung katawan mo. Pero deep inside, ikaw din makakagamot nun eh. No, so all you have to do is to, isa sa bagay na pwede mong gawin ay i-divert mo yung iyong attention. So kung ikaw ay may mga bagay na pwede mong gawin, baka ako... pagka ako medyo may stress na anxiety, ginagawa ko, naglalakad-lakad lang ako sa mall. Iningatan ko lang pumunta dun sa may mga baso, may mga baka makabasag ako eh. So lalo pa ako na stress, Pastor John. No, so lakad lang ako, then pag-uwi ko, tulog na. So dinadivert ko yung attention ko para ano. So pagkagabi naman, naranasan mo na you woke up late at night, then parang mabilis yung tibok ng puso mo, mag-inhale, try to inhale, exhale then.
0: Nakakatulong daw ba, Pastor, yung ano, pagbibilang ng tupa.
1: So that could help pagka para ma-divert lang.
0: Kasi Pastor, marami kasi nakakaranas ng ganyan because of overthinking.
1: Yes.
0: Iba
1: yes,
0: madalas yes. Yung brain natin dahil sobrang pag-iisip. So nawawala ka dun sa reality.
1: Tama.
0: And maybe
1: tama.
0: Yung physical activity, bakit importante? Kasi maybe yun yung tanong ng mga kaagapay natin. Bakit laging physical activity? Bakit kaya maglakad ka? Anong nagagawa
1: kasi
0: nun?
1: Nagkakaroon ng nare-release yung bad chemical sa utak natin kapag tayo nag-exercise.
0: Yeah, pag nagpapawisan tayo, Pastor, yes, nade-detox tayo.
1: Nade-detox yun. So, yun yung magandang term.
0: Tsaka maganda daw, Pastor, kasi dapat daw pag may ganun tayong nangyari, kasi nawawala nga tayo sa reality. Yeah. Kailangan lang mabalik tayo dun sa realidad. And we have to make a way para yung mga senses natin, mabalik tayo dun sa realidad. Yeah. Parang meron nga isang psychologist, Pastor, sabi niya, di ba, ayun nga, mag-inhale, exhale ka, breathe. Tama. Tapos, i-identify mo, mag-name ka daw ng limang bagay na nahawakan mo.
1: Yeah.
0: Diba? Apat na bagay na naaamoy mo.
1: Yes.
0: Yan,
1: yes.
0: Tatlong bagay na nalalasahan mo. So, yun yung ano, para lang mabalik ka dun sa reality mo. Nakakatulong daw talaga siya.
1: Kasi pagka naging ganun yung ano mo, pagka gising ka ng umaga, parang feeling mo, atakingin ka sa puso. So, ginagawa lang namin, pinag-breathing exercise lang namin. Mm-hmm.
0: So, saka madalas kasi, Pastor, habit talaga yan eh. Habit. Yung nadudulot sa atin nung mga bad habits natin, eh, may physical manifestation talaga.
1: Tama.
0: Na hindi natin nirealize, Pastor, napaka-basic nga nung sagot talaga dun sa mga pinagdadaanan natin. Kasi nga, mali yung lifestyle mo eh. Tama. Mali yung kaya ka nalulungkot. Minsan, Pastor, yung tao nalulungkot, wala namang kadahi-dahilan. Yung pala, kulang lang sa tulog.
1: Tama.
0: Diba, isang linggo ka na palang dalawang oras ang tulog mo. Tapos, the whole time, nakatutok ka pa sa social media mo, browse ka ng browse, nakikita mo yung mga accomplishments ng mga tao sa paligid mo. Tapos ikaw, dahil nga wala ka nang tulog, browse ka pa ng browse, eh ikaw hindi ka accomplished.
1: Tama.
0: So ngayon, parang di ba, Pastor, yun yung nagiging effect sa'yo eh. Parang nawawala yung self-worth mo. Magbabalik na naman tayo dun sa yung self-worth is mahalaga.
1: Yes. Kaya nga ako pagka pagod na pagod ako, talagang kumukuha ako ng pagkakataon na maka-power nap na tinatawag. Makaidlip ka man lang ng konti.
0: So balik ka sa basic, no, Pastor, magbago ka ng pattern.
1: Yes.
0: Kumbaga healthy pattern, eating the right food,
1: tama.
0: Yeah, sleeping ng 8 hours a day, drink your water.
1: Yeah.
0: Diba, Pastor, mga basic 'yun eh.
1: Oo, yun naman talaga yung kailangan natin eh.
0: Magpaaraw ka.
1: Paaraw.
0: No, kasi marami nocturnal na, Pastor eh.
1: Oo.
0: Diba? So hindi na naaarawan. I think that's a good thing also. Yung maglakad ka nga daw, Pastor, ng nakaapak, malaking bagay din daw.
1: Tama.
0: Diba? Kasi yung connection mo dun sa reality, yung connection mo sa nature, it really brings healing to you. Plus, siyempre tayo, Pastor, kagaya ng nabanggit ko kanina, yung word of God, a daily dose of God's word is very important also as an encouragement.
1: Yeah, naalala ko yung sinabi ni Jesus eh, diba? Do not worry. In the book of Matthew chapter 6, do not worry about anything. Yeah. Yung shinare ko kahapon,
0: yes,
1: nandun tayo sana, diba? I was wondering yung Lilies of the Valley, yung ginamit na illustration ng Panginoon. Lilies of the Valley, birds of the air. Sabi niya, I was defining them as disposable.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sabi ni Jesus, they are here today and gone tomorrow. So those are disposable things.
0: Yeah.
1: But they are very much valuable in the eyes of God kahit na mga ganun sila na mga bagay. Parang madali silang mawala. Sabi ni Jesus, how much more you? Are you not much more valuable than them? So
0: yes.
1: If God cares so much for the lilies of the valley and birds of the air, which is here today and gone tomorrow, how much more you? Sabi ni Jesus, are you not much more valuable? Kaya sabi niya, he keeps on reminding people, do not worry about what you're going to eat, what you're going to wear. Those are what we're worrying about, eh, di ba?
0: Mm-hmm.
1: What we're going to wear, what we're going to eat, ano yung mga ano yung mangyayari sa future. Sabi niya, your heavenly Father knows all of them.
0: Amen, Pastor.
1: But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you.
0: So babalik tayo dun sa self-worth, Pastor. Bakit
1: self-worth
0: mahalaga?
1: Yeah.
0: Yung self-worth.
1: Sabi ni Jesus, mas mahalaga kayo kaysa dito sa mga temporary things na ito na pinupurso ng tao.
0: Pinupurso ng so maraming tao kasi, Pastor, hindi nakikita yung kahalagahan nila. Kasi nga, nakadepende dun sa sinasabi ng mga tao sa paligid.
1: Yeah. Sometimes we define ourselves with what we have, what we do, and what people are saying about us.
0: Yes.
1: Instead of what our Heavenly Father is saying about us.
0: Kaya maraming, Pastor, nakakaramdam ng insecurity kasi mas loud yung voice ng mga tao sa paligid. So, mahalaga, Pastor, na tayo, mag-build talaga tayo, if I would conclude, Pastor, mahalagang mag-build tayo ng unang-una sa lahat relationship natin sa Panginoon kasi yung confidence mo, Pastor, manggagaling dun sa sinasabi ng Creator mo.
1: Tama. Yes.
0: Diba?
1: Tama.
0: That we are all created fearfully and wonderfully and God has a good plan for all of us.
1: Tama.
0: Now, yung value natin hindi defined ng mga tao sa paligid natin, ng failure natin, ng kamalian natin, na pag lumapit tayo sa Panginoon, Pastor, ginagawa tayong bago ng Diyos.
1: Yes.
0: At niyakap niya tayo dun sa karumihan natin, Pastor.
1: Tama.
0: Hindi dahil maayos na tayo, di ba, Pastor? Talagang dun tayo gustong iligtas ng Panginoong Hesukristo. At kaya nga si Jesus, Pastor, di ba, pumarito sa lupa para iligtas yung mga makasalanan. Mm-hmm. Lalo ngayon, Pastor, it's maraming Pastor, sa panahon ngayon, di ba, Holy Week.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Yes.
0: So, magandang opportunity to na makapag-reflect tayo. At I think malaking Pastor, kung Pastor, kung bibigyan mo ng kasi nandito na tayo, Pastor, halos sa dulo ng ating conversation eh. Pastor, ang bilis ng oras,
1: isang
0: kalahating oras na lang. So, Pastor, kung meron kang mga bagay na gustong ipaalala sa mga kaagapay natin para yung self-worth, ika nga, itumaas or makita mo yung tunay na kahalagan, ano yung mga dapat gawin ng isang tao?
1: Naalala ko yung sinabi ng professor ko na yung one of the biggest factors that would help us overcome stress, anxiety, and depression ay yung ating spirituality, no, yung ating personal tayo, ang ating definition dun is our personal relationship with the Lord. So napakahalaga nun. Kasi kung ano sinasabi ng Bible, ano sinasabi ng Panginoon about us, yun yung paniwalaan natin. Instead of hearing a lot of negative voices, no, na sinasabi ng kaaway, na ganito ka, wala kang kwenta. So, alam naman natin na hindi yun, hindi galing sa Diyos yun eh. So, we need to steer up our faith at sabihin natin sa sarili natin, I am valuable, mahalaga ako, kasi I'm created in the image of God.
0: Yes. No, kaya so, dapat hindi pastor negative self-talk.
1: Yes,
0: ang
1: yes,
0: tao.
1: Yes. So may mga pagkakataon na ganoon ang nangyayari, nagdi-negative, pero wag nating patagalin. Wag nating maging habitual na kapag mayroong mga negative na nangyari, sasabihin natin, hindi ko kaya 'to.
0: So, mahina ako.
1: Mahina ako. So gawin natin, ano ba 'yan? I am created in the image of God. Kaya ko to. I am more than conqueror. So, God will supply all my needs. So, yung mga ganon.
0: He will never leave me nor forsake me.
1: Madaling sabihin, pero sa process, no, as we continue to grow in our relationship with the Lord.
0: Saka disiplina din kasi sa pastor. You really have to start somewhere.
1: Tsaka, may mga pagkakataon na yung mga alam mo nang hindi makakabuti sa iyo, yung pa rin gagawin mo, parang yung pa rin yung way mo para ma-overcome, way mo para masolusyunan yung problema mo. Eh hindi naman talaga kaya, hindi naman talaga yun yung sagot. Kailangan mo talagang iwasan na yung mga bagay na iyon.
0: Yes, so kailangan maging intentional ka din talaga if you really wanted to grow or outgrow. Ano man yung pinagdadaanan mo.
1: Tama.
0: So yung solusyon madalas pastor nasa atin din talaga.
1: Tama. Yes.
0: Kasi kahit anong ganda ng sinasabi ng mga tao sa paligid natin, kahit ang dami nating libro na nabasa na makakatulong sa atin, kung hindi tayo magde-decide,
1: tama.
0: Mahihirapan pa rin talaga tayo, mag-struggle pa rin talaga tayo. And how about you, Mark? Words of encouragement would you like to share to our listeners to overcome their loneliness? How can one a person
2: Yeah, a couple of comments. I kind of understand Taglish.
1: Yes.
2: So I'm doing pretty good. Jordan Peterson's book, 12 Rules for Life, you may have read it, especially for young men, is an excellent way to start to get yourself under control, right? And one of the first things he says to do is clean your room. And as soon as you start to do exactly what you're saying, something tangible, useful, then the depression begins to leave, the confusion begins to leave. So that's all really helpful, and of course, for young women too. The second thing is, and this is a huge responsibility and vision for the PCEC Singles Commission, is that your identity, as you were talking about, as a person, must be grounded in Scripture.
0: Amen.
2: And there is a biblical theology of singleness that Pastor Anthony will be advancing through the discipleship program. And the core to that biblical theology of singleness is your identity. Every human is an imager of God. That is rock bottom foundational truth. And when you understand that, then you have a starting place to grow spiritually. And of course, there's multi-layers to that. The other comment I would like to make to parents, because you're talking to your youth demographic up to the age of 30 or so. Parents need to understand a biblical theology of singleness, and I suppose a biblical theology of youth. And one of the biggest stresses to single persons is the pressure from society and from their parents. You have to get married, and we want grandkids. And so if you're 30 years old and you're not married or there aren't prospects for marriage, then you are stigmatized. And then, of course, then you spiral into this whole world of depression and confusion. So to parents who are listening tonight, learn what a biblical theology of singleness is. Learn that your child is a unique imager of God, where they are, how they were created, where they're at this point in time. and then empower them mm-hmm. in that. And that's transformative mm-hmm. to do that.
0: That's a very good advice, Mark, to really understand the biblical perspective
2: yeah.
0: of being a single person, being a young person. Because yeah. the Bible always has the answer.
1: Mm-hmm. Right. Yes. Yeah.
0: And guidance, of course.
1: Yeah.
0: And how about you, Pastor John?
3: Wow, grabe. Ang dami kong takeaway dito, Pastor.
0: Parang ano, isa ka sa ano, Pastor, no? Studyante.
3: Yes, isa ako sa mga libre pong nakapakinig ng mga lessons today.
0: Classmate.
3: Right, yes, yes. So, isa po sa na takeaway ko, Pastor, no? You have to make a conscious effort. Kung mm-hmm. ikaw itong nade-depress, meron kang anxiety, meron kang stress, you have to move outside of that box you made for yourself.
0: Mm-hmm. Kumbaga bawat season, Pastor, maririnig mo, meron talagang dahilan para ma-depress eh. Di
3: yes,
0: ba yung
3: right.
0: mga tao?
3: Totoo po yan, Pastor. So, you have to step out and look for somebody na pwede mong ma-sharean, accountability group. Mm-hmm. Someone who will become accountability.
0: Trusted.
3: Trusted. To you, yes, trusted.
0: Safe space, Pastor.
3: Right. And also, itong industrial revolution that has not been very good, quiet, na lately, di ba? Na you have to put moderation to it using your gadget, mm-hmm. your devices para, alam mo yon, magkaroon ka ng totoong oras mm-hmm. sa sarili mo, sa pamilya mo, and you can connect to real people directly. So, the same time, yun, sabi ni Pastor, you have to make your new normal. You have to make your own pattern sa pamilya mo. So, kung wala sila nung hinahanap mo na standards and quality na para magkaroon ka ng connection, you start. As a young people, you start a new normal, a new system sa pamilya mo. Para, alam mo yon, kung nakikita mo na yung situation mo is already beyond help, mm-hmm. you make an opportunity for yourself.
0: Mm-hmm. That's right. Yes. And yung intentionality talaga,
3: right,
0: Pastor, very important.
3: Yes, so
0: at isang bagay siguro, Pastor, na matututunan natin sa Panginoon, walang problema or pinagdadaanan ng tao na hindi kayang solusyonan.
3: Amen.
0: Laging yes. merong sagot eh. Huwag yes. kang mag-isip na ano ka na nasa sitwasyon ka na walang solusyon.
3: Right.
0: Kasi
3: yes.
0: God offers all the solution.
3: Yes.
0: Naniniwala ako doon, may wisdom ang Panginoon. Minsan, hindi natin gusto yung solusyon eh.
1: Yeah.
0: Pero, yun nga, magkaroon lang tayo ng teachable heart.
3: Right.
0: At matuto tayong makinig, matuto tayong humingi ng payo. At mahalaga na tayo po ay magtulong-tulungan talaga, Pastor. And bago tayo mag-end, Pastor, again, gusto mong imbitahan yung ating mga kaagapay sa darating natin April 7 and April 8.
1: Alright, again, we would like to invite everyone, open to all po yung atin pong First National Mental Health Awareness Conference on April 7 to 8. It will start from 8 o'clock. Yung on-site registration natin po ay mag-start ng 7 o'clock on the first day on April 7. So, it's a great opportunity for you to learn, to grow. And
0: sino, Pastor, ang pwede nilang kontakin para sa
1: ang
0: tickets?
1: Ang pwede nilang kontakin ay si Cherry. Actually, nakalimutan ko yung kanyang number.
0: Astillero.
1: Yeah, Pastor. Astillero. So, just contact Cherry.
0: Or meron ba, Pastor, na Facebook page that they can reach
1: yes,
0: out to?
1: Yes, meron po tayong Facebook page yung Association of Filipino Youth for Civic Action. Yan. So,
0: pwede po nilang i-message yung page i-message. Para yes, po yes, sa mga para interested na yeah. maka-join po.
1: Napakaganda po nito. The Silent War, Overcoming Stress, Anxiety, and Depression.
0: Saka magandang panawagan to, Pastor, na patuloy tayong magkaisa, lalo sa panahon
1: tama
0: ngayon.
1: Po.
0: Diba? Magtulong-tulungan po tayo. Mm-hmm. I-save natin yung generation na to para tama. Sa kapakanan po ng susunod pa na mga generation yes, yes. ng mga leaders. At siyempre, pag naging sabi nga, Pastor, ang kabataan, sabi ni Gat Jose Rizal, di ba, Pastor, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So, pag nag-invest tayo sa mga young people at tayo mga adult, naging interesado talaga to really take part in helping yung mga kabataan natin. Magtulungan po tayo. Minsan pa, ito po ay panawagan para sa lahat na magkaisa po tayo para sa kapakanan po ng ating bayan, kapakanan ng ating mga pamilya, kapakanan ng ating mga kabataan. And siguro Mark, would you like also to encourage them to support the Singles Initiative? Because this is new.
2: Yes.
0: This is a new advocacy for PCEC.
2: Yes. So for those of you who are single persons, and single again persons, be sure to connect with Pastor Anthony and the Philippine Council of Evangelical Churches, New Singles Commission. We estimate about 5 million, which you mentioned before, 5 million evangelical singles in the Philippines. Who knows how many others, certainly in the Catholic demographic, there'd be 7 or 8 times that. Mm-hmm. And many of them have, of course, I guess we all do have the same issues, right?
0: That's right.
2: So yes, please watch for the events, and on Anthony will be working through all of those issues.
0: All right.
2: Upcoming.
0: Yeah, thank you so much, Mark. Thank you so much for your heart.
2: One other thing. Yeah, yeah. We mentioned this at the beginning. I better hurry up. The Philippines is an extraordinary example to the rest of the world, certainly in the evangelical world. And so everything that you do with your radio broadcast, that FEBC does, that the PCEC Singles Commission, is extremely valuable, because the rest of the world looks for a model. And in my role from the WEA, I say, if you want to know what to do for single persons or youth counseling, look at the Philippines, and they'll be a great model.
0: Yes. Thank you so much, Mark.
2: We really
0: appreciate your heart for the Filipinos.
2: Yes.
0: And Pastor, bago tayo magwakas, pwede bang manalangin muna tayo as we end?
3: Sige po. Tayo po ay manalangin sa mga oras na to. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa aming pong mga napag-usapan. Panginoon, dalangin po namin na yung aming pong mga kaagapay na dumaranas ng stress, ng anxiety, ng depression, Lord, freedom. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kapayapaan.
0: Yes.
3: Dalangin namin, Lord, na magkaroon sila ng kalakasan to overcome what they're going through right now.
0: Amen.
3: And Lord, let them know that they are not alone. There are people na pwede nilang malapitan. There are people, there is a community na pwede nilang puntahan, so that they would ease this loneliness, Lord God, that they feel inside. So Lord, I pray na itong aming mga kaagapay ay matagpuan nila itong pagmamahal mo through these people, Lord.
0: Amen.
3: God. Lord, I'll also pray sa aming mga bisita. Salamat, Lord, sa mga organizations na ito na patuloy, Lord God, they are working 24/7, Lord God, to expand your kingdom and to help those people in need, yung aming pong mga kapatid sa pananampalataya. So Lord, salamat. Bigyan mo sila ng kalakasan at patuloy mo po sila, Lord, pagpalain ng siksik, liglig at nag-uumapaw pa. Lord, we thank you for a wonderful topic that we shared. Lord, sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. This is our prayer in Jesus Christ. Amen.
1: Amen.
0: Amen and amen. Again, maraming salamat for joining us today, Pastor Anthony and Mark. We are really glad to have you in our program. At inyo pong napakinggan, mga kaagapay, ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay membro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa God bless you.

0: Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Jesucristo. Siya nawa.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Welcome aboard the UV Express, the ultimate vibes express. Your daily ride to unwind and refuel after a long day. Kaya tara,
6: makisakay na.

Hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, ikaw ay kasalukuyang nakatutok dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express, kasama ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison. Kaya hello, hello po sa inyo. Isang mapagbalang hapon sa inyong lahat. Whether ikaw ay on your way home, papunta pa lamang sa inyong mga trabaho, or kakagising mo pa lang, ano man ang iyong kalagayan ka-Express Mate, pwede kang sumakay at makisabay sa biyahe nating ito. Ano man ang mga pinag-aabalahan mo ngayong araw na ito, naging busy ka man, o medyo wala ka namang na-accomplish na gaano ngayong araw na ito, okay lang yan. You can always try tomorrow. Basta hindi pa deadline yung iyong ginagawa. Pero at the same time, kung medyo may time pa, yan, simula na natin yung mga dapat nating tapusin. Kung ito ang iyong unang pagkakataong makapakinig ng himpilang ito, pwede kang mag-text or mag-send ng iyong mga song requests, mga greetings sa ating contact number 0998-843-0573, or maaari ka rin mag-like at mag-follow sa ating official Facebook page and mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And pwede ka rin mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube account or YouTube channel and Instagram account, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. At syempre, kung ikaw ay palaging connected sa internet at hindi mo dala-dala ang inyong PM radios, pwede kang bumisita sa ating online streaming site na bit.ly/thewayfm. Basta ikaw ay konektado sa internet, pwedeng-pwede kang makabisita dito sa ating online streaming site. And syempre, kung ikaw naman ay miyembro or bahagi ng ating Carians Official GC, yan, pwede kang mag-send dyan ng iyong mga messages, greetings, and pa-shoutout. Ngayong hapong ito, di muna natin madadaanan ang ating tatlong stopovers. Dahil this afternoon ay naka-autopilot mode muna tayo. Pero kahit na gano'n, no? Pwede ka pa rin mag-send ng iyong mga favorite songs sa mga contact information and social media sites na binigay namin sa inyo just earlier. Kaya habang ikaw ay on your way home, nagmamaneho ka man sa kalsada, naglalakad, o kaya naman siguro ikaw ay nasa inyong tahanan na, nagpapahinga, nakachill lang, or siguro ikaw ay may pinagkakaabalahan pa rin, siguro ikaw ay abala na maghanda ng inyong hapunan, hello, hello po sa inyo. Kung excited ka na ka-Express Mate sa panibagong biyahe natin ngayong araw na ito, aba huwag na natin patagalin pa. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe. Dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara! Sakay na!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Oras po natin, alas 6:29 ng gabi.
5: Madiliman ang landas na iyong tinatahak. Muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Muli po isang magandang gabi po sa bawat isa. Tanglaw sa daan ng buhay ang ating pong Wednesday edition at ang ating pong ang inyo pong makakasama sa araw pong ito ng Miyerkules. Ay ang Church ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. At ako po inyong mga kasama, Ruel Arjuela. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos hanggang alas 7 ng gabi po tayo. Muli sa bawat isa, magandang gabi. At sa mga pauwi pa lang ng bahay, ingat-ingat po tayo ha sa ating pag-uwi. At naman sa mga nasa sasakyan na. Medyo konting tiis sapagkat mainit pa rin po ang panahon. At siyempre, huwag kalilimutan magdala ng face mask sapagkat maalikabok pa ang kapaligiran bunga ng asphalt. Tayo po ngayon ay darako sa ating pong devotional at mag-aaral muli po tayo ng salita ng Diyos. At bago po yan, kung kayo po ay may nais ay panalangin o kayo po ay may message, pwede po kayo mag-message dito sa ating pong Facebook Live, FABC Bicol, Care 104.3 The Way FM, at sa ating pong YouTube at Instagram, FABC Bicol, Care 104.3 DWAY FM, at ang ating pong Messenger, Carrion's Official Group Chats. At doon po sa ating pong Facebook Live, pwede po kayong mag-comment dyan. Ano po? At tayo po ay pwede po kayong bumati. Hindi naman po bawal yon. Kung saan po kayo naandang lugar. Ano po? Muli, magandang, ulitin ko magandang gabi sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaral ngayon ng salita ng Diyos. Sa aking pong kasama ngayon sa technical ay walang iba kundi si Don Ramon. Ang ating pong babasahin ngayon na mula po sa talata sa Biblia ay ang John chapter 16. Kukunin po natin sa aklat po ng John chapter 16 verses 25-33. At ito po ay ating pong basahin ito. Kung kayo po ay merong Biblia na malapit sa inyo, pwede nyo po akong samahan. Kunin nyo po ang inyo pong mga Biblia at buksan po natin sa aklat po ni Juan, kabanatang 16 at talatang 25 hanggang 33. John 16:25-33. Sabi po dito ay ganito. Sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito sa malalabong pananalita. Idarating ang oras na hindi ko na kayo pagsasalitaan sa malalabong pananalita, kundi maliwanag na sa inyo'y sasaysayin ko ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyo'y magsisihingi kayo sa aking pangalan at sa inyo hindi ko sinasabi na kayo idadalangin ko sa Ama. Sapagkat ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagkat ako'y inyong iniibig at kayo'y nagsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama. Nagbuhat ako sa Ama at naparito ako sa sanlibutan. Muling iniiwan ko ang sanlibutan at ako'y paruroon sa Ama. Sinasabi ng kanyang mga alagad, narito ngayon yung nagsasalita kang malinaw at wala kang sinasalitang anumang malabong pananalita. Ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at hindi nangangailangan na tanungin ka ng sinuman. Dahil dito'y nagsisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Verse 31. Sinagot sila ni Jesus, ngayon bagay nagsisampalataya kayo? Narito ang oras ay dumarating, oo,
dumating na na kayo'y mangangakalat ang bawat tao sa kanikanyang sarili at ako'y iiwan ninyong mag-isa at gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay suma sa akin. Sa huling talata po, ito ang sinabi. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Sa talatang ito na huli, huling talata ng John 16, sa talatang 33, ay yun po ang ating pong bibigyan ng importansya at kahalagahan, no, sa ating pong pag-aaral ngayon. Ito po ay ating pong pinamagatang Jesus, the true peacemaker, o si Jesus, ang tunay na tagapamayapa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa oras pong ito, maraming salamat, Ama, sa iyong kabutihan sa amin. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Give us wisdom and knowledge, Lord God, enlightenment. Maintindihan namin at maunawaan ang iyong mga salita at bigyan mo po kami ng malalim, Panginoon, na revelasyon na maiintindihan po namin, O Diyos, upang higit namin itong maisabuhay ang mga salita mong ito. Salamat po, Ama. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen and Amen. Okay, dito po sa ating pong binasa sa aklat po ng Juan 16:25-33, ay dito po yung makikita po natin na kung saan ay sinabi ng Panginoon bago siya umalis dito sa lupa, parang ito'y namamaalam na siya at nagpapaalam na doon sa mga alagad. Nang sabi doon ay hindi ko na kayo gagamitan ng mga talinghaga na pagsasalita sapagkat kung mapapansin niyo po ay noong mag-start ang Panginoon na magministeryo dito sa lupa at tinawag yung mga alagad, yung magiging mga alagad niya at makakasama niya sa ministeryo. Eh kalimitan yung mapapansin ninyo, gumagamit siya ng mga salitang talinghaga. Yung salitang talinghaga na kahit yung mga alagad ay nahihirapang intindihin. No? At minsan pa nga nagtatanong mga alagad, ano po ibig sabihin nun? At sa pagsasalita ng talinghaga ng Panginoon, sinabi naman niya na ako ay gumagamit ng mga patalinghagang salita. Eh, ito po ay para hindi maintindihan din ng mga pariseo, yung mga nasa palibot at sa kanya ay nagmamanman, nagmamasid. Kaya kahit hindi halos maintindihan, at mapapansin ninyo, ang mga patalinghagang sinasabi ng Panginoon ay walang iba kundi ang pinatutunguhan ay tungkol sa Ama, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa kaharian ng Diyos. Subalit dito ang sinabi ng Panginoon, nagsalita siya sa malalabong pananalita at darating ang oras daw na hindi na niya o hindi ko na kayo pagsasalitaan sa malalabong pananalita kundi maliwanag na nasa inyo'y sasaysayin ko. Darating ang panahon na hindi na patalinghaga kundi diretsuhan na ang mga salitang kanya pong bibigkasin at maintindihan. At doon po ay nabanggit din ng Panginoon, at sa araw na iyo'y magsisingi kayo sa aking pangalan at sa inyo hindi ko sinasabi na kayo idadalain ko sa Ama. Eh dito po ay binanggit din ng Panginoon na sa araw na iyo'y magsisingi kayo sa aking pangalan. Kaya nga po dito ay ipinapaliwanag lang po sa atin ang Biblia at ang salita ng Diyos na kung tayo hihingi sa Ama sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya kung mapapansin ninyo po ang ating pong pananalangin, at ang uri ng ating pananalangin ay ganito, Ama, tapos yung ating pong sinasabi at binabanggit, at pagdating sa uli, ito po ay hiningi ko sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Laging ganun po yung panalangin, sapagkat sinasabi dito, humingi kayo sa Ama, sa aking pangalan. At yun po ay binanggit. At sabi doon ay, at sa inyo ay hindi ko sinasabi na kayo idadalangin ko sa Ama. So, ibig sabihin dito ay malinaw lamang na pag ikaw ay nag-pray, pag ikaw ay nanalangin sa Ama, no, at dahil tayo may relasyon na sa Diyos, hindi na ang Panginoong Diyos
ay tutulungan ka dun sa panalangin mo sa Ama, sapagkat meron ka ng relasyon eh, parang tatay sa anak na nag-uusap. Ayan. At dito po'y yun ang ipinakita ng talata. At sa mga sumunod ay sinasabi niya na sapagkat ang Ama rin ay umiibig sa inyo, sapagkat ako'y inyong iniibig. Ayan. Dahil iniibig natin ang Panginoon, tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay, iniibig tayo ng Ama. At dito pa sa parting huli, eh, sabi doon, meron ditong sinabi, dahil dito'y nagsisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Ang sabi ng mga alagad, pero nagtanong si Jesus eh, talaga ba? Sabi niya, do you now believe? Talaga bang kayo naniniwala na sa akin? Ayan. Sa ibang salin, sa mabuting balita salin, sapagkat ito ay King James Version, eh ganun ang pagkakasabi. Eh kayo ba talaga ay naniniwala na sa akin? Eh sapagkat sa matagal-tagal na pagsasama-sama nila, ay para bang yung pananampalataya at paniniwala ng mga alagad habang kasama ay nadidevelop pa lang. Eh kaya nga, nasabihan pa nga sila ng Panginoon na kayong mga lahing walang pananampalataya. At minsan nga, ay nagulat pa yung mga alagad at sinasabing, sino itong taong ito na kahit yung hangin at yung bagyo ay sumusunod sa kanya? So, ibig sabihin, bago pa lamang nabubuo. At nang sabihin ng mga alagad dito sa verse 30, sabi doon, dahil dito yung nagsisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Ang tanong ng Panginoon sa verse 31, Jesus answered them, do you now believe? Sinagot sila ni Jesus, ngayon ba kayo nagsisampalataya kayo? Ayan, isang malaking question yun. Para bang yung kay Pedro, ano po? Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, mahal kita. Pakainin mo ang aking mga tupa. Inulit-ulit, Pedro, mahal mo ba ako? Opo. Pangatlong beses, Pedro, mahal mo ba ako? So medyo meron ng alintana dun. Sapagkat alam ng Diyos, no? Kaya pinaulit-ulit na, Pedro, mahal mo ba ako? Eh sabi nga dito sa ating pong pinag-aaralan, talaga bang naniniwala na kayo sa akin? Eh sabi nga doon, sapagkat, bakit binanggit ng Panginoon yun? Sapagkat darating, narito ang oras, dumarating, oo, dumating na, na kayo'y mangangakalat ang bawat tao sa kanya-kanyang sarili, at ako'y iiwan ninyong mag-isa. Kaya pala sinabi ng Panginoon yun. Nang sabi ay, ngayon, magkakanya-kanya na kayo, magkakawatak-watak na kayo, at iiwan nyo ako. Kaya pala sinabi ng Panginoon doon, talaga ba naniniwala kayo sa akin? Pero ang sabi ng Panginoon ay pag mga dumadating yung ganong na sitwasyon, times ng buhay po natin, mga difficulties, mga sufferings, mga bagay na problema sa buhay natin, eh minsan nakakalimutan talaga ang Diyos eh. Amen po ba? Kaya ang sabi doon, eh dito ay binanggit ng Panginoon. Pero kahit iwan niyo ako, ang sabi doon, gayon may hindi ako nag-iisa. Sapagkat ang Ama ay suma sa akin. Sana ganun din po tayo ano, sa ating pong buhay ngayon, na yun din ang ating pong sinabi. Kayo ba iiwan nyo pa rin ba ako? Ako hindi ko iiwan. At hindi ako iniiwan ng aking Panginoon Hesus Kristo. At hindi ko rin siya iiwan. Sa panahon ba ng kabigatan sa buhay, sa panahon ba ng kaguluhan, iiwan mo ang iyong pananampalataya sa Diyos? At tulad ni Pedro, ang sabi pa ni Pedro, ito si Pedro, lagi natin example. Panginoon, bago ka nila mahuli, dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Eh, nung nagdatingan, yung mga huhuli sa ating Panginoon at mga sundalong Romano, eh sino unang tumakbo? Si Pedro. Minsan ganun tayo eh. Puro tayo salita, Panginoon, mahal kita, Panginoon, ganito, Panginoon, hindi ako, ako'y magiging matatag. Pero pagdating ng problema sa buhay, Sunday, wala ka sa church. Sabi mo, mahal mo ang Panginoon, hindi mo iiwan ang Panginoon. No? Pero may mga bagay na dumating na bisita sa iyong bahay, nasaan ka, inuna mo yung bisita mo, imbis na ang Panginoon. Pero pag dumating ang kaguluhan, ito po yung verse 33. Ang sabi doon, ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Kung mapapansin niyo po, eh dito sa
Verse 27, sapagkat ang Ama rin ang umibig sa inyo, sapagkat ako inyong inibig at kayo magsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama. Eh pagdating naman dito, sa huling bahagi, sa 33, upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. So ang tunay na kapayapaan ay nasa ating Panginoon. May isang kwento at dito ako magtatapos sa kwentong ito. Ito ay kwento ng isang pangyayari noong December 30, 1862. O medyo matagal-tagal na panahon na, no? Pero ito po isang kasaysayan sa gitna ng digmaang sibil sa Amerika. Nagkampo ang magkalabang Union at Confederate sa magkabilang panig ng Stones River sa lugar ng Tennessee. Sa Amerika po to. Habang nagpapainit sa paligid ng apoy, nagsimulang tugtugin ng mga sundalo ng Union ang Yankee Doodle. Kung mapansin niyo po itong Yankee Doodle, ito'y kanta o kanta ng mga kantang pambata, no? Yung bata, pinatutugtog niyo yan para doon sa mga bata. Eh tinugtog yun sapagkat magkabilang pangpang lang sila. Nasa kabila yung isang kampo, nasa kabila yung kampo, ay nagpatugtog sila. May sound system eh. Ngayon bilang tugon, tumugtog din daw naman ng Dixie ang mga sundalo ng Confederate. So nagpatugtog din yun. Bilang kante, eh, nagpatugtog din. Eh, yung pong tugtuging Dixie ay ito po ay pang sundalong tugtog. No, yung tempo niya, pang sundalong tugtog ito eh. Eh, ang sabi doon, sa isang kahanga-hangang sandali, magkasabay nilang tinugtog ang Home Sweet Home. Yan, yung tugtugin namang Home Sweet Home. Ay, tingnan nyo na lamang po at i-search nyo na lang yung kantang ito. Sa kabila ng pagiging magkaaway, tumugtog sila ng musika sa madilim na gabi. Isang sandali ng kapayapaan hindi nila inakala. Karoon sila ng kapayapaan. Gayunpaman, kinaumagahan, ibinaba nila ang kanilang mga instrumento at muling dinampot ang kanilang mga baril na kumitil sa 24,645 na buhay. Hindi sapat ang ating pagsisikap para sa kapayapaan. Sila nga nagkaroon ng maikling kapayapaan dahil sa tugtugin ang kanilang pinatugtog. Kapag natapos ang alitan sa isang lugar, may sisiklab muli sa ibang dako. Maaring magkaroon ng pagkakasundo sa isang relasyon, ngunit pagkalipas daw ng ilang buwan, maaari itong bumalik sa hidwaan. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos lamang ang tunay na tagapamayapa at sinabi yan ni Jesus ng malinaw. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Ito po

May mga sigalutan, may mga problema. Ito man ay pampamilya, ito man ay pang personal, ito man ay emotional na labanan o laban o relational na laban ay dumarating sa buhay ng tao. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, yun ang sinabi ng Biblia. Ngunit dagdag niya, magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Saan daw po nagtagumpay ang Panginoon? Sa kapangyarihan ng mundo. Yung mundong nagbibigay sa atin ng kaguluhan sa ating buhay, yung mundong humahatak sa atin pabalik sa dati nating buhay at ilayo tayo sa Diyos. Pero ang sabi dito, magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Bagamat madalas na walang saysay ang ating sariling pagsisikap, ang ating mapagmahal na Diyos sa talatang 27 ng John 16 ang lumilikha ng kapayapaan sa ating magulong mundo. Yun po ang napakaganda. Maguluman ang ating kapaligiran, maguluman dito sa mundong kinalalagyan natin, meron tayong mapapagkuna ng kapayapaan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. At yun ang ipinangako ng Diyos na pagtagumpayan ko ang sanlibutan, ang mundo na nagbibigay ng kaguluhan at ako rin ang magbibigay ng kapayapaan sa inyo, sa atin bilang anak ng ating Panginoon. Hindi tayo iiwan tulad ni Kristo. Iiwan man ako ng iba. Iiwan niyo man ako. Magkawat ako at takman kayo. At iwan niyo ako mag-isa. Pero hindi ako iiwan kailanman ng aking Ama. At yan ang assurance na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi kanya iiwan. Ni pababayaan. Ako po'y magbabalik. Huwag po kayong alis.

0: Ayan, tayo po ngayon ay dumako naman sa panalangin at tayo po ay manalangin. Kung kayo po ay mayroong kahilingan sa Diyos, kayo po ay sumama sa akin pong kahilingan at habang po tayo sa inyo pong kahilingan, habang po tayo nanalangin, hingin po natin sa Diyos. Paano man po yan, ay yung prayer request, samahan niyo po ako at banggitin niyo sa Panginoon ang inyo pong nais sabihin sa ating Panginoon. Pero sa oras pong ito, maraming salamat po, Ama, sa iyong kabutihan sa amin. Lord, we thank you, God. Lord, salamat sa mga salita mong nagpapaalala sa amin, sa aming buhay, kung ano kami, at kung ano ang dapat namin gawin, at ano ang aming katatayuan bilang iyong mga anak sa ibabaw ng mundong ito. Salamat sa kapayapaan na nagmumula sa iyo, Ama, na binibigay mo sa amin. Sa panahon ng kaguluhan ng mundo, nandiyan ka, Panginoon, at ikaw nagbibigay sa amin ang tunay na kapayapaan. Kaya Lord, dalangin ko, Lord, sa aking mga kapatid na ngayon nakikinig. Ano man ang kanilang kahilingan sa iyo, prayer request, mga nais na kanila pong hinihingi sa iyo, Panginoon, at iniluluhog sa iyo sa panalangin. Patuloy na ako po ay idinadalain ko rin po sila na tugunin mo ang kanila pong mga kahilingan. Salamat po, Ama. Ano man yon, ito man po ay karamdaman, pagalingin mo, Lord, kanila pong karamdaman. Problema ang pinansyal, Lord, ikaw mag-provide sa kanila. Ito man ay pagsubok sa buhay, samahan mo, Lord, sila. Para sila ay maging matatag at patuloy na magtagumpay sa kanilang pinagdadaanan. Salamat po, Diyos, muli sa iyong pagpapala sa bawat buhay po namin. Pagpalain mo bawat isa ayon sa iyong kalooban, O Diyos. At Lord, patuloy salamat sa kagalakan, sa kapayapaan ng aming buhay sapagkat narito ka sa aming pong puso. Sapagkat ikaw ang aming Diyos, tagapagligtas at ang aming pong Ama. Salamat po, O God. Ito pa ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Ayun, at bago po tayo magtapos, ha, babasahin ko po muna ang ating pong nasa Facebook Live. Nauna na si Ate Annabelle Lagria. Blessed evening, Pastor Jenna De La Rosa. Magandang gabi po, Bishop Rue. At si Pastor Omar Fariñas ng Malbar, Batangas. Gandang gabi po, Bishop. Gandang gabi, Rev. At si I, recommendable. AI, recommendable. God bless po, Bishop. At Jenna De La Rosa, amen. At siyempre si Tere Tanyola, si Tanyola from Tagkawayan, Quezon is watching. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Tagkawayan. At regards kay Pastor Romy Aguila. At yun, amen. Ingatan ka po ni Lord sa pag-uwi mo, Bishop Ro. Maraming salamat, Ate Jenna. Muli po, ako po ay pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat sa inyo pong pagsama sa akin dito pa rin po sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. At bukas, marinig nyo muli ang pang alas 6:30 na devotional kasama ng mga lingkod ng Diyos. Ayon, at araw po ng Wednesday, ang kasama nyo po ay ang Church ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. At sa technical kasama ko po, si Don Ramon, ito po si Rowel Arjuela. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumatin sa bawat araw. God bless us all. Bye-bye.
1: Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dwaywi.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga taga-subaybay, taga-pakinig at nanonood sa YouTube or sa live ng Mabungang Panalangin ng CARE 104.3 DWAY-FM. Unang Webes po ng buwan ng Mayo. Ako po si Pastora Emmy Baliguat ng Our Father's House Temple of Praise na makakasama nyo magmula ngayon tuwing first at third Thursday ng buwan. Maasa po ako na magiging mabunga ang ating pagsasama-sama habang ating idinudulog sa ating Amang Diyos ang bawat concern na meron tayo sa ating mga pamilya at sangay ng edukasyon. Pasimulan po natin ang ating pagsasalo-salo sa pamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Ang ating pong devotion ay matatagpuan sa Psalm 127 verses 1 and 2. Sabi po dito sa NIV, "Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. In vain he rises early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves." Gusto ko pong basahin din sa Tagalog, sabi po dito, awit na isinulat ni Solomon para sa mga umaakyat sa Jerusalem upang sumamba sa Panginoon. Talatang 1, sabi po, "Kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Walang kabuluhan ang pagising ng maaga at pagtulog ng gabing-gabi dahil sa pagtatrabaho upang may makain. Dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng mga pangailangan ng kanyang minamahal kahit sila'y natutulog." God bless the reading of His words. Sino po ang gugustuhin na magtrabaho siya ng magtrabaho hanggang mapagod o mapagal pero at the end of the day ay parang hindi worth ng kanyang pagod ang kanyang kinita? Siyempre po, marami sa atin ngayon, particularly ang mga nanay at tatay ng tahanan, ang naghahanap buhay na ganito ang nararanasan halos araw-araw. Ito po ang malungkot na katotohanan, lalo na po sa gitna ng inflation na ating pinagdadaanan ngayon. Pataas ng pataas ang mga bilihin, pero yung sweldo po, kung tumataas man, kakaramput lang at hindi makahabol doon sa taas ng ng mga presyo ng bilihin po. Kaya hindi matugunan ang mga pangailangan. Sino po ang hindi mag-aalala sa ganyang sitwasyon? Sa mga mag-aaral naman po natin, nais nilang magtagumpay, maaring nakikita po nyo sa inyong mga anak, no? Ako kasi, kitang-kita ko sa nangyayari sa bunso ko, no po? Nagsusunog ng kilay ang mga mag-aaral para ma-meet ang mga requirements sa paaralan. Para magkaroon ng honor, ng awards, o magkaroon at least ng matataas na marka para sa paghahanda sa kinabukasan. Magkaroon ng magandang trabaho, umunlad sa karerang pinili nila. Pero minsan at the expense ng kanilang kalusugan, at ang mas masakit pa pag minsan, pati yung araw ng Linggo ay nagagamit para sa pag-meet ng kanilang mga requirements ng kaaralan o ng kanilang guro. Ang pag-aaral at pagtatrabaho ay napakahalaga mga gawain. Alam ko po, lahat tayo mag-aagree dyan. Subalit may paalaala po sa atin ang mga talatang ating binasa. Sabi po, maliban ang Panginoon ang magpala, ang lahat ng pagpapagal sa anumang mga gawain ay mawawalang saysay. Madalas tayong nahahamon na ibigay ang ating buong lakas sa ating mga ginagawa. At tama naman po yun dahil nararapat lang. Pero huwag din naman po nating kalilimutan ang habilin ng pinakamatalinong taong nabuhay sa Old Testament times. Si Haring Solomon, sabi po niya, siya rin po kasi ang may-akda nitong Psalm 127. At ngayon po sabi sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path." Nung kabataan po ako, meron ako nakitang version, parang good news yun, pero hindi ko na matandaan kung anong year yung pagkakalimbag, no po.
Pero ang sabi po dun sa verse 6, in all your ways, put Him first and He will crown your effort with success. Alam ko po kung kaya tayo nagkukumahog sa pagtatrabaho dahil gusto natin magtagumpay. Gusto natin umunlad yung ating buhay. Mabuti po yun kasi nga talagang maganda naman kung umunlad tayo, di po ba? At nakakagaan yun ng damdamin kung makikita natin na humuhusay yung ating buhay dahil sa ating pagpupursige. Pero ang minsan nga po, ang nakakalungkot ay na nagkukumahog tayo sa paghahabol doon sa kaunlaran dahil nga sa mga pangangailangan sa araw-araw. Pero ang nasasacrifice ay yung ating relasyon sa ating Panginoon. Ang mga talata pong inaaral natin ngayon ay nagbibigay sa atin ng paalaala na walang kabuluhan ang lahat ng ating ginagawa maliban ang Panginoon ang magpala nito. Kaya nga po, isang hamon ito sa atin na paglalagay sa Panginoon sa tamang pwesto niya. Siya yung nauuna. Siya yung ina-acknowledge natin. Siya yung kinikilala natin. At hinahayaan nating mag-direct ng bawat step natin, magpala ng bawat ginagawa natin. Sa pag-aaral man ito para sa mga kabataan o para sa mga nagtatrabaho mga magulang. Po. Ang Diyos natin ang totoong nag-aalala sa atin po. Dahil pag inulit natin ang pagbabasa ng talatang 2, sabi po, walang kabuluhan ang paggising ng maaga at pagtulog ng gabing-gabi na sa pagtatrabaho upang may makain. Dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga minamahal kahit sila'y natutulog. Po, kahit sila'y natutulog. Minsan po diba, 8 oras dapat tayong natutulog. Pero dahil nga po sa pagkukumahog natin sa pag-unlad o sa pag-asenso, minsan, kalahati na lang ng 8 oras, 4 oras, may narinig pa nga ako, sabi 2 oras na lang daw siya natutulog. Dahil nga sobra-sobra ang mga demands ng trabaho o kung maging sa mga mag-aaral, ganun din po. At nakakalungkot po kapag ganito ang nangyayari dahil naaapektuhan din po ang ating kalusugan. Ang plano ng Diyos, maging malusog tayo habang tayo ay gumaganap ng ating mga kanya-kanyang tungkulin. Ang talatang ito ay nagsasabi sa atin na palaging may paraan ang Diyos dahil mahal niya tayo. Naalala ba po natin ang isang ilustrasyon na nabasa natin sa Biblia ano po kung paano ang Panginoon nag-provide siya sa mga Israelita dahil sila yung covenant people niya at sila yung pinili ng Diyos no, bilang chosen nation niya. Nakita po natin kung paano sa mahimalang paraan ay nailigtas ang Israel mula sa pagkakaalipin ng Ehipto. At nakita po natin kung paano gumawa ang Panginoon no po, yung walang daan and yet He made a way no po. Binuksan niya ang Red Sea para makatawid ang kanyang mga anak. At nakita rin po natin na dahil hinahabol sila ng mga kalaban o ng mga Ehipsyo, ang Panginoon din nagligtas sa kanila sa mahimalang kaparaanan. Pagkadaan nila sa tuyong lupa na mula sa pagkakahawi ng dagat, nalunod naman ang mga humahabol sa kanila no po, at naligtas sila doon. Nag-provide din po ang Diyos ng tubig mula sa bato. Imposible mangyari and yet the Lord has a way of meeting their needs no po. Kinailangan nila, ayaw ang sawa sila sa tinapay na araw-araw dumarating sa kanila, hindi nila pinagtatrabahuhan, binibigyan sila. Pero nagreklamo pa rin sila, binigyan sila ng karne no po. Hindi pa rin natapos ang pagrereklamo nila. Ang nakakatuwa, kahit na pinarusahan sila ng 40 taon na paglilibot doon sa ilang, no po, ang provision ng Panginoon nagpatuloy kahit na matitigas ang ulo nila. Kung paano ang mga sandalyas nila ay hindi nasira sa loob ng 40 taon na paglalakbay, paikot-ikot sa ilang. Po. At napakaraming mga ginawa ng Diyos na nagpapakita na tapat siya sa kanyang mga piniling bansa. No? Sa kanyang piniling bansa. Marami pa siyang mga ginawang mga himala para ipakita lang kung sino siya sa mga taong ito. Pero nakakalungkot na hindi lubusang na-appreciate ng mga Israelita at hindi nila lubos na pinagtiwalaan ng Panginoon. Kaya ang ending, yung henerasyon na nanggaling sa Ehipto ay hindi nakapasok sa lupang pangako. Hindi po yan ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Gusto niya magkaroon tayo ng kapahingahan.
ang lupang pangako ay simbolo ng kapahingahan natin sa Panginoon. No? Nais niya magpahinga tayo, makapag-relax tayo sa assurance na siya ay magpo-provide at siya ay patuloy na kakatagpo sa ating mga pangailangan. Kaya nga po, hindi natin kinakailangang alisin ang Panginoon at pagtiwalaan ang atin lang kakayanan. Yung binasa natin kanina ng talata sa Proverbs chapter 3 and 5 and 6 na po ay nagbibigay sa atin ng tamang advice. In all your ways acknowledge him. As you trust him, you put him first na po at makikita natin siya ang gagawa kahit na sa maliit na kaparaanan natin, no? O sa kahit na limitado yung ating kakayanan sa pagtatrabaho, pero ginagawa natin yung best natin as an honor to the Lord, no? As an acknowledgement of what He has given us with, no po? Yung ating mga talento na ginagamit sa pagtatrabaho o yung ating talino na ginagamit sa ating pag-aaral, sa araw-araw na ginagawa natin, sa mga struggles, sa mga challenges sa buhay, no po? As we acknowledge Him, as we ask Him for His blessing, makikita natin, no po, hindi natin malalamangan ang Panginoon sa pagpapala niya sa atin kapag ginawa natin siyang partner sa buhay natin at in-acknowledge natin siya sa lahat ng ating ginagawa. Hindi na natin kinakailangang pahirapan pa yung ating sarili ng higit-higit kaysa sa ating kakayanan po. Dahil ang Panginoon na magpapala kapag siya ay ating pinagtiwalaan at inuna sa ating buhay. Ang sabi po ng Panginoon, no, nagbibigay siya ng pangailangan ng kanyang mga minamahal kahit sila'y natutulog po. Tayo po ay mga hinirang ng Diyos. No, maliban sa Israelita, tayo sa kapanahunan natin, ang Iglesia ng Diyos, ang nakipag-isa kay Kristo, ay mga hinirang ng Diyos at minamahal ng Diyos. Kung kaya meron tayong katiyakan dahil minamahal niya po tayo, siya ang tutugon ng ating mga pangangailangan. Ito ang katotohanan na pwede nating panghawakan. Alongside with Proverbs 3, 5, and 6 ay ang hamon ni Apostol Pablo sa Filipos 4, sa 1-7. Sabi po niya doon, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ba't magpapasalamat? Wala pong sagot. Dahil yun po ay simbolo ng pagtitiwala na ang Diyos, kapag idinulog mo sa Kanya ang iyong mga alalahanin, mayroon siyang gagawin. Dahil tapat siya sa kanyang pangako, minamahal niya tayo, hinirang niya tayo, at hindi niya tayo pababayaan. Sabi po ng talatang 7, kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso nyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Napakabuti ng Diyos. Po, sa gitna ng mga kaguluhan. Ngayon po, no, kapuputok lang ng bulkang Mayon itong mga nakaraang araw, no po, at nakita natin ang epekto nito. Marami na naman ang naghihinagpis, lalo na yung mga may pananim na nasalanta ng abo. Napakahirap makabangon sa ganitong sitwasyon, pero alalahanin po natin, sa gitna ng mga ganitong hamon ng buhay, pwede tayong lumapit sa Diyos, magtiwala sa Kanya, tumawag sa Kanya, dahil kung tayo po ay may kaugnayan kay Kristo, may tatak tayo ng pagmamahal niya. At hindi niya tayo kakaligtaan, ano po, dahil tayo kabilang sa hinirang niya. Ano po. At hayaan po natin na ang Diyos ang magpatuloy na magpahayag sa atin kung sino siya habang siya po ay kinikilala natin. Sandali po tayong makinig ng awitin ni Gary Valenciano na may pamagat na Lead Me Lord. Namnamin po natin ang mensahe nito.

0: salamat po sa patuloy niyong pagsama. At ngayon naman po ay pangungunahan tayo sa panalangin ni Pastora Elsie Cagumbay para sa ating focus ngayon, ang mga pamilya at ang edukasyon.
1: Magandang umaga po sa bawat isa na nakikinig sa umagang ito. Patuloy po tayong magkaisa sa panalangin sa oras na ito at ang ating pong idudulog sa ating Diyos na banal na ang bawat pamilya ay ma-restore according sa kanyang kalooban. At tunay nga na ang bawat pamilya ay magkaroon sila ng kagalakan na magpuri at magpasalamat sa Diyos. At tunay nga na ang bawat tatay ay mailid at makapag-provide sa kanilang pamilya at iparanas ang pagmamahal sa kanyang pamilya at magiging po ang asawa na makatulong na mag-manage at magpasakop sa kanyang asawa. Kaya Aba, patuloy po kami dumudulog sa iyo sa oras na ito. Kami ay patuloy nagpapakumbaba. Patuloy po, Diyos, kaming nagre-repent sa lahat po na aming pagkukulang sa aming pamilya bilang mga magulang. Turuan niyo po kaming makaganap ayon sa iyong kalooban na kami po ay magkaisa sa aming pananampalataya sa iyo at kami lahat ay makadulog sa iyo. Natunay nga na makita sa amin ang likeness and image mo, na kami ay iyong altar, kami ay iyong presence, kami ay iyong mga anak sa mundong ito. O Diyos, patuloy namin dinadalangin ang mga tatay, Panginoon, ay tunay nga na maipakita nila ang pagmamahal, mailid nila ang kanilang pamilya, and mag-provide nila, O Diyos. Sinabi mo nga, Panginoon, na ang mga lalaki ay iyong korona. At ang korona naman ng mga lalaki ay ang kanilang wife. Kaya, O Diyos, aming dinadalangin sa oras na ito na ang mga asawang babae, O God, makatulong na mag-manage at maipakita ang tunay na kagalakan sa kanyang buhay at patuloy nga siya, O God, na maging modelo sa kanilang pamilya. At ang mag-asawa, O God, ay patuloy po namin dinudulog sa iyo na magkaroon ng restoration. We declare restoration, O God, sa bawat pamilya, sa bawat mga anak, sa bawat, O Diyos, sambayanan. Panginoon, mag-aisa po kami na mayroong pananampalataya sa iyo. At tunay nga na ang kapayapaan sa bawat tahanan ay makamtan. We declare, O God, blessing upon blessing, O God, sa bawat family. At tunay nga na ang mga anak ay makinig

0: oras na ito. Magampanan po namin ang bawat tungkulin sa bawat isa. At tunay nga o God, ang lahat ng pangailangan ay makamtan ng bawat pamilya at ang lahat ng may mga karamdaman sa buong pamilya. We declare healing upon healing right now. In the name of your Son, Yeshua HaMashiach Adonai, na tunay nga na Ikaw ang Diyos na kailangan namin ngayon, bukas, magpakailan pa man. Salamat, O God, sa oras na ito na kami nakakapanalangin sa iyo na mayroong pananampalataya at pagpupuri. Sa iyo lamang, O Diyos, ang kapangyarihan. Ikaw lamang, O God, ang Diyos na aming kailangan. We bless your name. We glorify your name. Amen.
1: Marami pong salamat, Pastora Elsie. At sa ating po pagpapatuloy, may mga ilang prayer request po na pinadala ng ating mga tagapakinig na po. Una na sa listahan ay yung aking anak na nagsabi, Mama, ipag-pray mo kaming grupo namin na mag-de-depend ng thesis. Graduating po sila sa June. At grabe yung pagkukumahog nila. Pero ina-acknowledge po nila na wala silang sapat na kakayanan para itawid ito. No po? At sa susunod na mga araw ay magkakaroon sila ng formal final defense, no po, para sa kanilang thesis, kung kaya kakailanganin nila ang gabay ng Panginoon. Ganon din po si Sister SP San Andres. Hinihiling po niya ang kagalingan ng kanyang apo na si Faith at kaligtasan ng mga mahal niya sa buhay. Ayan po, pinasasabay po niya to sa panalangin. At ganon din po si Sister Eileen Magdaog. Po, sabi niya, nais ko ding i-request ang mga plano ng doktor sa PGH. Sana mabakante yung schedule para sa kanyang anak na si Isay. Para may EGD na siya pagkatapos ng bakuna, praying na makahanap din ng doktor na mag-sponsor kasi hinahanapan siya ng sponsor para doon sa bakunang kailangan niya bago siya operahan. Babalik din sila sa cardio sa May 14. Mag-pray natin na okay ang puso niya at sa 22 naman sa pulmonary naman. At syempre, alam natin na napaka delikado ng pinagdadaanan ni Isay, no po, pero walang imposible sa Diyos. Ganon din po, hinihiling niya ang panalangin para sa mga anak niya na iwan dito sa Bicol para sa pag-iingat ng Diyos sa kanyang mag-aama. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Amang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat po dahil laging may pag-asa kapag kami ay tumatawag sa iyo. Sabi nga po ng aming programa, may bunga sa pananalangin. Mabungang panalangin. At ito po ang aantayin namin, Panginoon, habang dinudulog namin sa iyo ang mga prayer concerns ng mga tagapakinig, mga nanonood, sumusubaybay sa programang ito, Panginoon. Nilalapit ko po sina Erica at ang kanyang mga kaklase na naghahanda para sa defense nila sa thesis. Panginoon, alam mo po kung gaano nila pinaghirapan ito. Pero salamat po dahil alam kong ikaw rin susubaybay sa kanila para maitawid nila, Panginoon, ng maayos at mahusay ang kanilang defense, Panginoon. Gawin mo po, Panginoon, na maalala nila ang lahat ng mga dapat na sagot sa mga magiging katanungan sa kanila kung paano nila ginawa ang thesis na yun. At at the end, mapag mabigyan kanila ng tunay na kaluwalhatian. Tinataas ko rin po, Panginoon, ang kahilingan ni Sister SP San Andres sa kanyang apo na may karamdaman. Ilang araw na po ang karamdaman ni Faith. Hinihiling po namin ang paghipo mo sa kanya para bigyan siya ng kagalingan. Kasama rin po, Panginoon, sa kanyang panalangin na sa kanyang request ay ang panalangin para sa mga miyembro ng kanyang sambahayan na hindi pa nakakakilala sa iyo. Yung iba tumalikod sa iyo, Panginoon, pero ninanais niya na maligtas. Hinihiling ko po na bigyan niyo po siya ng dunong kung paano po maililid ang kanyang mga anak pabalik sa iyo, O God. Pangunahan mo po siya ng banal na espiritu upang sa kanyang patuloy na hangarin na maibalik ang kanyang mga anak palapit sa iyo, O Diyos, ay maunawaan nila yon, O God, at ang conviction ng Holy Spirit ang kikilos sa kanila para ang dati nilang pagkakilala sa iyo ay mabuhay muli at mas naisin nila, Panginoon, na magpatuloy na namumuhay bilang mga totoong anak mo. Yung request din po ni Sister

0: Kung gaano nakatagal, naghihirap si Isay na anak niya ugad sa kanyang karamdaman. Hindi man po namin maunawaan ang lubusan kung gaano kahirap ito, O Diyos. Pero alam mo po ang damdamin ng isang ina na nakakakita na ang kanyang anak ay naghihirap dahil sa mga pinagdadaanan ito. Napakaraming taon na po, Panginoon, at teenager na ngayon si Isay, pero hindi pa lubos na gumagaling sa kanyang mga karamdaman. Bigyan niyo po ng dunong, Panginoon, ngayon ang mga doktor doon sa PGH na nag-aasikaso sa kanya. Na pagkatapos, Panginoon, ang mga procedures na pagdadaanan niya at ang pag-check sa puso niya, maging ng pulmonary niya, Panginoon, ay maging maayos ang lahat at mahihanda siya sa susuungin niyang operasyon na magiging matagumpay dahil ikaw ang sasama sa kanya. Pagkatapos ng pagdadaanan niyang operasyon ito, Panginoon, tulungan mo siya na makita, O God, kung paano ang himala mo ay kumilos dahil siya ay nagtiwala sa iyo. Panginoon, maaaring ilan lang ito sa mga hangarin namin na idulog sa iyo sa panalangin, O God. May mga kapatiran na hindi nila ma-express ang kanilang mga desire. Pero, Panginoon, may mga pinagdadaanan sila sa kanilang pamilya. Dalayan ko po ang pagsama mo rin sa kanila at pagbibigay mo ng dunong para anuman po yung mga hamon sa pamilya nila ay mapagtagumpayan nila. At katulad po ng aming inaral sa iyong salita, O Lord, dahil kami po ay iyong iniibig, kami po ay iyong mga hinirang, tulungan mo pong makita namin kung paano po kami isasalba sa hirap ng buhay, O God, na pinagdadaanan. Totoong mahirap, pero Panginoon, ang katiyakan na binigay mo, pwede kami magkaroon ng kapayapaan kung i-entrust namin to sa iyo, O God, dahil ikaw ay in perfect control. Kaya Panginoon, sa lahat ng ito, nais namin magtiwala sa iyo. Sa mga karamdaman, ang kagalingan, O God, sa mga nangangailangan ng talino, ang katalinuhan. Panginoon, bigyan niyo ng kalakasan ang bawat isa, bawat miyembro ng pamilya, ang bawat mag-aaral, ang bawat guro, ang lahat ng mga bumubuo ng ahensya ng pag-aaral, O God, o ng edukasyon, O God, at ang bawat miyembro ng pamilya, Panginoon, patuloy mong katagpuin, O Diyos, dahil alam po namin na lahat ng ito, O God, malaki man o maliit, ay kaya mong lutasan, O God, kaya mong solusyonan, Panginoon, dahil ikaw ay makapangyarihan. Muli po kami nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong dakilang pagmamahal at sa katiyakan na dahil ikaw ang aming Ama, ikaw ang dakilang Diyos, ikaw ang makapangyarihang Diyos, hindi namin kinakailangan mag-alala dahil ikaw ang may hawak ng lahat at ikaw ang may solusyon para sa lahat ng ito. Maraming pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hanggang sa muli po, mga kapatid. Magsama-sama po tayo sa patuloy na pagtitiwala sa Panginoon at umasang sa ating panalangin may tiyak na bungang makikita natin. God bless us po.
1: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga. Narito ang mga pangunahing balitang lokal para sa Barretang Bicolandia sa araw na ito ng Huwebes, ikapito sa buwan ng Mayo 2026. Ako si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, 8 LGU sa Albay isinailalim sa state of calamity dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Pinsala sa agrikultura sa Albay dulot ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon, umabot na sa 6.6 million pesos. Albay Health Office pinaiigting ang rapid health assessment sa mga apektado ng ashfall. At ngayon sa mga detalye, inaprobahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang isang resolusyon na nagdedeklara ng state of calamity sa 8 local government units bunsod ng patuloy na pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Kabilang sa mga isinailalim sa naturang deklarasyon ang mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligao, gayon din ang mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginubatan. Isinailalim sa state of calamity ang nasabi mga lugar dahil sa epekto ng patuloy na aktibidad ng bulkan at ang lava flow collapse fed pyroclastic density current nitong ikadalawa ng at ikalima ng Mayo na naging dahilan ng makapal na volume ng ashfall sa 80 barangay sa lalawigan. Ang resolusyon na may titulong Declaring the Cities of Legazpi, Ligao and Tabaco and the Municipalities of Santo Domingo, Malilipot, Daraga, Ginubatan and Kamalig all in the province of Albay under a state of calamity until lifted due to the ongoing unrest and pyroclastic density current events of Mayon Volcano. Ang naturang resolusyon ay iniakda ni Committee on Crisis and Emergency Management Chairperson, ex-officio board member Milagros Bal, kasama ang iba pang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan bilang co-authors. Sa ilalim ng state of calamity, maaaring gamitin ang mga apektadong LGU ang kanilang calamity funds para sa agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga residente, kabilang ang relief operations, evacuation at rehabilitasyon. Patuloy namang pinaalalahanan ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng awtoridad upang matiyak ang kaligtasan sa gitna ng banta ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon.
1: Barretang Bicolandia.
0: Nakapagtala ang Albay Provincial Agricultural Office o APAO ng kabuang pinsala na nagkakahalaga ng 6,694,229.43 centavos sa sektor ng agrikultura bunsod ng patuloy na pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Base sa damage report summary ng APAO nitong ikalima ng Mayo, matinding naapektuhan ang mga pananim na palay at High Value Commercial Development Program or HVCDP crops sa mga bayan ng Kamalig, Ginubatan at Daraga. Sa talaan ng APAO, nasa 87 magsasaka ng palay ang direktang apektado ng kalamidad. Sa bayan ng Kamalig na itala ang 24.26 na hektarya na totally damaged o tuluyang nasira na may katumbas na halagang 2,343,470 pesos. Sa bayan ng Ginubatan, mayroong 17.0 na hektarya na partially damaged o bahagyang nasira na nagkakahalaga ng 295,093 pesos and 42 centavos. Sa kabuuan ng pinsala sa palay ay umabot naman sa 2,638,563 pesos and 42 centavos. Mas malaki naman ang pinsalang na itala sa mga High Value Commercial Development Programs o CRAPS na umaabot sa kabuuang 4,055,666 pesos and 01 centavos. Ang bayan ng Daraga ang nakaranas ng pinakamalaking lugi sa sektor na nagkakahalaga ng 2,825,995 pesos and 6 centavos mula sa 9.25 na hektaryang pananim. Sa bayan ng Ginubata na itala ang 22.89 na hektarya na sira na nagkakahalaga na 452,000 pesos. Sa bayan ng Kamalig ay may 9.4 na hektarya ang nasira na may halagang 295,093 pesos and 42 centavos. Patuloy naman ang monitoring ng APAW sa sitwasyon ng mga sakahan sa paligid ng Bulkan Mayon upang makapagbigay ng kaukulang tulong at intervensyon sa mga apektadong magsasalaka o magsasaka sa lalawigan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Paigtingin pa ng Albay Provincial Health Office o APHO ang isinasagawang Rapid Health Assessment o RHA nito kasunod ng sunod-sunod na pag-agos ng pyroclastic density currents sa Miisigali at pag-ulan ng abo sa gawing timog kanlungan ng, o kanluran ng Bulkang Mayon na naranasan itong linggo. Ito ang kinumpirma ng opisina sa pamamagitan ng Disaster Risk Reduction and Management in Health, Manager Ryan G. Bonina. Ayon sa opisyal, maglilibot muli ang kanilang cluster upang mahigpit na i-monitor ang kalagayan ng kalusugan ng mga apektadong residente, maging ang mga pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center na sakop ng mga lugar na nakaranas ng bahagya hanggang sa matinding ashfall.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, nauna nang nabahagi ng N95 at surgical masks ang opisina kahapon sa Kamalig na may 400 pieces na N95, 2,000 pieces surgical masks. Sa Ginobata naman ay 400 pieces na N95 at 2,000 pieces na surgical masks. Sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital naman ay 100 pieces na N95 at 2,000 pieces na surgical masks. Samantalang sa Ligao City ay mayroong 2,000 pieces na surgical masks. Mahigpit pa rin ang paalala ng APHO sa publiko na magsuot ng face mask o kaya'y basang bimpo kung hindi maiwasan ang paglabas ng bahay, lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng pagbagsak ng abo.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang Paretang Bicolandia, inilunsad ng Police Regional Office 5 ang Motorist Assistance Center or MAC sa Ginobatan, Albay. Ang naturang hakbang ay bahagi ng pagpapaigting ng kaligtasan ng komunidad na ilinunsad ng Ginobatan Municipal Police Station kamakailan. Ang launching at turnover ay pinangunahan ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda kasama si Napolcom Regional Director Director Leilani Vecina, Ginobatan Mayor Honorable Anyap Onghoko, local officials at mga miyembro ng komunidad. Ang MAC ay nakapwesto sa Barangay Ilawod na dinisenyo para sa mabilisang pagbibigay tulong, kagaya ng tulong sa tabing kalsada, first aid at mabilis na pagbigay suporta sa mga motorista at sa mga mamamayan na napakahalaga sa mga kalsada na masyadong busy. Ang naturang inisyatiba ay bahagi ng operationalization ng Bicol Shield na siyang holistic, preemptive at preventive approach ng PRO 5, gayon din ang preventive approach tungkol sa kapayapaan, seguridad at kaayusan na nakaangkla sa kabuuan ng estratehiya ng gobyerno. Ang naturang proyekto rin ay sumusuporta sa pagpapatupad ng inisyatiba na Kasurog Narito Kami o ang Kasurog Networked Alliance on Regional Interagency Traffic Operation at Key Area Management Implementation. Nilalayon din ang programang ito na maiwasan ang mga krimen, palakasin ang interagency coordination, mas maigting o paigtingin ang police visibility at panumbalikin ang tiwala ng publiko sa kapulisan sa buong rehiyon ng Bicol. Palalakasin din ang programang MAC ang pagpapatuloy na pagsisikap na palakasin ang border control points at mapanatili ang pagbabantay sa permanent danger zones, lalo na sa nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, isinagawa ang ceremonial turnover and acceptance ng Land Transportation Office deputation orders sa pagitan ng LTO 5 at ng Police Regional Office 5 kamakalawa. Ang nasabing seremonya ay nagpatibay sa shared commitment para sa kaligtasan sa kalsada at pagpapatupad ng batas trapiko sa buong rehiyong Bicol. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda at LTO Region 5 or Regional Office 5 Regional Director Edgar Alan Castillejos. Sa ilalim ng deputation orders, ang sinumang kwalipikadong police personnel ay binibigyang kapangyarihan na ipatupad ang mga batas trapiko, mga panuntunan at ilan pang mga regulasyon bilang katuwang ng LTO. Ang naturang turnover ay mas pinagtibay ang operational collaboration sa pagitan ng dalawang opisina para mas masiguro ang mas coordinated at epektibong paraan sa pagtugon sa mga paglabag sa batas trapiko, mabawasan ang mga aksidente sa kalsada at ang pagkakaroon ng disiplina sa mga motorista at ng publiko. Nanumpa ang dalawang ahensya na ipagpapatuloy ang koordinasyon sa pamamagitan ng regular na trainings, pagpapalitan ng mga impormasyon at joint operations. Patuloy din ang panawagan ng PRO 5 sa publiko na makiisa sa pagsunod sa mga batas trapiko at i-report ang anumang sitwasyon na nangangailangan ng atensyon sa pinakamalapit na police station o kaya naman ay sa LTO office.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa mga dagdag pang Baretang Bicolandia, patuloy ang isinasagawang paghahanda ng pamahalaang lokal ng Albay para sa pagdiriwang ng Environment Month ayon sa Environment and Natural Resources Office o ENRO. Ayon kay ENRO Officer in Charge Engineer Elmer De Ala, nakatakda ang dalawang pangunahing aktibidad sa 25 at 26 ng Hunyo bilang bahagi ng selebrasyon ng Environment Month. Isasagawa ang mga aktibidad sa Marambo Owas Albay kung saan magsisimula ang programa sa isang information and education campaign hinggil sa solid waste management at biosphere para sa mga residente. Sa 2nd araw, susundan ito ng coastal cleanup na pangunahing o pangungunahan ng ENRO katuwang ang iba't ibang ahensya. Layunin ng mga hakbang na ito na palakasin ang kamalayan at partisipasyon ng publiko sa pangangalaga at proteksyon ng kapaligiran.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa mga dagdag pang balitang lokal, inanunsyo ng Public Employment Service Office o PESO Albay ang 4 na panibagong oportunidad sa trabaho para sa mga Albayanong job seekers. Ayon sa PESO, kasalukuyang nangangailangan ng mga kwalipikadong aplikante ang eServe 360 Corporation para sa iba't ibang posisyon. Kabilang sa mga bakanteng trabaho ang Accounting Supervisor, HR Officer, HR Supervisor at Tax Manager. Ipinabatid din ng PESO ang kumpletong detalye ng mga kwalifikasyon at kinakailangang dokumento sa kanilang opisyal na Facebook page. Maaari nang isumite ng mga interesadong aplikante ang kanilang resume sa iserve360corp.hr@gmail.com o kaya ay makipag-ugnayan sa albaypeso@gmail.com para sa karagdagang o karagdagang impormasyon at tulong sa aplikasyon. Ito ay bahagi ng patuloy na inisyatibo ng pamahalaang lokal ng Albay sa pamamagitan ng PESO na patuloy na magbigay ng oportunidad sa mga Albayano.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa dagdag pang balitang lokal, matagumpay na naisagawa ng Albay Provincial Library and Information Center or APLIC ang kanilang literacy outreach activity na naglayong ilapit ang sining ng pagbabasa at pagkukwento sa 600 kabataan sa iba't ibang panig ng lalawigan. Sa pakikipagtulungan ng The Notebook Legazpi City, nag-organisa ang aplik ng mga interactive storytelling sessions na pinangunahan ng mga bihasang storytellers. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng programang Kwentuhan sa Baryo na layong bigyang inspirasyon ang mga batang albayano na mahalin ang pagbabasa maging sa labas ng silid-aralan. Naging aktibo ang partisipasyon ng mga bata sa mga aktibidad kung saan namahagi ng mga printed booklets mula sa Let's Read Project ng The Asia Foundation. Umabot sa 12 lokasyon at paaralan at nabenepisyuhan ng naturang programa kabilang ang mga barangay Tula-Tula sa Legazpi City, Barangay 2, Bakakay, Kabangan, ES, Libod ES, Binanderahan ES, Miti ES, Cavasi ES, Cristina R. Princesa Memorial ES, Bagatangki ES, Kinarabasahan ES, Buyuan ES at Bigaa Integrated School. Sa pamamagitan ng mga ganitong outreach program, patuloy na isusulong ng lokal na pamahalaan ang advokasya para sa literacy at paghubog sa kaisipan ng susunod na henerasyon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang dagdag na balitang lokal, pinagtibay na ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang resolusyong humihimok sa konseho na amiendahan ang Republic Act No. 7160 upang gawing mandatory ang pagtatatag ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO sa lahat ng munisipalidad. Layunin ito na palakasin ang pamahalaan sa kapaligiran sa antas ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng permanenteng tanggapan. Ayon sa Committee on Environment and Natural Resources na pinamumunuan ni 3rd District Board Member Brian Arandia, kailangan ang MENRO para sa tuloy-tuloy at maayos na pagpapatupad ng mga programang pangkalikasan, lalo na sa mga LGU na walang permanenteng opisina. Binigyang diin din ito ang kahalagahan ng opisina sa harap ng mataas na panganib o sa mataas na panganib ng Albay sa mga sakunang dulot ng klima at pagkasira ng kapaligiran. Ipapasa ang resolusyon sa Kongreso at iba pang kaukulang ahensya para sa kaukulang aksyon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Kabuang 200 pamilya sa Malinaw, Albay ang tumanggap ng housing assistance mula sa Albay Provincial Human Settlement Office kasunod ng mga pagkasira na dulot ng bagyong Juan. Sa naturang turnover ceremony ay namigay ng mga housing material at mga gamit na sa pagpapaayos ng bahay. 100 pamilya naman na may totally damaged na mga bahay ay nabigyan ng kompletong construction materials. Kasama dito ang coco lumber, plywood, galvanized iron sheets at mga pako na kailangan sa pagpapatayo ng bahay. Ang kits naman ay nilalaman ng pliers, pala, lagari, martilyo at iba pang pangputol na kagamitan. Ang mga shelter repair kits ay bigay ng Department of Human Settlement and Urban Development. Pinangunahan naman ni Albay Provincial Human Settlement Office Acting Department Head Engineer Karen Olayres JD ang pamamahagi ng mga nasabing tulong kasama sina Malinaw Mayor Cheryl Capos Bilo, Vice Mayor Abner Cargulyo at iba pang lokal na opisyal.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, inirekomenda ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay sa pamamagitan ng Committee on Trade and Commerce ang pag-aproba ng isang ordinansa ng Tabaco City na nagpapatupad ng pagtanggap ng Philippine coins o barya sa business transactions. Nireview ng naturang komite ang City Ordinance Number 9-037 Series of 2026 na nagsisiguro ng pagpapaikot at pagtanggap ng mga barya na gagamiting legal sa loob ng lungsod. Nilalayo nito na maiwasan ang hindi pagbibigay ng tamang sukli, pagtatanggi sa barya at napalakasin ang patas na pagsasagawa ng pagnenegosyo. Nilinaw naman ni Committee Chairperson Sheena Marie Onrubia de la Cruz na ang naturang ordinansa ay hindi nagpapatupad ng bagong polisiya sa pananalapi. Anya, ang naturang hakbang ay magsisilbing proteksyon sa mga local consumers na naaayon sa kasalukuyang batas, kasama na ang New Central Bank Act at ang No Shortchanging Act of 2026. Binigyang diin din ng komite na ang pagpapatupad nito ay kinakailangang alinsunod sa mga alituntuning inilatag na ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Inaasahan ng Provincial Board na magkakaroon ng resolusyon na formal na kikilala sa mga naturang hakbang.
1: Mayon Updates.
0: At para naman po sa ating Mayon Updates, sa ipinalabas po na bulletin ng FEVOX, patuloy pa rin ang pagdaloy ng lava sa may basud sa 3.8 kilometers, sa bunga 3.2 kilometers at miisi sa 1.6 kilometers sa mga gali nito na may panakanaka at mahinang Strombolian activity at panandali ang lava fountaining. Samantalang ang seismic activities naman po ay naitala ang 11 volcanic earthquakes, kabilang ang 3 volcanic tremors na tumagal ng 3 hanggang 6 na minuto ang haba, samantalang meron namang 283 na rockfall events at 17 pyroclastic density current signals o USON. Patuloy pa rin na nakikita ang banaag o crater glow sa bunganga ng bulkan. Pagdating naman sa sulfur dioxide flux, naglabas po ito ng 2,184 na tonelada. Samantalang ang plume naman ay katamtamang pagsingaw na napadpad sa kanluran. Ang ground deformation naman po ay nagkaroon ng panandali ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Inirekomenda pa rin po at binibigay ang paalala na bawal pa rin ang pagpasok sa 6 na kilometrong radius permanent danger zone paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. At patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang publiko na maging maagap o kaya ay magbantay sa mga pwedeng mangyari kagaya ng pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak na lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pag-usok at pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan. Patuloy lamang pong umantabay sa pinakahuling updates mula po sa FEVOX para sa pinakahuling balita at lagay ng ating bulkang Mayon.
1: Paretang panahon.
0: At para naman po sa lagay ng panahon, narito ang ulat mula sa Pag-asa DOST Legazpi.
2: Ininang sa tuyang Lake Tapit sa kamugtaran kang sa tuyang panahon. Kasabarong alas-tres kang ng hapon, ang low pressure area ng Masalaukan Philippine Area of Responsibility. Pagkakarakulong nasa distansyang 305 kilometers, sirangan kang hingatawan Surigao del Sur o nasa coordinates na 8.5 degrees north, 129.1 degrees east. Ang naturang low pressure area ay hababa man ang posibilidad na mabilog bilang isang ganap na bagyo at sinito pa ipigalaw man na makaapekto ng inyong pagkapanggis sa tirangang parte kang kabisayan at sa tirangang parte ng Mangkang Mindanao. At ito pong low pressure area ay may posibilidad na maaari pong malusaw po ito habang binapagtas niya po ang kadagaan kang Mindanao. Mantang Sterlis naman po ang nakakapekto sa Luzon at sa kabisayan. Mantang kasabagong alas tres ng pagkahapon, ang tropical storm na may international name na agupit na sa luwas ng Philippine Area of Responsibility, pagkakarakulong na sa distansyang 2,185 km, tirangan kang northeastern Mindanao sa coordinates na 7.0 degrees north, 146.1 degrees east. Tagalay ang kusog na paros na 65 km per hour, halimin sa sentro, at sa pagbugsog ang paros na abot sa 80 km per hour, mantang naghihiro man po ni pasirin sa Solnopan, sargas na 15 km per hour. Ang naturang bagyo po ay maaaring maglawag sa Philippine Area of Responsibility, sa maabot na Sabado, as in kung mag-log man po niya sa Philippine Area of Responsibility ay papangalanan po yung bagyong Caloy na siya pong pangatlong bagyo ng yanap taon sa Pilipinas. Mantangon niyo pong naturang bagyo habang nasa log po ni Nipar ay maaaring malagi po ni po sa dyan po sa may sarangang kagkabisayan at sa sarangang Southern Luzon at may posibilidad din po na maaaring po ito mag landfall sa satulyang kakadagaan kang Pilipinas. Kaya ipatuloy po natin yung monitor itong naturang bagyo na sa loob ng PAR. Mantangon yan sa Taligulan, baka na-experience yan yung bahagya po Panganoron sa Panganoron na kalitan na may mga pulong-pulong mga paguran o pagkikilat pag-aguldol. Lulot kang Easterlis. Ang parosa ay Maluya, Sagpod Moderato, nahali sa Sirangan, Sagpod Norte, Sirangan ang mamamatian. Ang mga baybayin dagat ng Kabikulan, magiging banayad sagkot sa moderato ang pag-upol. Temperatura tigila umang poon, 26 sagkot 32 grado sentigrado. Inisip Malvin Almohela reporting live, Halidity sa DOST, Pagas sa Ligas.
0: Maraming salamat Pag-asa sa iyong ulat panahon sa araw na ito.
1: Salita ng Pag-asa.
0: At para naman po sa ating salita ng pag-asa mula sa Roma 15:13. Nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya upang patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Huwebes, Mayo 7, 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng bansa sa FEBC Network News. Maraming salamat at isang magandang umaga.

Sumayin niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Sa iba pang tampok na balita, 4 sa bawat 10 Pilipino ang umaasang gaganda ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Ito ay batay sa datos na inilabas ng Social Weather Stations o SWS Survey nitong Marso, kung saan 38% ang optimistiko o may pag-asang mababago ang kanilang sitwasyon. 32% ang naniniwalang mananatili ang kanilang kalagayan, 16% ang umaasang ito ay lalala at 14% naman ang walang tugon. Nakapagtala ang survey ng +23 na optimism score na tinatawag na high, subalit mas mababa kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa SWS, bumaba ang positibong pananaw sa halos lahat ng rehiyon sa bansa, maliban na lamang sa Visayas. Pinakamataas pa rin ang pag-asa sa mga kabataan, habang pinakamababa sa mas nakatatandang edad. Dagdag ng SWS, ito ang pinakamababang antas ng optimism mula noong panahon ng COVID-19 pandemic noong taong 2020.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Department of Agriculture, pinag-aaralan ang pagpapatupad ng price cap sa liyempo at carrots. Ito at ang iba pang business news sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Pinag-aaralan ng Department of Agriculture o DA ang pagpapatupad ng price cap sa liyempo at carrot upang makontrol ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Ayon kay DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, umaabot na sa 400 pesos hanggang 450 pesos kada kilo ang liyempo sa mga pamilihan, mas mataas kumpara sa dating presyo. Nananatili ring mataas ang presyo ng bigas, dahilan upang magreklamo ang mga mamimili sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa pagkain. Target ng DA ang 380 pesos kada kilo para sa liyempo at 100 pesos para sa karot. Ngunit may pangamba ang ilang tindero kung kakayanin ito dahil mataas pa rin ang presyo mula sa mga suppliers. Sa iba pang balita, inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Manila Electric Company o Meralco at iba pang utilities na itigil ang pagputol ng kuryente sa mga hindi makakabayad mula ngayong billing hanggang Hulyo 2026 dahil sa energy emergency. Pinayagan din ang staggered payment para sa mga consumer na gumagamit ng hanggang 200 kWh kung saan maaaring hatiin sa 3 bayad ang bill mula Mayo hanggang Hulyo. Ayon kay ERC Chairman Nino Juan, layunin ng hakbang na maibsan ng epekto ng mataas na presyo ng enerhiya at inflation sa mga mamimili. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 67 centavos. Sa Canadian dollar, 45 pesos at 29 centavos. Sa Singapore dollar, 48 pesos at 37 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 44 centavos.
5: Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
3: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Kaninang alas 3 ng madaling araw, huling namataan ng pag-asa ang binabantayang Low Pressure Area o LPA sa layong 120 kilometro sa timog silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Samantala, ang easterlies o hanging nagbumula sa silangan ay patuloy na nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Ayon sa pag-asa, ang Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula ay maulap ang papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa LPA. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa easterlies. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 27.5 hanggang 35.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.31 at lulubog dakong alas 6.14 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, 500 million pesos na flood control allocables na ka-assign di umano kay Senator Rodante Marcoleta ayon kay Senador Panfilo Lacson. 4.5 milyong learners bumuti ang reading at math skills ayon sa Department of Education. At sa palakasan, Alex Iyala umabante na sa next round ng Italian Open.
3: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Balik-balitaan tayo dito sa bagong araw. Inihayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson na may ebidensya umano ng 500 million pesos na allocable funds sa mga proyekto ng infrastruktura na naka-assign kay Senator Rodante Marcoleta mula kay Yumaong Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay Lacson, bahagi ito ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee ng Senado sa umano ay multibilyong pisong flood control scandal. Sinabi ni Lacson na ang allocable funds ay discretionary projects ng DPWH na maaring pagpilian ng mga mambabatas. May sulat kamay anya ni Cabral nagsasaad ng pag-allocate ng 500 million pesos na proyekto na isusumite ng komite sa Office of the Ombudsman. Nilinaw ni Lacson na hindi illegal ang allocables ngunit maaari itong maituring na hindi angkop. Sinabi rin ni Senator Lacson na walang iisang mastermind sa anyay anomalya kundi iba't ibang individual sa iba't ibang lugar ang posibleng sangkot sa issue.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita naman, nanindigan ng Malacañang na kailangang managot ang dapat managot sa kaso ng pagkakaaresto ng National Bureau of Investigation kay social media personality Franco Mabanta. Matatandaang nadakip ng NBI si Mabanta at apat na iba pa sa isang entrapment operation sa Pasig City kaugnay ng sinasabing pangingikil nito ng 350 million pesos kay Leyte Representative Martin Romualdez kapalit ng umano'y hindi paglalabas sa kanyang platform ng isang content na naguugnay sa dating House Speaker sa flood control anomalies. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng pagkakataon ay managot ang dapat na managot lalo na kung mayroong ginawang krimen. Subalit binigyang diin ni Castro na kailangang dumaan ito sa due process. Sinabi rin ni Yuse Castro na hindi magkaibigan sina Pangulong Marcos at Mabanta at kung mapapansin anya ay maraming artikulo na inilabas sa kanyang social media si Mabanta na halos kumakalaban sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kasabay nito, nagpakita pa si Castro ng ilang kopya ng mga larawan na anya'y mismong pinost ni Mabanta kung saan makikitang kasama nito sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte Carpio. Gayunman, sinabi ni Castro na magandang si Mabanta kay Mabanta na manggaling kung ano ang kaugnayan o relasyon niya sa mga Duterte.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, umabot sa 4.5 milyong estudyante ang naitala ng Department of Education na bumuti ang reading skills nitong school year 2025-2026. Inihayag ni Education Secretary Sonny Angara na bahagi ito ng epekto ng mga programang ipinatupad ng ahensya para sa learning recovery sa buong bansa. Batay sa DepEd assessment results, bumaba ang bilang ng struggling readers mula 6.7 million sa simula ng school year patungong 2.2 million sa pagtatapos nito. Ayon sa kagawaran, tumaas naman ang bilang ng mga grade level ready learners sa reading mula 3.3 million hanggang 5.8 million. Sa matematika, bumaba rin ang bilang ng low-performing learners mula 13 million patungong 6.8 million na nagpapakita ng pagbuti ng numeracy skills. Dagdag ng DepEd, ipagpapatuloy ang mga interventions at reforma upang mas mapatatag pa ang learning recovery at ang performance ng ating mga estudyante.
3: Bagong araw, balitang bayan.
2: Magnitude 5.6 na lindol yumanig sa Davao Oriental. Ito at ang iba pang mga kaganapan sa mga lalawigan sa report ni Shekinah Abalon.
6: Tumama ang magnitude 5.6 na lindol malapit sa Davao Oriental Miyerkules ng gabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, una itong iniulat bilang magnitude 5.9, ngunit ibinaba sa 5.6 matapos ang mas pinal na pagsusuri. Ayon sa ahensya, tectonic ang pinagmulan ng lindol at wala pang ulat ng malalang pinsala o inaasahang matinding aftershocks. Sa iba pang balita, idineklara ng sangguni ang panlalawigan ng Albay ang state of calamity sa 8 local government units kabilang ang Tabaco, Legazpi at Digao dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Kasama sa deklarasyon ng mga bayan ng Santo Domingo, Malilipot, Daraga, Ginobatan at Camanig sa ilalim ng Provincial Resolution Number 0579-2026. Ayon sa FEVOX, nanatili sa Alert Level 3 ang Mayon dahil sa ashfall, rockfalls at pyroclastic density currents. Samantala, pinalaya ng Department of Environment and Natural Resources 9 ang 8 rehabilitated wildlife sa kanilang natural na tirahan sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Kasama sa mga pinalaya ang python, Philippine serpent eagle, hanging parrot at iba pang hayop na dumaan sa rescue at rehabilitation bago ibalik sa ligaw na kapaligiran. Ayon kay DENR Executive Director Marie Angelique Go, mahalaga ang sama-samang pagkilos ng mga komunidad upang maprotektahan ang biodiversity at kalikasan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Wagi si Filipina tennis player Alex Iala laban kay Magdalena French ng Poland sa round of 128 ng Italian Open na ginaganap sa Rome. Agad na dinomina ni Iala ang unang set sa score na 6-0 at nabawi naman ni French ang ikalawang set at nakakuha ng maagang kalamangan sa deciding set. Sa kabila nito, hindi nagpatinag si Iala at bumawi sa huling set upang tuluyang makuha ang panalo. Susunod niyang makakalaban si 31st seed Xinyu Wang sa round of 64.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Samantala, tinalo ng De La Salle University Lady Spikers ang National University Lady Bulldogs sa Game 1 ng UAAP Season 88 Women's Volleyball Finals sa Mall of Asia Arena. Dahil dito, isang panalo na lang ang kailangan ng La Salle para makuha ang kampyonato. Bukod dito, na itala rin ng Lady Spikers ang 15 sunod na panalo sa season. Sa kabila ng malakas na simula ng NU, nakabawi ang La Salle at tuluyang kinontrol ang laro sa mga sumunod na sets, kabilang ang matinding 8-0 run sa third set. Antabayanan sa pagbabalik ng ating balitaan, House Justice Panel inirekomenda na ma-impeach at ma-ban sa public office si Vice President Sara Duterte Carpio. CHED iminungkahi ang pagbawas ng college GE subjects. At sa ibang bansa, Iran, sinusuri ang US proposal para tapusin ang digmaan.
3: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Balik-balitaan tayo, inirekomenda ng House Justice Committee sa House of Representatives na ma-impeach si Vice President Sara Duterte Carpio at ma-ban sa anumang pampublikong posisyon dahil sa umano'y paglabag sa konstitusyon at katiwalian, kabilang sa mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education na umaabot sa daan-daang milyong piso. Ayon din sa komite, may mga paratang ang pangalawang pangulo ng hindi maipaliwanag na yaman, maling deklarasyon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at ang patuloy na paghawak ng negosyo habang nasa pwesto. Isinama rin sa committee report ang umano'y panunuhol sa ilang opisyal at ang seryosong banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa First Lady at sa iba pang opisyal ng gobyerno. Sinabi pa ng komite na batay sa mga ebidensya ay may pattern umano ng pag-abuso sa kapangyarihan na sumisira sa tiwala ng publiko at sa katatagan ng gobyerno. Nakatakdang bumoto ang House Plenary kung isusulong ang impeachment bago dalhin sa Senado para sa paglilitis.
3: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Sa ibang pangyayari, nasa 80% na ang naideklarang kontrolado sa sunog sa sanitary landfill sa Navotas na tumagal na ng halos isang buwan. Sinabi ng Department of Public Works and Highways na target nilang tuluyang makontrol ang natitirang apoy sa loob ng ilang araw sa pamamagitan ng soil capping. Ayon kay DPWH Undersecretary Charles Kalima, patuloy ang pagdadala ng lupa at paggamit ng mga barge at heavy equipment upang apulahin ang natitirang apoy sa ilalim ng lupa. Sinabi naman ni Navotas as Mayor John Ray Chanco na bumuti na ang air quality o ang kalidad ng hangin sa Metro Manila at karatig na lugar batay sa ulat ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Gayunman, ipagpapatuloy aniya ng lokal na pamahalaan ang monitoring gamit ang drones at isasagawa ang rehabilitation plan ng landfill kahit matapos ang sunog.
3: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Iminungkahi ng Commission on Higher Education o CHED ang pagbabawas ng General Education o GE units sa kolehiyo mula sa 36 units pababa ng 18 hanggang 21 units. Ayon sa CHED, layunin nito na gawing mas nakatuon sa outcomes-based education ang curriculum na siyang tinututulan ng ilang guro at universidad. Nagpahayag ng pagkabahala ang ilang academician mula sa University of Santo Tomas at University of the Philippines kaugnay ng posibleng pagbawas sa pagtuturo ng ethics, history, philosophy at arts. Sinabi ng CHED na ang ethics at iba pang asignatura ay isasama na lamang sa ibang kurso sa halip na gawing hiwalay na subject. Gayunman, para sa ilang teachers, maaari itong magdulot ng paghina ng lalim ng pagkatuto ng mga estudyante. Patuloy pa rin isinasagawa ng CHED ang konsultasyon habang pinag-aaralan ang pinal na desisyon sa bagong curriculum.
3: Bagong Araw, Balita, Pandaigdig.
2: Sinusuri ng Iran ang bagong panukala mula Estados Unidos patungkol sa posibleng pagtatapos ng digmaan sa gulpo. Ayon sa Iran, ipadadala nila ang kanilang tugon sa pamamagitan ng Pakistan na siyang tagapamagitan sa nangyayaring negosasyon. Ang panukala ay isang pahinang kasunduan na magtatapos sa labanan habang ang mas mahihirap na issue tulad ng nuclear program ay pag-uusapan pa sa mga susunod na pagkakataon. Kabilang sa plano ang posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pagbawas ng US sanctions kung magkakaroon ng kasunduan.
3: Bagong Araw, Balita, Pandaigdig. ang daigdig.
2: Samantala, inihayag ng World Health Organization o WHO na maaaring hindi sa MV Hondius nakuha ang unang kaso ng hantavirus. Batay sa ulat, nagmula sa Argentina ang barko at patungong Cape Verde na may humigit kumulang 150 pasahero at crew. Ayon kay WHO expert Anais Legand, posibleng nahawa na ang unang pasyente bago pa sumakay dahil sa incubation period ng nasabing sakit. Dagdag pa ni Legand, galing sa daga ang hantavirus at karaniwang hindi agad na ipapasa sa loob ng barko.
3: Bagong araw, bagong diwa.
2: Mula po ito sa Mateo, Kabanatang 5, Talatang 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit.
3: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga, 7 sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-uli.

0: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha, lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
1: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
3: The world is changing. Radio is evolving. For more than a century, radio has been part of humanity's history, following developments in our world and adapting its services. Radio has survived through the ages while remaining one of the few trusted constants in a world of changing listeners' needs. Radio is now global, not only local. As the world changes, radio changes. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
8: Ang oras, alas 6:59 ng umaga.
9: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Bicolandia. Magandang umaga, Pilipinas.
1: Hello, world!
0: Parang Miss Universe. Maray na katabi, Buenos Dias.
1: Maray na pagkaga po sa Indogabos dyan.
0: Welcome po sa programang Oras na Pilipinas,
1: Bicolandia.
0: Ayan pong aldaon na naman ng Thursday, May 7, 2026. Samahan niyo po kami, medyo maulan, umaga ngunya na pagkaga.
1: Medyo nalita ko, taso agihanan me.
0: Ano?
1: Dinumog.
0: At meron tayong low pressure. Pero sabi sa balita, patunaw na.
1: Tapos may sunod-sunod siya.
0: May sunod.
1: Tulong nagpaparada.
0: Yun ma, may parada.
1: May parada. Mayo pa sana, may parada.
0: May parada na ng mga bagyo. At ang direksyon pati, Makangirhat. Ang direksyon ng mga parada.
1: Bicol region.
0: Iyo. Ang bihiraya ng mga parada. At yan na lang, ma-expect natin, expect pa naman. Next week ang susunod. Itong na-experience nangon yan, low pressure ni, pero patunaw na.
1: Medyo paluya man.
0: Paluya man. Pero itong mga susunod, malayo, pabagyo na.
1: So, kana, so ano yung tawag yan? Typhoon na.
0: Oo, malayo pa, typhoon na eh.
1: medyo maka, sa bagay, ang pagtitiwala.
0: Nasa pangano. Ganon talaga mga tugang, wala kita maglibo dyan. Yun mga bagay na hindi natin kontrolado. Oras na naman para bumangon.
1: Oras na naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para tubangon tangal daw na hindi. Nadawa nga ni may mga pagsubok sa buhay. May pag-asa kita kay Kristo.
1: Oras naman na maski nga ni may pigagihan kitang krisis. Gumibo po kita kimaray sa satuyang kapwa.
0: Initabi ang programang Oras na Pilipinas,
1: Bicolandia.
0: Ang programa na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at mga
1: inspirasyon.
0: Siyempre kasama natin ngayon sa technical side ang supremo ng KKK.
1: Wow.
0: Anong kanya ito?
1: I-chat na sana nindo sa muya.
0: Pag nagme-mention pati kita kayo, abo magtingin si Mon. Baad nga niya. Madali.
1: Baka madali. Bida ngayon, maaraman so sa kuya. So sa kuya, pinakatatagong
0: organisasyon.
1: Kayamanan. Organisasyon.
0: KKK. May Ramon Diaz. Don Ramon Diaz yung pangkasama natin. Siyempre kami po ang inyong mga kahalakakan ko niya na pagkaaga, ang kalmusalan din doon niya na pagkaaga. Ang hindi nagbabago, El Solamente, Rico Jenny.
1: Ako naman po, si Unicamente El Guapito, Ronnie Renzales.
0: Bago ta tuloy-tuloy na diskutaron ang mga pwede natin bigyan ng reaction, damdamin, bayan mo niyan. Magduman muna kita sa salita ng Diyos.
1: At ang salita ng Diyos natin, ang verse po natin ngayong umaga ay Psalm chapter 56 verse 3 and 4.
0: Psalm 56, 3 and 4.
1: Sige, basahin ko na sa Tagalog. Tapos muna. Ang sabi din di verse 3 and 4, kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at hiwala.
0: Ayun.
1: Pangako niya ay binitaway, pinupuri ko ng lubos, tanging sa iyo, umaasat nananalig ako o Diyos. Sa tao ring katulad ko, hindi ako matatakot.
0: Ayun. Ang sabi sa Ingles, Psalm 56, 3 and 4, when I'm afraid, I put my trust in you, in God whose word I praise, in God I trust and I'm not afraid. What can mere man or mortals do to me?
1: Sabi po dyan, dahil po pigsabi kang Diyos na, anong tawag na yun? Dahil kitang matakot o mawara ang takot. Ang sabi dyan, kapag tayo daw ay natakot, may dapat tayong gawin. Ang dapat nating gawin ay magtiwala. Parang normal ang matakot, pero
0: wala
1: may
0: naman.
1: Tugon.
0: Wala namang taong hindi natatakot, lalong-lalo na pagka kaya nga nilagay tayo ni Lord ng takot sa ating mga puso.
1: May emosyon.
0: Pwede natin yung gamitin na positibo.
1: Tama.
0: Ang takot.
1: So ibig sabihin natural ang takot, ano po, pero hindi dapat ito ang siyang mag-control sa atin.
0: Yan ay deklarasyon ng satuyang humanity, no? Yan ay deklarasyon ng satuyang limitasyon ng bilang tao, ano? Pero wag tayong magpa-control daw sa takot.
1: Kaya nga kapag may takot, ano, kapag nakakaranas ka ng takot, tugang, piliin ang magtiwala sa Diyos. Lumapit sa kanya. Sige.
0: Pag natatakot ka baga, ang kaipuhan mo baga, kakampi.
1: Tama.
0: Di ba? Pero pili kang kakampi.
1: At ang malaking, ibig sabihin, kapag nasa winning side ka, kapag ang kakampi mo ay ang Diyos. Kaya nga, kapag may problema, financially man yan, family, ano, imbis na magpanik, manalangin at magtiwala.
0: Ayun. Yun ang solusyon ng Biblia, mga kapatid. Ha? So sa umagang ito, hindi natin alam kung ano mga pinagdadaanan nyo. Maaaring kagaya ng nabanggit, may takot din kayo sa inyong mga puso. Takot dahil may nakaparadang bagyo. Takot dahil sa mga, sa ano tawag dito, sa mayon.
1: Takot sa hinaharap.
0: Takot sa hinaharap. Takot dahil walang pera, may sakit, uncertainty. Pero ang sabi ng ating Panginoon, sa Kanya tayo magtiwala.
1: Sige, manalangin tayo. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo ng buong may pagpapakumbaba. Inaamin po namin, O Diyos, na may mga sandali sa buhay po namin na kami po ay natatakot. Natatakot sa mga problema, sa hinaharap, sa mga bagay lalo na hindi po namin kontrolado. Ngunit aming Diyos, ayon po sa iyong salita, kami po ay hindi dapat matakot at sa iyo po magtiwala. Kaya po ngayon, mas pipiliin po naming ilagay sa inyo ang buo naming pagtitiwala. At dahil ikaw ay tapat at hindi nagbabago, at sa iyo mga pangako ang siya kaming hahawak, Panginoon, sapagkat yung mga pangako ang nagbibigay sa amin ng lakas at pag-asa. Tulungan mo po kami at patuloy, Lord, na ang takot ay palitan mo po ng kapayapaan sa aming puso. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ayan, masayang umaga kapag nagsimula tayo ng papuri at ng panalangin sa Panginoon. Huminga tayo ng gabay sa Kanya. At dapat lang naman talaga, ano? Hoy, bakit yan? Bakit yan? medyo may kabusis ako dyan.
1: sige.
0: Nagustakos na kita, mga tugang.
1: Na kita.
0: Good morning, Tabi, sa mga listeners natin sa radyo na inabot po ng ating signal. Digdi sa Bicolandia. Marahing na pagkaga, Tabi, sa Indo Gabos.
1: Good morning. Sa mga silent listeners na dyan, na data na nababati, marahing na pagkaga, Tabi, dyan sa Indo. Pastor John Tuason Canligao and family, good morning.
0: At siyempre sa mga listeners taman digdi sa buong Albay, sa Premier Distrito ng Albay, Segundo Distrito asin sa Tercier Distrito ng Albay, maraming napagkagatabi.
1: At sa mga digdi po, ano, sa Legazpi, masuraran ni digdi, ano. Good morning, Tabi, buda sa mga taga-Daraga. Good morning, Tabi, sa Indo. And dyan sa Sursogon, particular dyan sa Pilar. Sa Kumadkad, good morning, Tabi. Nanay Masing, good morning.
0: Oy, Nanay Masing, good morning. At siyempre sa mga listeners natin sa Islang Masbate, sa tatlong islands ng Masbate, Tikaw, Boreas, as in mainland Masbate, mayunaga, Tabi, sa iyo na tanan.
1: And dyan masasamar, ha, naabot pala, kasuhapon, sir, sa may Sursugun, magayunon ng satuyang. Malinaw na sa tuyang
0: signal.
1: Nagmamati sa tuyang member duman. Matiunon. Ang namati pati si Dadero. Sa Tanglaw.
0: Tanglaw.
1: Maray na pagkagatabi dyan sa tuyang mga paradangog. Pati ko lang dyan sa Sursugun, Pasiring, sa Maya, Masbate. Sa tulong isla di Masbate. Maya, aga sa iyo, tanaw.
0: Siyempre sa Rapu-Rapu, magandang umaga. At siyempre sa mga listeners natin dyan sa Katanduanes, Diyos, maray na pagkagatabi sa mga Katanduanon.
1: Uy, digdi sa tuyang live. Garwaran nag-aper baga digdi sa kuyang number. Pero ang number mo dyan.
0: Sa kuya, si Tintapasan na. Na maratapasan na. Basta i-share nindo. Ay, silang na yan.
1: Pag-share, Tabi, ano po?
0: Gusto tang batiin ng Feliz Cumpleaños ang mga nagsisilibrar kansayin ng kumpleaños niya na Aldaw, May 7, 2026. Unang-una na dyan, happy birthday kay Pastor Jerry Medicena. Happy birthday, sir!
1: And happy birthday din kay Carlene Loria dyan sa Pilar. Ano po? I-dedicate yan at dyan.
0: Diretso na sa mag-anak yata ito ni Congressman Loria.
1: Happy birthday,
0: happy
1: baby.
0: Birthday. Yeah. Happy birthday din kay Pastora Lilibet El Posar. Dyan tabi sa Malilipot, Albay. Happy birthday. Happy birthday man kay JP Atos, kay Kuya JP Atos. Happy birthday. Kasama natin ito sa Eagles.
1: Meron pa ba? And sa may mga birthday po dyan, ha? Pakipa-shoutout na lang po digdi para sa Muya pong mag-ing.
0: Good morning sa mga yaon na sa Facebook Live. Ha? Sino ang yaon dyan? First in the line,
1: First
0: Tia
1: in the
0: Dana.
1: Line.
0: Tia Dana, magandang umaga sa inyo mga gwapong lingkod ng Diyos. Pagpapala dumating sa ating lahat. Salamat, Sister Faye Adana.
1: And sabi ni Sister Rodri, pinagpalang umaga po, Pastor Rico and Pastor Rony, malakas po dito sa Camp Ola.
0: Wow. Good morning sa mga taga Camp Ola. Rowena, Sister Rowena San Miguel, Lokinario, amen, we pray in Jesus Christ's most powerful name. Amen. Salamat tayo mo, Sister Rowena, tamaga ka niya.
1: And sabi ni Sister Gina, di pa pagadig ni Sister Gina, pero yaw na sa Koreans.
0: EUI. Oh.
1: Sabi ni sa Koreans, good morning Koreans, hindi po maganda ang gising dahil sa brown out.
0: Oo nga, brown out kasi bago. Iyo,
1: sa banggi.
0: Iyo, mainito.
1: Mainit talaga, ibang klase yung gising.
0: Ah, sabi ni si Sweng, have a blessed day ahead po to our dear pastors after God's own heart. Malinaw here sa Mount Taizan. Good morning sa mga taga Mount Taizan.
1: And Pastor Ping, datang. Oy, Pastor Ping, datang. Ipakisend po tabi sa kuya, kansa imong. Oh,
0: gana ka kahapon.
1: Si ka nang gana kahapon. Ikuha ka tabing 50 pesos celsuses. At, si Sister Gina, pigan mo na Sister Gina.
0: Abo man ko, ano na.
1: Ay, nag-sponsor.
0: Oo, hi na.
1: Yaon, digdi sa kuya.
0: Oh, iyo?
1: Oo, nag-sponsor.
0: Supira na ang gagana ko niyan.
1: Mga dua.
0: Dua.
1: Mga dua.
0: So, sponsor ni Kalito para sa aga ito. Simula sa aga.
1: Simula sa aga.
0: Iyo, to may nag-sponsor si Kalito for 1 week.
1: Oh, for 1 week. Matin. Ayos talaga.
0: Si,
1: hi na, yaon sa'yo mo.
0: Wa, may, yaon pakisin.
1: Ayaw pakisin. Oy, Sister Gina, salamat tabi sa pag-sponsor.
0: Salamat. O, sige, mamaya may kahaputan kita. Sister Grace Cayetano, good morning po, Lord. Good morning po din sa mga kay Pastor Rico at Pastor Rory. Salamat tabi, Sister Grace Cayetano. Good morning sa imo.
1: Good morning, Ate Grace. Ate Wing, sabi natin yung mapagpalang umaga.
0: Oh, salamat ano, mga tugang. Pakishare lamang tami ng link para marami tayong magkasama-sama ngayon na pag-aga. At maraming makadamdaming bayan sa tuyang didiskutaron ko niyan. Ilabas na ang tanong.
1: Sige. Ang hapot. Okay, sige.
0: Nagpaliwanag kasi Karoni ang ali ko.
1: Nagpaliwanag?
0: Nagpaliwanag kung taano tataaso ng kurinti unan. Nagpaliwanag sinda. Ang paliwanag ninda, bako da sinda ang may problema. Bako daw ni nakasalanan.
1: Dahil da.
0: Ang dahilan da kang pagtaas na maray ng kuryente ay dahil sa transmission charge.
1: Pagtaas kang generation na generation
0: transmission.
1: Charge? Transmission.
0: Oo. Ang transmission, ini ang pagdadala ng kuryente mula sa power plant papunta digdi sa recipient, sa tuya. So pagdadala pala kay, may bayad.
1: Ah, may bayad.
0: Ang taong bayan pa lang ang nagdadala kayan.
1: Kang pag-transmit.
0: Ang kapag-transmit, garo sa raman niya arga ni Karon. Halimbawa, nagbakal nga niya ako kay isda. Hali nga niya sa Sursugon.
1: Sursugon, pasiring sa Ligaspi.
0: So, bayad kayan.
1: So, transportasyon.
0: So, transportasyon kayan.
1: Babayadan ta.
0: Ang magbayad, ang mabakal isda.
1: Oh, ano man.
0: Yun.
1: Ako na sana mabakal ko ta doon sa source.
0: Kamo nang bakal.
1: Ako na sa nakuta para makatipid.
0: Eyo. Oh. Arog na kayan. Mamaya papaliwanag tayo. Arog na kayan ang paliwanag kang ano.
1: Sige, sige.
0: Ta nagmahal daan ng 60% ang bayad sa transmission charge.
1: Ay, nako.
0: O mga tugang hapot at tubod ka kayan.
1: Ano ang hapot ngun yan?
0: Tubod ka.
1: Tubod ka. Nagtutubod ka sa paliwanag.
0: Kang aliko?
1: Iyo.
0: Iyo o dae?
1: O dae.
0: Nata. Yan. Yan tabi ang sautuling haputan ko niya. Sa damdamin mo, tubod ka.
1: Tubod ka.
0: Na ang dahilan kung bakit nagtaas ang kuryente ay yung dahil bayan sa transmission.
1: Transmission.
0: Kita ang nagbayad. Unang-una na dyan sa usapin pa lang na yan. Garo, unfair ano.
1: Kaya, ha, yan ang hapot. Tubod ka.
0: Tubod ka.
1: Sa paliwanag.
0: Nang ninda. Aliko. At kung tubod ka?
1: Oo.
0: Oo o hindi?
1: Hindi.
0: Nata. Ayan, ha? Mm-hmm. Ang inyong premyo tabi ay lumalag, tumataging tingin na 50 pesos sesoses. Kagamitin mo tabi ang loan na yan sa buong
1: sarong simana.
0: Sarong bulan.
1: Sarong bulan.
0: Mm.
1: Sarong pero bulan, sa kon mo na, sa hunyo mo na i... sa hunyo mo na i-register.
0: Iyo.
1: Para sa bulan.
0: Iyo. Ayan, mag-simpag na tabi ka mo. Tama niya. Ora dyan, basahon tayo.
1: Ayo, 50 pesos says, ano, dua o saro lang?
0: Dua.
1: Dua. Sige, dua.
0: Dua ang manggagana ko niya.
1: Oy, uy, si Daddy Roo. Sabi ni Daddy Roo, morning, Doo. Good morning, sir. Daddy Roo.
0: Yeah. And, Daddy Roo, garo bukas kita kanina na dagos. Kaya, wala ka man.
1: Saga.
0: Iyo. Lunch na lang.
1: Pwede man baga lunch ba?
0: Lunch na lang, Daddy Rosaga. Yo.
1: Sige. Oy, Lawrence Dolyete, good morning, tabi. Isay mo.
0: Oy, good morning.
1: Morning. Good morning po, Pastor Rico and Pastor Ronnie.
0: Oo. Kumusta ka mo dyan sa ano, tabi? Sa Katanduanes. Mayong taga-Katanduanes na nagpaparamdam. Good morning tabi sa mga katanduan noon. Maray na ang katabi sa Indo Gabos dyan. Gising na. Uy, grabe nyo ng init ng deribatehan. Sa Congress tsaka sa Senado. Maguluhon.
1: Gusto pig wipe out so tinaram ni Libiste.
0: Sabi pati ni ano ni Mr. Chair.
1: Ano da?
0: Is there any objection?
1: To wipe out?
0: Oo. Tapos may
1: the
0: nagsabi,
1: privileged space?
0: Oo. May nagsabing, I object. Sabi na ni Chairman, there being none.
1: There being none.
0: Iguangani.
1: Iguangani.
0: Kusog-kusog na.
1: Iguanani.
0: Iguanani.
1: Pambira. Tapos there being none da.
0: Di mo ito nadadaan. Kusog-kusog na.
1: Naka-headset kaya.
0: Abo mo lang dangogon.
1: There being
0: nanda. There being nanda. Makusugo na nga. Ano ito?
1: Object.
0: Ay, object. Ay, object.
1: Who are in favor? May nagtarasan.
0: Makusugo pati ang boses ni Congressman Garin.
1: Ang bira.
0: Nakakatawa ang Congress.
1: Medyo garo sarswila bagaan. Luwas dyan sa...
0: ang Senate man, dahil mapuknatan ng
1: bangayan
0: ni Dua.
1: sabi ba gani ko, nagbago ka na. sabi ni Senador
0: Pampilo Lacson. Di, para kay Pampilo Lacson, Senador Lacson, ang sabi ng netizen, nagbago ka na.
1: Nagbago ka na.
0: Ayun. Sabi mo ni Senador Ping Lacson.
1: Hindi ako nagbago. Si Senador Marcolita nagbago.
0: Iyo, si Senador Marcolita daa. Iguha man daan yung flood control project.
1: Ay, kaipuhan yan.
0: Sabi ni, Senador Lacson
1: Ano sabi ni Senador
0: Marcolita? Wala pang simbag. Kasubago pa lang yan, pinsabi. kasuapon.
1: Halida aduman sa files ni... ni dating si Cabral.
0: Hali daw sa files ni dating Secretary Cabral, Undersecretary Cabral.
1: Di ba ang Cabral
0: sulat files? Kamay daw yun.
1: Di ba ang Cabral files? Hali kay Libiste.
0: Iyo.
1: Questionable ang mga... Garo, sulat kamay?
0: Sulat kamay daw.
1: Sa computer yun ako,
0: Sulat kamay daw. Karang yun, ang balita
1: Ha?
0: na sulat ay ma-react diyan siya no. Sigurado yan.
1: Mhm. Oy, parang may nagsisimbag ba ya?
0: Yung ani.
1: Ah. Oh, sige sige. Choro. Yeah. Abo nindo. Gusto mo nindo dagdagan me?
0: Oo. Sangatos na.
1: Garo mo kan sing window.
0: Sige, tira yun ta.
1: Tira.
0: Saro lang ang manggagana.
1: Saro lang ang manggagana.
0: Pero sanggatos.
1: Yun. Okay.
0: Sige, saro lang manggagana ko niyan pero sanggatos. O, oh, ayan, durlakula na yan. Tesan Pon Pardo, nakakatawa po kayo. Good morning po from Bacacay. Oy, salamat sa inyo.
1: Oy, salamat tabi, Tes.
0: Tesan Pon Pardo, dyan sa Bacacay. Yan, dagos-dagos na kita sa 7:21 in the morning. 7:21 na maluma na kita sa damdaming bayan.
2: Damdaming bayan.
0: Iguan ng nagsimbag. Ah, saro. Oh, magsimbag ka man pa ding Erwin. Tangina na ba ako na kantay? Now lang nag-notif.
1: Ay, kanina ang, pa kami nag... Oh, apo.
0: Aw, iyo.
1: Oh, sige. Ba, ulit ang taso, apo.
0: Oh, ang hapot may tabi. Mm. Ang sabi kasi kang nagpaliwanag ang ale ko. Kung bakit sobrang taas ng singil ng kurente ko niyan, digdi sa albay particularly. Albay. Ang may kasalanan daw ka to, ang nangyari daw,
1: dahil sa
0: transmission charge.
1: Mm-hmm.
0: Generation charge daw at transmission
1: naglangkaw
0: charge. Naglangkaw daw. Naglangkaw ang generation charge tsaka transmission charge. Dalawa pa lang naglangkaw yun. Ang transmission charge ay ang mismong production ng kuryente na direktong pinapasa sa supplier. Ang transmission charge naman ay ang pagdadala ng kuryente mula sa power plants patungo sa distribution facilities. Paliwanag ko nga ni kanina, pag nagbahal kang isda, halimbawa sa Sursugon, ang biyahe kayan patungong Legazpi, ikaw ang magbabayad. Harap kayan ang transmission charge.
1: Ibig sabihin, libre do sinda.
0: Libre do sinda.
1: Gabos na gastos.
0: Pinasa. Pinasa sa taong bayan.
1: Gabos
0: sa
1: na gastos palan sa tuya.
0: Iyo.
1: Ngayon. Garo masular na sa akin talaga.
0: Ngayon, tubod ka daw dyan. At sang-ayon ka ba dyan sa ganyan? Tubod ka at sang-ayon ka ba sa ganyang patakaran ng aliko? Sa patakaran ng aliko na kita nagbabayad?
1: Aho.
0: Oo, hindi. Bakit? Oh, yan tabi ang hapot, Pading Erwin.
1: Una yan, simbag. Uh-oh. May simbag na si Michael Quintana.
0: Anong daw?
1: An sabi, ba pagpalang umaga po mga gwapong pastor? Ang sagot ko ay oo. Maaring ganun nga, contract na napagkasundo ng mga company na ang ipapasa sa mga consumer ang gastos sa pagdadala ng load ng kuryente, kailangan ipaliwanag ng maayos at makatao at makatarungan sana ang paraan.
0: Ayo.
1: So, ibig sabihin, payag siya.
0: Payag siya.
1: Pero sang-ayon siya.
0: Sang-ayon siya.
1: Sa paliwanag.
0: Mm-mm.
1: Na mataas ang transmission charge.
0: Mm-mm.
1: At generational charge.
0: Oo. Pero dagdagan mo, Michael, ano? Sang-ayon ka ba? Sa ganitong patakaran. Nakita ang nagbabayad sa transmission charge tsaka sa generation charge niya. Charges.
1: Hoy, pwede po kamo mag-comment sa Koreans. Ano po? Sa muya pong itinaas, sa muyang mapapremyo. Sa rosa na magaganang unyan. Pero, for 100 pesos, sesosis na. Sponsored by.
0: Oo. President. kasi dahil niya kinuhan si Quinta Kapon.
1: Sabi sa kuya, sir. Nag-chat.
0: Ano da?
1: Dahil na nangaya ko masimbag pastoron eh.
0: Tama daw. Na,
1: pigpaparabuling man.
0: Baka man ako nagbubuli. Ayos talaga yung party na buhay yan.
1: Pero,
0: okay, yung kanyang karon eh. Ipaliwanag tayo niya. Anong ibig sabihin ng, kasi nagpaliwanag nga niya, ang aliko, no? Na ang dahilan kung bakit nagtaas ang kuryente ay dahil sa generation charge at sa transmission delivery charge. So ano tabi ini takitang bigsisingil? Ha? At bakit hindi ang Aleko ang nagbabayad? Tama. Bakit ang taong bayan ang nagbabayad kani, no? Una, ano ang generation charge? Ang generation charge karon ay ang singil sa paglikha ng kuryente.
1: Mhm.
0: Mm-hmm. So ibig sabihin paglikha ng kuryente, kita ang nagbabayad. Ito ang kabuong halaga ng kuryente na nilikha ng mga planta at binili ng ating distributor. Ito ang pinakamalaking bahagi ng ating bayarin. Generation charge.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: So ang paglikha ng kuryente galing sa mga planta papunta sa distributor.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang tawag dyan, generation charge. Kung titingnan ninyo ang inyong mga resibo, ang mga bill, yun ang pinakamalaki ang charge.
1: Mm-hmm.
0: Di ko maintindihan kung bakit kita nagbabayad kayo.
1: Only da, sir, ang paliwanag. Uh-huh. Kansa ko yung sekretary.
0: Ano da? Mm.
1: Mm. Only ang paliwanag.
0: Mm.
1: Ang generation charge da, saka transmission charge, mm, ay bahagi ng binabayaran natin sa electric
0: bill. Anong bahagi? Kita ang nagbabayad.
1: Ini na. Mm. Ito daw ay bayad para ang generation charge, ito daw ay bayad para sa paglikha o paggawa ng kuryente.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga power plant tulad ng coal, hydro, solar, natural gas, mm-hmm, ang gumagawa ng kuryente kasama sa generation charge ang gastos.
0: Mm-hmm.
1: Sa fuel, sa operasyon ng power plant, mm-hmm, sa pagbili ng kuryente.
0: Bakit tayo ang nagbabayad niyan?
1: Na operational palaan, mm-hmm, sa tuya. Para daw ito, sa simpleng halimbawa, para itong ang presyo ng pagkain na niluto.
0: Mm. Mm.
1: Sa transmission charge naman, ito naman ang bayad para sa pagdadala ng kuryente. Yung sinabi ko kanina, mula sa power plant papunta sa iba't ibang lugar gamit, mm, ang high voltage transmission lines and substation.
0: Mm-hmm.
1: Na sa Pilipinas, ang transmission system na pinamamahalaan ng NGCP.
0: Mm.
1: So kasama daw rito na ang maintenance ng transmission towers, mm, linya ng kuryente, substation. No, kung ang generation
0: naman
1: ay pagluluto ng pagkain,
0: mm,
1: ang transmission naman ay delivery papunta sa syudad.
0: Ayun na nga niyan. Yun na nga yan, eh. Bakit diba tayo, bakit ang nagbabayad niyan ang consumer?
1: Ibig sabihin, wala sindang gastos.
0: Wala sindang gastos.
1: Sa tuya gabos.
0: Sa tuya gabos yan. Lalong-lalo na mga karon, eh, matitiristi ka na pati ang system loss, kita ang nagbabayad.
1: Ba? Tapos ang dagdagan pa kay lifeline.
0: Oo, lifeline. Digdigin mo na kita sa system loss.
1: Ah, sige.
0: Yun ang system loss, yun ang nawawarang kuryente, mm-hmm, habang dinideliver.
1: Tama yung nag-ano?
0: Nababawasan yan, eh.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, baga nga niya, ilagay natin sa isda, ano, sa isda, para madaling maintindihan.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa nga niya, 1,000 isda,
1: uh-huh,
0: ang inorder, hali nga niya sa Sorsogon, Paligas.
1: May nahulog?
0: May nahulog na dua.
1: O may nakuha? O may nasikmitsu ikos?
0: May nasikmitsu ikos na dua. O 10.
1: O 10.
0: At mabayad kaya. Sumabakal! Bakuso! Negosyante! Ano manda yan?
1: Magnegosyo na sana kita, Sir Kay.
0: Hilingan mo yan.
1: Magnegosyo na sana kita, Sir Kuryente.
0: Oo, kita mo na yan. Tapos sarok pa karoon niya.
1: Uh-huh.
0: Ang mga ninakaw na kuryente,
1: mm,
0: system loss yan, eh. Yung mga ninakaw na kuryente, ka mga demparparigos na mga nag-ano dyan, nag-tawag dyan, illegal
1: jumper. Electricity theft.
0: Oo, ang nagbabayad ka yan, kita.
1: Pati pala ang billing errors.
0: Iyo.
1: Na pang mali lang sa bill,
0: kita pa ang mabayad.
1: Pero gusto ko ng kaputan ining mic.
0: Nanggigigil akit.
1: Ano ba yan? Bakit daw may bayad?
0: Mm.
1: Dahil daw kasama sa electric bill ang system loss charge dahil may gastos ang electric company sa pagkawala ng kuryente.
0: Bakit hindi kayo ang magbayad?
1: Ah.
0: Di ba, halimbawa, tindahan karon, eh.
1: Mm.
0: May tindangan niya akong 10 itlog.
1: Mm.
0: Na tigpipiso.
1: Ika negosyante.
0: Ako negosyante.
1: Nawara
0: sa saro.
1: Uh-huh.
0: Nawara sa saro. So siyam ang natada.
1: Siyam ang natada.
0: So yung siyam, dadagdagan ko yan ng ano, dadagdagan ko yan ng presyo. Imbis na tigpipiso, ginibo kong 1 jes.
1: Mm-hmm. Para malagdagan.
0: Para yung nawara,
1: uh-huh,
0: ang mabayad. Ikaw.
1: Ang apot, si siya may sala.
0: Garo, sala man na maray.
1: Ang apat nga ni, si Sayang may sala.
0: Siyempre ikaw. So, negosyo.
1: Si Sayang bako man kita nagpapara jumper.
0: Dahil man kita nagpara jumper. Bakit hindi nyo hanapin ang nagja-jumper? Bakit yan ay babayaran ng taong bayan?
1: Pwede bang dahil medyo digital aids na kita, dahil ba pwedeng gibuhan ki paraan na matrace ang mga arog kaya?
0: Pwede na yan?
1: Diba?
0: Pwede ba gayang?
1: Nailingan ni ang missile na naglalayog pa sana.
0: Ah? Pero ini sa totoo lang, dawa si Seng Haputon mo. Sakto talaga ini. Ano ta? Pwede man kita mag share. Oo, share, ha? Nataka kami gabos ang mabayad.
1: Oh, ni baga may mga simbag na dakulo na bagay ng simbag.
0: Ayo.
1: Sabi ni Erwin Bungol, hindi ako sangayon dahil anumang charge na yan, dapat wag i-charge sa customer. Dahil wala naman magandang service, ganun pa rin.
0: Tama.
1: Ah.
0: Tama.
1: Oh, dinagdagan man ni Michael baga.
0: Oh, sabi ni Michael, hindi po tayo nagsang-ayon kasi mas nagiging mabigat sa bulsa ng taong bayan. Habang tumataas ang bill, mas magiging mabigat. Mag-ipon na lang po tayo sa pang-solar.
1: Tama.
0: Iyo? Tama.
1: Mag-solar-solar na sana.
0: Ay, nako.
1: Sabi ni Sister Fiadana, hindi pa ako payag sa ganyang patakaran. May buwis na tayo. Kaya sa kanila pa rin dapat singilin.
0: Tama.
1: No?
0: Tama, tama
1: baga.
0: Garo man sana kita.
1: Oh, nagbabayad na kitang buwis.
0: Garo ka kaya prinito sa sadiri mong mantika.
1: Yun na nga ni.
0: Inagbabayad. Ang buwis pati natin, durdoble, may bat na, may ibat pa.
1: Ah.
0: Ngita mo na yan.
1: Aha. Sabi ni Sister Gina, para sa Kuya Sala.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ay, Jesus nga ya, kung wara sindang gastos, dide na sinda pagsulduan, anong silbi kang ali, kung puro sa nasatoy ang gabos?
0: Iyo baga.
1: Ah.
0: Sabi ni Sis Gina, ay, day, pwede yan. Nadadagit na naman ako.
1: Ano tabi ni Sister Gina? Ano tabi ni Sister Gina?
0: Simbag?
1: Simbag
0: ini. Simbag ini.
1: Simbag ini o paliwanag?
0: Grabe niya ang sala. Habo ko na magtaramta iyo. Puro kita ang nagbabayad. Di kita, di kan, ano, makapot lang sa aliko.
1: Uh-huh.
0: Ha? Sabi ni Pading Erwil, dahil tabi ka po, ayun.
1: Oo. Uy, may nagsimbag na taga Santo Domingo, sir.
0: Iyo. Ano sabi?
1: Good AM.
0: Mm-hmm.
1: Mga gwapong pastor, matindi ang aliko.
0: Mm-hmm.
1: Tumaas talaga ang bill. May buffer pa, may buffer fund pang idinagdag na 10 pesos sa mga consumer.
0: Ano
1: may
0: na?
1: Buffer fund
0: ano pa. Ano naman yung buffer fund na yan?
1: I-search na kay sekretary ta.
0: Ano daw yung
1: ano
0: buffer
1: ang
0: na
1: buffer fund?
0: matindi
1: ng sekretary ko pati.
0: Iyo, matindi yung sekretary. Halapon ta yan, buffer fund na yan. Kung yan
1: ano
0: ba yan?
1: Ang buffer fund? Para maraman ta.
0: Sabi ni Mico Moreno Bocchial, hindi pa ako sang-ayon dyan. Responsable at accountable po sila. Kung paano po nila susolusyonan at huwag maging mataas masyado ang bill ng kurente. Kita mo naman yan.
1: Sabi ni Sister Gina, paliwanag niya lang daw po yun. Nangganan na siya.
0: Ayun.
1: Kaya madagdag na lang daw siya kang premyo.
0: Ayun.
1: Idinagdag niya na lang. Oo, ano yung sabi sa buffer fund?
0: Ano daw?
1: Ang buffer fund ay pirang nakalaan bilang reserba o emergency fund para may magamit kapag may biglaang problema, kakulangan at hindi inaasahang gastusin.
0: Ano man ta kita mabayad kayan?
1: Kami nga ni nagtatagong standby fund para sa muya.
0: Kita nga ni orang buffer fund kita. Taubos-ubos, pagswilda abot kay swilda ubos.
1: Pambira, ang wallet mi nga ni.
0: Warang lama.
1: Puro na bagay ni papel. Gusto rin doon ipailing ko lugod ngunyan.
0: Anday mo.
1: Para daw ining nakatagong pundo para may backup kapag may emergency.
0: Tano, pag abot kang panahon, may pakinabang man kaya ng consumer sa mga buffer fund din doon. Mawawara na sana yan.
1: Sabi ni Dick, kung may sweldo ka, limbawa daw sa personal na buhay, kung may sweldo kang 5,000, emergency, sa health, sa motor, sa pagkawala ng trabaho, iyon ay matuturing daw na buffer fund.
0: Iyon pala, ang dami pa dyan.
1: Ang dami.
0: Meron dyan, ano tawag dito, SC subsidy. Senior citizen subsidy. Tayo ang nagbabayan sa mga bayarin ng senior citizen.
1: Sabi ni Daddy Bo, uyan daw na buffer. Si Kwenda yan, so announcer sa boxing.
0: si Mr. Baber. Are you ready to rumble?
1: Are you ready to rumble?
0: Yan si Bapper. Matindi yun ka talaga.
1: Matindi.
0: So marami na ang simbag takaroon.
1: Ikaw ang bahala. Kaya ang tasay mo yan.
0: Sa imo bagangon yan. Ako ang nag-decide kahapon.
1: Duwa baga kita.
0: Oo, ngunyan. Saro lang ang manggagana. Sanggatos baga yan.
1: Sanggatos.
0: Oo, saro manggagana. Ako ang nag-decision kahapon. Ikaw sa, ngunyan.
1: Ako ang ma-decision ngunyan.
0: Yo.
1: Sige.
0: Pero mga bago tayo mag-decision karoon eh. Ano ang damdaming bayan ta ka ini? Para sa imong karoni, ano ang sa imong tawag dito? Damdamin dito sa paliwanag at sa mga ginagawa ng Aleko.
1: Aram nindo. Iyan hali man sa nagirarayan.
0: Mm-mm.
1: Duman sa mga bill na pigibok ang Kongreso.
0: Mm-mm.
1: Ngunyan, mas magandang ripasuhon gayod mo na.
0: Mm-mm.
1: Tagaro bako man magayon gayo, nagabos man sana ipapasa sa tuya.
0: Iyo.
1: Garo ang naluwas man sana, kita man sana ang nagibon, nasinda man sana. Mm-hmm. Garo baga, garo pigbabayadan ta sinda sa gabos.
0: Ay baga.
1: Ah, nawara sindang pigluluwas. Kita pa nagpapasahod, kita pa nag... Hindi ibig sabihin, pag sa dirita na ito, ta kita abay gastos kang gabos.
0: Mm-hmm.
1: Ah, kaya siguro mas magandang ripasuhon mo na mga bagay na ini. Siguro aramon kung natata nangyayari ini, buda nataalang ka. Saka sabi ko nga ni kasuhapon, sana igwa man lamang napigapod na public abiso, na forum. Para mas maintindihan man tabi nindo ang samuyang hinaing ng mga konsumidores, bata grabe na ang krisis. Lalo pang pagparadagdagan nindo kikagagabat-gabat na mga kayaan. Tapos dadagdagan pa, ano kami, hut-hutan.
0: Yeah. Isilang karon.
1: Nadadara ako sa damdamin.
0: I understand.
1: Pambira na.
0: Sabi nga ni kayaan, I feel you.
1: Ang piso nga ni sa muya, biyo minang pigpapahalagahan.
0: Ayo. Pigpurot-purot minang
1: nga
0: niya.
1: Ako nga ni nag-alkansya na.
0: Iyo.
1: Para makatipon lamang.
0: Paraan sa diway. Paraan sa diway.
1: Burakay.
0: Hindi, mo lamang naisip ang diway.
1: Ay, ikaw sa diway. Sa Burakay.
0: Sa Burakay. Ito pangbura. Sige. Okay, salamat sa iyong damdamin. Iniman sa kuyang damdamin. Alam mo, mayo man kitang maginibo ka ini.
1: Mm-hmm.
0: Ano, sa kunyan. Naglalabas lang tayo ng ating question, ng ating mga stand man, ano. Pero sa totoo lang, pag dahil ka kanina nagbayad, putulan katulos ka ng aliko, nene.
1: Sa rosa na, sir. Sa rosa na na bill mo.
0: Dahil pati nagdadangog.
1: Iba tabi ang para putol, iba ang para takon.
0: Iyo, dahil nagdadangog. Matibayon, wag putol. Sarong aldaw lang na malit ka.
1: O yan tabi ng mga para putol. Ang trabaho lang talaga kayaan, magputol.
0: Putol. Warasin ang pakialam sa pagtakod.
1: Kasi guyan sinda pigbabayadan sinda kumpira ang maputol.
0: Maputol. Kaya matitiba yun, yan magputol. Sa tabi sa mga kuya, sa mga kagarong.
1: Si mga kagarong.
0: Napuputulan ka mo. Dahil man yan, dahil man din pagparala mo daon sa mga paraputol.
1: Iyo.
0: At dahil man din nasala yan. Natusan man sa nasinda ka yan.
1: Kagantabi nin duduman sa may puste. Ayam.
0: Kay ayam. Batang ang mga posting ko niya, rayo na sa harong.
1: Kunde, kagantabi nindo kisawa, dumani parupot nindo sa... matindi ang
0: suyo. Matindi na mga suggestion. Pero may dagit ka sa puso. Matindagit.
1: So, swear mo, puruputan mo kay sawa.
0: O kaya itago mo sa ilalim ng lupa. dagos kita mga tuga. Ang sa kuya tabi, nadamdamin ka yan. Since makita maginibos ang unyan, ano? Dahil wala sa tamang kuya, ano? Ang una kong suggestion siguro ka yan, pag-urulahan mo na yan sa sangguni ang panlalawigan ng albay.
1: Tama!
0: I-discuss yan, question doon, sa sangguni ang panlalawigan ng albay, kung bakit ganito, bakit sinisingil sa taong bayan lahat? Kasi ano naman to eh, sa albay ito eh. Ngayon, pag hindi na gawa ng sangguniang palalawigin ng albay, baka pwedeng sa Congress. sa buong Pilipinas, i-discuss na bakit sinisingil sa taong bayan yung mga charges na ganito. Pwede naman siguro 50-50. Kung talagang wala, 50-50. Sa company man ng 50, halimbawa, ang generation charge nga niya, 1,000. And it's 500 sa endo, 500 sa mo. Sige na. Bakos yung sa mo yung 100%. Bako? So baka pwede naman ng ganun. Baka, kasi sobrang crisis na ngayon. Huwag naman yung ano kayo, yung tawag dyan, aliko. Huwag naman kayo yung palibre na wala na kayong gagawin sa consumidores na gabos. Kita mo ang ano. Ito, tinitingnan ko ngayon ang ano eh.
1: Ang bill.
0: Bill.
1: Mm-hmm. Ha? Anong yawon? Ikaw na baga sir, lifeline, no?
0: Oo. May lifeline na. Ayun na baga. Ayan o, lifeline subsidy.
1: Oh, 4 pesos and 7.77.
0: Oo.
1: Kung sa 1 million na consumidores mo...
0: Alam, ipaliwanag mo nga karoon ang lifeline.
1: Ang lifeline, Tabi, iyo ini sa mga pigbabarayadan ta na itataoduman sa 4 piece.
0: Bakit pati ang 4 piece na kanya na tawag
1: ano
0: dito?
1: Ano yan, sir? Hindi na yan sa tuya?
0: Hindi yan sa tuya. Aliko yan.
1: Ah?
0: Oo.
1: Iguana?
0: Iya.
1: Malira.
0: Oo. Ang lifeline na yan... kami ang nagbabayad sa 4 piece. Di ba problema? Alam mo, Tabi, pag may nahiling kayo sa inyong ano na lifeline, yun sa 4 piece yan.
1: Ay, arog na lang kayo, sir. Ang ganyan ron ta na sana.
0: Mm.
1: Pati, Tabi, sa problema kang pagtaraning me, is itao na, Tabi, nindo. para kaya na gabos-gabos na. So problema kang pagtaraning me. Ayun. I-charge na Tabi nindo sa muya.
0: Bira yan. Sabi ni Pading Ruel, si Marculita ang bumanat dyan. Ayaw niya ng ganyan. Oo man talaga.
1: Ayaw baga. Actually, ang sa iyang pangako baga, dapat magkaigwa kisubsidiya sa kuryente.
0: Iyo baga.
1: Pigahalat ko nga so 300 na subsidiya.
0: Wala pa nga. Sabi ni Wilson, maray na aga sa gabos na mga El. El Solamente, El Guapito, Ronnie El Mondo.
1: El Dimino Rostro.
0: El Pelibusto. Pambira ka naman.
1: Pambira
0: ka naman, Wilson. Pati si El Dimino Rostro, dinamay mo pa.
1: Pati si El Mondo.
0: No, pati si El Pelibusto ni Rizal. Pambira ka naman.
1: Ayos talaga.
0: Sabi ni Sisa Grace Cayetano, I'll buy electric overtime po na. Ask ko lang po
1: kung
0: may dividend lamang kita sa co-op member. Iyon nga ni.
1: Mm-hmm.
0: Co-op da yan. Member da kita. May dividend. Nasaan?
1: Mm-hmm.
0: Garasaralaan talaga. Charala. Tama ka dyan, Sisa Grace. Mm-hmm. O ngunyan, bago tayo maubusan ng hininga. Tagaro, nag-irinit ng sakuyang damdamin. Basta yun daw ang damdamin natin. Sana yan ay bigyan pansin ng sangguniang palalawigan ng Albay.
1: Mm-hmm.
0: At sana yan madiskuter sa Congress.
1: Tama.
0: At sobra na ito eh.
1: Sobra na, sobra na.
0: Sobra na ito. Okay, dagos-dagos kita karoon. I-declara mo ng gana.
1: Halos nga ni Sir Gabos. Gusto ko kita paganahon, Gabos.
0: Pera bayain eh. Ang yaman man sa nasa kuya.
1: 50.
0: 50?
1: Kuya, 50 man.
0: 50 man. Di duwa man sana.
1: Duwa man. Kaya lang, siyang gatos baga sa diniklir ta.
0: O kaya nga.
1: Nasaro. Di saro sana.
0: Ha?
1: Saro sana ng tao.
0: Duwa na. Hindi, total may darating man kita.
1: Ano?
0: Apat ang pagkanaon taon niyan.
1: Apat?
0: Iyo. Tigsiring kwenta.
1: Tigsiring kwenta?
0: Iyo.
1: May
0: maabot man kita.
1: May maabot man.
0: Mamaya, pag-abot kang...
1: Duwa sa kuya. Duwa sa imo.
0: Sige. Iyo. Okay.
1: Una. Sa kuya, duwa muna.
0: Duwa sa imo.
1: Ang nanggana sa kuya,
0: mm-hmm.
1: For 50 pesos,
0: mm-hmm.
1: Miko Moreno Butial.
0: Oho.
1: Uh-huh. Miko, pakitaw sa kuya. Sa kuya mo ito, ha?
0: Oo.
1: And, Sister Fiadana.
0: Oy, duwa.
1: Duwa.
0: Duwa.
1: O tayo ito, nag-strike siya ko. Ang sabi baga ni Miko,
0: uh-oh.
1: Hindi pa ako sangayon dyan. Responsable ninda yan.
0: Tama.
1: Kung dapat sinda dyan, kung paano nila susolusyonan.
0: Tama.
1: Ang mga bagay na, bako ipasa dapat sa konsumidor.
0: Ayun.
1: Ang sabi man ni Sister Adana, may buwis na baga kita.
0: Ayun.
1: Nataday duman pagkuruaon, dapat gibuan ninda kipundo, hanapan ninda kipundo, bako ilag sa malita.
0: Tama. O sa kuya man ang nagana na kuya na duwa, pakita mm-hmm. sa indong sa tawag dito, cellphone numbers. At sabihin tabi ninyo kung smart iyan o globe, ha?
1: Itao mo na sa indang kuya. Bako na load. Itao mo na sa indang 50.
0: Kung iguasin da ki,
1: Gcash.
0: Gcash. Kasi Mike Quintana, walang Gcash.
1: Ah, walang Gcash. Kaya load na.
0: Lang talaga.
1: Oh, sige.
0: So, unang nanggana sa kuya, ay walang iba kundi si una si Pading Erwin Bungod.
1: Hoy!
0: Pading Erwin, tao,
1: congratulations Pading. For 50 pesos sa success. And
0: at syempre yung pangalawa, ha, si ano ginawa ito, duwang pinadara niya, duwang paliwanag. Michael Quintana.
1: Uy, matindi talaga.
0: Duwang paliwanag. Oh. Okay. Congratulations tabi. Garo na naapatan kita. Naapatan kami ko niya nalda. Pero salamat tabi si Indong participasyon. Ha? So, yun tabi ang sa tuwing damdaming bayan. Maduman na muna kita sa Kasabay sa Paghayo.
2: Kasabay sa Paghayo.

0: Ayan, sa kasabay sa paghayo, bago yan, sabi ni Padre Ruel, dapat ako ang pagganahon ni Duke.
1: Natama.
0: Dahil ayoko at di ako pumapayag sa ganyang sistema. Iyo. Di bali, Padre Ruel, sa muyang puso,
1: gana ka na perme.
0: Oo. Kami ang makaon kang handa mo.
1: dahil gana ka.
0: Dahil gana ka.
1: Kami ang makaon sa aga.
0: Oo, sa handa mo. Sabi, iyo. Karoon ka niya balik na.
1: Sa ginanahan mo.
0: Iyo.
1: Sa koleksyon.
0: Iyo.
1: Oo, kami
0: ang makaon. Kita sa agang panangalian. Iyo. Sabi. kita sa nang tulad. Iyo. Puro re-invite sa mga iba.
1: Ah, oh, daytabing kami man.
0: Oo.
1: Nainot na sinda.
0: Nainot na kamo. Kami nagalat-alat sana kami.
1: Oo. Pero baga na pupurnada.
0: Iyo,
1: nata mo nura na kami lamang na sound.
0: Background, no. Batang day kami ginaganahan, pierde. Ano ito?
1: si kuno baga kita kasabay sa paghayo.
0: Ayan. So mga tugang, sa kasabay sa paghayo, ano, salamat una, nagpapasalamat abi kami sa mga sumusuporta sa atin, sa mga walang sawang sumusuporta, sa mga walang sawang na nalangin, na mga nagbo-volunteer sa atin. Ang pasasalamat po namin ay galing sa kabuturan ng aming mga puso sa lamatununong tabi. Ang Diyos ang magbalos sa indo. Ngunyan, kami po ay patuloy na kumakatok sa pintuan ng inyong mga puso. Mayroon pong apat na paraan para tayo ay magkatulungan dahil po ang ating stasyon ay isang non-profit, non-commercial radio station. Tayo po ay walang mga
1: commercial,
0: wala ho tayong
1: advertisement,
0: wala ho tayong ganon. Sa mga nagtatanong bakit, pwede naman, hindi ho, kasi gusto natin na wala tayong tawag dito conflict sa mensahe na ating bit-bit, no? Mantakin mo ba naman kung halimbawa kami ay nagbabahagi ng salita ng Diyos at sasabihin namin ang programang ito
1: ay
0: hatid sa inyo na markang may sungay. hindi po pwede yun.
1: Grumalain na.
0: Grumalain ng uldangugon ito. Ano? So gusto natin ang walang kahalong mensahe, ang gospel, ang salita ng Diyos. So non-profit, non-commercial, kaya ang ginagawa po natin, tayo po ay nag-iinganyar sa Indo na magtarabangan kita. Una na sa pananalangin.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, isama nyo po kami sa inyong mga prayer list, ano, personal na panalangin, o kaya sa mga churches nindo, pag prayer meeting ka mo, pakisabay man tabi ang FVCB call sa indong mga prayer concern.
1: Tama. Mm-hmm. And pangalawa, kailangan din po natin ng mga volunteers dito po sa ating istasyon. At kung gusto nyo po maging volunteer po dito, makipag-ugnayan po kayo sa ating mga staff para po ma-fit po kayo kung saan po kayo pwedeng mag-volunteer ng mga gawain. Basta importante kayo po ay may pusong mag-volunteer at magtrabaho po ng walang bayad. Ito po ay paglilingkod natin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng radio.
0: Ayun. At siyempre ang pangatlo, ang ating tawag dito ang pagbibigay ng impormasyon sa indo, no?
1: Promotion.
0: So, ang promotion naman, gagaya nito, promotion ito. O kaya, meron tayong special na promotion. Si SM Tabi, masipago niyan mag-ikot. Nagjajan niyan sa mga churches, sa mga organization, para i-promote ang ating stasyon. So, if you are interested na mabavisit, makadaupang palad kami sa promotion, halimbawa, baga niya isang Sunday, gusto niyong mag-promote kami sa Indo, pwede yung package yan.
1: Diretso na yan.
0: Halimbawa, pwede niyong imbitahin si Caroni ang song leader.
1: Yan.
0: Siya pa rin ang speaker.
1: Ako pa ang closing. Ako pa ang benediction. Tapos, diretso na promotion.
0: Ayun, diretso na promotion. Pwede tabi pwede. Yan. Dawa din yung inipakakanon. Ayos lang.
1: Okay lang. Basta may holy handshake.
0: Yan. May holy handshake pala yun.
1: May holy handshake.
0: Yun, si SM Tabi ay nag-iikot. Ano? Pero kung isama kami ni SM, may yung problema kaya.
1: Tama.
0: At pang-last, Karon eh.
1: At last, ano po, kita siyempre nag-aasa kita sa biyaya kang kagurangnan. At may pigagamit ang Diyos kay mga taong may puso na ipahayagan sa iyang, ipabalangibogan sa iyang gospel. That's why kita nakikiurun. Nakikiusap at nagiinggan nyo at umaanyaya po na makipag ugnayan po kayo sa pamamagitan po na maging kapartner po namin as financial donors.
0: Ayun. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sabi ni Padang Ruel, bago ito magdagos-dagos, sa Oriental tayo.
1: Uy!
0: Ayun, mati.
1: Oriental.
0: Yan, daimbawian yan. Daimbawian yan.
1: Sera rogen ang gibuhon.
0: Dahil duman kita makaon.
1: Sigurado?
0: Iyo.
1: Sarado?
0: Iyan, sarado. Papabuksan ko an.
1: Sa arugen ang gibuhon. Sir, maduman kita sa Oriental.
0: Mm.
1: Pababa.
0: Mm.
1: Pasirig sa puro.
0: Ah, yan lang. Sabi ni Paling Erwin na mabahal. Ano sininong dadiro, Pierdigana. Iyo, Pierdigana, Permian.
1: Pero Permian gana.
0: Permian gana. Oh, iisipa, di ba?
1: Oo. Iguay ang pigapod na photo album.
0: Mm-hmm. Ayan. Salamat, Michael. Pinadar mo lang yung GCash. Ura at Chanta. Kuyan, ipadarata na sa imo ang sa imong 50 pesos.
1: Pesos.
0: Yan, tagus-agus ang kitang mga tugang. 7:52 na in the morning. Maduman na tabi kita sa servisyong kerya.
2: Servisyong Kirian, tatak Kirian.

0: Okay, ngunya na pagkaga, kasama natin sa servisyong Kerian. Marami kitang iahapot, Digdi. kasama tangon niya sa Thursday niya, ang Public Information Officer ng SSS Legazpi Branch. Pag-uusapan natin ngayong umaga ang kahalagahan ng SSS membership. Member ka na ba ng SSS o Social Security System? Pag-uralente yan, kasama natin ngayon ang magayon at mabuot na Public Information Officer ng SSS Legazpi Branch. Walang iba kundi si Miss Jeanette Turalio Mapa. Ma'am Jeanette, good morning!
1: Ma'am, good morning!
2: Yes, good morning, Sir Rico and Sir Ronnie and sa lahat pong nakaantabay ngayon sa Care 104.3 The Way FM. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Ayun, at salamat naman sa Diyos at available ka at makakasama ka namin, Ma'am Jeanette Abby, at marami kaming katanungan sa iyo na dapat maliwanagan ang taong bayan.
2: Yes, Sir Rico, para po sa serbisyong SSS, talagang welcome na welcome po tayo siya.
0: Oo. At syempre, ako, batiin mo muna, Tabi, Ma'am Jeanette, ang mga listeners natin sa buong Bicolandia at ang mga viewers natin sa buong mundo.
2: Yes, again, good morning sa lahat pong nakaantabay ngayon sa Care 104.3 The Way FM. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. And ngayon naman po, syempre, meron na naman tayong mahalagang impormasyon na ibibigay galing sa SSS.
0: Ma'am, nung makita namin ang iyong

0: pa rin po yung pagbibigay impormasyon gamit po syempre yung ating partnership with CARE 104.3.
1: Ayun, siyempre kami pong dalawa ni Caroni ay member ng SSS.
2: Opo.
1: Oo, kaya talaga.
0: Mabuti naman po.
1: Oo, kaya naman interesado din kaming malaman kasi minsan meron na pala nga Caroni ng SSS online. Hindi tayo alam kung paano.
2: Ah, may online na.
1: Oo naman.
2: Kasama na siya sa eGov.
1: Oo, di ba? Di ba, ma'am? Kasama na sa eGov ang SSS.
0: Yes, Sir Rico. So, yun nga po, no, mas pinadali na po yung serbisyo na binibigay ng SSS dahil pwede na din tayo mag-transact through online sa ating my.sss account.
1: Mm-hmm. So, siyempre, pag-uusapan nga natin ngayon ang kahalagahan ng SSS membership. Pero ito po ang unang tanong, Tabi, ma'am. Kasi kahapon may nagtanong sa akin. Halimbawa, hindi siya nakahulog ng 1 year. Oh, dahil nag-change siya ng work. Hindi, nag-change ng work. Oo, nalipat siya, natanggal at nagpalit ng work. O nawala muna ng trabaho, tapos nakapagtrabaho muli. So, meron siyang 1 year na daing hulog. Okay. Ang hapot, kailangan niya bang balikan yung 1 year na butal, na bakante, bago siya makapagpatuloy? O pwede na siyang magtuloy-tuloy, kalimutan niya na yung 1 year?
0: Yes, Sir Rico. So, sa SSS po, may tinatawag po tayong no retroactive payment.
1: Uy.
0: Ibig sabihin, kapag nakalipas na pong isang taon, hindi na po pwede yung bayaran.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang deadline po natin ay quarterly. So, once po na lumampas na tayo sa deadline, hindi na po natin pwede pang balikan na bayaran yung mga nakalipas na buwan.
1: Mm-hmm.
0: So, sa kaso po natin, for example po, yung sa first quarter, yung January to March, ang deadline po nyan ay April 30, 2026.
1: Mm-hmm.
0: So, since May na po ngayon, so hindi na po natin pwedeng bayaran yung mga prior to March 2026.
1: Uy.
0: So, magsisimula po tayo ngayon, April 2026 onwards na po. Kaya napakalaga, mm-hmm, Sir Rico, na alalahanin na talagang dapat ay continuous yung ating pagbabayad sa SSS at hindi po tayo lalagpas dun sa deadline.
1: So, ano mangyayari nun, ma'am, sa isang quarter na hindi ko nabayaran, kuwem ba yun, hindi na ako makakwalify mag-loan?
0: Magkakaroon lang po tayo, Sir Rico, ng gap for that 3 months. Pero to qualify po sa loan, if ever po maglo-loan tayo, no? By the way, meron po tayong calamity or emergency loan kung saan po ay mas mababa na po yung required contributions, at least 18 months na po. So, yung 18 months pong yun, dapat yung 6 months ay nandoon sa 1 year period prior to the month of filing. So, for example,
1: oh, 18
0: sir,
1: months.
0: Hindi lang po tayo, hindi lang po tayo nakapagbayad ng 3 buwan, pero yung nakalipas na 9 months ay meron po tayong contributions, ay pwede pa rin po tayo makapag-loan.
1: Ah, that's good. Mm-hmm. Good news naman yun.
2: Ma'am, ito po muna, dahil po may mga tagapakinig po tayo na hindi pa po sila SSS member. Ano po ang Social Security System at ano po ang mandato nito,
1: mm-hmm,
2: para po mas maintindihan nila?
0: Yes, magandang katanungan yan, Sir Ronnie. So, yung Social Security System po or SSS, ito po yung ahensya na nangangasiwa sa pagbibigay po ng Social Security Protection sa mga manggagawa na nasa pribadong sektor,
1: mm-hmm,
0: sa oras na kanila pong pangangailangan. Bunsod,
1: mm-hmm,
0: po ng pwedeng pagkakasakit, panganganak, pagkabalda, involuntaryong pagkawala ng trabaho, pagre-retiro, pagpapalibing, at pagkamatay.
1: Mm-hmm.
0: So ito po ay itinatag sa bisa ng Republic Act 1161 noong September 1, 1957 na naamyendahan naman po noong May 24, 1997 alinsunod po sa Republic Act 8282. So,
1: mm-hmm,
0: sa madaling salita po, ngayon pong 2026, meron po tayong 7 benepisyo na binibigay dahil po ito sa ating bagong batas, yung Republic Act 11199 or Social Security Act of 2018 na inaprubahan po ng dating Pangulong Duterte noong March 5, 2019.
1: Mm-hmm.
0: Kaya meron na po tayong additional benefits na binibigay sa SSS kagaya po ng, involuntary separation or yung po kapag wala po, hindi po tayo nakapag or nawalan po tayo ng trabaho involuntarily, pwede po tayo makakuha ng benepisyo sa SSS. So yun po yung panibagong benepisyo na binibigay. Mm-hmm.
1: Anong benepisyo yun, ma'am?